0: Balikan tartanan matapos siya may importante nga mga pahanomdom. Standby!
1: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: Gina kanon. Ang ginabatya ko sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka batinamon nga may TTX 500.
3: Sa kadlo ka pila ka maginan?
2: Sa pilmero katatlo, sa subong kaduanan.
3: Subong kamusta?
2: O ay niko ginabatya ang maskin gamay.
1: TTX 500.
4: Ano blinding thumb arthritis? Pagambal ka nga arthritis, just think it's a middle name. Do apelyido ni sir boy?
5: Oo ah. Mayra, osteoarthritis, rheumatoid arthritis, gouty arthritis.
4: So po silingon, ini ang arthritis, though generic name yan eh. Mm. Naamuning pagtawag na ton, importante, ang arthritis, duwa ang po silingon, may inflammation ka, kag may pain ka.
5: Inflammation no? Tuga sa mga free radicals.
4: Gusto.
5: Kag inflammation tuga sa kakulang sang vitamin C.
4: Kag ining pagtigulang na dok sang imong mga
5: cartilage.
4: Mga cartilage. Now,
5: dapat hindi matigulang imong cartilage. Kay da mo man mga tigulang na wala arthritis. Kay palainom DTX 500.
4: Husto. Don't you know nga ining aton nga cartilage, no? Sining aton balang nga thumb, may joint na diyo, amo ni pirming kalabanan gid. Simple nga pag-abri sang doorknob sakit, hindi ka makapress kay sakit ni siya, no? Usually amo ni abi ang prone naton sa pangabudlay, pangbugat. That's why, nga, imagine na, apat kabilog sa babaw, isa lang siya sa dalo mo. So, amuni permi ang permi kakastrain. Kung nagatigulang kagali, Dok Sam, kag nagadyutay naman ang imong collagen.
1: TTX 500!
6: Ako si Tomasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyan ko, amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
4: Sugod lang nag-inom ka,
6: DTX 500.
4: Kamusta ang alay sang kamot?
6: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
1: DTX 500! DTX 500!
5: Para kung ma-prevent, Sir GP, nga madula ang cartilage.
4: Oh.
5: Pero may nato na balik-balik.
4: Mm-hmm.
5: You need antioxidant for collagen. Tikong may ara ka sa ang DTX 500, abisa matigulang ka, kuha na.
4: Persado na yan. And you know what? Siling sa mga pagtuon ha, ining ginatawag na ton nga damage sa aton nga kamot, ano? Ining aton nga ginatawag ni siya actually Dok Sam nga CMC, ining carpo metacarpal joint, no? Mm-hmm. Ining sa aton nga tambala, ang damage sini is multifactorial etiology. Medyo no damo sa ginhalinan, pwede halinan. Pero suno sa mga pagtuon, ang oxidative stress, ining pagdamo bala sang imo nga free radicals kag reactive oxygen species, nagaresulta ini sa mitochondrial dysfunction. That's why garesulta man ini sa apoptosis. Hindi dapat patyon ang cartilage, ginapatay siya sang oxidative stress pagi sa pag-apoptosis. Imbis nga healthy mo cartilage, ginapatay ang cellulas ang cartilage. That's why may ara ka sa decrease matrix synthesis kag increase cartilage degradation. Anong
5: result? Pinaka-contra sa cartilage degradation, tamis.
4: Sa ginaya,
5: protein from animal.
4: Oo.
5: Take note ha.
4: Turo man na.
5: Cartilage degradation. Cartilage degradation. Para matubo liwat ang mga cartilage, you need collagen.
1: DTX 500.
5: Before magamit ang collagen, you need DTX 500.
4: Amo.
5: Para madipinsahan ang mga selula nga nagapalibot sa imong mga joints, you need super antioxidant.
4: Correct.
5: Di wala man sang iban nga kwan. Sige na to research. Kung sa muna ang mga turmeric na, sinamuna, amo nang mga taas ang kwan, antioxidant and also anti-inflammatory, subong may taas pa sa ila.
1: DTX 500.
5: Here comes DTX 500.
4: DTX 500.
5: Tas taas ang ano? Ang antioxidant.
4: Oo, ang
5: hindi dali matigulang ang imong mga cartilage.
4: Na, amo na da.
5: So, pero may nato na balik-balik, all degenerative diseases is caused by free radicals.
4: Husto.
5: Amo na ang kaaway sa aton lawas nga way ta kabalo. Terminaton upod-upod.
7: Oo, aras sa palibot.
5: Terminaton balik-balik mo, aras palibot. Aso, sigarilyo, TV, computers, cellphone, ultraviolet rays. Sila tanan, free radicals na. Grabe ang ano ang dumog sa imo. Ang question, may ginpabato ka?
4: Wala.
5: Kaya nga away ka, ganyan mo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang ako nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw, subong 136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: Campeón na estasyon K5 News FM Yonar Viray Puro Pelos Pueblos.
1: Alas 8:08 ron daton karang oras balikita sa aton karang pagpadayon sa programa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon inyo karang anchorman K5 Leonard Viray. Sa aton nga pagpadayon iya sa aton nga pag-ililiba. Good morning anay ha, sa mga listeners naton una kay Ma'am Roslyn Silorio nga nagapamati, no? Gamonitor sa Singapore. Shout out si Lorio family, sa may Chandog Flaviano family, sa may Halas, New Washington eh. God bless, thank you always. Sige, thank you good mama. Una sa may Singapore. Every day nga nagatutok sa K5 Raymaw eh. Johnny Umani, good morning K5 Nard. Gapamati kami iya sa may Barangay Kalimbahan sa Makato. Ag kay Madam Roslyn Silorio, may nadumduman ako sa school namon dati sa New Washington sa fisheries. May nagmakaroon man, so we believe nga ginasapian man. Grabe naga bunagas kami kon sumpungon do daywa gid sambilog sa andang nga mga classmate. Sige. Ay kato pa man anay chimpo na may mga maurun gid mata. Pero kuan pat aron ha, at least ay okay naman no situation ko manginunga, pero rodahilan ay siyempre under kuan pat aron. Investigation kung ano gid mando natabok kan dato kapon. Okay. Basta importante papamahawon tagi dato mga estudyante. Ag may nagasuggest man nga pamisahan ro ring eskwelahan sa Monday ay flag raising ceremony nanda mga kaki-5. Kay Madam Merly Latorre na Elgas, good morning. Ag kay Ma'am Liza Nacor, gapamati man kay Ma'am Merly na Elgas na Torre na sa may Madalag. Good morning kinyo tanan-tanan ha. Na kay Pari Rafi na Hill sa may Tigbawan, Madalag. Good morning. Ag una kay Lola Josa na sa may Balaktasan sa Madalag. Ag kay Uncle Wilfo, ag sana nga misis nga nagapamati man makaroon nga gahon. Sa aton nga pag ililiba, mga kaka-K5, sa aton nga pag padayon, no? Balikan ko lang ro, dayang ra nga natabo sa BGMP. Ayan. Ay, hindi na ko pa balikan do, pamilya it naging bunong ara sa Libakaw. Ay wapagid makaabot ro anang family sa ospital nang balik, no? Ay halin to sa Libakaw Police Station. Now balikan taro rayang ranga nanabo sa Bureau of Jail Management and Penology. Ay akon nga ilata gro pangutana itday kada nga pamilya partikular sa taga BGMP Aklan, no? Ay indo na basi matawaan kita ita oras ko mismo nga spokesperson it raya karanga region 6 naton, no? Ko taga BGMP region 6 mga K5 desanda ro authorized nga maglatag ko mga information, no? In aside kay Sir Palmihar nga imo ro OIC iya sa Aklan District Jail, ay mas dami pagid kon mabuan ta naton do mismo nga taga Region 6 randang nga spokesperson kay Jail Chief Inspector Juneven Ray Umadhay, kay attorney, no. Then ganero family itrayang ra nga sambilog sa PDL nga nahabunan last Saturday, hay wo tagid it may ikapuga nga ikagastos sa andang pamilya baga. Nga confined riya ho sa sangka private hospital sa istansya. Oh? E makon mo baga, inabot ko, I speak ag, based man to, i-connect a bit makadali ang partner kay K5 bro, Buraton yung linyada, ay na-interview na karakapon si Hepe. Ag according to kay K5 bro me, ginambar ko aton nga Hepe, it kalibo, nga I speak, confirmado nga I speak, kasi rin ka-investigar, pulis mo. Oh? Ga-investigar is police una sa aton nga kalibo PNP. Saan nang investigar? Kasi ro, place of incident, iya sa aton nga BGMP, Aklan, sa Naluok. No? So aton iplastar, nga man it nakasugod ro, raya nga ra nga I speak. Now, hindi na ko ron, ipaaman ko ron nga pamangkot sa mismo naton nga spokesperson at Region 6. Nga ron, sandig sa investigation. Kasi pag abot sa investigation, gina-refer kita ni ni Sir Palmihar sa spokesperson, randat ang Sir Palmihar, ro situation una gang ginahimo na nasa Aklan District Jail. Pero pag-abot sa investigation, iya na nakita gina-refer sa spokesperson. Now, gaban ron, ro PNP, di kalibo PNP, gasubmitar it report ito sanda ka nga sa mismong BGMP Region 6. No? I-check tabi si K5 Rom sa statement yung kahapon ni Hepe nga kumpirmado nga may ice pick. Ay rin doon hambal katon ko pamilya eh. Yang gid ron sa K5 ang gid mismo na nang ginhambal ron. Dahil sanda nga pag-usisa ay normal ron nga usisao na narito tusto kung ano natabo sanda nga ng igbanghod. Dahil wasan nga pati nga simpleng bladed weapon yang naging gamit sa nang pamiasa ng igbanghod nga na. Ay huwa takagwa man narudugo. I expect aging kumpirma, I expect giman man naman kung mga ito man sa sunod at BGMP. O. Ay mismong happy ko nakabuhi man nung nag-imbestigar. K5 Rom, standby.
0: K5 News FM, live report.
1: Kumpirmado ginlatag gin K5 Rom ni Hepe. I speak gin, ag na-recover na daro yun. Go ahead, K5 Rom.
2: Yes, sir. K5 Nerd sa Pukisil, nag-control. Yes, atan karang kalibu pinpiro na karang I speak at K5 Nerd nang gamit. Dahil karang pagkumunok masubla sa K5 Nerd, siguro mga sangkaruler karado anang hapa itong karang I speak.
1: Hey, grabe, at haba gali. Ron, madya, kita ka kung mahaba nga bagag nga na mauron tarot bahaw.
2: Hmm.
1: Aghaba.
2: Ay, grabe na abot, pero baga ko itong atong kwan.
1: Grabe.
2: Itong atong sabilog sa biktima nga itong K5 Nerd. Tapos bukod sa isot ag makuan doon, matagog nga bagay.
1: Oo.
2: Pero gindamit doon dahil karang pagpumuno, no? Basta sabi kahapon sa atong karang pagpatigay nga rin sa interview, no? Kay Hippie, no?
1: Oo.
2: Sa pagkandatpan ko ng karang investigator K5 Nerd. Nakitaan nga ni sa pamakando ginatanaw ko ato nga kakalibo pinpi kung paano nakasugod
1: yan
2: sa karang ice pick na gingamit, no? Aside sa may gingamit na improvised karang senator K5 Nerd na ginpatagom, no? Gingamit karang ay may nakasugod aron dahil karang ice pick K5 Nerd. At during the time sa pagkanda at investigation, masyado nga ng late by nag ganda nga investigation dahil nga niya liberal times yung nga wak pagpasunay sa atong karang tatapan ay
1: doon ta nga ni Rogin Panguta naman kakon nga man it I don't know ha ay na-interview taman si Sir Palmihar nga man it lagi the time wagi pag-ipapenetrate through PNP para sa madasig investigation una sa andang lugar
2: dahil usually kung kumun dun sa at kumun doon sa trabaho ka itong PNP, kaysa rin sa part ko itong karang suko kita, na wotanganin nakasodo suko para magandak sa scene of the crime, kimbal tayo, ano gitaro na kaya tabo.
1: Dahil doon suko ro maka-identify, ay saan daro gausisa sa crime scene, kung ano ito ng mga struggles nga nagkananabo, no? Kung halimbawa, base kung nagpukutan pa, ay makita ron eh kung ano nagkakalihit rito, base sa mga bloodstain nga makita rito, sa dugang nga mga pwedeng ma-recover nga magamit nga bilang ebidensya kay Pedro mo utagali.
2: Doon pa si Bernard ang rumabot lagi daw sa fitness.
1: Habang sa kababo ko preso, huwag ito pinakakita.
2: Ay, pag-abot ito sa lugar sa kipat na nagkatandang sa investigation na iwan sa mga preso ito sa lugar.
1: Nakabalik ko ito sa selda nanda.
2: Oo. Ay, hindi mo ito taron si Pre ay dahil doon nabudlayan sa nda nga hindi makatao ba sa ulo ka nang doon dahil lang
1: apa, ikaw man abiro preso, ma-provide ka information sa polis?
2: Basit ko ni Pangkapayto, tiktayan ka pa
1: na. Ay, doon yun pa nga ni. Karoon, misan ikaw man yan, nga hakita mo gidaywang kamata mo, ag pamangkuton ka ko polis, ay logik, ating ngayon nakating sa sagol dit kulungan.
2: Na, sir, nato nag-kipad na, dahil atong ipota na si Hepe, kung dyan na tayo makon ka tatabo, ro, nasabitan ka lang hilaway, agrunday ka lang bunan, kay pilabilog makon to tao sa rung area, baga?
1: Oo.
2: So why big hindi na namahambal bakod nga ni what with this and the Kipard Nerd.
1: Ay kalisod-lisod na. Kung
2: sila katawur karon nga kung paano sa nakaabot si karon ag

0: kasabitan nga nga pasilidad bago nakabot sa punto nga hapunan do 3-5 yard, no?
1: Mm.
0: Parang nagbulig. Pero yung mga tabi kita sa parang nagbulig kung tabi punta man sa pagharang kunta, no? Sa pagharang, kung bagay parang nasagaan do iba karaki pagdad nga kadayahig pa sa runday ka nga pagtamuno,
1: mm.
0: sa runday ka nga mga biktima. Aga, wala man ito nakita pag si Pednard, makarang angulo nga posible may dangang away ba si Pednard? Away ba yan nga mga previous nga mga bagina? Sa suhod ko aton ka nga presuhan.
1: Mm.
0: That's why nga kinag-tablis pamakarang ni aton ka nga kalibupin pekon. Pero mga nagagawa nga information nga rap, parang ko ginatawag na ito ka nga pagbuli nga na si Pednard. O runday ka nga, pagkanabi, pag pang supay ba?
1: Mm.
0: Pag-isipin, tanamat.
1: Mga simpleng supagan, takunta.
0: O, oh, kung naman din, parang ginatanaw nga kung baga, ang gulo kay Pernard,
1: mm-hmm.
0: na pati nagkabot sa punto nga nangin makaroon baro senaryo nga nagsupan, tapos nagkabot sa punto nga nag-inaway, nag-puniti, at sarang hapunan, rin karang mga biktima, rin right, kay Pernard.
1: Mm-hmm.
0: Kung sabi na po ito, yung kutsilyo, rin dahil karang kwan, mga biktima nga ra, agrayat ang arang kaywar o may kutsilyo, agrayat ang nilor, sa milog ta ay mahaba-haba sa kay Pernard, rana karang habuitan, bakon yan may una kang ginatawag karon niya ice pick sa ana mismo karon niya position at control kay Pernard.
1: Mm-hmm.
0: So, rin pa ko tanang karahay, aming ginpangkota man natin kung abihay during that time na tabo ron na ikarang pagpumuno, sino rin kapantay? Ang sino rin kapantay kay Pernard nga hamat ginalaw nga sanda mga sa sulit ka sa dim area nga meron tamay na ginabuitan
1: pa. Pero ron bantay, daywat at dibaga according man to kay Sir Palmihar?
0: Oh, pero nag-respondi man itong Rodaywa karon kay Pernard kasi wala ka po taro aksidente, insidente yun.
1: Dahil nga ni nga kumpiyansa. Dahil sa mato dyan abi, plastada at karong kay Pybrom, from time to time, what are sa na-house gitambay di karon sa, supposedly ha, di karon sa andang mga barak-barak sa liwan, kung dito tatatan sa nasasugod ron. Ag gabuyot at tayagi ron it mga firearms, while nga nag-tanaw, kung sa matodyang, like mga iban nga mga sa mga city jail, mount akong taon, hinano abi, daywa, pila kagatos rog ginakulong una, nakakulong una sa BGMP. Tapos daywa gang, hindi tanimo ron makuwan, matatapan gito sa Toki Pebrome.
0: Yung pa sa bilog ni Kipadag, do, idugan na itong ipangutana pagid, no, kung may abot at umanda atong BGMP,
1: oo.
0: Atong ba nga information officer, dahil ipangutana sa tinatawag nga ratio ba it PDL to the paratondo ato ng personnel.
1: Mm.
0: Dahil do ideal ginari ko kay Pednard, no? Base sa tatarol naman na wala pa to 1:3.
1: Oh.
0: Galing, iya sa ato sa Pilipinas, may nag-aabot na kita to 1:10.
1: Mm-hmm.
0: At masubra pa tao, na siyempre, ano nagdadumugan na ni Sarah sa...
1: Ay, pika, bisan mag 1:10 pa nga ni, ay pila kagatos roon na nga sa male dormitory?
0: Mm.
1: Agday wagat ana, ro gabantay? So na no, ba yung tingin sa narinaan?
0: Wala ko sa problema kay Pernard, di siyang abo sa na po nakakulong ang awanag. Abulit kami ito, nagagawa sa nabaw yan.
1: Ay, ako nakasun ako personal, nakagawa-gagawa. Tapos na ron una, ay, di ka sa mga cover court nanda. Okay, matakunta ron, parang at least marikwan ka man baga, hindi ka man ma-stress to sa sugod. Oo, ay, gano'n, go brabe sa mga sa livelihood program nanda. Eh daw may ginakuti ro victim nga ra, nga nagkatalikod, gina-ice-ice na matala siguro ro, anang mga inubrahan nga ra pa, ma-resume yung may agahon yun eh. Ay kata ng tabo or insidente na yun.
0: Kaya ba rin ni Ipi ay ginpangot na ito kung ano ba rin mga ginaubra at ko at sa Lucky Pednard ay huwag na sila kapreparar matulog Lucky Pednard dahil may mga ginaubra sila sa lugar at rin baka nagkakalikod at kita mo rin ba may mga tama sa likod.
1: Oo.
0: Arang tama ay huwag sila kapreparar Lucky Pednard nga matabo gultihan na yung Lucky Pednard bro dahil nga kapumunod that's why nga bukong sila preparado nga magtuhaw rin may karoon nga insidente nga nasa atong karoon nga BGMP kay Pernard. So, hindi pa man mukhang matsirado ang nakarang investigasyon ay agkupermado nga ro pamilya nga rat mga biktima ay magkatasaka si Pernard isa kaso para nga multiple frustrated murder pero ipasaka kara sa runday karang daywa nga igapay doon sa aton karang korte ay siyempre mukhang matambudlay man gagson ay nakakulong man dahil ng mga akusado nga ra. So, ito biyan ang kaso karang kay Pernard na kung ano man araw-anda karang previous ng mga kaso ay dugangan gihapon kung andang presente yung mga itubarang ng krimen sa suhod ko aton karon nga BTMP.
1: Aga so, ikuan taron sanda, do yun nga ibartolina kita ron doon. Nga dito sanda po idigid nga saligan nga magguwa ay harong nagapamuno tana. Aga dapat anda pag yung i-counseling tanan ay said ako nga may mga grupo taron na

0: sandaki pa bro mi nga kwan man doon posible nga basi bumagos man.
1: Oray, kung di may mga itong interview last time, may naghambang, may ginasugod, may ginsugo.
0: Oh, di ba? Ginsugo.
1: Ito nga basi ko may grupo tamatol nga nagsugo.
0: Ay, best friend mo, amigo mo sa solid prisuhan, kabatas, bunong katingnan na patalikod.
1: Oo.
0: Ay, mga nga wasa nagapati nga may personal tang akig to. Ay, amigo man sanda. Basi man akon, sinugo. Marunong pagtanaw ko pamilya. Ay, kada bisita ko nung rito ron ay sa nandaywag hidrohago, sindukot nga nag-iba-iba.
1: Ato pagindugan kay Kapkaitan Kahipi kung sa inyong pagtanaw mo akon, Colonel, may una ba yung lapsis?
0: Uh-huh.
1: Sa part ko, aton karang nga tatapan ito BGMP, pero hindi mo makahambal kay Pernard, pero level nga ra ita pag-apot sa ginatawag nga administrative case kara, kung may unang lapsis sa part at the negligence sa aton karang nga mga personnel, ay sa level at akong occupied guard, itatong karang nga BGMP, no? Agatama rin ang ato ko aton nga bago nga pungko nga IP sa BGMP, marandang pagkandak ito ng investigasyon ay para sa administrative, agaya nga rin at PNP ay para sa criminal nga proseso or kaso, kung yung kaso din man nga,
0: ba?
1: Ipadayin si Pernard.
0: Ay karako gatwutan na ako sa criminal ay igo, ta? Ay mismong si IP sinimo gambal nga kumpirmado ag una buyot nandaro, ebidensya nga rin nga I speak. Ay, doon yung pinaka-questionably gina kay Pai Brome. I speak ka ron.
1: Kung sin mahaburon.
0: Oo.
1: Kasudo na rin yung I speak na rin nga. Ginabawa gina ron.
0: Ag na madya kakagreyhand operation niya nandaron last, I don't know kung anong manto, pero makarang year, nakagreyhand operation sa nandaron. Meaning ginahalughog na natanantanan do kwarto dina. Huwag ita na makita to, no?
1: Huwag ita makita kay partner kung sin naginhabon da yung rang I speak nga rin nga nakabuno kita, nakabuno sa runday ka rin.
0: Nagkahampay ro family, nga man sa kinsugid ka mo, manakukuha nga. Ginaboy-haboy, di ba na naman abi man na mamonitor? Doon kasi kung naman abi, may nagahaboy ko naman, nagapilak si baba o bantugpa sa sugod. Hey, ano ang galikan daman? Di ba doon nga rin information? Di ginaksyon ang kontak kung paano na-prevent?
1: Oo, ato, kung magbagaro ka, si baba at bato, matugpa sa sugod ni Pedard.
0: Oo, ginaboy-haboy ko, no? Bantayan ko noon itong oras, ang cellphone man. Hey, identify gali ko aton yung turida. Dito dapat kunta may kaso to nga ginabuligan mataro preso nga magka-possess it deadly weapon to while nga sa sugod ita piitan. Hindi ta pwede ron may violation aron do nagabulig pilak rin at armas.
1: Dapat ka na i-upgrade yung daton nga BGMP nga ron, no? Buta nga yung ita...
0: Di ba galipat ko no sandara?
1: Ay, pungkata na eh. Controversial na paglipat niya to.
0: Makato ba?
1: Ay, makato sa buhay pa.
0: Oo.
1: Oh, abu patang kan. Ang bukod matapit ideal kan sanang area nga kita mapiot di man matulabi. Anaga duo ko sa dari karon sa atong ARC. Aga ibat aga pun ko may bago nga facility na ba nga open magmayo makita mo kita pumen kasi.
0: Kita mo ro parking space na to niya sa Garcia building. May mga mauront ang space man dapat sana sa tunga ron nga pwede sa dari karon katuan. Oo, ag tapos may building man nga tigpilang bilog agod kwan man bagasanda. Mamba na ton bukon it overcrowded nga daw makahugag man.
1: Ay doon problema natin kay Pipeline sa Pilipinas sa kulero ato nga ron na mga building pa kita mo sa nito sa Bilibid preso na itanawa sa mga preso na gagabit sa ito nag-posin
0: gahang ithabog parang obrahong duya, no? Grabe ta.
1: Ay gutok nga kinaburo krimen
0: pero
1: facility ay kugang
0: nga, pero kung pangutanon do government ay wa man manat nagatuhaw gid nga crime riya sa ton sa Pinas. Hay haron ko babong mga preso. Eh paano binaton doon mga kuno ay everyday may ginarimit.
1: Okay ta punta kon bisan makaron datong pasilidad importante madasig ra tong espesya.
0: Oo. Aron pa. May nabi karon na nakulungot ah tapos napatudayan ko li nga wa tagalit may kinalaman ti nakakuan ka ting madya. Nag hagos matapos mo servisyo rin mo ato nga kuan nag mapatagal gumawa rostisya.
1: Oh, mas serbihan na matulong nimo rin pagkatulong ka sa imo nga inubran sa kay Pernard. Karon abo ta nakakatabo kon kay Pernard do problema.
0: Correct.
1: Actually lang concern nga ay nang national issues ka tura, no, pagabot sa kinatawag naton nga facilities nga nang natawag ng inhuman facilities maon nga nga pro mga preso bisan sandaron ay mga criminal may mga hinos crime in Ubrahe, still sa gihapon human being, pero andang ginaistara na ginaugan, ay medyo sobra pa sa sapat kay Pernard,
0: kung
1: it makatawo. So, nangin iso ka to ron, plus pag-idrong sistema, itatong justice system, nga masyadong mahina, that is mga hawag na justice delay sa matod kay Pednard. Agaroon na the-cause pa ipag-crowded sa aton ng mga presuhan kay Pednard. At siyempre, riba, bigaroon ay aside sa ginatawag na aton nga napikon, riba ko na, nabuburyong ba, Pernard? Kaya ng pagkapulong at sa presuhan ay medyo prospect sa sanda at pandaw at pagkakon na medyo nanaway sa pagkapulong kay Pernard. Dito riba ko nakikimo at mga krimen sa suod mismo itong dekaran nga kulungan. O atong pangutan na karang kay Pernard, kaya mga biktima ba yung nga, kaya mga biktima nga nga preso, kaya masamat ba patong BGM, pero andang mga medical bills expenses nga kay Pernard, kaya iba ka rin nakatransport ang sa mga pribadong hospital.
0: Doon na itong pangutan noon ka ron sa taga BGMP. Ito ko maabot ko makara ay wapagit response si Sir Abioy.
1: Doon natin pangutan na kung paano ron ay government ron at the same time natabot taron sa pasilidad ko atong BGMP nga wapag ginapangayon ng pamilya. Otherwise, kung pwede pa nga magpalit kaso siyang dag, rekato pa makabawi, abi nga bayaran sa dag ko pamilya nga rin mga suspect ba kay Pednard. Mangon sa ginubra nga rin ako makakusado nga rin sa ginubra nga rin sa apat sa kay Pednard. So sa gihapon, doon doon mga update, nag-investigation ko aton karon nga sa Libupin, Angot, sa Runday Karang nga kaso itatagpumuno sa Sulit Plus One, una sa aton nga BDMP. With the K5 Resident Torino, K5 Jim Lidorot, ako si K5 Romy Cahilig. Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko ng Kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
2: K5 News FM, live report, Foro de los Pueblo.
0: Alas 8.30 na ito nga oras, ang deng oras balita to gaton, Ditribayo. No, mag-inom kita Ditribayo, kampiyon yung suplemento, antiviral, antibacterial, ag antifungal specialist. Rong Ditribayo, mang K5, may sangkap ng VCO or extra virgin coconut oil nga manggalunon sa MCT or medium chain triglyceride. Kinagabulig protektara sa tunging ikayong gawas para nami rutugog, ma-improve ro quality of sleep, mga lolog lola, mag-inom Ditribayo.
2: Yonar Viray, Foro de los Pueblos.
0: Balikantaro, dugang pagid ng mga balita. Sa tunyong pagbalik, matapos sa mga importante ng mga pahanomdom. Standby!
2: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
3: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi ka ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagaambal. Epektibo gidya.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Kabalubala ka mo, gamay tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drop.

0: ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bayo ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang ipikto ng pagsiklawas.
1: D3 Bayo. Ang D3. Yung may visio. Ang visio. Yung may D3. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Mas tatilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masalikat. Epektibo. DTX 500. Madalas na pag-ihi. Paglabo ng mga mata. At mamamanhin ng mga paa. Baka may diabetes ka na. Mag DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar. Sugar cane extra. Na may pinakamataas

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Mugali si baby. Masami ko gina-allergy. Kaya magwalang ko kag mahanginan. Damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto inuras lang. Nadula na dayo ng ako nga allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Nagabaho ba lang ilok mo?
5: Yucky!
4: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Tang na tilawan, pang-extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men.
7: Lagi bang matamlay
8: o mahina ang memorya ng anak mo?
9: Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic

0: klase natin ang ating memoria.
1: Memory Advance Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advance Serum.
2: You're listening to 94.5.
3: 94.5.
2: K5 News FM.
3: K5 News FM.
2: Ang kampiyon na istasyon, K5 News FM.
4: Yonar Viray,
2: Puro de los Pueblos.
5: Alas 8:35 gon daton karang oras ag balik kita sa aton karang pagpadayon sa programa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon inyo karang anchorman K5 Leonard Viray. Sa aton nyo pag ililiba mga K5, good morning anay sa mga listeners naton nga nagapamati na kay Auntie Regina Pantoha Naig. Ayan ba kay Auntie Liling gapamati, no? Mga Naig family na sa may poblasyon at sa may Magugba. Good morning kinatantan sa mga Pantoha family. Ha? Well, sa aton nyo pagpadayon, mga K5, Manuel Nimes, good morning. Watching live in situ, Igbao, sa Hanlod, nga nagatutok man. Sige, thank you so much, ha. I-plaster ta, anay, dahil nga nang natabo, baga nga pagka dismiss yun sa serbisyo or makabig naton mga K5, pagkakas sa serbisyo, kuray nga kapitan, it rayang karang yapak, no? Eh, masubo-subo matakuntangan yung balita ra sa adang mga supporters. Pero alinon ay nagpagwait daya karang makabig naton desisyon rong COMELEC, no? Mga K5. Kaya kung sa siin, base sa rin nga gin pagwa nga order, no? It Commission on Election. Repetitioner kara si Mr. Crisostomo Aquino. Ay ako na naging contact ra imaw kaso bukod mo't available makarangadlaw it Thursday ay base tomorrow maabot nato imaw kasi si Mr. Crisostomo Aquino nga or mas kilaga imaw nga si Chris Aquino, tanda niyo ro Westcov, no? Doon doon na ron dati nga ginabuitan din na nga resort ro Westcov nga gin kwanto gin para kanay ginsunog, no? Ag ginwasak nga daw wa mag-agi sa tama nga hostisya. Pero sa bilog na karon sa mga gina baso man ay pila ko mga opisyalis at gobyerno the time sa kasagsagan ita Duterte administration. Ag sa bilog nga ra nga daw para kanay may participation si yapak barangay Captain Hector Kasidsid, no? So aside karon may mga iba pa gid imaw nga reklamo kontra kay Kapitan Kasidsid, no? Aga daya nga kwan na 2026 maka K5 may gumawa ng order yon halin sa Commission on Election. May mga mambay naton mga dag-on, no? Rugin hugat ag pakigbato ni Mr. Crisostomo Aquino, no? Ag hara imaw nagguwa gon do decision ni COMELEC. Eton basahon di kara sa order na kabutang, petitioner Crisostomo B. Aquino versus Hector Kasidsid respondent. Order it Commission on Election daya, the commission and bank hereby notes and refers to ponente the urgent motion for the issuance of certificate of finality and to create a special board of canvassers and proclaim Miss Marlene G. Villarices filed by the council for the petition and which was received by the Office of the Clerk of the Commission on June 30, 2026. The pertinent portion of the urgent motion to for the issuance of Certificate of Finality and to create a special board of canvassers and proclaim Ms. Marlene G. Villarices reads, because wherefore, premises considered, it is most respectfully prayed that this honorable commission and bank sa paragraph A affirm and implement the resolution dated March 11, 2026 and of the second division canceling the certificate of respondent Hector Casidsid. Sa paragraph B, declare pursuant to section 599 paragraph A of COMELEC resolution number 1124 that respondent Hector Casidsid was never a candidate and all votes cast in his favor are stray votes. So ginapawalang bisa to mga K-5. So sa paragraph D, the creation of a special board of canvassers for the immediate proclamation of Marlene Villarices are the duly elected punong barangay o barangay Yapak Malayaklan. Respondent prays that such other reliefs as may be just and equitable under the premises. So ordered, permado ko July 7, kahapo ako adlaw it Martes, no? Martes, mga K-5, permado ko chairman it COMELEC nga si George Erwin Garcia, mga K-5.
4: Komentaryo nga patas, kag serbisyo nga wagas.
5: Tidoy nun na nabo kay Kapitan Hector Casidsid, no? Matapos nga ni mga K-5 nga ginreklamo sa mga kung ano rin mang ginumbra rin na sa barangay. Babot aming isyo ka rin, sa basura, etc. nga to, no? At yara, inigo ang gid, dulayang nga ranga kapitan, na gusto ko man yan, mapasabat na yung basindunan, mapasabat ni K-5 Romy sa 11 Mbps, ay pwede pa matakunta ka na kakuan si kapitan, eh, kaso ay daw ginaccept na rin desisyon, ay dali lang takunta gid, ro eleksyon, no? Sa rayang nga ra. Mga K-5, bago taro eleksyon, may bagot ang kapitan do Yapak Burakay. Meron taro mando itaya karang taga COMELEC, no? Party ka na. So, din do decision ag sa pag-usisa, may una nga mga nagabag si kapitan. Sandig sa reklamo ni Mr. Chris Aquino, no? Ni Crisostomo Aquino. Ay do, West Cove panganing aron, abo pa ron do kasuhan da kara may iba pa gyud officials ginreklamo si Mr. Crisostomo nga ra. Di ko lang matandaan kung saan sino. Si, di ba ka nang ginreklamo na may mga dating board member, dating SB member. O, may napagid ron. E wa pa man kagawa ron ang tao kung madutlan riba ka ra. Pinaka main na ginagarang ginreklamo dahil si Kapitan Hector Casidsid. Una sa may Burakay ba sa andang arang gamo. Ay si Crisostomo Aquino, businessman. No? E daw para ka na ginapag-initan mo rin na sa Burakay, sa kababo man ako may mga violations din na, akong naman ang okay rag, may mga ginapakita mo ng mga document nga nag-support nga running operations is okay, pero still, sa Japon man na, ako gapon na napokpan ko rin nga ron nga
4: Foro de los Pueblos.
5: Ginatawag rehabilitation kung isla tayo ka nga Burakay. No? Eh, sa matodyang, until now, riba rin na nagsibalikan man. Agtag sa pagtabok ta sa Burakay last month, abot ang mga close una nga mga establishment nga halin pa katong atsimpo nga nagpaidagom sa closure do Burakay kasi inin pwede ron yan mag-operate dahil namutang ka mo sa mga wetlands, no? Hindi pwede ron nagkaroon may babo nga mga setback nga ginpa-implement nga niro iba tong gaduot sa karsada waon git ginpang kakas na makipad. Hinagaroon balikan ta si Mr. Crisostomo Aquino, no? Para sa reaction naman doon, kuray nga nga naguwa nga decision man, itday ka nga taga COMELEC mga kakipaybe.
4: Komentaryo nga patas, kag serbisyo nga wagas.
5: Samtang, sa ton nga dugang nga mga balita, dalang gidanay, balitaan ta ka mo, no? Ang aga nga, biro, okay, nag-response na. Ah, sige, mga ngayo, tabit number, no? Mga K5, or makol lang gid kita, no? Makolang git kita. May mga pilang minutes pa kita eh, no? Para ma-contact naton do family. Deng nga ranggin buno sa Libakaw. Ega, pangayo ro na ng nanay itbulig sa mga nagapamati, no? Hingang buton tabi makaranga 8:45. Agdeng oras, agbalita, tod ka ton. Itay ka nga DTX Beauty Soap, rong sabon nga pampagwapo, nga pampagwapa. Mag kon kita no paligos gamit kita dapat ita day kada nga sabon nga DTX beauty soap no maki 5 kasi ring sabon nga kang kasayad yang kamo wat halong kemikal nga gapaitom kinyong panit kambi masunog kamo no ring kada nga DTX beauty soap may una nga kanay ampalaya leaves guava leaves papaya extract kada ka pakinis katanya kutis ngani dapat tapos paligos mag DTX beauty soap na. Aga syempre maki 5 rong day ka nga klinika Dio Fresh D roll on papution na to nya kilikili no pahumoton aga 48 hours kita nga mahumot pag kita nagagamit ita klinika Dio Fresh D roll on. Ang sa mga mister nga retreat ang surrender sa andang mga partner kung maglabing-labing nga bay mag inom kamot extend the food supplement for men may makarot ag glabawas ka nga pampapukaw no pampapukaw itaya ka nga libido katon niya was a good champion the performance. Yahoo! Mag-extend food supplement for men na. Mabakay tanandang ang mga produkto suplemento sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center nga nahamtang sa Refendors Building Osmeña Avenue, Calibo, Aklan. No, barato na, epektibo pa. Yahoo! Oh, dahil bisita ka muna, may libre nga check-up si Doc Robert Empinado. No? Sunday to Friday 8 a.m. to 5 p.m. bukas kami rin na adtong kamuna no ag usoy si Doc Robert abel maton namon sir do doc ro libreng check up amba ni K5nard maton usoy niyo imaon ag kami do bahala kon kinyo na ag instead nga magbayad kamo sa doktor baka nyo nalat suplemento una sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center libre no check up baka kamo suplemento ti nagmayad yung kamo nagbaskog pa rinyo karanga yawas.
6: Yeah!
5: Ah, mga K5. I-contact abi day partner do day nga nga numero K5 Bread. Agud mahingabot naton sa aton nga oras makara may 5 minutes pa man kita no. Almost 5 minutes. So bisita kamo sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center mga ka K5. Agud ma-plaster naton do day nga nga mga libre nyo nga check up ma-avail nyo makara nga Thursday pwede pa hasta't Biyernes no Sabado wang gid kami so Sunday resume kita
7: Foro de los Pueblos
5: saton nya pagpadayon niya saton nya pag ililiba mga K5 aton iplastar sa special communications ng partner agod nga mako naton do aton nga oras makarangad law it Webes no imo patabi magabot ro ginikanan it rayang ranga mambay naton victim pero try mo ang contact do yung part lumber partner god maga double ingang buton taro linya nga ra makapangayo it bulig ro day nga ra nga pamilya no ni alias Jesa okay diya sa aton special communication lang ayon nagsabat imo man partner ingang buton ta it 48 yun nabihoy raton nga oras okay danggit majawat at signal siguro to sa number partner i-call manguna. Ay need may ko pamilya ro bulig pinansyal. Sa mga gusto mag-send galit number ha, a number, GCash, i-send niyo sa GCash number it pamilya. Nga kun may mga sobra kang kamo rin na, no? Andang GCash number kara is dai nga lang 0938859035 7. Ayan. Rindo kuwana, Royondo number it GCash number it pamilya, Jade or Elisa Jade Narce, ano nga pangagan. So send yan kamo conforming amount sugpuno naton gabaho man don, no mga K5 para partner. Wa garing mawa. Oh sige. Send yan kamo conforme nga bulig pinansyal ah, mga kwanaton adong pamilya. Alat na partner, dalangged ay storyahon taro pang ado nanay ita victim nga una makaon sa ospital kung kamusta ba imaw, no? Ma'am, live kita sa K5 News FM Calibo with K5 Leonard. Good morning.
8: Good morning.
5: Oh, ikaw ma'am doon ikaw doon nanay ni Nini Jessa nga ra?
8: Oo.
5: Oo. Ma'am, kamusta nang situation makaron? Wa pagid unconscious pagid di mawa pa kabugtaw.
8: Wa pagid gihapon kabugtaw.
5: Oo. Abi ma'am may sukmod ako nga kan minuto makaron. Panawagan mo abi ma'am sa mga gusto magpangayat sa mga naila mag provide it bulig kay kasayd na ko malisod yung situation makara. Ag sa private hospital ka mo ano ro ambay ko doktor dapat baga nga maoperahan oh. Day mao no so imo pa ako labi panawagan sa mga gusto magbulig ma'am sa inyong pasyente nga ra
8: so may mabinawanan ni tagi pusoon ko ta pangayo gid ako itbulig
5: ah
8: sabay nga anang masin conforme ang ina basta saka panbaga saka support imaw.
5: Mm-hmm.
8: Ay kung hindi pa ta imaw kabog tao it 48 hours ay kinangan nga ikuan na taro anang oo CT scan bala.
5: CT scan.
8: Ikuan taro ba no problema.
5: Oo. Ano ro uling advice kinyo doktor makaroon ma'am?
8: Depende ka mun kung hugaton do 48 hours or hindi kung basta pero
5: basta itis kan. Pila ko nung pwedeng magastos, ma'am?
8: Pila ko pwedeng magastos.
5: Oo.
8: Hindi ako, uwakot para hindi na.
5: Sige, sige. So inyong GCash, ginagawag ko rin number na na, no, hindi na after ko, before ang program or after gali, I mean ko ang program, hay, at aton i-plus na doon, nag-before, pag ino na si K5 Rom, ipagawag na doon doon yung GCash nga na, agad mga, kundi lang mga tao mag-send ba't anang bulig makadiretso, no? Kamusta ro, kwan kinyo, advice ko pulis kahapon, ito ikaw kahapon, sa Libaco PNP, ano rin ba kayo munihip eh?
8: Kahabag ako ni Sir sa Olta, ay,
5: kuha pag-iit, kuha nga investigasyon. Mm. Datong lalaki nga to, nga kung nobyo kay imong unga, ano gitman do status ng daywa ka to? Na, kung nobyo na, nadagadaga na si inyo ron, nakilaga mo ron?
8: Kuha ko gid nakita it personal, imaw.
5: Gapati ka nga may ibang tao nga nagbuno si ing nobya, sa ing unga nga raw, datong nobyo na. Na no, man, kasi way mong go-cooperate kinyo eh, no?
8: Ay, wala man mo ka-cooperate. Wala man ako ni Kitty anang itsura. Wala man. Dapat, hey, masin papaalin. Iyak kong taimaw.
5: Gin-invite imo't police para sa investigation?
8: Oo, gin-investigar man ko na imo't police. Ay, hambal na, wala man.
5: May ginatumod imang posibleng, may posibleng imang ginatumod nga itsura at suspect nga nagbuno sa anang nubya nga ra? Sa imong unga?
8: Wala ko na imo't kapan, o. Wala mo ka. Kung ano imo ko kan dahil maduom do yung area. Yung ay sabat na.
5: Mm-mm. Ano ka dagom na iron nina ko imo nga sa nang liog nga ra?
8: Ha?
5: Ano ka dagom imaw? Mahaba.
8: Ay, madagom taro. Mahaba ta.
5: Grabe ta no.
8: Madagom.
5: Mm-mm. So pagkadaga ka na sa ospital, iya sa kalibo, unconscious ut imaw tagid ka bugtaw.
8: Oo, oo.
5: Sige, sige.
8: Dahil sa medical talaga ay parang nabuan imot malay yun.
5: Ah, nalipong tema. Abot ang dugo, kinangan. Aga, kinangan pa kanik mo makarang nga matayunan imaw it ginatawag plasma.
8: Oo.
5: Sige, sige. Mama, makat ako kimo makara pa dayon ng katong istorya hindi na ay ma-proceed man kita una sa inyo sa ospital. Ako lang bala magpanawagan ko GCash number nyo ara para sa pamilya. Nakakwaman sa inyong unga ara, nakapangagan. So isend lang ko mga aklano nato nga nila magbulig. Sige ma'am, thank you mama. Thank you kids oras.
8: Salamat kids, K5 yun
5: ara. Oo. Daturo nanay it biktima. Mahabit manami kung tayo kasi mo patabi ng abot sa ospital, kina pa ako nyo hugatman. 8 a.m. abiyan mong tato kaso siyempre sa mumando biyahe halit Libaco pakalibo. No? So, sana ila magbulig, please lang. May mga sobra ka muna nga mga amount sa GCash account niyo. Pwede na itong isend yang, mga gamay-gamay yang. No? Send ninyo sa 0931-85-90-357. I-post mo naman sa amon nga Facebook page, Raya. Una ron sa item, mabasa niyo hindi na. Hara na nga GCash account, ha? 0938-85-90-357. Ngagan ko ng GCash is si Elisa Jade Narce. Masend mat aron bisan Jade Narce yang no ibutang ninyo. So niya kitat conforming amount para mabuligan taro biktima nga ra. Stabbing what ako tat kinalawat akong tara imot ko one. May kilabta na hindi apina na takong daman kira nobyo nga awato na to nga nagapamuno. Kundo yung gidmando istorya dun do versot anang nobyo no. Mga K5 tapos imot taro na naiguan. Tapos ning nobyo naman nga lipungoy, wato kuno kasayod ay hilong man yani, no? Mga K5, amarwat imo kakilala ko datong tawo na nang na-encounter nga naturo may buyot nga siyaw, kundo yung gimana maton nga version and under investigation para. No? Kwanta man ko na budlay ta sa pamilya gintawan na dat problema ro pamilya. Gapot at oras ba kanang adlaw it Webes. Hindi na aton balikan doon nga ron. Aga sawa mabot matalakay sa 11 Mbps ng with K5 Romy. Aga kuman yung anchorman, K5 Leonard Viray. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, galingawan sa kalibo, K5 News FM.
6: This is K5 News FM, your official news and music station.
9: D3 Bio Health News. D3 Bio.
10: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ihersisyo.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
11: Mabakal, sumangmuti ka.
12: So kagapon, gin-discuss ta, kung ano ba lang advantage na mga before you take your vaccination, your COVID vaccination, mag D3 Bio ka anay. Number one, it will prepare your body, no? Ang viral load mo manubo. Nga si D3 Bio may mga monoglycerides, mga medium triglycerides na gin-convert sa aton lawas, ginhimo monolaurin, monocaprilin, monocaprin. Ini sila tanan, ginapatay tanan klase nga virus.
13: Wala pili, Sir Boy.
12: Why pili?
13: Sir Boy, mostly nga ginabatyag, right after ka nga kan, na-vaccine ka is hilanat.
12: Hilanat, palakit lawas.
13: Siyempre gari ang immune system, kagaw mo, impasyon mo.
12: Ang paghilanat mo, it goes to say nga active ang immune system.
13: Correct.
12: And recognize na yun.
13: Buligi ang imo lawas. Buligi. Paano man D3 Bio?
12: Inong ka na D3 Bio? Anong bala ang D3 Bio? Paano ni siya bala makabulig si mo during the time na gid tapos na si mo vaccination? Paano bala ang D3 Bio makabulig si mo? First and foremost, buligan niya ka maghimo sa imo mga B cells and T cells through its vitamin D3 content nga gin-amplify sa extra virgin coconut oil. Uy, hindi niya na makita sa iba niya ha. Ang D3 Bio lang yan may amplified vitamin D3. Why? Because extra virgin coconut oil will promote better absorption of that vitamin. Madamo ang imo B cells kag T cells. But remember, there's another point. Your D3 Bio will support your body in the production of those B cells and T cells. Why? It demands energy. Not only energy para sa lawas, but your body will demand energy in making those kinds of cells. Your medium chain triglycerides in D3 Bio will increase your mitochondrial activity and even its size because para makihimo sa mga B cells kag T cells. So kampiyon, gingaan ka na B cells, gingaan pagatong para mag-imo B cells and T cells. Ang muna ang epekto sa imo gitawag nga D3
13: Aside
12: Bio.
13: Sina Sir Boy, patyo na gid niya tapat ang ano, kwanto mo, attenuated virus.
12: Correct.
13: Magyan sa BCO nga ara sa D3 Bio, total patay na gid.
9: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas suppose kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
9: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
12: Remember, ang balyati mapatay. Paano na lang na iya maghimo ang aton ang aton adaptive immune system sang gitawag nga antibodies.
13: Antibodies.
12: Remember, we don't need a live virus. All we need is the body parts of that virus. Amo na niya kalanda ni body cells. Oy, makuha ko da protein kay mahimo ko ni hilo para sa iya. Makuha ko da parte sang iya kamot kay mahimo ko hilo para sa iya. It doesn't need the whole virus per se. That's why damo klase nga
13: ako na may mga vaccine nga spike protein lang.
12: Correct. Correct. May ara man niya mRNA. Ano na kompleto ng virus, may halag na tawag nga vector type ng vaccine. Nga mismo lain klase nga virus, ginbutangan sa parte, ginpaupdan sa kamot sang or other parts sang lawas ng COVID, ginsulod. Nga cause ina nga virus ya, kilala na sa aton lawas, kaya yung patsyon.
15: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Paino ang paninisis ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
9: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabakas, magabuti ka.
13: Dapat before pa ka magplano, loaded ka na sa D3 Bio, may TC. Para nga, preparado yung immune system. Siling ni Sir Kevin, dami kong makainom ka D3 Bio. Ang epekto sa post vaccination, ang D3 nga ara sa D3 Bio, siya tumabulig sa imo immune system to recognize maghimo siya antibodies.
16: Correct. Pabakuron.
12: Meaning to say, mangin efficient.
13: Ang D3 Bio, makabulig siya before, and after. During, and after. Tatlo ka phaser boy. Before, preparahon niya imo immune system.
12: During. Di siya mag-overreact?
13: Di mag-overreact. Kay i-regulate sa imo immune system. Then after, mahimo siya antibodies.
9: D3 Bio!
11: Bayo.
16: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bayo. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bayo.
11: D3 Bayo.
17: Ang D3 Bayo.
11: Yung may Visio.
17: Ang Visio.
11: Yung may D3.
17: Mabakas, mga butika.
11: D3 Bayo.
18: Ako si Gabriel, nagalibog ina nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bayo with Visio. Buwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
11: D3 Bayo.
17: Ang D3.
11: Yung may Visio.
17: Visio.
11: Yung may D3.
17: D3 Bayo.

0: ang D3 Bio.
1: You may Vizio.
0: Ang Vizio.
1: You may D3.
0: Mga buti ka.
1: I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagambal. Epektibo, gidya.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee.

0: official news and music station. Live at live streaming 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Duma Gares City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilang na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. Sa Bacolod City, 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yapon ang pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang
4: carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makibahin sa health discussion, kaupod ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang ako nulo.
1: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Siling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
5: Basta.
1: Ano tayong consider natin?
0: Maedukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo again sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Istoryanta karon, ano blang matabo the moment you stop eating added sugar? Ina blang nag-decide ka na nga, ay, hindi na ako magkaon, tamis, no? Maliwaton ko na ang akon nga diet plan, minus added sugar, minus kalamay, minus tamis, what will happen to your body? Kaupuntis na karong diskusyon, si Dr. Ramil Oy, ang amon CEO, we also have Doc Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
6: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Ano balaihan ang matabo, Dr. Ramil, sa lawas kung mag-decide ka na abi nga mauntat ka na yung kaon kalamay o yung mga pagkaon nga may kalamay?
6: Kung nag-detect 500 yung may tisika kadadla, wala kasang dapat kabalakaan. So, ini nga topiko ang paragid sa mga wala nag-ainom DTX 500 kag may TC. Mga palakaon, mga kalamay, Sir GP. Suno sa sugar statistics, Sir GP, ang average nga Pinoy ang nagkakaon sa 3-5 ka mga tasa ng kalamay kada simana.
2: Ya, kadamo, gali ba?
6: Or gitawag 50 to 68 kilos kada tuig. Sobra isa kasako ng kalamay, Sir GP, kada tuig. Pila ya ka DTX 500 kag may TC ang nainom mo sa katuig, basin wala blaw. Amo na ang dako ng palamangkutanon.
2: Hindi imposible ang pagkaon sang tatlo katasa nga kalamay kada adlaw, Dok Ramil, bangod nga ang kalamay ang pinaka-popular nga additive sa processed food. Kag ini ang highly addictive. So ano ang matabo, Dok Ramil, if maguntat ka abing tawo kaon sang kalamay o pagkaon nga may kalamay?
6: Sa kada 100 ml sang soft drink, Sir GP, may tatlo na kutsara nga kalamay. Ti ang isa ka soft drink siya 12 ounce, no? Siyam ka kutsara ng kalamay.
2: Mas pagkadamo, galing no, na.
6: Ang imo makonsume. So sa imo pag-untat, inom or kaon sang may mga added sugar, una mo nga mabatsyagan ang pagtaas ang imo nga mental productivity kag pag-improve sang cognition. Mas focus kag klaro ang paminsaron. Mas magasaka ang beneficial effect sang sugarless diet sa brain kung nagainom ka DTX 500, nagainom ka may TC kada adlaw.
2: Magalus weight ka sigurado, gid ina. Isa sang mga nagapatambok sa tao abi amo ang empty calories. Ang kalamay ang nagakorap sa brain kag sa pagpinsar nga gutom ka pa. That's why, daw wala ka na gana mag-untat, kaon chocolate, kaon cake, ice cream, namit inom mo? Soft drinks. Mm.
6: Correct, Sir JP. Amo na nga budlay gid ang paglikaw sa gitawag matamis nga pagkaon. Gani, ginarekomendar tagid ang adlaw-adlaw sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Agod nga, makabulig sa pag-metabolize ang sobra nga sugar sa imulawas. Mm. So, ari pa, Sir JP, yes, namit gid man ang pagkaon sang paborito mo nga cake, ice cream. Pero, temporaryo lamang ina, may madamo nga pagtuo ang nagapamatuod nga ang pagkaon sa madamo nga kalamay ang nagaresulta sa gitwag depression. Bangod ang sobra nga kalamay ang nagatugas ang gitwag inflammation sa brain kag ini ang may dako nga epekto sa brain function. Duha ka mga studies nagapamatuod sini. Ang 2015 study nga ginpublish sa American Journal of Clinical Nutrition kag 2017 Journal Scientific Reports gipakita gid nila kon ano ang epekto sa sigikaon sa mga kalamay. So permina mo dre ginabalik-balik nga mag DTX 500 kag magmaitis siya gun matap na ang mga inflammation sa lawas bangod sa sobra nga kalamay.
2: Maganami pagigali Dr. Mel ang imo panit, madula ang punggod, rashes, skin allergies, problema sa panit kun gastap ka na kaon tamis.
6: Kita mo mga kabataan, adamo punggod kay pla kaon tamis mo. Bangod din na Sir JP sang pagbalik sa normal nga function sang immune system, ang added sugar ang may dako nga epekto sa efficiency sang white blood cells. Suno sa mapagtuon matapos magkaon sa madamo nga added sugar, ang white blood cells ang may 50% nga pagnubo sa iya nga kapabilidad sa pag-away sa bakterya kag viruses sa sulod sa 5 ka oras. Meaning pa, the more nga added sugar imo ginapakaon, the more nga gahina ang imo nga immune system.
2: Galawig ang mga tinion nga unprotected kag Dr. Ramir, ano? Tikon sige-sige ka bikaon, Dok, tamis pamahaw, tamis panyaga, tamis panyapon, tamis may in-between meals ka pa nga pangyamis?
6: Mas magahuyang ang imo immune system, Sir JP. Amo na nga rason kung nga ang palakaon carbohydrates ang madasig malatnan balatian. Inom gid DTX 500, inom Mighty C or Pure C agod nga may ikasarang ang lawas sa pag-away sa balatian. Ariya ang paborito ko tanan nga matabo kon maguntat ka kon kaon tamis, madugay magtigulang. Nagakurinot ang panit kung palakaon kakalamay, ini ang ginatawag nga glycation, isa kat proseso nga kun diin madamo ang excess glucose sa skin fibers kag nagapilit sa collagen kag elastin proteins, rason nga indi magugot na ang panit kag nagaluyat-yat na. Tibagid ya kung hindi kaya pala kaon tamis, no? Kag pala inom ka antioxidant, nami ang supat. Madamo pa sang benepisyo nga makuha kung magagahagan-hagan ka kaon ka tamis. Mag-aalam ka, magabakod ang unto mo, gakampiyon ang sexual performance. Ay! Siyempre kay hindi taas ang blood sugar mo.
2: Kala ko si Jiri, gusto last eye kay.
6: Ganami ang ganami mo tulog, no? Hindi kaya magka-diabetes, kag pareho sa benepisyo nga makuha mo ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C.
0: DTX 500! Hindi na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
5: Ilay-ilay di La Cruz, taas ang akon nga sugar? 375.
7: Saan nag-inom ka?
8: DTX 500?
7: Hindi na nalang subong imo sugar?
5: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500
0: DTX 500. Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Para sa dugang pa nga mga benepisyo sa makuha sa aton lawas sa pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C, you know what? Ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen. Kag ini nagresulta man sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, sagi or liat-yat nga panit. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize ang free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga mabulig sa imo. Kung ikaw nag-inom sang DTX 500 kay Mighty C kada adlaw, amo ang pagnami sang imo panit. Ang balidok na mil, dugay ka magtigulang, nagahubin ka. Amat-amat, ganagakadula ang mga wrinkles, kag-fold sa imo guya.
6: Pila ka mga studies ang nagapakita nga ang free radical, so ini mga tuktok, kag-oxidative stress ang may pathogenic role sa formation sang glaucoma. Gani, ang oxidative stress ang nalista bilang isa sa mga risk factors sang glaucoma. Mati da, may mga glaucoma. Kung damo ang imo antioxidant sa lawas, the more ka nga protected batok sa halit sang oxidation, labi na sa imo nga mata. Glaucoma, mag-glaucoma mo na, katarata mo na siya, no? Dako ang mabulig kung adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C bilang dipinsa sa imo mata. Hindi lang glaucoma, kundi pati ng iban nga mga bulag nga mga balatian sa mata ka nga isang gituag macular degeneration, diabetic retinopathy, kag siyempre katarak. Agud maamligan ang imong panulukan, permi na mo ginapanugyan adlaw-adlaw. Inom DTX 500, inom MyTC or PureC adlaw-adlaw.
7: Ang nami sa DTX sa 500 kag MyTC, no, kay hindi lang problema sa mata ang iyang proteksyonan, kundi tanan nga organ sa imong lawas, no? Take note, tanan nga organ sa lawas nga pwede proteksyonan sa DTX sa 500 kag MyTC, no? Even ang imo kidneys maka benepisyo man, no? Hindi lang ina, manami ang imong tulog, manami ang imong mundo. Sa mga babae bala, no, malikawan ang PCOS o kon polycystic ovarian syndrome, no? Kag malikawan man ang pain full menstruation,
6: mga
7: no?
6: Dysmenorrhea.
7: Correct. So hindi ka magka-diabetes, no? Hindi ka magka-fatty liver, malikawan ang pancreatitis kag madamo pa nga mga benepisyo nga mahatag sa imo sa adlaw-adlaw mo nga pag-inom sa nga DTX sa 500 kag MyTC.
8: To those who have problems with their thyroid thyroid gland, pamati ka mo ha. DTX 500 kag MyTC.
6: Mahipo kag mahiper sa boy.
8: Mahipo, mahiper. DTX 500 and MyTC could help you in prevention of these anomalies nga ano ni blan thyroid gland. Ang thyroid gland to amo ning gasolinador, no? Ang kun may energy ka, si ang gapadasig sa imo gasolinador, ang gasolinador mo pwede mo tumukan, pwede mo man buyan. Kung wala ni control ang imo lawas, base ma-hyper ka, na tam-an ka ka-hyper o tam-an ka ka-hypo, no? Galuya ka. Ang di ang ininga organ because per may ginausar, amni prone siya sa oxidative stress, no? Goiter is associated with increased oxidative stress, especially with women. Sa mga babae, they are likely to develop a goiter or other thyroid disorder as compared to males. So dapat ang mga babae, dapat perti pagid ang pag-usa sa DTX 500 kag MyTC. Take DTX 500 kag MyTC every day. Its full strength is 1.3 million sa orax scale. Ang talaksan sang ginatawag ng antioxidant champion kaayo kung gusto mo layo ka sa mga thyroid disorders.
6: Gusto, sir boy. Dapat protektado ang aton nga mga selula sa lawas. For example, ang pagtubo sang tumor. Tanan nga tumor, isa lang man ang ginhalinan. Nagkurap ang DNA sa imong selula. Gani, hindi na amuna nga types ang selula ang nagagawa during sa gituag cell division. Kung mabalati anon nga selula, pag cell division, balati anon man na. Kung tuktukon nga selula, tuktukon man na. That's why nga dapat magkaon gid sang damo utan, prutas, pagpataas ang gituag antioxidant sa lawas. Makabulig dako ang kombinasyon sang DTX 500, MyTC or PureC agud nga maproteksyonan ang mga selula batok sa gituag free radicals. Grabe nga mga benepisyo ang makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MyTC, no? Gihugot imo panit, dugay ka magtigulang, hindi ka mabulag, luwas ka sa gituag katarata kag glaucoma, hindi ka magpaka-fatty liver, wala ka problema sa kidney, wala ka problema sa mga pancreatitis, hindi ka magka-goiter. Healthy ang imong thyroid functions. Hindi ka magkatumor, cyst or cancer. Sobra-sobra nga benepisyo ang makuha mo kun adlaw-adlaw ka gainom sang DTX 500 kag MyTC or PureC.
9: DTX 500! Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka balatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500!
10: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
11: Imong blood sugar test.
10: Ilan itong score ganit?
11: 470.
10: Nagtiko 2
11: sa gabi, 2 sa agad.
10: Ilan na lang imong blood sugar?
11: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
9: DTX 500, MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako galay sa Abigail Loser, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit din na akong ulo. Ti inom ko MyTC alkaline vitamin C. Kag subong kanami sa akong paminsaro.
9: MyTC, mapalit sa mga butika.
13: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
14: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
14: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
14: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: Calibo Refentor Building, Osmeña Avenue.
14: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: San Jose Antique, Wankyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sun Mall. Amar Al
15: Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilinsang LBC,
14: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
14: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Pero ang baho sang ilok kag ang hit sang lawas
6: dapat adlaw-adlaw at tipano.
2: Adlaw-adlaw ka man dapat ligo, sir boy.
8: Gusto mo bala 48 hours nga fresh ka? Mag-usar sang deodorant nga natural. Mag-Clinica D-Fresh Deodorant with VCO nga ginapatay niya mismo sa mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok.
6: Ang mga Italian niya,

0: kainin ngalin sa Gano Mushroom, mag DTX Premium Coffee ka. Dua ka super antioxidant. May ergotayonin, may DSE ngalin sa DTX 500, ging kombina sa stevia, kampyon ang pagtinno sang lawas against free radicals. Po kung gusto ko may budget ka, pugaan mo sa dua ka DTX.
1: Ati bas nami ya, sir boy. Tested, tested and proven ya, kung kakapi ka, pugaan mo sa ano, sang ditribayo, a bulletproof coffee na siya.
2: Oh, hindi ka na madutlan, ha?
0: Kung gusto mo complete ang imo protection, aga pa lang, pugai ang imo DTX Premium sa duwa ka, ditribayo, protektado ka na sa oxidative stress, nga numero uno nga kontra sa imo silula, protektado ka man kontra sa mga mikrobyo, virus, bacteria, no, fungi, and even parasites, kay may ditribayo ka. The complete coffee, nga bulletproof, mag DTX Premium coffee ka.
1: Sa pero mga dapat, hindi na to paglipatan ang sekreto ni Engineer Albao. Ang magpamasage,
2: gamit ang
1: Santon plus herbal oil, tapos hubin ang gamasad, tapos yung massage sir boy, gainom din siya kape nga DTX coffee mix nga may
2: extend.
1: Extend.
3: Lagi pa na sultiro.
1: Ang extend sir boy, kung iupon mo sa kape, mas dasig ang epekto mo.
0: Nang extend, gapan namin isang blood flow. Kung namin imo blood flow, namin ang pagdulong sa mga vitamina, minerals, pati oxygen sa imo silula, namin man ang paghimos sa mga carbon dioxide, ng mga baat kag baso rasa imo silula, that's why you feel young, you act young, and you perform young sa extent.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Ang pag-away actually sa kagaw, no, it helps a lot, no, it needs a lot of help. I mean, alin sa imong internal army, no, the your probiotics and the antibiotics ng imong natural ng alin sa imong pagkaon. But anyway, paano naton ma-fortify ang aton nga army para batuan ining mga makahalit nga pathogens kasulod sa aton lawas? Let's talk about it, how D3Bio helps your probiotics and your antibiotics sa pag-away sa mga kagaw nga sulod sa lawas. Sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
5: Talk ni Doc.
0: Thank you, Sir JP. More and more OFW ga usab D3Bio antis magwa. Para ko no, piho na sa swab. Hala, sige lang tumal nga tumasan D3Bio, and it's really effective and it's working. So kung OFW ka mo, ha, kung pabalik na ka mo sa inyo ginauburahan, mapa-Amerikana ka mo, masaka lang mo sa barko, ay bakal ka mo sa D3Bio. When it comes to viruses, D3Bio is number one because of its monolaurin and because of its medium chain triglycerides. Basta trangkaso, ubusip, unkagilanat man ang problema. Kag virus ang dahilan. May lipid bilayer, kayang-kaya sa monolaurin na makuha mo sa D3Bio. But there's more. Kabalubala ka mo nga ang D3Bio makabulig man sa imo kung antibiotic resistant ka na. Kung ikaw bala nga tawo, ginambalan sa doktor, oy, 2 weeks ang imo antibiotics, ikaw ya, nagtipid, gin 1 week mo lang. So, nag-develop resistance ang imo mga bakterya against sa imo, kiwala mo ginpati na. Pero sa D3Bio, kayang-kaya pa na amligan ang yatawag nga antibiotic resistant, Dr. Ramil.
1: Kung grabe na nga gamit mo antibiotic, wala kaya nabudlayan ka, nag-ayo sa imbalitayan. Damo ng antibiotic, sir boy. Balik-balik ino mo, ay kawagayo. Try mo ang D3Bio. Because D3Bio, ato nabaloan nga, taas ang iya nga gito ang MCT, and it will turn to monoglycerides, especially ang monolaurin. Kung wala ka mag-ayo sa mga synthetic antibiotic, mas kaya pa nga, no? Mag-ayo ka sa natural nga antibiotic. That's why, gi-combine ang vitamin D3 kag ang BCO is equals to D3Bio. Kag inisya mas efficient siya nga kaya magdepensa sa imo nga gituwag probiotic, sir boy. Kaya ang mga synthetic nga antibiotic ginapatay niya ang imo nga good bacteria. While ang D3Bio, which is natural antibiotic, wala ka problema.
3: Correct.
1: Hindi iya mapatay ang imo nga mga friendly bacteria or probiotic sa imo nga tinai. So that's why kung damo man nag-ayo sa mga synthetic antibiotic, pero damo man ang may ara resistance. Damo. Meaning pa, hindi na magano sabat, hindi na effective para sa ila. Now, mag-try ka nga mag-inom na D3Bio. Kagpermi na mo ginabalik-balik, medyo dako ang D3Bio, sir boy mo. Kagpugaan sa imo ba para hindi sakit magtulon. Ang iba naman, ang ginahimon la, ginagunting la, sir boy, kag ginabutang sa tubig. No need ka inon, gini mo ang bilog na subject. Ang iba na dakuan mo, ginapuga lang sa tubig.
0: Gusto mo ka magpanamit, kuha sa DTX Premium,

0: Ugae sa duwa ka D3 ba? Yo,
1: pwede.
0: Ang medium chain triglycerides kag monoglycerides ang D3 bio, mga alinda, has been killing bacteria and viruses wala ka lang kabalo for the longest time. Just like probiotics nga ginapadamo ni D3 bio, halin pa milyones na millions of years na nga awayay between good bacteria and bad bacteria. Meaning to say, these two components nga makuha mo sa D3 bio, kag sa probiotics will help you against your fight against bacteria. Kaya nga, halin pa sang una niya, kabalo na niya magpatay ang probiotics kag monoglycerides sa ginatawag nga bad bacteria. Mapatibi man ina, mapastep infection man ina, kabalo na niya ang monolaurin kag damo-damo nga species nga probiotics how to kill the enemy. So you have a two-barrel, double-barrel attack against bacteria that are resistant already to synthetic antibiotics because naturally niya, kumbaga, natural enemy sa bacteria ang ginatawag nga monolaurin alin sa D3 bio, kag probiotics nga ginapadamo ni D3 bio, Dr. Ramil.
1: Ang mga bintaha, Sir Boy, kung ang imo ginagamit mga natural antibiotic, number one, ang natural antibiotic, wala resistance. While synthetic antibiotic, pwede nga magka
2: resistance
1: develop resistance. Ang natural antibiotic hindi niya patyon ang imong probiotics, while synthetic antibiotics patyon niya imong probiotics. So ang nakanami, kung gagamit ka natural nga antibiotics, wala mapatay imong probiotics, both sila duwa mabulig patay sa kagaw. So dito ka sa synthetic antibiotic nga anytime nga pwede ka mag-develop sang resistance kag mapatay pag hindi mo probiotics, wala na gid niya dipinsayay. While ining D3 bio nga natural antibiotic, kaya niya patyon ang kagaw because of monolaurin plus buhion pa, padamuon pa imo probiotics, kagduha na sila ang mabulig patay sang kagaw.
0: Kita mo lang, no? Amuni kung paano mag-amlig ang D3 bio sa lawas mo. Hindi lang siya isa. Kung siya isa, kaya yaman. Pero ang D3 bio, no? Ang mekanism, di ka alam. Ginapanamit niya iban nga soldado sa imo lawas. Not only your probiotics, but also your immune system. Tanan-tanan, ini ginakombinal. Kung baga, amuna ni ang ginapamayo ni D3 bio, ang bilog ng armed forces sang imo immune system, ginaboost ni D3 bio. That's why gaayo ka sa trangkaso, sa ubo, kag sipon, kung ikaw ga D3 bio adlaw-adlaw.
3: D3 bio, problema sa trangkaso, hilana, sipon, kag ubo, tugasong virus, kag mikrobyo, ang D3 bio ka na. Ang D3 bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 bio, adlaw-adlaw. D3 bio with Physio.
4: Ako si Anay, before problema ko gidang akon irregular nga regla sang pagtumar ko sang D3 bio bow okay gidang resulta subong normal na gid
3: D3 bio ang D3 bio yung may Physio ang Physio yung may D3 mga magabot ka may DC ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Anika, kulayan ko mangi kay gali may UTI ko, ang tiya ko naghambal, try ko ang may DC 1 capsule 3 times a day, 1 a week lang nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa may DC, epektibo gid
3: may DC mapalis sa mga butika.
6: Para sa libreng check-up, bisita halang Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, Fronting Quezano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
1: Kadto ta sa dugang benepisyo sang gitawag D3 bio. No, kung adlaw-adlaw ka, especially kung kaon noon man D3 bio, kauno na kagton halin sa baba pakantos tutunlan pakantos tiyan pakantos tinai suno sa pagton sir boy ti nabala na to na permi na to ginabalik-balik nga taas ang iya nga medium chain triglycerides no may ara siya gitawag mild laxative sa imo nga digestive tract tapos ang glycerol amo nang main constituent sang MCT nga makita mo sa ditribayo gina-attract niya ang mga water molecules amo na nga kung pala inom ka ditribayo tingala ka normal imo pupo
0: na may ang pupo mo
1: isa sa mga pinaka the best nga experience ko sa ditribayo. Sang ara ko sa Milan, Italy, ginataki giguya sir boy sang ano, sang kagaw. Ko lantaw na to kung diin hasta si ditribayo. Anong ginhimo ko sir boy? I take 5 soft gels every 2 hours. 14 hours.
2: 14 hours.
1: Untat ka man gali.
2: Nalumbos.
1: Lumbos ang kagaw, sir boy. Patay. Kamulawa, sir boy, before I take, gin, kuhaan ako antigen test. It was positive. Imnan ako 5 ka soft gels kada 2 ka oras after 10 hours. Umpawan, sir boy.
7: Negative.
2: Kita mo
1: That's how effective is ditribayo.
7: Yes, kag ang kanami pag sir boss ang ditribayo kun tumaron mo ni nagadepende man ini sa imo nga kinahanglanon sir boy, no? Kun problema mo is sa digestion, imnon mo siya in an empty stomach sir boy kay ang ditribayo, no? Nagabulig ni siya para mag-reduce ang inflammation, basta inflammation sir boy nga ang imo nga digestion, absorption, pigaw gid pero kun imnon mo siya wala pa sulod ang imo nga tiyan, ma-cure ang imo nga problema sa imo nga tiyan. Kag kung gusto mo naman magpa-reduce o kung magpa-lose weight, kinanglan mo siya imnon na before ka mag-kaon, sir boy. Kaya nga man, gahatag sa ang ginatawag sa satiety hormone, sa ang ginatawag mag-normal ba, sir boy, nga feeling mo ya busog ka. So, kung feeling busog ka, hindi ka mag-overeat, sir boy. No? So,
2: sakto na, Doc.
7: Mag-reduce kasi na. No? Kag, kung problema mo naman ng tulog, imnon mo siya before ka mag-tulog, sir boy. No? Kaya nagpa-improve ina sa aton nga gut bacteria para mag-produce ang ginatawag serotonin para magdamo man ang aton nga melatonin para magnami ang aton nga tulog, sir boy.
0: Before ko pambalon, sir JP, no? Before na, ang bagay ni Dr. Ramil, sana ubos yun ang 50 capsules niya. Niyan do busog sa bilog ngadlaw syempre. Kipuno na siya sang medium pain triglyceride
1: na magkaon sir boy.
0: Kasi hindi ka naman kaon kay amo na to nagprovide energy sa iya.
8: Correct.
0: Sir PD.
2: Ang ditribayo permita ni mahibaluan o ginadiscuss diri nga nami para sa mga kagaw, virus man, bacteria or fungus pero isa sa mga other benefits ni ginatabunan yang imo nga selula, ang cell membrane ginaputos ni Doc Sam agod indi makasulod ang mga carcinogens. Pala si Garillo tupad mo, gapani Garillo bana mo, ikaw nga wife mahaklo mo ang grabe nga carcinogenic nga aso, indi makasulod sa imo selula kay ginatabunan ina sang MCT sang ditribayo. Na kun indi sulod sa cellula ang carcinogens, hindi mapiktahan ang DNA, hindi makurap ang aton nga mga cells. So ano pa ulatun nyo? May number one ka na nga fighting army against viruses, bacteria and fungal infection, may anti-cancer ka pa, guga D3 bio ka, hindi ina mahatag sang ordinaryo nga plain D3. Diri kagid sa super combination, sang D3 na may virgin coconut oil pa, and that is D3 bio.
0: Are you a gym addict? Addict ka ba lang mag-gym, mag-exercise? Kung magbata ka sa aga pa, duway ka na time magpamahaw, you just take around 3 to 4 capsules of D3 bio. That will energize your day and power your workout. Kung ikaw ang mag-workout, kag wala ka kinanaan, nilang sa 4 ka D3 bio. It has enough medium-chain triglycerides to power, to energize sa imong workout. Kampiyon pa, kay once ini nga mausa na sa lawas mo bilang gatong, ini masaka. Maimo ni sa ketones, masaka sa imo utok, tinloan pa to ang imo brain, kaglayo kasi nga tawag nga Alzheimer's kung ikaw ga D3 bio adlaw. So hindi lang sa trangkaso ubo sipon, kaghilanat ikaw ginapa ayo ni D3 bio, madamo pa nga bagay ang ginapanami sa imo lawas kung ikaw ga D3 bio adlaw.
1: Hindi pagulata sir boy nga madinggi ka, matibi ka, maulcer ka, matrangkaso ka, ti before pa na matabo, inom na D3 bio.
3: D3 bio! Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 bio ka. Ang D3 bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 bio! D3 bio! With physio!
9: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 bio.
3: D3 bio! Ang D3, yung may physio. Ang physio, yung may D3. D3 bio!
10: Impormasyon
6: informasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na mi time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog gid sa madamo ninyo nga balatian.
6: Informasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Informasyon sa ikaayong lawas. This is K5 News FM, your official news and music station. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM.

0: wala istorya nga kalanlawan? Gusto mo wala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka habang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Kalibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
1: What?
0: Problema mo nagdululungan. Nagtabak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga indi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM, Ilonggo Drama Production Center. Ang

0: Ina Reyes, isa ka certified IK Gold and IK Drops user.
1: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga testingan ko.

0: K5 News FM.
1: Shopping the lives of the Filipino.
2: Kakaron, aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, kagkabulastrogan. Makalamho ka, apang may pagkulunan. Rumbuhan sa kalingawan.

0: Pero may gubongkoy. Punta mo kakarta, pero hindi mo magamit. Da wala mo na pulos, may.
1: May pulos eh. Ginatanaw ko lang kadaga.
0: Ha? Ang kwarta, ginalantaw mo lang kadaga?
1: Oo. Kay picture to sa nga kwarta.
0: Ha?
1: Ginpicturean kong damo-damo nga kwarta, tapos kipaprint ko.
0: Animal, abi ko anay kong piho na.
1: Sali naman tabi makuha sa kwarta, kay walang-wala man ta.
0: Tinanuntay ko lang ambal mo nga bagulang.
1: Ay, istorya lang eh. Wala man bayad magsugid. Wala bayad magsugid, di ba?
0: At isa-sasadyay, no?
1: Ha?

0: Magdalena?
1: Ano naman burog chip nga tanod?
0: Tumayo, sekretarya Magdalena.
1: Mahirit ka.
0: Nabatian mong nabatian ko?
1: Hindi mo ako bungol, syempre.
0: Buti silingon, nabatian mo man.
1: Kabate ka gani ako pa?
0: Kung indikasyon na nabalang manugbugtaw man si Kapitan Hugakom?
1: Gagiyo-giyo na siya, tapos nag-augayong na siya. Di ano sa banta mo, ha?
0: Sa banta ko, manugbugtaw na siya eh.
1: Kung amo ng pagbanta mo, di ako manang akon.
2: Bugtaw na si ako. Kadami sang tulog ko ba?
0: Kapitan Hugakom, bugtaw ka na?
2: Andi ba nga pamangkot na ay? Kita mo naging mamangkot ka pa? Ay, sutab ka gid balaburog.
1: Sutab gid ka pa eh.
2: Otro ka man Magdalena.
0: Te, kundi na lamita ka pa?
1: Ay, sunod man lang kami si Mokap.
2: Sunod na kun sunod ah. Hugali. Kamusta ang lakad sang barangay ta sang nagakatulog ako?
1: Okay man lang kap ah.
0: Amo man gyapon kap ah.
2: Ano man gyapon man? Ano nga amo ha?
0: Ang ginaistorya na amo di ka parte sa pangawat gyapon eh.
1: Ano, abikap kay mabugtaw ka lang kadali, tapos makaon naman, mapahunay-hunay ka lang, kagbabalik na naman tulog.
2: Ay, nagabalik ako na yung tulog tungod ka nami sang damgo ko eh.
1: Anong damgo mo kapaw?
2: Ako kunong presidente sang Pilipinas.
1: Ano?
2: Oo, kagdamo ko kuno ginapalapaw nga mga kwarta. Minalik tagid kuno ya
0: paldo kakap eh sadya sadya ino.

Hoy, kandami kita sa damgo, kuya. Ano pa, napalawig ako sa tulog. Eh, sino man bi hindi manamian magdamgo nga ako yung presidente sa Pilipinas? Uy! Pero ang kanami, santo, kaya ang mga sakop ko ng mga taga-kalyesing ko, amo man Japon, sila lang yakon mga sakop. Matsagan ko gani ya, daw hindi damgo mo, daw tuntuod gidya. Makaon lang ko kadali, tapos mapaunay-unay ah, kag magbalik din tulog ah, padayunon ko tong akon damgo. Kay base kun matagay naman tumalita, kundi makapasupot naman ko bisan sa damgo lang. Hay, kanami naging niya balatani nga hindi lang asta sa damgo ko mo, nga hatagay sang malita. Dunami naging lang niya nga tuntuuron balaw, para nga paldo si ako. Ay, aba. Daw sa ano bala? Ngahalin lang ako sa pagkakapitan sa barangay. Marikta ko yada yung presidente. Daw perdi ko pa si Digo nga nagmiyor pa si Anay antes magpresidente. Sadya-sadya ino.

0: Toto, dako, bot kon?
1: Ano man, dyan, laba-laba?
0: Den ka nagalin? Ganapangita, takakaina ka aga pa?
1: Ari lang ko di sa ikadikada, ga-exercise.
0: Yeah! Exercise? Wala ka man gana, dyan na balaso.
1: Di ginatrapuan ko na mo.
0: Exercise ano?
1: Exercise ang baba, balaw.
0: Exercise ang baba?
1: Oo. Kapaminsar ko kung paano mangutang na hindi wala magbayad-bayad.
0: Amo nagaling na pirmi ka gutom.
1: Hindi lang gutom, creative pa ya.
0: Toto, mangutang ka naman? May utang ka pa bala sa Changi sa kuha, ano?
1: Hmm? Ginbaydan ko na to ya.
0: Saan o?
1: Sa damgo lang eh.
0: Ni, sa damgo lang gali? Basi pati kao mo, damgo man?
1: Uy, busog gani. Busog ko kay May Litson pa.
0: Di pagbugtaw mo, gutam ka man yapon ay.
1: Amo gani, igaw gali nga damgo lang kag wala tuod no?
0: Ni, ano galing gusto mo yung haw?
1: Damgo ba lang ang nagatutuo daw?
0: Totoo na ko, Butkon. Ang mga wala na pinsaraan sa buwang, napinsaraan mo kayo dyan, oh?
1: Suya ka lang ya, guro ya. Gusto mo, sundun mo eh.
0: Eh, hindi ko ya.
1: Sadya-sadya eh, no?

0: GTX Coffee Mix.
1: Ako si Mayra, Fermi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang GTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong chan.
0: GTX Coffee Mix. GTX Coffee Mix.
2: Mabaka-butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako galing sa bigay loser sa estudyante. Ka problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit rin akong ulo. Kaya inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
4: Pagsubong ka namin sa akong paminsari.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Extend food supplement for men.
5: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men. Daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men. GTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
7: So una,
6: problema gid ako sa akong body odor.
7: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya na gid ako sa budig sa GTX Beauty Soap.
6: Kag,
7: naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
6: Salamat gid sa GTX Beauty Soap.
0: GTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
0: K5 News FM.
8: Sharpening the lives of the Filipino.
9: Forbiotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Forbiotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Forbiotics.
10: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo?
11: Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum.

0: ating memorya ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. K5 News FM.
1: Shopping the lives of the Filipino.

0: Magdalena, ari na ba lang listahan sa mga reklamo?
1: Ari na, Kap. Pero hindi ko na maisip kay kada adlaw may bago gid ka reklamo samtang nagakatulog ka.
0: Uti subog ya, may bago naman?
1: Ang una, may nagreklamo nga ang manok sa ngeto padbalay. Alas tres pa lang sa kaagaho, nagakanta na.
0: Basi gusto lang mangin alarm clock.
2: Kap, bro. Mas mayo pang manok, Kap. Kaya aga pagabugtaw. Ikaw ya, Kap, grabe ka patulogon.
0: Animal ka, bro. Eh, karon ako naman ang nakita mo, ha? Uti, ano pagigburog, ate? Magdalena iste. Ano?
1: Ay, okay, Kap. May isamang kareklamo, Kap. Hamas ang isa ka, Iloy. Kinpangawat ko nung iyang at sinilas.
0: Ute, nakantuan mo na, burog?
2: Oo, Kap, eh.
0: Ute, kamusta ko, no?
2: Gindala to sa babae nga galibod Santos, Black, Kap.
0: Ano?
2: Nagsala lang siya, Kap. Nagsala lang paglibod niya, Kap. Kaya ang iya at sinilas, Black, Kap. Nabilin to. Tapos ang iya katagiya sa balay, among isoksok ya. Nagbalis ka rana, sila sa nasoksok up.
0: Ay, bullshit! Yung mga reklamo na, na wala tupa.
2: Okay, basing matag solusyon, wala man tupa, Kap mo.
0: Ay, animal kay mo ya!

0: Mads Marites?
1: Yes, Mads. Hello lang daa.
0: Are ka naman din, no? Gabalik-balik kagidian, no?
1: Gabalik-balik pa ko di tungod may... wala pa ko nakuha.
0: Aba.
1: May dapat ako nga kuluhaon, Mads.
0: Kag ano ina, Mads?
1: Ay, ang suhol ko eh.
0: Ay, nge!
1: Mahalin lang ko, di ako natagan mo na ko ah.
0: Mads Marites, are na lang ho. Amone ang nami nga offer ko sa imo.
1: Kag ano ina, Mads Kayot?
0: Dako-dako naman di ang utang mo, no?
1: Aha.
0: Oh, ti daw. Do na bungol ka dayo, nay, no? Wala ka kabati sang hambal ko.
1: Hindi ko kabati, Mads. daw hindi biklaro sa akon eh.
0: Ay, gali ka? Wala mo nabatian?
1: Wala.
0: Siling ko, dako na di ang utang mo sa akon. Tani, mabayaran mo man ako.
1: Ay, duindigid ko, Mads kabati. Ay, Mads, may laktan ko gali. Mapuli lang ko to sa balay, makuha ko bayo.
0: Ay, sa diin ka makadto, Mads?
1: Mabalik ko dahil sa ospital, ah. Bantayan ko to si Norbing de Malunhaw.
0: Ate, sadya-sadya ino.

0: ikaw ko latoy. Ano man may kabangkoy? Kadugol maglunis, ha? Buwas Domingo na. Sunod nga adlaw Lunes. Sunday school na tayo sa Lunes. Dumano naman ko gani, Meg, para magamit ko naman ng akon nga o ko ng aton nga high caliber IQ. Para bala hindi man bala matuktokan, Migaw.
1: Meg, kung magdugay nga hindi magamit ang IQ mo, Meg, katuktokan, ha?
0: Oo, eh, kito, gamango ko.
1: Hmm? Kung matuktokan, may gamitan talang steel brush, ha? Hindi gani, papel dili, ha?
0: Ang mawala to, pagod yung imoya, ang imoya, Meg, no?
1: Hmm? Suggestion man lang na yung ako niya?
0: Pwes, hindi man namin ang suggestion, Meg.
1: Bisan hindi man namin, importante, may suggestion ko, ha?
0: Mas maayo na lang ang mag-ipos ko na lang, Meg. Taway pa.
1: Sadya-sadya, you know?

sunda pagidin niyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sang direksyon ni Chester John Veronque. Musical score Carlos Bols Mundia. Recording engineer Noli Aparecio. Special sound effects Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: country.
1: Diyan nga mag-aso, taga Alibabay, Mabigo.
2: Ang imong sugar sa una, pila man?
1: 300.
2: Kano sa ka nag-start og inom og DTX 500?
1: Mga duha pa kasi mana, kapin.
2: Pila imong nainom DTX 500?
1: Pag-yod ka sub.
2: Duha ra ka stop? Yun sa man yung pag-inom?
1: Muntag og gabi eh.
2: Mga pulo. Mga pulo ra kaadlaw imong tumar.
1: Oh.
2: Pila na may sugar ni mo ron?
1: 126 na lang taong kaluis Ginoo.
0: DTX 500.
3: Tapos si Jean Paul Generoso. Masa may kabala expose sa taong nagapanigarilyo? Ang inyo kaingod balay, inyo bana, inyo utod, inyo tiyo, inyo amay, nagapanigarilyo, anong delikado? Sa second hand smoke. Istoryanta ila karon, kaupunta sa diskusyon, Dr. Miloy, aton CEO. Istoryahanta ang isa kabisyo nga makahalit hindi lamang sa lawasang nagasuyo. Kundi, kalakip man ang makahaklo sang aso sini. Ang pagpanigarilyo ang isa kabisyong addictive kag destructive sa mga cells.
4: Kada to XRGP, siguro mga sobra 100,000 ka Pilipinos ang kapatay bangod sa balatian, bangod sa pagpanigarilyo. 21% sini ang kadamuon nagkapatay ahalin sa mga lalaki nga Pilipino nga bangod sa tobacco smoke. Madamo nga naghaklo sang second hand smoke kaglaban sini wala pa ya gainom di TX 500, wala may TC. Kaya nga, wala sila antioxidant, Sir GP. Haklo lang haklo ah. Wala inom di TX 500 kag may TC, wala sila antioxidant.
3: Ang asusang sigarilyo ang may ara sang masobra 4,000 ka mga identified ingredients including nicotine, ammonia, acrolein, acetaldehyde, polycyclic aromatic hydrocarbons, carbon monoxide, nitrogen oxides, hydrogen cyanide, trace metals, kag madamo pa nga mga carcinogenic compounds.
4: Kung delikado sa mga nag-smoke, mas delikado ang sikanan smoker. Di ba sa basta ng mga toxic chemicals ang mahaklo mo, Sir GP, sa sigarilyo? No? Kung kinanglan mo mag-DTX 500 kag may TC, nga wala ka bisyo, mas nagid nga kinahanglan kung gapanigarilyo ka or mas masami may tupad ka nga gapanigarilyo.
0: DTX 500.
5: Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, Kagahilamunan, Barangay 1.

0: choice ang GTX 500. Anong mahambal mo sa ila?
1: Mabakal na ka mo.
2: Sa GTX 500, kay namigit ini sa atong nga lawas.
3: GTX 500.
4: Now, ang lain pa, ang paghaklos ang second hand smoke, inabala ang asos ang tupad mo nga nagapanigarilo. Ini ang may carcinogens nga arsenic.
0: Grabe, arsenic po.
4: May polonium 21, bensin, may lead, may formaldehyde. No? Ang pamangkot, kapila ka maghaklos ang sigarilyo halin sa pagkabata mo. Halin sa bana mo, or halin sa utod mo, halin sa migo mo. No? Ang question, kapila mang gagainom DTX 500 kag Mighty C or Pure C para maprotektahan ang selula mo?
0: Correct.
4: Especially ang baga.
0: Oho. So, no, sa Center for Disease Control and Prevention or CDC, secondhand smoke kills more than 42,000 non-smoker each year. Eh.
4: Kung may budget ka sa sigarilyo, dapat may budget ka sa DTX 500 kag Mighty C. Amo nang dapat na himuon. Now, hindi pa ulit ang tanan, Sir JP. Ang adlaw-adlaw ni mo mga pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, ang amat-amat nga mag-repair sang damage nga nahimo sa secondhand smoke sa imo nga mga selula while protecting it from fire damage sa padayon nga paghaklo mo sang aso. Ang endothelial cells, Sir JP, amo ni ang nag-release sa mga substances nga nagakontrol sang relaxation kag contraction sang heart. Kag so iniman ang nag-release ang enzyme nga nagakontrol sang blood clotting, immune function kag platelet. Amo na nga importante ang role sang endothelial cells and then gub-on lang sa secondhand smoke, dapat ya proteksyonan mo gamit gid DTX 500 kag Mighty C. Lantaw bla, Sir JP, sa balay nyo, aga panigarilyo sa tatay, panigarilyo imo uto, imo tiyo, aga pa, haklo mo ng second hand smoke, sakay ka sa jeep, tupad mo, aga panigarilyo, sulod ka CR, bawa sigarilyo, kadtukas ka piyad, may atuman.
0: Oh.
4: No? Meaning, halos oras-oras expose ka sa carcinogenic compounds, halin sa sigarilyo. So dapat, adlaw-adlaw mo, proteksyonan ang imo nga selula gamit ang DTX 500, kag Mighty C or Pure C.
3: DTX 500!
2: 27 lot, 57 akong edad.
0: Ano kinabatsyag mo sa una?
2: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
0: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
2: 3 times a day gid na akong ang DTX.
0: Okay.
2: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
0: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
2: 180 over 100.
0: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
2: 120 over 90.
3: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Kahit saan,

0: Oras sa K5 News FM Kalibo, alas 10 sa Itagahon.
1: K5 News FM, top of the hour, news break.
0: Para sa ato niya, top of the hour news. Naka-record isang ka-moderately explosive eruption ng Bulkan Canlaon sa Negros Island. Sa Negros Island region, makaroon ni Adlaw it Webes, nagkagaraya it light to moderate ashfall sa mga kagapit nga lugar. Sunod sa report it PVOX, nag-umpisa rong aktibidad, nag-opisyal nga nagtapos kainang 7.36 ita agahon. Nag-abot man sa mas o menos 5,000 meters rong kataason ita voluminous incandescent of plume halin sa crater it Bulkan. Inkompirma ni Canlaon City Mayor Jose Bancho Cardenas rong pag-ugan it abo ag gintunganan si Gunraya ipagbus ita ugan sa Andakaranga Syudad. Naapektuhan man it light to moderate ashfall ro pilang ka mga barangay sa palibot it Bulkan. Nagapabilin makaroon ng Canlaon sa idaw mit alert level 2 kung siing ginabawag ro pagsugod sa ginadeklarang 4-kilometer radius permanent danger zone mangod sa pagagkara it gulping a pagsabog, rockfall, aga pagguho it mga gugta. Ginabisuhan man it civil aviation authorities nga bawagan ro mga piloto nga magupada magapita sa tuktok it nasambit kara nga Bulkan. Ag-inyo batian ng K5 Top of the Hour News. Inahatod kato ni DTX 500, the superior antioxidant, para makalikaw sa nagkasari-sari nga sakit, kaparayot high blood diabetes, maginomit DTX 500. Ako si K5 Rio Trico para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kalingawan sa kalibo, K5 News FM.
1: K5 News FM. Kajami mo sa musikahan, sa balita, maasahan sa public service. Always number one. Number one. Number one. K5 News FM. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: ang kakampyon ng estasyon sa Kalibo Atlan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga, nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakaton. Mag I Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold ang maskin pabasko nga kapsula para sa mga mata. I Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
2: T3 Bio.
3: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton, gitry namon patumaron sang T3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa T3 Bio.
2: T3 Bio.
0: Ang T3 Bio
2: yung may Vizio.
0: Ang Vizio
2: yung may D3.
0: Mabakal sa mga butika.
2: T3 Bio with Vizio.
4: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaro sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaron.
2: D3 Bio.
0: Ang D3
2: yung may Vizio.
0: Ang Vizio
2: yung may D3.
0: D3.

0: Mahig ko pala ang imo dugo?
1: DTX 500!
0: Masami ka pala ang gina-allergy?
1: DTX 500!
0: Ang DTX 500!
1: Ang nagatimlo sa imo mahig ko nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
1: DTX 500!
0: Masalika! DTX 500!
1: DTX Coffee Mix!
2: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamig isang pamatsyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Pamahal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
3: Pamahal sa mga butika.

0: VTC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mugali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kaya magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika. Sport Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Sport Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Sport Biotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
4: Preto nyo, day, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
6: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwaska. Garaga pataas ang energy kag stamina para sa mas madukay nga performance.
5: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
7: Ah, apat gig kasultada, pre? Biyag si misis, eh?
6: Extend Food Supplement for Men.
8: Tikasin!
6: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
9: Northwestern Visayan Colleges is now accepting enrollees for preschool, elementary, junior high school, and senior high school for school year 2026 to 2027. Take advantage of government subsidy vouchers, competitive tuition fees, modern facilities, competent teachers, and top quality education, and be part of an institution that truly puts students first. For enrollment assistance, visit the NVC Registrar's Office at the ground floor, ASQ Building, Capital Site, Calibo Aklan. You may also call 262-4517 or message us on Facebook at Official Northwestern Visayan Colleges. Sa NVC, ikaw ang bida.
0: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
10: Hey, five, galing na.
11: Sweet Joe.
12: Sweet Joe.
13: Hello, Pia. Many popcorn, itlog mo orange.
14: Eh, aling tao?
13: Sir, itlog mo, sir.
15: Ah, hindi ko.
13: Hindi, sir. Siling ko, itlog mo.
15: Ah, siling ko gani, hindi ko.
13: Hindi, sir. Ang itlog mo. Galabaw sa shorts mo.
16: Sweet FM.
17: How sweet.
18: Ang kampyon na istasyon.
19: K5 News FM.

0: News, D3 Files.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng dali akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagbubuo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butka.
2: Paano ba naman buligan ni D3 Bio ang pag-manage sang blood sugar levels? Nga hindi kaya sang plain nga D3.
3: Ano bala, first and foremost, no, off the bat, I wanna say this. Carbohydrates are not that all bad.
4: Tuta, sir boy, kay siyempre, duha man ka klase ang carbohydrates. The complex one and the simple carbohydrates. Simple one.
3: Monosaccharides, no? Yeah,
4: pero mostly, sa mga party parties, di kakakita sang complex.
0: D3 Bio.
4: Sino ba, 10 birthday ko ba, ang akon nga ipakaon sa inyo, Balinghoy, Kamuti, Obi, Gabi. Silinda, ikaw na lang, Dok.
3: Ang carbohydrates, may analogy ito sini. Ang aton lawas, example, makina. Ang makina, kalanlan gasolina, carbohydrates na. Ang fuel. makina, kalanlan man, sang oil. No, amuna ang aton, good fats. No, ang makina, may pisto muna ang aton protein. Meaning to say, ang mechanical parts ng aton lawas kinahanglan protein. Ang metabolism ta needs carbohydrates. But good fats could provide also power also metabolism.
4: Kami tani, sir boy, nga pareho man lang sa lakyan sa tao na pagkaubos sa gasolina ang oil na lang gamiton.
3: Correct.
4: Dili daw wala mo na kapan mo, no?
3: Wala mechanism, no?
4: Pero di gid sa makina sa tao. Nga kung wala na sang gasolina, wala na sang glucose, may good fats pa siya.
3: Superior gidya ang lawas ng tao, no, kumpara sa gininvento tanga makina.
4: So, das galining mga kuano, mga buyonan, sir boy. Mas dugay na sila mapatay. Di ba mas dugay sila patay kung gutumay?
3: Kay may stored fats.
5: May stored fats.
3: Ina, kung usado nila ang ila stored fats. Remember, stored fats are not all that bad. Once nga ginusal mo, example, kita mo tako na buyon mo, nagjita ka, amuna imo source of energy. Mas madaog mong niwang nga tao kung pagutumay. Kaya damo ka source of energy.
5: May resistance sila, sir boy, sa tugnaw, ha?
3: Sa tugnaw.
4: Pero kung ang problema da, kung padakoon lang ni mga padakoon, nga hindi mo gamiton. Dira ang dako ka problema.
3: Dako ka problema.
0: D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Buweks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
3: Kung palakaong katamis, you deprive yourself of a lot of things. You deprive yourself sang vitamins, fat-soluble vitamins, even vitamin C, vitamin D. You also deprive yourself of macronutrients like magnesium, calcium, and phosphorus,
4: gawayay,
3: and even zinc.
4: Gawayay, sir boy.
3: Gawayay.
4: Mas paborito ni immune cells ang glucose, ni blood sugar compare sa vitamin C. Amo na gani, into anay na lang ni, intuon mo man ni mo lawas. Alimbawa, gusto ka nga mantika anay gabiton sa lawas, hindi ka anay magkaon-kano. Unahon mo anay avocado mo da, inumon mo da imong D3 Bio, kaon mo da imong mga nuts, di wala sugar.
3: Wala sugar.
4: So, amo to unahon niya gamit. In short, sir boy, you need magnesium para kaya makontrol ang glucose. Kinanglan mo chromium para kaya niya makontrol ang glucose. Pero ini nga mga klase ng minerals, hindi ni basta-basta ma-absorb. Kung hindi ka pala inom D3 Bio, kung wala ka good fats. Ganami ila function sang magnesium, sang chromium para makontrol imo nga blood sugar kung naka-D3 Bio ka, sir boy. And so, course, panamion niya ang function sa chromium kag magnesium para ma-metabolize ang glucose. Ang D3 naman, nga ara sa D3 Bio, ang purpose na para magnami ang insulin sensitivity. Pero both na, di lang D3, sir boy.
5: Ang extra burden.
4: Even BCO, gap bulig para nga may ara ito ang insulin sensitivity. Amo na ka-importante nga ang nag-combine ang D3 kag ang BCO para makabulig sa pag-control sa imong blood sugar. The question is, san o ang isa nangin mayo kaysa duha?
3: Oo, no?
5: Let's do the math.
4: Siling ang ginoo nga, hindi mayo nga ang tao mag-inosara. Himuan ko siya sa ang upod. That's why ginupod na mo ang D3 kag BCO. Okay? Dako ang science nga ara sa likod. Nga ang nag-combine ang vitamin D3 kag ang BCO. That's D3 Bio.
0: D3 Bio with BCO.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio. D3

0: na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras K5 News FM Kalibo, may 4 minutos yon rong nakataliwan sa oras nga alas 11.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 11 Mbps, high speed na mga balita at public service, mag-aatid ng napapanahong kaganapan, mag-aalok ng pananaw, natanggap ng karamihan, tatalakay ng mga isyu mainit na pinag-uusapan, optic fiber sa komentaryo, kasama ang inyong ka-T5 Romy Kahiling. 11 Mbps sa 94.5 K5 News FM. K5 Romy Kahiling sa programang 11 Mbps. Magbabalita ng mga pangunahing kaganapan, mag-aalok ng pananaw, natanggap ng karamihan, tatalakay ng mga isyong mainit na pinag-uusapan, 11 Mbps, dito lang sa K5 News FM. 11 Mbps.

0: Pilagon ka mga lugar, iya sa aton sa Pilipinas, ag ka manaman mga eskwelahan nga may sa klase gin suspended. Makarang adlaw nga rata, Hulyo 9. Bangod nga ni Sarunday karang pagag it super typhoon nga Inday nga nakasudyo niya sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Masyadong mahinay nga nagahugag padto sa may norte, north, westward itaton karang nga Philippine Sea. Kuno sa aton karang Metro Manila Disaster Reduction Management Council, nakauna nakabutang tanando aton nga mga taga mga local disasters una sa blue alert status. Agod nga ning i-anticipar ro possibly karang epekto impact runday karang nga weather disturbance nga makarang adlaw hasta kara ita Hulyo 13 adlaw pa nga Lunes. Asa sa mga lugar mga K-5 nga gin suspended rong klase no itaton nga DepEd atong gobyerno iya sa Luzon do San Jose del Monte Bulacan o level public and private school may face to face classes o aron suspended ag gasip sa alternative delivery mode sa Culion Palawan tanan nga level public ag private school. Iya sa Visayas Negros Oriental tanan nga level public and private school. Morsia Negros Occidental tanan nga level public and private school. Yaman sa may Bago City Negros Occidental kindergarten to high school. Himamaylan Negros Occidental tanan nga level public and private. San Carlos City Negros Occidental, Barangay Rizal, Guadalupe, Punao, Palampas, Bagumbon, Nataban, Prosperidad, Bulwagan, Kudkud, Quezon, San Juan, Ermita, tanan nga level both public and private mga kakipaybe. Yes, may party it Mindanao rong Sultan Kudarat tanan nga level suspendido. Agad nga rin makita aton sa mga video putos nga nga grabe rong baha. Di kara sa may party karata Sultan Kudarat mga kakipaybe. As of 8 AM makarang adlaw basis sa nangarang nga track itong tayo karang nga bagyo kaya karang super typhoon may nakarang dagang hangin nga 165 ta kilometro per hora ag 206 ang rapagbugso northwestward mahina kita 15 kilometro per hora ag nagadagagan pa ito sa location iarang location makara sa may part S of Northern Luzon. Although nga medyo magayo pero kung tanawa to ng circumference oh, kung maghabyog tanang arong circumference sa medyo abuton tagihapon do northern ag part it Visayas no eastern oh sana nga rang kwan akabasko gurunday karang hangin ag suno sa aton karang MDR at MDR aton karang local disaster particular aton karang MMDRRMC sa Metro Manila ayro sa bilog nga factor kon haman gin suspended rong klase sa mga eskwelahan nga ra ay bangod nga ni sa rondaya karang epekto habagat right aron nagpersa nga naga trigger sa ronday karang typhoon nga magbaskog pagit imaw ag magda ikronday karang hangin ag ugan sa pila ka mga lugar nga naga baha mga kakipay. Iya sa aton nga probinsya Taklan may ag sa Western Visayas hayo suspendido rong biyahe yon. It aton karang mga Roro vessels. Pila to I think may almost mga siyam ng mga Roro vessel do suspendido nagabiyahe wat biyahe makarang ani sa aton yung magbanghod nga nagatabok ha. Iya sa Visayas so gin suspended yon ko aton karang Philippine Coast Guard mga kakipay.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo.

0: May dahil nga utro adlaw na sa aton nga mga soke. Naga pa utro adlaw kita iya sa aton karanga pag ililiba. Adlaw kita nga Webes Pizza 9 kita sa buwan nga ra ito Julio no smell 26. Kamusta ka muna? Kamusta sa inyo karon nga mga trabaho, sa inyo karon nga kahimtangan? Nabay kunta nga always kid nga una kamo sa mayad nga kahimtangan makarangapan yimpo. Sa aton nga mga negosyante nga masyado gid nga masako sa nakarang mga negosyo, sa aton nga mga public market, Kalibo Public Market, sa aton man nga Kalibo Shopping Center sa mga talipapa, kamusta aton nga mga barigya una? Aduga on the issue parte sa mga baboy. Aduga on issue parte sa mga ginapatay nga baboy. Wow, aduga on, no? Hindi man nga ni maseran kung ASF ro itong nga nagamatay itong baboy. Hindi man ma-determine kung ASF giman o bukon or ordinary nga flow ang abing nga namatay ay para sa mga sintomas ay padayon sa pagbaligya, di ba? O malaw na eh. Aga siyempre sa iba pagid nga mga public market, may mga tienda makarang adlaw Webes. Sa aton man nga mga transport sector nga busy man. Ah, busy man sa paghatod. Wanda karang nga mga pasahero ha, hindi kita permi magdali nga raha. Ay mabudlay ko nagkadinali kita ay dapat makabu-abo kita. Makabu-abo man na ita kita sa bilog ng sang adlaw. Alinon mo rong abo rong kita kung sa simenteryo ka man maadto. Makasunggab ka, makasuhan ka, what po sarong tanan? Impound pa rin motor, yung motor yung mga sakyan. Mapasakaan ka pat kaso, may mo pabing napaka-pangatubang administrative man sa LTO, tapos ka gid. Goodbye na tanan. Dapat dahan-dahan kita gid sa aton nga mga sa mga kaskasiro. Bahala ta kamo kon kamuro ginatamaan. Ayro mga maid matang mga driver. Ay, hindi buko man yung matkaskasiro ron. Always, ro safety. Bukot aton nga safety at mga driver. Safety ko mga pasero dapat nga unahon. Aga, siyempre sa mga panimugay nga masakawin sa nangtagsa ka mga kusina. Ay, bagaha nun. Ay, paggaha, pwede ta ka muna magpupangiho una. Pwede ta ka muna magpahulay-hilay una. Magpupahuway sa aton nga mga restaurant nga bukas. Masako sa aton nga mga baraka. Sa aton nga mga butika. Ag siyempre sa mabutan ko aton karang signal, makarang adlat Webes sa mga kaingod kagapit ng mga Banwa probinsya. Ag sulad, manadkid kinyo ng otro adlaw. Manadkid nga pagpupamati makarang apang orason.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-T5, Gumi, Kahiling, 11 Mbps.
0: Ano raton ng mga taupang doon ng mga balita? Nga aton karang apakatutukan, iya sa kabukusan ko aton nga pag-ililiba. Makarang adlaw nga ra itron na karang Webes. Pamilya ita 19 anyos nga babayi nga nalaslasan sa Banwa karat Talibakaw nagapanawagan it bulig para sa medical karang pinansyal. Ag una pa tagihapon nagapabilin tagihapon gali sa ICU ita sangka pribadong hospital. Iya sa aton karang Banwa ita Kalibo. In contradiction sa statement kaging paabot ko aton nga hipi kahapon nga nakagawa at amana sa ICU ay matodik kung madaom-daom tag mahaba taray mo nga last or slash imo mismo karang tutunlan ay critical aron delikado dapat aron hay sa ICU kita agad maputiktahan nga magmayad ro runday karang nga biktima doon na basahon tat umando Gcash nga nga nagapangayit bulig, no? Bisan kumpormi lang kamuuna, abi, ha? Amot-amutan naton nga maka ginawa ay pubring-pubring doon dahil karangki 19 anyos karang babayi nga nagaitoon na kung tama na sa Libakaw National High School ay paano ra? Gindagat imo ikurun dahil karang nasugi kinubyo nga ra ag tangani imot aron nabutang sa agang-agang nabukon tat anang agawayon mga kakipaib. Samtang speaking karang bagyo ay indo na mabumaton dong pagpaabot itaton karang Municipal Disaster Reduction Management o ato mismo karang PDRRMO iya sa aton nga probinsya Taklan, no? Ay sanday naka blue alert status yon bangod sa runday karang super typhoon Inday mga kikipay. Agka man naman to aton nga Coast Guard ay may nagapangutan na katon kung may biyahe baga sa Apatom at Boracay, Katiklan na vice versa sa makarang panyimpuman. Although nga ginpapanaugan yun ita suspension do mga roro nga nagabiyahe man halin niya sa atong Katiklan pa adtuman sa Summer Mindoro ang ipapagid nga mga lugar mga kakipay. Samtang dugang gihapon nga balita iya sa atong nga pag-ililiba, probinsya Taklan mag-autang itmay kapin sa 550 million pesos sa Philippine Veterans Bank para sa development project iya sa probinsya Taklan. Aton da nga tanawon kung ano rong mga proyekto nga ra nga ginahirit ko aton karang nga gobernador para punduhan do mga project nga ra. Kasi diba naton, abo pa nga mga project matod nga mga nakakwanda, nakahang o nakabinbin nga dapat matod man nga tutukan. So, tanaw naton da ha, sa aton karon nga pag-ililiba mga K-5. Samtang dugang gihapon nga balita. Oy, sa mga nagapanag-iya itunday ka nga mga ayam ha, partikular iya sa may barangay ang Dagaw, Kalibo. Diba si Pilang Adlaw, won, hindi mag-uli inyong ayam sa pagwilinarang. Ay bangod ro aton nga barangay, may mga gintrainingon nga mga dog catchers sa pag-sikop ko inyong karang mga ayam nga nagawinarang sa oras kara ita, wat orasan? Gabi iman o adlaw, agree ba kara na didiskrasya ang mga motorista na haangkit yung sa mga karsadahon, ay pupasinsya ka mo ay may una o tanga manog dakop. Una-una pasandaya sa aton sa sentro ha. O, maabtik ro aton nga mga opisyal una sa Andagawa. Samtang dugang gihapon nga balita, balikan tara nga nga paggamit nga rata o pagbakay o paggamit nga rata 600 million pesos kara nga high guide pyrolysis machine para sa basura sa Banat Kalibo, aprobado yun sa public hearing at barangay Bakausur. Pangutana nga ni Karay, taong nga ni kung matigay yun da ay nag-uusoy pati kita budget nga na kabaw-baho ito. Almost mga more than a half million agod nga madugtungan, mapadayon at mag-operate rin tayo karang nga pyrolysis machine mga kakipay. At kung may chimpo kita, haro update gihapon sa kahapon nga adlaw nga impeachment update sa runday karang sa aton karang nga plenary court it aton karang nga Senado. Kahapon gingisaon do NBI agent nga to gin cross examination. Masadya ro hinampang mga kakibay.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo kasama ang yung kakibay Romy Kahili 11 Mbps.
0: Dahil aton karang nga pagkatawan itligwaya sa kabukusan ko aton karang nga pag ililiba broadcasting.

0: blogspot.com. Sa aton nga may banghod nga nagagamit ita radyo, ah. May mga monitor kamo, transistor, digital, anuman nga klase nga platform. Ah, tapos may karaoke kasit. O basta may FM, ah. FM ba na? O tune in yan sa 94.5 MHz. Agod mag-iliba kita ya sa kabukusan ko aton karang programa. Hasta kita ala una rong oras krat hapon sa gihapon inyong amigo sa kahanginan. K5 Romy Kahilig.
1: K5 Romy Kahilig 11 Mbps.
0: Mayaton ka rin nga 21 minutos yun doon nakataliwan sa oras ka rin nga alas 11. Ag sa aton ka rin nga pagpadayin niya sa aton ka rin nga pag-ililiba. Daligid anay, hay, ma-inuman na ako ito vitamin C. Kinaton nga mag-inom, makarang at simpo nga raro atong panyimpuhay. Medyo agang-agang, oh. Kabi, ibaw, grabe. Hindi ko maintindihan kung mainit nga medyo magamig. Dito na mabudlay. May lang nga naman tulad nga puro mainit. At least di mong gawas sa kondisyon nga mainit talaga. Or magamig man, kondisyon nga gawas nga magamig. Kaya kung nag-agang-agang ro init na gamig, ay agang-agang gid atong gawas karon. Mas kaman kung mahina itong immune system. Inom kita ita Mighty C Alkaline Vitamin C. Raw nagabuligid, nag-partner na ton sa mga bagatian, gabi gid makarangat simpo mga K5. Kinapabaskog raton karang immune system, protektahan kita, ratong gawas kontra sa runday karang sakit, ag posibleng infection sa mga sakit naton nga gina aguman mga K5. Pero importante, matod, masakit ka, pero dapat nagamayad ka. Pero kung nagmasakit ka, naglalaring sakit, nagkaroon ka at kinatawag ang infection, delikado pa ron. Naglala pa. Nagabulig man doon Mighty C Alkaline Vitamin C sa pagprotekta sa kinatawag ka rin may anong ginawag anti-aging properties. Ha? Haman. Ay ginapunan it mas maabo ng mga collagen. Pero aton mismo ka rin gawas abo nga collagen production. At kung gaabo atong collagen production, nagadamura atong panit. Once nga magdamo, simpre hugot, manami rong panit, white fine lines, white mga wrinkles, at the same time, hay maputi, manami, makinis, di ba? So, di ba? Ay, doon nung kaparte, ta, maprotektahan kita. Yeah? That's why nga, importante rato nga vitamin C sa atong karanga panit. Abi nyo, bukuan sa sakit yang, kinangan sa panit man aton mga K5. Maya naman karanga antioxidant property, nagapulig man sa pag-neutralize, sarunday karanga mga free radicals, nga posibleng magsamad sa aton karanga cell, sa aton karanga gawas. Aga, siyempre, recommended gihapon ko aton nga mga eksperto nga magkaon kita it mga prutas, kaparas ko mga mansanas, strawberry, guwaba, ipapagid nga mga prutas nga manggaran sa vitamin C mga kikakipaib. At siyempre, ro aton nga food supplement, aton nga capsule high, aton permit dapat doon nga priority. Ay makaraman ko naman ay kamahag man doon mga prutas nga ginabakay naton. Ah, kung mga manami gid nga klase it prutas mahag man. O ay base di kita maka-afford sa presyo nga ra. Iya kita sa atong nga tablet, sa atong nga kapsula. Affordable sa atong busa ag makabuligid, no? Wamat pinagkaiba gihapon da nang karang epekto nga protektahan kita sa runday karang nga mga common nga mga bagatian sa makarang panyimpo mga kakipay. Aprobado ra ko aton karanga Food and Drugs Administration. Magbisita kita sa Clinica de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Rependers Building, Osminia Avenue, Calibo, Aklan. Bukas wa aton nga butika, ha? Umpisa adlaw ita Domingo, asat adlaw kara ita Biyernes. Except adlaw ita Sabado mga kipay, ba? Basit kung hinagang kamot Sabado, ay pupasin sa gid ay day of time natin mo nun. Libre rong konsultasyon, usoyang si Doc Robert Impinado, aton karang alternative doctors. Ag magpangutan ng ano ninyong mga ginabatsyag, agod nyo matawan ka mo it giya, at ano nga mga food supplement o piling inyong gamiton para sa inyong ikaayong gawas mga kakipay. Mayaton nga 25 minutos yun doon nakataliwan sa oras nga alas 11. Una kay Bro Arnel. Bro, kamusta una ah? Sa kay Bro Arnel Ascora sa Ascora Food Product. Ago na sa Motorcycle City o na sa may Rojas Avenue. May dalig nga pagmati sa iman nga mga stop una makarang panyimpo. Ago naman kay Nung Stephen Siloyo Always Man nagpamati.

0: monitorya sa aton nga programa kay nung Efren na rapis man una sa poblasyon may dayman nga pagpamati sa makarang panyimpo. Naman kay Sister Susana Flores anak karang panimagay. Oro, siyempre makarang chimpo ay nasa poblasyon Leso. O ay siyempre alas 6 pa mo, alas 4 ay sa pandisala na yun. Agka man naman kay Sister Susan, kay Sister Julie gali. Una sa anak karang ginabantayan nga meet shop man sa may poblasyon Leso. Ayan nga pagpamati man mga kabindol ag Revester family, may dad nga pagpamati man kinyo ha. Sa makarang nga pangurason, no. Thank you kids nga pagpamati sa tanga programa. Una sa Barangay Bagto, Barangay Mina, may dad nga pagpamati kinyo una.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-T5, Romy, ka-Hiling, 11 MB.
0: Ag sa mga naga-birthday makarang adlaw. Oh, happy happy birthday kinyo sa mga naga-birthday makarang adlaw. Mga Barrientos family man gali, no. O, nagpamati man sina sa poblasyon o na mismo sa may party it Mina. Ag mga Mubo family man nagpamati man o Barangay Mina ra yan. Mubo family. Okay, sige. Well, doon na sa aton karang pagpanumbalik ay aton nga kunabi, aton nga tataron man, agbalikat uman. Rayang estado kurunday karang asang ka 19 anyos karang babayi na medyo critical tagihapon na ng kondisyon makara ha, sa asang ka pribadong hospital. Iya sa aton nga banwa ita kalibo ano baro status di kara ha? Kamusta on baro? Agano baro reaction ko anak karang ginikanan regarding sa natabong karang insidente ko nakotan ng ginikatanaw karang nag-analisa ay kung basihan mo statement ita na karang nubyo nga may una nga natabo nga confrontation between sarang nubyo at sarang itong nga mga tinuga nga to. Pangutan ay panot imo ha bunanda kung what imo habot sarang dahil karang istorya. Although nga may una nga circumstansya nga nag-pacify rin dahil karang biktima, grabe ta siguro man nga what maharang ito rin dahil karang anang ginahambal nga nubyo ay ginasugid nga halin sandara sa sangka party man ay kita mabudlay nga ni kon hilong katingay ha kubesan ano ka kamayad sa ginatawag nga pangalima pag wa ka sa imong kondisyon sing yawa sa bigid kon hilong ka hindi ka gid makadepensa sing kaugalingon of tested and proven aron bisan ano ka pa kamayad ha ay sang kiri imong si pare karon di kon kabalanse sing gawas di ka manik ka pa haboy ko imong jab karon siguro. Dapat na siguro makita ko anang nubyo nga ra kung may nag-alsaw tang kutsilyo sa anang nubya. Aso po sulit dapat imot or magprotekta kung taga harangon na, di ba ka? Yun yung ginatawag nga paghigugma. Kung bisan ano magkatabo, ang di mo ginhigugma, bisan mamatay ka, basta ginprotektahan mo, dapat mong protektahan, di ba ka? Eh, medyo kwantay. Medyo bukon at makaroon na tabo, mga kakipay. Kani matod, masakit mataron sa pamilya kung dahil karang babae, nga harun ta imo ta mismo na mo nag wa tabi na identify gihapon ha ganin ba mabaho nga challenge sa part ko aton karang nga liba ka PNP ay nagasali kita sa aton nga hipi nga ra kay kailangan aton si Captain Vidal nga ra eh. Ha hindi man mahambay nga maulihi man imo sa pag-abot sa mga sa anang performance no sa bilang PNP officers abigid nga nangin hipi imo makarang at simpo na sa Libakaw. Agrupang utana gidangan ikara. Aman mo tat iwag de karon nga portion nga raon. Nakasaka man ako rekaron before ay. Nag may natabo nga tong party sa nahadtong at adto kulihin nga to nga may aw baha nga to, pagbaha nga may nagumos nga to. Ang susaka saka ako ay mataas tay. Dahil ka party moron kung tulay parang kwani moron ay parang approaches kung mahuman do yung tulay nga raon sa Libakaw. Ay dapat akunta ay may mga iwag tari karon no may mga nagarundat ang mga tanod may pulis nga visible di karon ay karang prekaron nga portion ay abot na nagatutabay tambay ang muna ga pupumasyar katong chimpong ani may mga nahugog pang di karon sa andang aron nga ko ano revetment pool nga ron ay may mga motor nga nagahugog di ba nahugog sa bakas it halang tinikang ay wa tabi it ko ani karon harang baga Ito, oh, yaman makarangat simpo yun man, oh, nagbalik ko man do incidente yung una. Huwag ita, ano ro, gagawa ta kong sa libakaw nga nga ano yung sitwasyon una man. Aton na pagapanumbalikan, ah, agdugang pagid nga mga balita pagkatapos siya mang itaton nga mga reminders. Kylie, standby.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang eksakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops sa sulod sang isa ka bulan. Ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara kag masanag na gidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee.

0: kayo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo kami sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Matatas mga butika. Mataas balak ang imo blood sugar. DTX 500! Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500! Asal rikas! Epektibo! DTX 500! DTX 500! May powerful extract sa tubo kagamargoso. Duhaka compounds. Yan ang gapanupo sa level sa imo blood sugar. DTX 500! Nagatinlo sa imo magagmay ng mga ugat sa mata. Nga masami, nagka-damage pangod sa mataas ng blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sa mata. Pangod sa diabetes.

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas nga ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada six akon madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C. Pagsubong ka nami sa akon paminsaron.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-Based Vitamin C. Available nationwide.
4: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mugs 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
5: Nagabaho ba lang ilok mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok! Mag-Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
0: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa totood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
8: Northwestern Visayan Colleges is now accepting enrollees for preschool, elementary, junior high school, and senior high school for school year 2026 to 2027. Take advantage of government subsidy vouchers, competitive tuition fees, modern facilities, competent teachers, and top quality education, and be part of an institution that truly puts students first. For enrollment assistance, visit the NVC Registrar's Office at the ground floor, ASQ Building, Capital Site, Calibo Aklan. You may also call 262-4517 or message us on Facebook at Official Northwestern Visayan Colleges. Sa NVC, ikaw ang bida.
0: You're listening to 94.5 K5 News FM. High-speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
9: Okay, patayin kita, yes, aton nga pag ililiba maya 38 minutos yon to nakataliwan sa oras karang alas 11. Ag sa makarang panyimpo, aton karang buundong report ni ka-K5, Regilin Tornino, ay matutokan na kita sa kiri parte sa runday karang dagagan ko aton karang panyimpo. Although matangani sa aton nga probinsya Taklan in particular, ay ma-considered nga most cloudy, no? Most cloudy, it means to say nga what at mga indikasyon nga bihay apektado kita ko typhoon nga ra. Pero nagagoom, no? Nagagagoom ko namat may sangkiri man kita nabatsyagan nga medyo nagatutugo. Pero bukong gitba ako dati nga may mga bagyo nga ra sa aton nga mga kaingod nga probinsya ag syudad ay apektado git kita rayon mga kakipay. Ayro aton nga mga katapot ta provincial disaster risk management office naka blue alert makarta na, no? Base ron sa mando katon nga MDRMC national ag event aton nga DSWD makara ay naka blue alert man, no? Sa pag preposition ibigay sa aton nga mga field office iya sa region 6 sa pagpreparar ko mga kinanganon in caso gid nga may una mapitan do aton abikaray rubaha, no? Tubig baha o aton karangkwan ay rayang habagat ro naga-trigger karang mag-ilinugan, no? Okay. Aton ang activity sa K5J na interview na ro atong head at PDRMO iya sa probinsya Taklan. Live to sa may aton nga provincial Disaster Risk Reduction Management Office, K5G, para sa kampiyon nga balita. Kindly standby.
0: K5 News FM Live Report.
9: K5G.
6: K5 Romy, uman do pag-ugan aga pagbaha, no? Especially sa mga low-lying area diya sa ating karanga probinsya Itaklana. Kadungan yan ni pagpanagasa ito'y karanga bagyong Inday ka K5 Romy. Bisan pa na hindi mag-landfall sa Philippine Area of Responsibility. Pero mabatsagan niya hapon do ang nakarang epekto kay bangod niya ni sa Habagat sa K5 Romy. So gauman, hinaga at sa Sabado may una nga katamtaman nga pag-ulan. Bukon man gid it mabastog ka K5 Romy, wa man it pagag ita hangin sa K5 Romy. Pag-ulan nun lang gid galing hay dubulantayan kararo mga manaba nga porsyon sa K5 Romy nga posible bahaon ag makaangkon itay karang landslide. Kadungan kara naka blue alert status wando atong karang probinsya, meaning naka alerto na ro atong karang PDR ag MDR ag ginahanganda mag-report 24 hours sa K5 Romy para bantayan ro dagagan itay karang panyempo. So ano baga ro no do dapat pagbantayan ito atong karang mga tagulumati at may mga consideration na kita ita mga biyahe it barko ka K5 Romy sa matiantaro pagpahayag ni Sir Jeffrey Hismundo.
9: Okay.
10: As of today, no, pirmahan niya ni Gobro aton niya blue alert status. Ibig sabihin, no, aton niya opisina ginapaydayo mo sa blue alert at mag-report kita 24 oras no, sa aton office to monitor no, at para mabatayan at makarespondikta kung kinangan i-responde sa aton nga pamuyong akyanon, no? At ready yun man, do aton nga mga equipment, logistics, para sa pag-responde, at para ron mag-report man kung ano rin mga incident na incurred, no? Sa rayang-arang nga bagyong Inday.
11: Sir, kung tanawang taruan nga track kara, sir, ano rin mangin direkta nga epekto iya sa aklan, no? Especially may mga pagagbaga kita ita pagbaha, sir?
10: Yes, no, kung tatnawin natin makaroon, ituro bagyong Inday sa extreme no, eastern northern Luzon.
11: Mm-hmm.
10: Kung kasiin nga, wa man imaw ginatanawa nga mag-aigoy mo sa Adra, no, or mag-landfall imaw sa ini landmark ita aton nga nasyon.
11: Mm-hmm.
10: But then, no, as experience, based man sa forecast ni Pag-asa, anara nga higupon ro hangin nga habagat ag raya ro magatabaya katon in pag-ugan-ugan ag pagsulog at pagkitlat nga pwedeng magresulta sa pag-landslide in atong yung mga kapukiran at likewise man pagbaba sa mga lugar nga mga manaba no? Do yun do magiging epekto katon for the wind wag ito kina-expectar nga mabaskog nga hangin although bagyo nga typhoon category si Inday but then medyo magayo imaw katon pero maka-experience sa gyapon kita mahina at kasarangan niya pag-uyo pinangin agad siyempre rin mga nag ano po yan breakaway yung tawag natin sa matay bagyo at ito niya mabatagan nato niya sa ato niya probinsya Itaklan.
11: Sir, kung maobserbahan natin makaroon, medyo buko na kahit masilak, magugag om aga sigidas ro pag hangin, sir, no? Gauman natin nga pag-ugan, ano rong mangin siyem po natin hinaga sa Sabado nga to, sir?
10: Yes, big to forecast ni Pag-asa, tomorrow will be expecting yellow to orange rainfall, no? Iya sa ato niya probinsya Itaklan. But syempre, oh no, ano na itong pinaka-latest weather bulletin, I would ma-confirm na ito, no? Kasi kapag orange, abi, may possible na suspension of classes yun tayo. So, we're just waiting, no, sa ito niya latest weather bulletin kung ano gitman do magiging dagagan in tempo in aga kasi expectedly may maulanong tempo kita inagat pinugnat daw.
11: So, wapat mga cancellation of classes nga na, sir, kay wapat natin na abot rin tagana nga criteria abi ag basis natin sa pag-cancel, sir?
10: Yes, ma'am. Tama rin, no? To atin ating criteria ay dapat at least baka orange rainfall for the localized suspension of classes natin. So, ginawa naman natin sa makaroon wa pagkikita ita pension o tinawag pa naton ro declaration ni pag-asa for the origin for white.
11: Okay. Sir, sa mga biyahe at mga sakayang pandagat naton, may mga gin-cancela kita, sir, nga biyahe. May mga advisory kita man sa mga nagapagaot makaroon sa mga kagawaranta, sir?
10: Yes, ma'am. No. As of this time, no, actually, pupunta kita rin nag-suspend.
11: Mm-hmm.
10: Pero report of destination, kung sa tingin sa Luzon, ay may mga ipaydagot mabi sa public service signal number 1.
11: Mm-hmm.
10: No? So, makaroon, naka-temporary cancel yung mga trips in vessel natin in Starlight, Montenegro, Togo, Light Ferries, Archipelago, Orange Navigation, until further notice sa imaw, ma'am.
11: Okay. So, makaroon ay suspendo na sambit karon. Sa Boracay to, sir, patabok. Okay, mata, sir.
10: Pero atin niya pura kay Minglan ayat na pinumunod sa special area. So, as long as okay pa mag-aral siya po ay diyon ina-permit mag-aral, ginasugtan mag-aral magkabok to and from the island of Boracay. And then, no, at any particular moment magyain ay marino magkita yung suspension of
11: Oo. Sir, kamusta ro aton nga preparation sa aton nga mga water assets sa mga equipment aton, sir, nga wa man na pangayua basi ma-utilize po nato na i-deploy sa ibang nga mga banwa, sir?
10: Yes, ma'am. Mawa, as of this time, naka-standby mataro aton yung mga equipment ready to be utilized. Kasi at-check matanatong room nyo before pata mag-landfall or mag-sugod sa Philippine Area of Responsibility si hindi nga rin ay nakita natin nga yan, pero ang kategory is super typhoon, no? Magkaroon ay medyo habang napalapit nga parapit mo sa Pilipinas, ay medyo nag-inaibaw into typhoon category.
11: Okay.
10: So, basically, ma'am, ready mataro atin yung kagabitan, no? Mag-respond at any moment, kaibahan ro atin yung mga local disaster reduction management offices, and likewise, ro mga agencies concerned natin nga under sa red flag cluster.
11: Sir, medyo may ginpag-uwa nga flood advisory nga pag-uuman, I think sa western side dito aton karang probinsya, sir?
10: Well, expectedly, ma'am, basta mag-raise yan, ikita into alert. May ginpag-uwa matayin ka nga flood advisory. Expectedly, dahil nga niya inatanaw natin from yellow up to orange rainfall. So, kaya kito di karang to flood advisory.
11: Sir, ato nabi nga mensahe sa aton karang mga tagpagamati, sir, no, nga sa idakon hay syempre nagabantay man sa pagagitay karang bagyo ag dindon adugang nga panumdom kanda ag para makapreparar man, sir.
10: Yes, ma'am, no, indirectly the province of Batlan will not be affected if any direct damages halin kay bagyong inday nga ra. But then we are expecting, no, pag-ugan-ugan, no, may posibilidad niya blackout. So we would like to encourage, no, do aton yung mga pamulong agana to prepare for those, no, at pag-pamatiagan naton do atong palibot for the possibility of flash floods and landslides as expected na posibleng matabo dahil sa mabaskong ng pag-ilinugan. But other than that, wa kita kinapananaw nga ibang halit nga madaya, no? Si bagyong Inday Canton. Pero ato niyang permian naman na padumdum ro pag dahan, no? Especially kung magasarong mga daganon, madandog. So, careful yung kita, no? Sa pagmaniho, ito yung mga suyat para hindi kita mag-boss kita disgrasya. As always, no? Ina nga mga untoward incident, may una nga mga incident na natabo sa inyong mga locality, please do not hesitate to call to ato niya mga local disaster disaster management offices. May 17 na MDRR in most kita, ato niya barangay DRR in committees. And of course, no, kung hindi niya sa contact, you can contact our office sa PDRR in Mowa Plan to assist, no, kung atin man doon kinangyan ato niya mabudigyan in relation to sa pagpamanayasa
9: maraon
10: sa pag-aagi
9: nga rani,
6: Kato ka kay Five Browns, wa kita ita signal, di maglandfall, doday karaga bagyong inday, pero mag-uwalig matagi, ro atong karaga mga igmangod, kapinundid kung magapit sa Suba or by Bayon ka kay Five Browns. So, pero atong karaga report, no, magarin sa PDRRMO Aklan, Reyes kay Five Red, Jilin Tornino, para sa kampiyon ng balita, Servisyo Publiko, ang Kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
0: K5 News FM, live report.
9: Abo nga salamat K5 President Tornino sa Runday Karang Report halin sa aton nga Provincial Disasters Reduction Management Office ag yang anero aton nga DSWD nagpapagawa man nga rata media advisory nga rato nga Region 6 Field Office Races Operation Center to Blue Alert due to Super Typhoon Inday. Nakibasahan tabi ra. The Regional Director Rosalito Estember of the Department of Social Welfare and Development field the office has issued a memorandum placing the Regional Emergency Operation Center under Blue Alert status effective 5 July 8 no kay napaita o kahapon pa nga nila in connection with the Super Typhoon Inday. The directive was issued following the Regional Disaster Risk Reduction Management 6 declaration Blue Alert status to expected strengthening of the southwest monsoon, which may bring heavy rain across part of western Visayas. So under the memorandum, the Regional Emergency Operation Center is activated. All regional, provincial, city, and municipal quick response team, including atong karang mga MDRMO, are directed to closely monitor local situation, coordinate with local government units, and provide technical assistance particularly on basta dromic reporting. QRTs are also instructed to be on standby to for response operation and their DSWD response cluster, camp coordination and camp management. Internally displaced person protection, food and non-food items, initial and updated dromic report must be submitted to Disaster Response Information Management Section, mga K5. So, in short, ro aton nga DSWD ag aton nga MDRMO, aton nga PDR ag provincial, hay preparado. Although mga kung makita naton sa satellite it pag-asa, may matapiro pag magbugso imo, magkita mo sa circumference, abot kita. Wapat latest nga pag-asa, pakitsik kami naton kung may una nga 11 a.m. nga weather forecast kung sinin ni Mauro Bagyo nga ra. Although nga sa maabot patang Sabado kung magawa raya sa ato nga Philippine Area of Responsibility rayang si Inday. Nagapanggaba pata siguro yung mga karaya raya. Ayro mga suspended nga biyahe. Ito nanday ka nga Starlight Ferris ay may biyahe sa daya sa Katiklan to Batangas Port. Batangas City ay suspendido ron, no? Makarang umpisa pa kahapon 10:30 kahapon nasta makara suspended di karama may biyahe man sa Katiklan Fort Malay, Oriental Mindoro, tapos ay Alegria Fort Borwanga, Oriental Mindoro, Rostarlight Piri suspended ang Mandong Montenegro Shipping Line, Katiklan, Dangat Port, Dagay Port, Oriental Mindoro, Burwanga, Alegria, padto man sa Dangay Port, Rojas, Oriental Mindoro, suspended man. Imamandong Togo Group Incorporated, may andam nga biyaya sa Katiklan, Rumblon, Batangas, vice versa, suspendido man. Rong light ferries, Katiklan man, Batangas, vice versa, suspendido man. Dong Archipelago, Katiklan Port, Bulalakaw Port, Oriental Mindoro, suspended. Agrunday karang orange navigation. Katiklan man, Dangay Port, Rojas, Oriental Mindoro, suspended man, mga K5. Galing na itong Burakay, hey, magapit palang abiman matuod. Agmedyo, kaya pamataang kwan. Labing mga ruro nga rin, mabuhay-buhay, inura sa birubiyahe karag, basi mabut-abutan. That's why again suspended ged, no? Harap nga may mga nabatian kitang kuminto nga. Harap naman na ro, chimpon nga, kung may una nga tulay sa Burakay, Hay indi ta mapiktahan do mga kwan, ro mga turista. Abisan man na magbinagyo ta hay makatabok taghapon sa Boracay. Ay tama ta matodron. Ay kita matod pagbagyo kung mga ino chimbo di kita katapok ay hindi pwede matong i-risk raton ng mga baruto nga ra. Oh. Okay matara, ro mga makarang klaseng kuminto galing dipindira ay isyu ta biray sa probinsya ta Aklan agbabaho gitang kuno nga epekto ha sa aton nga ekonomiya, ha sa aton nga mga trabahante mga kakipaib. Magapanumbalik kita yung doon na, dugang gihapon ng mga taupang doon pagkatapos ko aton karang Mighty C Network News.
0: TJX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TJX 500.
12: Imo pangalan na partner.
13: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
12: 41. Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test. Nakita ko daw, pinatong score ganit.
13: 470.
12: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
13: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali, 2 times a day.
12: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
13: 160.
12: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
13: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo. Tested and proven. The best get ang DTX 500 para sa
0: ako. DTX 500.
12: Storyahan ta ang isa sa nangin common na karon nga balatian sa mga Pinoy, ang gallbladder stones. Pero ano bala ang kinalain sang gall kag sang bile, Dr. Ramil?
14: Ang gall, Sir GP, sinang una nga tawag sa apdo or bile. Sang una ang apdo ginatawag na nga gall, subong ginatawag na nga bile. Well, ang apdo, Sir GP, or ang bile, amo ang isa ka likido or liquid nga ginaproduce sa imo ano, atay. Kag i-store niya sa imong gallbladder.
12: So, wala sa kinalain ang gall kag ang bile. Sa tion nga kita ang magkaon, ang gallbladder ang nagapaguha sang bile. Pakadto sa bile duct going to the small intestine, nagamix sa pagkaon to aid digestion.
14: Isa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder, Sir GPT, kaon gigadamo sang kwan antioxidant. Meaning pa kaon nga damo gulay kag prutas. Amo nang pinakaimportante nga man, madamo nga pagtuon nga nag hambal nga ang oxidative stress nga halin sa pag-abusar sa pagkaon, siyempre ni nagapromote sang paghubag or gitawag na inflammation sa mukosa sang gallbladder. Kaya gini ang rason kung nga galapuyot ang concentration sang bile. Di paglapuyot siya na, matamata na siya porma sa ano, sa mga gallstones. Di importante gid nga para healthy ang imong gallbladder, malikawan ang ining gitawag pagporma sa mga gallstones. Pero may naman na ginabalik-balik, kung gusto ka healthy imong organ, gusto ka hindi dali magtigulang imong organ, you need DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
12: Correct. Ano kay very common bala kayo ang gallstone. Isa sa anum ka mga lalaki ang may gallstones, kag isa sa tatlo ka mga babayi ang nagasuffer sang gallstones in some point in their life. Mas prone galing babae kaysa sa lalaki.
14: Yes, Sir GP.
0: TJX 500.
15: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sang lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom niro ang inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subong 36 na lang ang sugar ko.
0: TJX 500! TJX 500!
14: Pari pa, Sir GP, ang dapat tandaan sa may mga edad. Kung nag-edad na ka, tungtong naka 60 anyos, one-third sa mga babae makadevelop sa gallstones.
12: Ay, prone galing kung ga-edad ka na, no?
14: Kaya mga ganing, minum ka DTX 500 kag Mighty C para hindi ka mag-edad. Para hiwubin ka. Mas nagid sa mababae nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last 2 generation, mas nagahubi na ang nakaangkon sining dito ang gallstones.
12: Anong rason, Doc Ramil, nga sa pag-change sang prevalence ang gallstones from elderly to the younger generations?
14: Siyempre, wala na sang iban, Sir GP. Diet eh.
12: Diet.
14: Sa una, 1950s, 60s, paboritos, mga tigulang niya, mga kamuti.
12: Wala pa mas food, ano?
14: Abdan ko para mo. Kantumis bukid.
12: Saging.
14: Balinghoy kag saging na pakaon sa amun mga lulo kag lula. Pero subong, ang ginapakaon ni lulo kag lula, labi especially kung arini sa kuan sa siyudad, yung mga processed food, mga fried chicken.
12: Chicken, sakilit-kilit.
14: So ano yung moon? DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Dapat kung palakaon ka mga unhealthy food, kinahanglan mag-inom ka damo sa DTX 500 kag Mighty C para makabulig ni siya sa imo, mag-neutralize sa mga gakatabo sa imo nga organ. Inom kagid sini nga mga food supplement kay mataas ini sang antioxidants.
12: Correct,
14: hindi
12: ano?
14: Dali matigulang imong gallbladder. Nami ang function sa imong mga organ. So, layo kaya magbalatian. Balaw ka, Sir GP, nagasugod lang pagporma sa mga bile stones mo. Primero daw, balas-balas lang na siya. Tapos, amat-amat nga gadako, daw pebbles na.
12: Tamo siya, no?
14: Kaya naman, bato na gidya. Ang research gan, naghambal daw ang kadakoon. Pinakadako daw nga gallstone is pareho sa golf ball.
16: Grabe, dako na.
14: So, budlay katama. Kung magbalat yan, budlay katama magka-gallstone. Inom gid DTX 500. Inom sang Mighty C or Pure C. It's your body. It's your choice. I hope you chose wisely. Pinaka-the best nga supplemento, DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
17: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: Pati lo nga dugo.
1: DTX 500
0: para sa healthy gatay.
1: DTX 500
0: ang DTX 500
1: ang may mataas ga antioxidant
0: nga amo naman
1: ang nagatilo sa imo atay.
0: Basta tilo atay
1: Happy kanunay.
0: DTX 500
1: masalika.

0: 95 News FM.
1: Shortening the lives of the Filipino.
2: Berha, kasama ang pag-uulat ng K5 News Team
3: mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa.
2: Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
1: MyDC Network News.
4: At sa ulo naman, nagbabagang balita. Probinsya ng Isabela nagpatupad ng liquor ban dahil sa bagyong Indaya, violator sa parurusahan. Na-i-record na kaso ng ASF sa Western Visayas, contained na ayon sa DA6. Department of Agriculture magbibigay naman ng 500 liters ng disinfectant para sa ASF sa Negros Oriental. Samantala, Bulkan Canlaon sa Negros muling sumabog. Kapuso Village Integrated School sa Tacloban City nakatanggap di umano ng bomb threat. Senior citizen na pasahero patay matapos maaksidente ang sinasakyang kotse sa Aklan. Resort kung saan nakuryente ang anti-Kenya vlogger na si Estonga i-issue ng closure order. Bilang ng OSEC sa Northern Mindanao na nanatiling mataas. PDL nahuli na droga sa loob ng Capiza Rehabilitation Center. At top 1 most wanted person sa Puerto Princesa City.
0: YTC Network News.
1: YTC Network News.
4: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News of App sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, probinsya ng Isabela nagpatupad ng liquor ban dahil sa bagyong Indaya, violator sa parurusahan. Detalye ng balitang yan, atin sa atin ka K5, Dan Chavez.
5: Mahigpit nang ipinatutupad ang liquor ban sa buong lalawigan ng Isabela bilang paghahanda sa banta ng bagyong Inday. Ang hakbang na ito ay alinsunod sa ordinansa bilang 2020-13-1 ng sangguniang panlalawigan ng Isabela upang matiyak ang kaligtasan at kaayusan ng mga mamamayan sa gitna ng paparating na kalamidad. Dahil dito, pansamantalang ipinagbabawal ang pag-inom at pagbebenta ng anumang uri ng nakalalasing na inumin sa buong probinsya. Babala ng mga awtoridad, may kaukulang parusa ang sinuwang mahuhuling lasing habang umiiral ang ban, kung saan papatawa ng multang 2,000 na aakyat sa 3,000 piso kapag hindi nabayaran sa loob ng 7 araw ang sinumang lalabag. Bukod sa mas mataas na multa, maaaring maharap ang individual sa 3 buwang pagkakakulong o pareho, depende sa magiging pasya ng korte. Hindi rin makakaligtas ang mga establishmento o individual na mapatutunayang nag-aalok, nagbebenta o nagpapahintulot ng pag-inom ng alak sa panahong ito. Sila ay pagmumultahin ng 4,000 at kung mabibigong magbayad sa loob ng 7 araw ay tataas ito ng 5,000 piso. Bukod dito, maaari silang makulong ng hanggang 6 buwan at bawiin o kanselahin ang kanilang business permit. Kaugnay nito, pinaalalahanan ng pamahalang panlalawigan ang lahat na ipagpaliban muna ang planong inuman at unahin ang paghahanda para sa bagyo. Umaasa naman ang PNP at ang lokal na pamahalaan sa buong kooperasyon ng publiko upang maiwasan ang anumang aksidente o kaguluhan habang hinaharap ng lalawigan ang hagupit ng nasabing sama ng panahon.
6: Para sa MyTC Network News, ako si K5, Dan Chavez, nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
0: MyTC Network News.
1: MyTC Network News.
4: Samantala, na-record na kaso ng ASF sa Western Visayas sa contained na ayon sa DA6. Balita hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
7: Itinuturing na contained na ang mga na-record na kaso ng African Swine Fever o ASF sa isang barangay sa Capiz at Iloilo. Ayon sa Department of Agriculture o DA Region 6, agad silang nagsagawa ng mga measures dahilan na hindi na kumalat o nadagdagan pa ang kaso ng ASF. Tinitignan na posibleng may lapses sa biosecurity measures sa mga apektadong backyard farms dahilan na na-infect ng ASF ang kanilang mga inaalaga ang mga baboy. Bilang sa mga ito ang paglabas-masok ng mga nag-aalaga ng mga baboy sa farm na pumupunta pa sa ibang lugar, pagbili ng karne sa ibang area, at hini-istrikto sa mga outsider at traders na nanggaling pa sa mga malalayong lugar. Sa ngayon, meron ng mga border controls ang ilang mga local government units o LGUs sa Western Visayas. At para sa mga ITC Network News. Ito si K5, Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
0: ITC Network News.
1: ITC Network News.
4: Gayun din, DA magbibigay ng 500 liters na disinfectant para sa ASF sa Negros Oriental. Detalye ng balita niya, hatid sa atin ni K5, Shara Humilio.
8: Magbibigay ang Department of Agriculture Compatco sa Negros Oriental ng 500 liter ng disinfectant sa pamalaang panlalawigan ngayong linggo upang makatulong sa pagpigil sa African Swine Fever. Ang mga supply na ito na binubuo ng 100 lagyan na may tig 5 letro ay ipamahagi ng Provincial Task Force on ASF kapag nabigay na ng go signal si Gobernador Manuel Segarbarria. Ayon pa kay Bernard Limbaga, pinuno ng DA PATCO, ang dami ng disinfectant na ito ay sapat upang makagawa ng solusyon para sa 6,000 knapsack sprayer na magbibigay daan sa mas malawak ang operasyon ng disinfection. Bukod sa mga lugar na kumpirmadong positibo sa ASF, magsisilbing buffer stock ang disinfectant para sa iba pang mga lokasyon na kasalukuyang inimbestigahan dahil sa mga naiulat na pagkamatay ng mga baboy. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Sa K5, Shara Marie Humilio. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: ITC Network News.
1: ITC Network News.
4: At Bulkan Canlaon sa Negros muling sumabog. Kabuan detalye ng balita, atid sa atin ka K5, Sunshine Lacson.
9: La Diyos ko, madahunog maayo. Ala ko suga, oy.
10: Matapos ang ilang buwan muling nasaksihan ng mga residente sa Negros Occidental ang malakas na pagsabog sa Bulkan Canlaon, na itala ang nasabing aktibidad alas 7:33 ng umaga ngayong Huwebes, Hulyo 9. Maliban sa malakas na pagsabog na itala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, ang 19 na mga pagyanig sa Bulkan Canlaon sa nakaraang 24 oras. Kasabay ng pagsabog ng bulkan, nararanasan din ang mga malalakas na pagbuhos ng ulan at pagkulog sa ilang lugar sa Southern Negros Occidental dahil naman sa habagat na pinapalakas ng bagyo na si Inday. Ngayong araw, alerto na ang bayan ng La Castellana sa Negros Occidental laban sa lahar flow na posibleng maganap kasunod ng pagsabog ng bulkan na sinabayan ng malalakas na pagbuhos ng ulan sa probinsya dahil sa bagyo. Matatagpuan ang Bulkan Canlaon sa pagitan ng La Castellana sa Negros Occidental at Canlaon City sa Negros Oriental dito sa Visayas. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
0: MyTC Network News.
1: MyTC Network News.
4: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Kapuso Village Integrated School sa Tacloban City nakatanggap di ano ng bomb threat. Balitang hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
11: Nagdulot ng pangambang isang bomb threat na natanggap ng Kapuso Village Integrated School sa Tacloban City kahapon ng hapon na nagresulta sa agarang paglikas ng mga estudyante at guro mula sa loob ng campus. Natanggap ng paaralan ang banta sa pamamagitan ng isang mensahe sa kanilang official Facebook page na agad namang nabasa at naiulat ng kanilang punong guro sa mga otoridad. Bilang bahagi ng safety protocol, rumisponde ang mga tauhan ng Tacloban City Police Station 3, katuwang ang Explosive Ordnance Disposal at K-9 Unit. Matapos ang higit isang oras na masusing paghahalugog sa buong paligid ng paaralan, idiniklara ng mga otoridad na negatibo ang lugar at walang anumang nakitang bomba. Sa kasalukuyan, nakipag-ugnayan na ang Tacloban City Police Office sa Regional Anti-Cybercrime Unit 8 upang matukoy ang pagkakakilanla ng may-ari ng dummy account na nagpadala ng banta. Naglabas naman ng paalala ang kapulisan sa mga magulang, estudyante at kawani ng paaralan na manatiling kalmado ngunit manatiling mapagmatsyag sa anumang kahinahinalang aktibidad. Tiniyak ng mga otoridad na patuloy ang ginagawang pagsusurin mga cybercrime expert upang mapanagot ang nasa likod ng naturang insidente. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas sa K5 News FM.
0: ITC Network News.
1: ITC Network News.
4: Gayun din, senior citizen na pasahero patay matapos maaksidente ang sinasakyang kotse sa Aklana. Balita hatid sa atin ni K5 Leonard Veray.
12: patay ang isang 70 anyos na babae habang sugatan naman ang 52 anyos na lalaking driver ng isang sasakyan matapos na maaksidente sa kurbadang daan na sakop ng barangay Lala, Bataclan. Ang hindi na pinangalan ng biktima ay mula sa Buhang Haro, Iloilo. Ayon sa MDRRMO, nagtamo ng malaking sugat sa ulo, pagkabali ng kanang braso at magkabilang binti ang babaeng biktima habang gasgas sa kanang kamay at pamamaga ng kanyang bewang naman ang tinamo ng lalaking driver. Matapos na makuha sa loob ng sasakyan ang dalawang biktima ay agad itong isinugod sa pinakamalapit na ospital ngunit idineklarang dead on arrival ang babaeng pasahero. Ayon sa mga saksi, posibleng hindi na kontrol ng driver ng takbo ng sasakyan dahil sa pakurbadang daan kaya ito bumangga sa gilid ng kalsada. Sa gayon, nagpapatuloy pa ang isinasagawang investigasyon ng Bataan PNP hinggil sa nasabing aksidente. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
13: AC Network News.
1: MyTC Network News.
4: At resort kung saan nakuryente ang Antiqueño vlogger na si Estong na i-issuehan ang closure order. Balitang hatid sa atin. Teka K5 ID, magbanwa.
14: Magpapalabas ng closure order ang local government unit ng Kulasi sa resort kung saan nakuryente ang Antiqueño vlogger na si Simon Kalimpit Jr. o mas kilala bilang Estong. Ayon kay Police Major Paul Kenneth Magan, ang Chief of Police ng Kulasi MPS, nakausap na niya ang alkalde ng bayan na si Mayor Joel Lumugdang at napagkasundo ang maglalabas ng closure order. Matandaan noong Hulyo 6 nang makuryente si Estong habang nagvi-videoke sa resort at binawian ng buhay habang ginagamot sa ospital noong Hulyo 7. Base sa investigasyon, may mga nauna nang nagreklamo na may deferensya at grounded ang mikropono ng videoke, ngunit hindi ito pinalitan ng management kung saan itinuturing na may kapabayaan sa kanilang panig. Last 3 naman kahapon Hulyo 8 nang dumating ang bangkay ng vlogger sa kanilang bahay at sinalubong ito ng kanyang mga taga-suporta, kaibigan at pamilya. At para sa MyTC Network News, K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan, ang kampiyon na estasyon sa Pilipinas, K5 News FM.
13: MyTC Network News.
1: MyTC Network News.
4: Samantala, bilang ng OSAIC sa Northern Mindanao na nananatiling mataas. Tabo ang detalye ng balitang yan. Hatid kay K5 K Buscaino.
15: Nananatiling mataas ang bilang ng mga kaso ng online sexual abuse and exploitation of children o OSAIC sa Northern Mindanao. Batay sa talaan ng DSWD Region 10 mula taong 2024 hanggang unang semestre ngayong taon ay may naitalang 232 victim survivors. Ayon kay Mark Anthony Viernes, Social Welfare Officer 4 ng Rehabilitation Sheltered Workshop, 73% sa kabuuang bilang ay OSAIC cases, 10% ay illegal recruitment at 4% ay prostitution. Ipinapakita nito na mas aktibo na ang monitoring laban sa trafficking sa Pilipinas at sa ibang bansa. Gayunman, nananatiling hamon ang lawak ng problema dahil marami pa rin nasasangkot sa human trafficking. Paalala ng DSWD, agad na dumulog sa mga otoridad ang lahat ng biktima ng trafficking upang mabigyan ng tamang tulong at proteksyon.
16: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
13: MyTC Network News.
1: MyTC Network News.
4: Samantala, PDL nahulihan ang droga sa loob ng Capiz Rehabilitation Center. Balitang hatid sa atin, Deka K5 Rolda Villarreal.
17: Isang 19-anyos na person deprived of liberty o PDL ang nahulihan ng hinihinalang shabu sa loob mismo ng Capiz Rehabilitation Center o CRC, Hulyo 8 ng hapon. Ayon kay CRC Warden Arjona Ingkong, nakatanggap ng report ang mga naka-duty na gwardiya ng pasilidad hinggil sa kahinahinalang kilos ng PDL na si Alidar de la Peña. Nang kinapkapan ito ng mga gwardiya, nakuha sa posisyon ito ang 3 sachets ng pinaniniwalang droga at isa pang sachet na may residue. Sa ngayon, pinoproseso na ang pagsampa ng reklamo laban kay de la Peña na may nauna ng kaparehong kaso sa droga. Nagsasagawa rin ang hiwalayan investigasyon ng CRC ayon kay Ingkong. upang matukoy kung paano nakalusot ang ilegal na droga sa loob ng pasilidad. Napagalaman na makailang beses na may nahuli sa loob ng CRC na gumagamit o may dalang droga. May mga jail guards na rin ang nagpositibo sa mga isinagawang surprise drug test.
5: Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
13: YTC Network News.
1: YTC Network News.
4: Kind in top 1 most wanted person sa Puerto Princesa City arestado. Detalye ng balita hatid ka kay 5 Grace Belostrino.
18: Arestado ng pinagsanib na puwersa ng mga otoridad ang top 1 most wanted person sa antas ng lungsod sa isinagawang operasyon bandang alas 11:50 ng umaga kahapon, July 8 sa Barangay Tinigiban, Puerto Princesa City. Kinilala ang naaresto na isang 22 anyos na lalaki, binata, isang barbero at residente ng Barangay Santa Monica, Puerto Princesa City. Naaresto ang akusado sa bisa ng warrant of arrest na inilabas noong June 25, 2026 ni Panfilo Intud Sala Jr. kaugnay ng paglabag sa Republic Act No. 10883 o New Anti-Carnapping Act of 2016. Inirekomenda ng korte ang piyansang nagkakahalaga ng 300,000 pesos. Matapos arestuhin, ipinaalam sa akusado ang dahilan ng kanyang pagkakaaresto at ang kanyang mga karapatan. Kasalukuyan siyang nasa kustodiya ng Police Station 1 ng Puerto Princesa habang hinihintay ang pag-aharap sa korte na nagpalabas ng warrant. Ayon sa pulisya, bahagi ito ng kanilang patuloy na kampanya upang madakip ang mga wanted persons at mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lungsod. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Belostrino. Para sa Kampyon Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
13: YTC Network News.
1: YTC Network News.
4: At mga ka-K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, idineklara ni U.S. President Donald Trump na kanyang tinapos na ang kasunduang tigil putukan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran matapos ang panibagong palitan ng mga pag-atake sa nakalipas na magdamag. Sa kanyang pagdalaw sa NATO Summit nitong Miyerkules, sinabi ni Trump na naglunsal ang U.S. ng matitinding pag-atake laban sa Iran at nagbabala na posible pa itong maulit. Inakusahan din niya ang pamahalaan ng Iran na sinungaling at scam kung saan nilabag umano nito ang kanilang Memorandum of Understanding na nilagdaan ng dalawang bansa June 17 taong kasalukuyan. Samantala, muling ibinalik naman ng Estados Unidos ang sanksyon sa Iran matapos bawiin ang pansamantalang suspensyon kasunod ng ceasefire deal.
13: YTC Network News.
1: YTC Network News.
4: At mga ka-K5, sumain nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of Am sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of Am Santiago, Palawan at Cagayan de Oro, ang tabayanan ng pagpabalik na ka-K5 Justin Kess, ka-K5 Ray Almuda, at ka-K5 Jonathan Sabana sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines.

Hira ma hagagas no and pag hindi agi ma tawan ita temprano nga pagbuong sa aton nga mga igbanghod nga nakidad it 50 pataas sa bigid sa aton nga mga kakinhan hay at atong po matyaga no basi ko may una nga mga sintomagon nga parte ni karas ronday kar nga prostate cancer no aga ginakonsider na nga sometimes mangin benign manda no nga posibleng mag-cause ra itong day karong siyempre sakit sa part ko aton nga mga igbanghod nga nagedad sa ronday kar nga 50 pataas ra or pronabira sa kinatawag nga pang prostate cancer mga K5. Rong nga klinika dito bio nga sang ka super food the supplement may nakarang natural nga panguntra sa ronday karang nga mga prostate symptoms or problem nga may encounter sa katawo. Manggaranon da sa medium chain na fatty acid ag super healthy fats imora nga no target kara suportahan gid no kita nga mga kaanginan e bigid ko nagitad kita eat 50 pataas agud nga abangan rong anuman nga mga pagpakitat sintoma sa ronday kara nga prostate cancer mga kakipayb. Ag di karaabi sa milog sa mga nakikita kara nga sintoma rong pabalik-balik kapag ihi nimo no sa chimpot kagabihon no aga siyempre hay sa milog sa mga sintomas nga dapat tan-awon kung pirmi ka nagaihi no eh parang pirmi ka bang ginabusisaw pero usually iba mataro busisaw nga ron o mga UTI sa kinatawag nga prostate problem. So rin nakikita ag masabat ra no mabuliganda itong daya karang aton nga nga food supplement nga hindi yun kita mag inihi nga ron pirmi nga kung sa siyan ay posibleng mangin kandidato ka sa prostate cancer. Aga siyempre, maapiktuhan gedrong katugugon sa katawo kung imong matsag tabi, medyo puno nag-iapon na imong pantog, no? Nga dapat mag-ihi. Yung mga pamatsagan. So, siyempre may mga bakterya ka na nag-cause nga, nag-trigger nga ginasugo ka mag-ihi mga kakipay. Pag dapat tayong bungon, pinagis aton ka nga food supplement. Rong ditribayo, may nakarang medium chain na fatty acid kaparas kong lauric acid halin sa D3-bio ag kaman naman dayang rahay gina-convert into monolaurin ag mangin kaparte ni mako natural potent antimicrobial properties. So sa ana pa yung trabaho hay panguntra gid mao sa mga mikrobyo no nga nagasugod sa aton o nagakos itong dahil karang prostate problem sa aton nga mga kakinhan mga kakipay. Makabulig nga kontrahon, tara yung mga bakterya kapras kong ikulay nga ra ag Klebsiella nga bakterya nga nagakos house, medyo rayong kumon nga nagakos itong dahil karang bacterial prostatitis. O, rayong nagakos ito pag inflame o pag maga ko aton mismo nga prostate. Actually, may ato matang prostate, may prostate gland mataro mga kaanginhan, kaya ginatawag imo nga prostatitis dahil ang galing imo sa prostate. Plus man kung appendix ba? Appendix, may ato nga appendix, pero kung imo hay nangin sakit, appendicitis rguwa. So, rong prostate problem, hay, mauli imo sa ginatawag nga prostatitis, doon yung sakit yon. Pero may prostate aro tawo. Kita nga mga kakinhan, no? So almost 50% ko medium chain na fatty acid halin sa D3-bio ag kaman naman lauric acid hay mabahogig nga bulig sa pagbalanse karon dahil karang hormones nga ginabatsagan itaton nga mga kakinhan nga may problema pag-abot sa prostate problem. Agri ka mga K5, ginabuligan gid nga punggan, no? May ginatawag nga 5A reductive enzyme nga gina-convert into testosterone daya nga DHT nga ginatawag nga ra. Ang DHT ay sa primary hormone nga responsable sa abnormal nga pagbaho itron dahil karang nga prostate ay. Pero prostate gland abing nga ron, dapat normal at na karong size. The moment nga mag-implame at magbaho imaw, nag-kwani mo ito ron, no? Nag-epekto mo ron sa agagan itron dahil karang ihi. No? Ginapiglit na ro atong ginaagyat ta ihi, that's why nga medyo nagaproblema ko namat. Asa nga natag-ihi ka, hindi ka hayos makaihi, bangod nga ni ginapunggan ni imo nga urethra nga mag-agirong, rayang-arang nga ihi, bangod sa ronday ka nga pagbaho ko, prostate gland mga kakipay.
Aga siyempre, wrong nga

0: Itribayo, ay bukon gamang it nagabulig, ag nagatao it antay di it si action, kundi may naman karang natural karang ingredient nga suportahan roaton karon nga ika ang yawas, kama naman sa atong palibot, of course, suportahan man dong estrogen-based therapies para sa runday karang prostate health mga kakipay. So sa aton may manghod una, no, medyo pamatsyag ninyo ay may inyo, kama naman sa mga may una gon, ditribayo kita mga kakipay, no? Makaraga chimpo nga kaya hindi kita magsaligtanan puro ang sa kanuman ng mga synthetic drugs, no? Aton tang maghimo kita at pamaagi sa mga alternative medicine ka price ko aton nga food supplement. Agod nga ni nga, hindi kita magastos at the same time, ay epekto kara in the long run aton nga paggamit, mag-isot at magbalik sa normal, do aton mismo problema sa prostate gland or prostate problem mga kakipay. That's why abo aton nga mga igbanghod, nga mga seniors nga nagagamit kid, no? Ito nga food supplement. Abo ang bukot tayo nga, abo pagid nga mga bulig sa aton karang ikaang yawas mga kakipay. Manay kon kita ay mabuhay nagagamit ko aton nga food supplement, so bukong kat kandidato para tamaon ka kurunday karang prostatitis mga kakipay. Di ba? Ay kon magrabe orunday karang sakit, ay sambilo kitang ginakonsider ako aton ng mga medical health practitioners nga cancer mga kakipay. Abo ta karang nagkamatay man ato magbanghod man, no, bangod nga una on sa stages nga hindi madaga pag-abot sa mga medical or mga medication it aton karang nga sigen sa mga kakipay. Aprobado ko aton karang nga Food and Drugs Administration. Magbisita sa aton nga butika yaron sa Clinica de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Repenros Building, Osminia Avenue, Calibo, Aklan.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka T5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
0: May dahil kid nga outro adlaw na kay bro Jose Nelson Delpin nga always kid nag-monitor. Iya sa aton nga Aklan State University Banga Campus. Imo mga grupo una nga nagapamati, may dadgid nga utro adlaw. Una man kay o mga Fernandez, no, a family. Una man sa Mina. O sige, kay Sister Edsel man una sa Ramos Street. Sana nga baraka nagapamati man. Aguna man kay Mel's Raymond. Ag Sambruna sa o family. Una sa may party ita biga, may dadgid nga utro adlaw kinyo una sa inyong pagpupamati. Ag una man kay Sister Yabakaw, sir. Dalanggit, ano ra? Thank you po. Kahapon, nabasa ko ra. Una kay Sister Jo, may dadgit niyong utro adlaw na sa anak karang panimagay nga nagpamati makarang at simpo. Ag kamusta lang kay na naining una sa Blessed Site Calibo, may dadgit nga utro adlaw. Ag una man kay Bro Edwin Aguilo sa Barangay Tagas Tangalan, nagamonitor mo kuno kaina pa ha. Samta nagakaayad ko ana karon nga amplifier. Ang ginapapasugan kita ni mo, bro. Wow. Ayos, thank you very much gid ho. Sa mga taga Tagas ag mga Aguilo family, may dahil gid nga utro adlaw kinyo makaranga opag o ilabas.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka T5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
0: Magapanumbalik kita iya sa aton nga pagililiba. Pagkatapos siya mga itdugang pa nga mga pahanom-dom kindly standby.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Calibo Aklan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old.

0: Eye Care Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Gabalubala ka mo, gamay tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma. Gaapekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulang o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drop.

0: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
1: Extend Food Superman.
2: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction po. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakabuligid sa akong problema. Namuigin niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
5: Tama na nga palupok!
3: Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisture, paghamis, kag pagpuputi sa ngakon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, sa ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Cell.
3: Sa mga butika.
1: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sport Biotics, Mighty C,

0: Sa Clinica del Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica del Alternativo Medicine and Wellness Center. You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM. High-speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
1: Okay, may 36 minutos yung doon kataliwan sa oras nga alas 12 ag sa aton nga pagpadayon, iya sa aton nga pag-ililiba. Ato na yung balikan ito man, dahil kaso nga rin diyon ko na makonsider nga pagpamuno oray. So no, sa aton ka lang hipi, Roter, may pag last-last, no? Rin Roter, may siyempre ginkarit kung katon naman na sa kinantoy. Kinarit mo nga ni Hayro, anang agi, hay kat. Nang bukon ita pangcur nga ginatawag tutuslok galing no makararo biktima nga ra nga 19 anyos nga babayi nga naga-eskwela nga na sa Libacaw National High School hay nagapabilin gihapon sa ICU katong nga kwaton nga sang kapribadong hospital iya sa Banat Kalibog nagapanawagan nga at bulig ra nakarang pamilya duratong ibasahot umando numero nga ra no sa Globe I think na Rojikas nga ra. Agod nga kung may inyuman una, kung pormigid, no? Nga makabulig-bulig sa nakaroon nga medical expenses, randang mga kinangon ay pubrigid kaya nga rang pamilya nga rang unga nga ra. Kaya nga ni kung taga-tinguha man, kung taga makatapos man, paano pa ay 18 anyos nga ra, 18-19 ay second year college ka pa yung man ka ra. Maabo-paabo pang gastuson. Now, kahapon, inabatian man do statement ko ato nga hipi, ag in contradiction ta sa anang statement nga nakagawa ta kuno sa ICU ay makaragat simpo na interview ni K5 Nard ro nanay kurunday karang nga biktima ag ito gihapon sa nasa ICU katon karang hospital ag medyo una paginabay mo bang ICU intensive care unit in the intensive care unit it meant to say nga critical do condition it pasyente no in kumbaga hay sensitibo dahil kon imaw hay bukod sensitibo ro anang kondisyon medically hindi ka tigpagibutang sa ICU. Okay, i-activate ta si Kiki Pebnard tanawon ta nang medical agro reaction kanang ginikanan ay pero ang ginabasog makara nang boyfriend nga rang hindi ta ni makita nang boyfriend nga ra makara nga chimpo ay nangindugaan dugaan tay ag may mga kutob kitang ginapinino adto na atong balikan ang kutob nga Kiki Pebnard para sa kampiyon karang nga balita kay listan by
0: K5 News FM live report.
1: K5 Nard,
2: wagid makabisita kay K5 Romy ag wagid makita ko dahil karang nanay it 19 anyos karang babayi na nabudaan ko tinalikdan na itong adlaw sa Van White dahil karang Libacaw. Nagasugid ka na rin ang unga.
1: Anang nubyo?
2: Na, oo, nga may nubyo rin mao. Nga kung anani i-mention sa nga nanay si OA na kung tawagon ko no? Siguro anda mataron nga kapartay ko anda nga tawagan kita Romy. Pero kulay doon niya na nasairan nga doon niya nga rin ang ngagan is si Certain GM. So, never, kinkumpirma katon doon ko anang nanay nga never day mao nga nakabisita gid sa hospital. Ang never man lang nakita na. Pero sa iba, ang kamay nubyo ng unga, kita
1: okay. Dahil ang K5 na daw, kitabi nga ra, siyempre, nag-agyam ang kita at nubya-nubya nga ra. Ay musulik kung magamasakit nga ni imong mga girlfriend katong chimpo anay, hay, di ba nagabisita gid kita karon bisan ano magkatabo?
2: Hey, yag natin nga ni ginantunan ka sa balay ang daghan ka pa it may PC ang D3 Mayo.
1: Nga ni, oo. Rayaw diba? Nga ni nga sa kondisyon imo nga nga naninahan yon aga may kaso nga nga ni, no? Krimen yon nila. Hey, what imo na konsinsa magpita to sa ginikanan ag mismo sa anang nubya nga rabi?
2: Dindo pangutana, it anang nanay ko biktima, naman it mauron. Kung nalimbawa, nga wa ra imaw it may panabi ginatago nga iba nga version ko natabo sa nangara nga unga K5 Romy. So based to kina sa tong interview abi ginsay-say na katon K5 Romy nga nasayran na yang da kasi kay pinamati ber K5 Romy
1: uh-huh.
2: Ato mga to sa barangay Kanawan na sanda. Katang report ka nga ni kuno nga to it agaga pakibot imaw akaton na kanyang gid na
1: awa patay mo likat, wa patay mo kasay ka to anang unga o tor ha ro na ninahan?
2: Natawgan imot mga launa itaga-aga, pero hindi gid yan yung kadetalyado imo kay Pebrom. Kato na sa iran sa yung report nga ni, nga gin Liog Ruigo at Bindayot Area sa Kalibong.
1: Mm-hmm.
2: O bangod sa critical na ng Igo ato kay Pebrome. So, kato di mo nakapabalo, wag mo manabi halos kay Pebrome at nag-bankiro it doon nga oras sa kaman nga gatabok parit at One River. So, kato mo na nga, kasi di ba...
1: Garandang bay kay Pebrome, gatabok pat suba?
2: Dubagay it babayi, pero nag-board na Bimao or nag-star sa... Ah, mali di ko pag mention do pangalan nito.
1: Basta iya sa tabukot ah.
2: So, sa Manua.
1: Manua, oo.
2: Sa Manua dahil di ba do victim na is 19 years old, second year college sa LCST. Sa kanya ni nga may gin pangatubang nga problema ro na sa bit eskwelahan ay nagkaman do ni Mao o say manit pamaagi nga while waiting ko decision
1: it. Ay apektado ka ni Sandra.
2: Yes, oo.
1: Okay.
2: So while waiting it decision it said kung ano gid man do plastada ko nang eskwelahan ag sana public ida bira kay Pebrome, no? Ay, nagbulik mo na ni Mausa ng pamilya nga at least man ay Mausa niya ako pwede pagkikitaan. Nag-apply rin Mausa sa isang kakayanan una sa Manua. Ag, kulihin nga rin, yun mo nahan to sa isang ka-teacher nga nag-paman doon. Bulik-bulik mo nga na hatod na roon nga sa eskwelahan kay Pebrome. Bali mo rin nag-tindog abimana rin, kabulig lang. Oo, nga bantay ito nga, hatod dito nga sa eskwelahan. Para nga may at least ay si Dada, ang bakwana nanay ay din disuri ka ng unga nga. At least man, while nga dahuan kita at resulta ko, Ched, ay may ako man ang kita o niya kwarta nga kung mag-resume ito man do klase, may kabakal at may ka-dugang kung ano rin mga bayran sa eskwelahan kay Pebrome. So rin ang hambal ko no, ka na nga unga ka na. Namaroon yung una imaw sa Manua. Dahil naragin pat-pat ka ton para nga ma-clear pero nagagawa ng mga information sa social media kapin sa comment sa aton nga post ito mga kasanga kasangadlaw. Dahil kumabot na nag-commentot negatibo ba nga maulman na kuhan ka abi tapos ay muna yung muto kumabot ba nga pagpanaman ba sa biktima nga mangit na alas 11 na BE napataman na kutin nga mga warangan maroon na din, no? So hindi ko na meron nga doon nga meron nga muna yung musabado at agawli ag nagpangamuhan ag sana nga nubiwan nga ron ay unamatay nakabuhon mo information nga napabaya mo talaga magwarang-warang malabirang kay Pebrome ay sa tamang edad man 19 years old eh. No, ang sa dupa ka na victim ay formal na klaseng bayira ag white one ba no? Nakikita si nanay na nga dapat manimbang ka dapat tutukan mo okay,
1: responsable man nga klase nga unga ang estudyante
2: yes dahil kamagugangan day mao sa I think tatlo apat nga magmalanghod kay Pebrome. So, gabantay mo ka lang manghod. In short, may idea eh, Mao. May talento kung paano bantayan ro sa kaungan. Makaroon ka lila ka tunga. Good life, anak kay Pebrome. Kating kung mga infant pagid. No? So, sana eh, Mao ka ron. Mao nga, lalang partner man, anong nobyo ka ni, napanindugan ti Mao nga, may relasyon sa tantay, wakuro nga ron nga gaki. Mao nga kasunod-sunod, Mao ron, kung si Manabiman naman to, normal doon, yung mga ga-date-date, Manabiman ang kay Pebrome. So, doon tayo nga rin nanay, mas pagit yun na kibot. Dahil nga nga, doon nga nga, nobyo ka ng unga, huwag agig kapakita, upisa nag-iba pagalirang hindi sa ospital ko last day nga to. Nag-iba pa, makaluwa o tagid, kaya Pebrome makapakita. Now, kapalawagan ni Mao, na kung why mo't may ginatago, dapat magpakita, ag mag-provide its statement, especially sa aton nga kapulisan. Dahil rin git nga nga utradlaw, nagbalik na aton nga kapulisan, sa private hospital nga una confined the victim at nagipag-istorya sa nanay kung ano ro latest update. Now, ginapayag nanda nga hindi gid magpunduman bato yung kapulisan sa pag-imbestigar para ma-identify ag masayran ro matutuod nga natabo no kay Pebrome sa day kailangan nga victim. So, karong kakapiyot doon nanay sa latest investigation it the police, agasalig imaw nga maidawat ro na ikailangan nga hostisya, no? Kipaib Romy. Now, pinaka pampagin, importante yung inamba na katuntukin na raw status, medical status ko victim. Kasi as of now, no? Gapabot niya pa sa mensahe ka ito nga makumugin kauan na kipaib Romy it oras
1: taning.
2: Do pamilya. Hindi man mamugin taning oras nga mag 48 hours dapat makamugtaw do victim. Kasi until now, unconscious pa tarimaw, ag-ulat nagpabili niya confined sa ICU, ito niya private hospital.
1: Pag hindi mo makabook out 48 hours, ano ro matabo ra yon?
2: Dato ro ang magano do, dapat man makabook pa mag 48 hours para nga mag-undergo sa ginatawag CT scan.
1: Okay.
2: Kita bro me. Ay ko hindi tama na ay basi mabutan mo man sa mas critical na sitwasyon do day ka nga.
1: Dahil wa man ay mo ga response sa tabi ra anang akwan, ra nang gawas sabi kun ikabugtaw.
2: Ha gin-revive, dabiri mo kinatagaga kay Pebromi.
1: Okay, gin-revive?
2: Oo, gin-kwan ni mo. Kasi nag-down ng staff ro, pagtibok ka ng tagipusoon, na-revive mo kay ina, ita-agaga based man to sa nga bantay.
1: Critical, tamatood.
2: Oo. Agin ko pa na ito kung ano kabahuro ni na. Kabubaho tagali kay Pebromi.
1: Hay kun mayor nga ugat ro, inigo tahay moodlight aron?
2: Ang gaya ni kay Pebromi, bantayan na ito, bag nami balikan do, di ba ako PNP, para nga mapangutana kung ano bagaro status ko na itong nobyo na na.
1: Oo.
2: No?
1: Mahaman way mo kapakita.
2: Oo. Dahil, kung eh, pwalisipan sa nanay na, dahil ano kitang buhayang in statement kay Pebrom, wat ako gapati man na kung itong version na ginapayag.
1: Oo.
2: Unless man ako magpakita, mo ya, ay, paano ko malay mo? Pati nga nga pakita
1: na to. Ganyan nga duda ta si nanay na nga may posibilit ang may kahiliptanan tanan nubyo nga ra.
2: Dahil sa comment section sa atong page na nilagabasan, may una nga nagabas sa rin victim ang nagpatulot sa pag-usisa ko pamilya at biktima, matut ako noro karelasyon it yalaki. Nga matutuod.
1: Nga base na matutuod ki Five Nerd nga ginkumprontat ako anang atong minatutuod ang nubyo ra yung yalaki nga ra.
2: May mga posibleng maulang tabo. Doon nga nilo, hambal ko nanay na, para maklaruhan man na itanan, kay Pebrome. Dahil, huwag mo ka-responsan, bisan sa chat eh, ang nagpamalibat.
1: Ay, something tara, something may una tara.
2: Oo, nagpamalibat eh, mao nga, nobya na rupabayi. Sa mismo ron, yung kampod it victim, ha? Gin-chat na lang kay Pebrome, kung ano biman tata. So, huwag nagpamalibat eh, kay Pebrome. So, ano ka matuod, Roberto, yung ginapaguhat, nobyo na nga na, o victim, ay ginaakol at ang nobyo eh. Hindi pa nun kay Pebrome siguro mag-ako kung buot matod, ako naman sa cellphone, siguro makita, Roboy Luhana, ikwanda nga mga messages ron. Di ba? So, hindi sa naman kung ano ka matood, ro, yung version nila pag-uwa, itay ka na nga, gagaki, no? Dahil, may mga ginauso yun, nga pwede nga mabuat detalye ro police, talagang yung buhay at ang tapinas sa ito nga pamilya at biktima, na gawin siya ng witness, mga pakapatunay nga sa Landaywa, hindi ka itong area, agot at may tao nga, nakaagi, dahil that time, alas 11, may namatsansunan, may mga tao ko nung nakaagi sa area, ag napanuhan sa nandika to, na something may una nga, kumbaga, no, singkiring discussion kay Pebrome. Hindi ang ma-identify kung basi may ibang tawa bin, nakadiskasyonan, ay ang balkunanay ko babae, nga kung may promotion ano yung natabo, bago ro pagpamuno, eh, di ba na mawala na may mabugtawan di ba na sa area? Kaya yung papong bagay na sa Maylan, di ba hanto ng katong na patrol kahapon to, di ba may mga residential area ni Kansonahan, eh, di ba na mapatihan doon nga nagkomosyon, tapos pag-awat ko ako nga, huwag ito at man may nakabugtaw nga makakita, kita to kung ano mag-iinaway at pika to, no? Good ma-identify ro suspect nga nagpagyo after nga na nga nabunhan doon ay ka nga victim, di ba promi? So, siguro sa patong niya partner check.
1: Makakuan lang siguro kay 5 Nerd. 5 minutes siyang rakon niya.
2: Ito nga. Ito nga yan do, exclusive interview ta sa nanay. Ito ay karang biktima.
1: Okay.
3: Mga K5, nanay ra it day karang 19 anyos to nga babaeng ginbuno baga to sa lapit sa anda karang approach no it anda karang tulay ko tinalikdan karang adlaw no pa istorya na tong kung ano gidro matudtod nga situation ka lang nga makaron kasi mayo nga naghahamba nga dunya ni naka kumbaga no nakabugtaw imaw ag may lang nga mga nagwag information nga party man baga sa relasyon do posible nga ginawayan anda no ko possible suspect or mayo nagibang nga tawo nga nag-abang ka na, no? Kanang mag-partner ko, tinalikdan nga adlaw. So, ma'am, una sa tanan ay, kamusta ro status kay mo nga unga makaroon, ma'am?
4: So, makaroon ay, kumatos tayo, imaw. Wapagid gabog tao. Ginako na lata kami at doktor it. 48 hours. Halin ko, kabihis siguro.
3: Oo.
4: Yung pag hindi ba makakuan it 48 hours nga ron ay parang down yung gitay mo. Ang gitay pag-asa nga Buhi baga imaw.
3: So, umpisang indagay mo yung sakalibo, inapit mo sa infirmary hospital, no? Unconscious na agi, what yung mga kabugtaw?
4: Nakabugtaw man, nakahambar pa man nga ni, kaso ang hay nagapuslit, drudugo, kung maghambar ko, no? Ipaw. Kaya nadugaan yun imaw it. Ani mo?
3: So, posible ang sa kaabo, tako dugo, nga naduga ka na?
4: Oo, sa dugo, nga naubusan, ito imaw it.
3: Pero gintainan imo agira, pag abot iya sa hospital?
4: Oo. Gintainan.
3: Pila ka bag?
4: Bali, 5. Daywa sa pag-abot. Tapos ay kahapon, 3. Magtapos kabi eh, ay sambilog man. Bali, ano munta na niya ka bag. Ay, pero ay manabag gihapon na nga. Platelets, yung dugo na ron. Nabag gihapon.
3: Okay. So, until now, una patagal imaw ra sa ICU, sa intensive care unit, it's a private hospital nga ra.
4: Oo.
3: So, pila ka doktor ka na ka, ano nagabuyot makaroon?
4: 3.
3: Oo. Ag ano ro advice ka na kinyo, ano ro latest nga pag-istorya nyo ka na ka sa doktor? Ano ro ang hambal?
4: Pareho ro ang advice.
3: Na dapat sa sugod it 48 hours dapat makonitor imaw, ma CT scan or mabugtaw.
4: Mabugtaw. Sa CT scan kunta.
3: Oo.
4: Ugang na diyon yan sa financial hay wa.
3: Oo. Okay. So, Rupolis, kay ikaw kahapon to nag-istorya, naguli man sa Libakaw. Ano ro andang gin paabot man kimo nga information, kamusta kuno ra ang investigation? May mga natumol sandang nga daturo may kay muan si mo unga nga ma'am?
4: Oh, may lead sanda pero hay bukon pag it makan nga ebidensya ba ga? Makan pag it manabaw. Kaya hay nagpangako man sanda nga gabulig sanda. Buligan nang hasta sin nang da makan hindi nga isa nakapanginaon ko no sa kuan nga gidlang para nga makabulig.
3: Oo. Oh, intindi man atong daton nga part it PNP no. Dahil
1: okay, mabatian lang inaga no, sa dugang pag-aid nga detalye regarding sa interview nga rakananay. K5 Nard?
2: Datoro, inisala ni K5 Lovie nga nga hambay, no? Idugang ko lang, nga, hindi ba tari mo magpasaka it kaso, limawa kung sino man na nagpamati man nga may pag-iisayod, at imogid mismo na may kaimuan ka na, kung natugid man niya tao nga na nakakaaway ko, nubyo ka ng unga, ay or kung sino pa ay magkatubang kuno sanda aga kuon yun lang hindi imo magpasakat kaso basta buligan pero pamilya ko anda nga lang sitwasyon
1: at kung ano gitaro nagkatabo kanda
2: oh masaya ran yan kung ano ro puno ot bong ko din na tabo nga ron makamat aron no mala na to ma istoryahan naton man ag buligan sa naroon sa financial na gastosan sa ospital. Initial billing makaroon mga nasa 250 plus.
1: Ang private abi ron?
2: Oh, private abi, no? Lidro, ang naging naisipan makaroon pamagi at masustin lang doon do kinangalong kalungwa makaroon nagpabilin. Again, no? Sa Japan, sa ICU, itay ka ng private hospital K5 Romy.
1: Okay,
2: inaga
1: sige.
2: Inagamapit yan ng bilog interview sa programang Foro de los Pueblos. Agad naman natin nga balita with the K5 Jim Lee Durot live yes, sa may mismong private hospital yes, sa Kalibon. No? Para sa programang 11 Mbps sa Kosti 5 Yunan Diray para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko Galingawan sa Kalibo, K5 News FM.
0: K5 News FM Live Report.
1: Abo nga salamat K5 Nar. Nagbasaon ko lang ng arangkwa na. Raya nga lang cellphone number, no? GCAS number kay Elisa Jade Narcino. Rarang GCAS number makabulig kay kunyara kay Jessa nga naka-confine sa pribadong hospital 0931-859-0357 0931-859-0357 Elisa Jade Narcy. Ipadala yung bulig GCAS agad maka PNPN man sa ginabatsag nga rang financial problem ito na karang pamilya mga K5. Bago kita magtapos arong chronic inflammation hay pwede nga maulay sa ginatawag nga Alzheimer's disease base sa pag-istudyo ka aton nga mga eksperto nga rong grabe nga chronic inflammation pagpanghagok hay pwede nga maulay sa ginatawag nga Alzheimer's disease or dementia mga kakipaib. Agar ang sakit nga hay progressive nga klase bagatian, madali gid nga mauli sa ginatawag nga memory loss mga kakipaib. Rong DTX 500 is offer antioxidant makabuli gid nga punggan day karang may anak karang anti-inflammatory properties ug maminimize ron day karang inflammation sa gawas nga naapektuhan karon day karon nga Alzheimer's disease or ginatawag nga dementia mga kakipaib. DTX 500 aprobado katon karang nga Food and Drugs Administration. Magbisita lang sa atong nga butika iron sa Clinica de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Rep and Rose Building, Osminya Avenue, Calibo, Aklan. Hasta lang gitika sa atong nga pagpanerbisyo makarang adlaw nga rata Webes. Of course, ang ato nang in-partner technical aton nga mga broadcast engineer K5 Brad Batoy, K5 Oliver Cahilig. Sa ngayon man, ko aton nga station manager K5 Gloria Villas Manyo, ko aton nga CEO ag president Doc Ramil Oy. Ako sa gihapon si K5 Romy Cahilig. Nagaiwan kinyo't may daidgid nga hapon. Standby sa masunod nga programa Secret Memories with Sweet Terry. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ug kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
5: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: D3 Bio Health News. D3 Bio.
7: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ng pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
8: Pumakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
9: Kadtota sa mga added benefits, Sir Boy. Mm-hmm. Isa sa rason nga gainom ko D3 Bio, Sir Boy. Especially morning, wala ko gakaon sa akon nga breakfast. Mm-hmm. Hindi ko na mayo kay wala ko na pagkaon yung brain. Paano wala pagkaon nga brain nga may ara ko ya D3 Bio?
10: Correct.
9: Oh. And that D3 Bio, ang ketones nga ara sa D3 Bio, amo na ang ma-provide pagkaon sa akon nga brain.
10: During the morning.
9: Kag the only food nga less ang free radicals.
10: Atak ang free radicals.
9: Tinloan pa niya ang mga amyloid plaque da. Isa pa gid, nga nga wala ko gapamahaw para hindi ta magdako, Sir Boy. Hindi ta magtambok. Puno sang medium chain triglycerides ang D3 Bio. Kaya siyempre may aras siya kuhan mo extra virgin coconut oil. No? Kag makabulig siya nga mag-lose weight. So meaning pa, kung may MCT ang isa ka food supplement nga aras sa D3 Bio, Sir Boy, ginastimulate niya ang mga leptin, yung mga ghrelin, kag cholecystokinin. Ini nga mga hormones amo ning gakontrol sa imong ops, untat ka na kaon. Gutom ka na. Ops, puno ka na. Hindi na ka pwede. Kaya nga man, amo na ang gininom mo. D3 Bio.
10: D3 Bio, no?
11: Yes.
10: For ketogenic diet.
11: Yes. Another benefit sa D3 Bio, Sir Boy, no? Ginapromote niya ang apoptosis, ang cancer cell. No? Sili mo, hindi ka dyan maglala o kung hindi magtubo ang cancer. Katon nga lawas, basta ng
9: D3 Bio. Dali mapatay ang cancer.
11: O dali mapatay.
9: No?
11: Kag at the same time, ginapadamo niya nga itong nga NK cells o natural killer cells. Oh. No? Balo naman kita kung anong ginapatay sina, including na ang ginatawag cancer cells.
9: Ang lauric acid sang D3 Bio, ang gasiminto sang cancer cell.
6: D3 Bio!
12: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wax ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sang akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! BCO! Yung may D3!
10: Anong ginaubras ng lauric acid?
13: Una, gina-coat niya ang mga cancer cells. Pagkita iya nga may cancer cells, pag inom mo D3 Bio, siya nito yung manultol, Sir Boy, iya ni palibutan, not just one cancer cell. Damo blank cancer cells, sometimes hundreds of thousands ang cancer cells. That's why damo, dapat ni D3 Bio, gina-inom mo, Sir Boy, kung may cancer cell ka na.
10: Correct.
13: Pero mas nami, nga prevention ini si Doc, kay bisan pa wala ka pa cancer cell, if may ara ka to isa nga nag-mutate, kag nagmango nga cellula, iko niya dayon kag ang nami pa Sir Boy ginatrap niya ang free radical sa sulod.
10: Uy!
13: Causing cancer cell death.
10: Kung hindi kagwa ang free radical sa sulod sa cancer cells,
13: amo to mapatay siya mismong free radicals?
10: Ang free radicals kikinpotos siya ni lauric acid niya ling ka D3 Bio, mapatay si cancer cell.
13: Gusto.
10: And that is proven by research and studies no, by NCBI that lauric acid has the ability to coat cancer cells. Bali, gina-inhibit niya ang cancer cells to release free radical sa sulod sa cell. Amun, mapatay siya.
13: Siyang bali, Dr. Melblad.
9: Sir Boy, hindi na madala sa isa lang kaso.
10: Correct.
9: Ang sigi-sigi lang.
10: Continuous.
9: Before ka pa magka-cancer, inom ka na D3 Bio. Meaning pa, di ka gusto magka-cancer.
13: Ang palito, Kramil, sa inyo, it only lasts 8 hours. Ngayon, nag-inom ko ligad si Mana. Puhay ko na yung subong.
10: And D3 Bio has another weapon against cancer. cancer cells does not have the ability to use ketones as and as a source of energy. Mm-hmm. Glucose lang niya mausar nila.
9: Hindi nila paborito ang ketones, sir boy, sa cancer cells.
10: Correct. Baralan niya to.
9: Mabutman sila.
10: Mapatay na lang sila. Hindi kasulod ang glucose eh. Mm-hmm. Ginapalibutan niya eh. Kabalo naman kita kung ano katakaban sa cancer cells sa glucose. Damo-damo ba ang cancer cells to accept glucose as a source of food? Pero kung ketones, kinag-detribayo ka, ketogenic diet ka pa, hindi nila kaya i-process. Nga cancer cells has the inability, wala sa ability, maghimo another kind of mitochondria to process ketones. Mm. Ang normal cells lang mayara sina. So, kung gusto mong pagutuman ang imo cancer cells, ang imo tumor, mag-detribayo ka.
9: So, kung pala inom ka adlaw-adlaw sang detribayo, gusto mo nga hindi ka magka-cancer.
10: Amo na
9: nga, tingala ko sigo inom detribayo, sir boy.
10: Mm-hmm.
9: Kaya hindi ko gusto yung magka-cancer.
10: Correct, no?
9: Pati bulsa ko, hindi ko gusto makancer. So, dapat ya, kung may cancer, again man siya, sir boy, go for a ketogenic diet, then damuha inom sang detribayo.
8: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom po ni Mrs. Andy Trebayo, 3 kabisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng galingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
14: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga butika! D3 Bio! Health News!

0: wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man, ang importante sa mga palangka taka at tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
1: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga

0: nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakaton, mag-eye care go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care go. Ang maskin pabasko nga kapsula para sa mga mata, eye care go. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care go. Kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
1: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga testingan ko.

0: epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dako gid ani bulig sang D3 Bio. Tungod gid napapagon niya akon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.

0: Hood Superman.
1: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa extend food supplement for men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakamuligid sa akong problema. Na mo gin salamat sa extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
2: K5 News FM.
3: Sharpening the lives of the Filipino.

kamu mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid.

subong adlaw, ang kasaysayan nga taga natin sa kapuhi ng halin kay Jude. Kag ang magadala mo si Chester John Veronque.

0: Lord, thank you for the life of Mary Jane. Please guide and protect her every day. Give her strength, peace, and happiness. Help her to achieve her dreams and keep her safe from harm. Amen.
1: Amen.
0: Sister Jane, see you tomorrow.
1: See you tomorrow, Paz. Ay, balik ka. Inalongkay ko sa guha.
2: Natapos gid man ang walihay nila nga duha. Kung makahalok siya sa asawa ko, daw ato balang may buot silingon. Kaginupdan pagid niya pagwa.
1: Jude? Wala ka gitag-join sa Bible study naman ni Pastor John ba?
2: Kung makahalok sa imo ang pastor nga to, gapilit gid sa agtang mo.
1: Harap ka naman, Jude. Hatagan mo naman sa meaning ang paghalok ni Pastor John.
2: Mary Jane, palihog mag-untat ka na sa ginasudlan mo nga reliyon. Wala ka na sang tiyempo diri sa sulod sang balay. Puro ka na lang lakat.
1: Jude, please lang. Hindi na kita magbais party sina. Kinahin mo ko ni gani para sa ating kaluwasan.
2: Ay, Diyos ko, ara ka naman sa kaluwasan ngayon, ha? Drak na gani! Oh,

0: Pre? Oh, kapi oh. Daw kagina ka pa nga nagapaniburong sa igad eh. Daw wala kaya gana nga magubraw. Ay. Oh, try ni balang DTX coffee mix oh. Makapabugtaw ni sa ginabatyag mo nga katuyo.
1: Salamat gid pre.
0: Wala sang kaso pre. Oo gali. Aling kagina bla pagsulod mo? Daw kadulong agadalong sang ginapaminsar mo ha? Anong problema ha?
1: Ay, pan pre. Kaya balo ka nagid bala nga wala ko yung may ginatago sa mga problema mo. Iti, amo ka man sinasa ako ni.
0: Oo eh, siyempre. Nga ano na ho? Basi makalay kay tada. Bisan pinalagpat lang bala ho.
1: Kwan pre, si Mary Jane
0: ha? Naano si Mary ho?
1: Daw ang tanan niya nga oras pre. Ara na sa relihiyon nga insudlan niya.
0: Uy, agoy. Budlay na iya, pre.
1: Ang lain pagid, pre, kay magluwas ka wala na sa chimpo sa akon. Mas may chimpo pa siya kay pastor niya.
0: Ano? Dereble. Daw hindi man ko sinakatugda, pre. Panilagi lang, pre, ah.

0: Uy, puwerte ka kapo, isang obra ko sa opisina pa. Kailangan mo abis sa mga paperworks eh. Ay, salamat. Rinigiban ko sa balay. Up. Up.
1: Ah. Karaming gilis sa'yo magluto sa sopa si Sir Jay, no?
2: Siling ko, gigga mauyunan mo eh. Ga! Dali, di ka! Upo di pa mahausa mo ni Pastor John.
1: Brother June, dali ka. Magupod ka sa amon. Saluhan tang grasya sang Diyos.
0: Sige lang. Salamat, kid. Jean, kwan. Masulod anay ako sa kwarto kag mag-ilis. Kad kung makabalik ko di, may pa nga tapos na ka mo. Kag wala na di si Pastor mo.
2: Jude?
0: Maayog yun si Pastor magbaliskan sa sitwasyon. Hindi ako makapangakig. Kaya ginunahan niya ako humble party sa Diyos. Do tinunto na gid nihaw. Do tinunto na gid.

0: Jude! Ano ka man? Nagbinastos ka naman kay ina kay Pastor John. Gabaan ka kita sa ginahimo mo.
1: Gabaan? Ako gabaan? O kung kamo ang gabaan sa ginahimo nyo? Hamak mo ha? Maabtanta ka mo sa balay nga updanay. Tapos ang ihambal yung sakon. Nag-Bible study ka mo?
0: Kabasa kita sa baba mo, Jude, ah. Nagasubra ka na.
1: Ikaw ang nagasubra? Mary Jean, makita ko pa na daganin pastor-pastor mo ngayon at sa balay? Masumbagan yung ina siya, bro!

0: I'm the food superman for men.
1: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend food superman for men.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
4: Tama na nga palupok.
2: Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
5: Gabasa na naman balang imo.
6: Ay, kabasa na naman?
5: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa ngakon nga pani, may yara inisang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Pabakal sa mga butika.
11: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
12: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Kumpleto sa mga suplemento.
14: Clinica DTX 500.
15: Clinica D3 Bio.
16: Clinica Sport Bionics.
17: Mighty C.
18: DTX Coffee Mix.
19: Free Bio Coffee.
20: DTX Beauty Soap,
21: DTX Herbal Oil,
22: Clinica Dayo Fresh Roll-On,
23: and many others.
24: Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center,
25: may free check-up ka pa
26: every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
27: Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center.
28: K5 News FM.
29: Championing the lives of the Filipino.

0: Jude, ginpatawag ta kadri sa office tungod aryo.
1: Oh. Memo?
0: Yes. Notice of explanation malang na.
1: Ay, nga man, ma'am.
0: Lain-lain nga report ang ginpasa mo. Makapila na ako maghambal sa imo nga focus ka sa obra mo.
1: Sorry, gid, manager.
0: Abid, Jude. Ang problema mo sa balay nyo or sa personal mo ya, hindi mo diri pagdalon sa opisina. Kay maapektuhan sina ang operation ta, okay?
1: Okay, manager.

0: Mary Jane, salin ka ba kadto? Nga daw, nagapamutos ka sa bisti mo.
1: May youth camp ang church ah. Maupod ka?
0: Oh, ano? Youth camp? Nga sa kadamukid sang dala mga biste.
1: Cute natural. Overnight na eh. You know what? Upod ta bala para makawitness ka man.
0: Maupod ko? Tapos ano? Hindi ko magsulod sa trabaho ko?
1: Siyempre, Jude, mahatag ka kinay sa oras. File ka sang leave.
0: Tinunto na yung imo, Mary Jane. Hindi ka magsiling nga updanay naman kamo sang pastor nga to.
1: Jude, oo, oh, updanay kami, pero damo kami sina.
0: Daw abot ko na naaw. Hindi ako magsugot. Diri ka lang sa balay.
1: Jude, ano ka man? Hindi mo ko maintindihan. Wala sa mali siyang lakat ko. Ano, bigay panulay ang gasulot sa ulo mo?
0: Panulay? Ha? Mary Gina, puno naging ko sa imo. Hindi na paghula ka pa, mami, himuon ako.
1: Anong himuon mo, Jude, ha? Anong himuon mo? Maskandalo ka? Sumbagon mong pastor? Bulagan mo ko, ha?
0: Ginaunahan mo na ko sa ihambal ko.
1: Jude, gabaan kasi ng obra mo.

na pangtawag ko. Wala isa nagkasabato. Wala man siya nagsin sa chat ko. Oh, Mary Jane, kinaubos mo ginang pasensya ko. Naglakad din siya. Wala kit siya nagpapugong. Ay, anong maayo ko siningabuhaton man? Ang maayo pa siguro, apason ko siya sa lugar ng gigadoan nila. Pero kalayo man sa to eh. Oh, buisit! Buisit din!

0: 나는 그냥 봐.
1: 네? 알아 쏘쳐나? late 타고 마이 파 마이 모스코 가 마이 아가와. 마이 낙분동 가 살라키엔 사과 삼발이 나무나. 아비베 라온 그 비서 빈타나.
2: 파스터 존, thank you, Gida.
3: Welcome to Sister Mary Jane.
1: Si Mary Jane. Nakapauli na ginman siya kag... Handimal! Kaswit sa ilaw. Pare niyo, Giday. Kiguan ko sila.
3: Okay na?
2: Ay, huwag ako kabugaat nga naan sila. Ay, sige, Pastor.
1: Mary Jane! Wala kapagid maayawan!
4: Oy, Brother Jude. Good morning. Have a blessed day.
1: Hoy, Pastor! Luatan mo ng asawa ko, ha? Hindi na ni usong nila buhat nyo, eh.
4: Oh, brother.
2: Jude.
4: Relax. Hindi pa pari ang evil spirit sa kasing-kasing kagunahuna mo. Okay?
2: Jude. Ha? Hindi ka na makakig, please. Sundang hambali, Pastor. Hindi pagpahari ang panulay sa pangunahuna mo.
4: Brother Jude, nagsalaga sa ginapaminsan mo sa amo ni Sister Jane.
1: Maghipos ka! Mary Jane, nga awala mo ginasabat ang mga tawag ko. Tagwala ka man nagasin sa tiyap ko. Ano? Nagahuliray ka mo? Ha?
2: Jude!
4: Oh.
2: Kinahariyan ka naging sa panulaya, Jude!
4: Brother Jude, kasi gusto mo nga mapakaunseling. Willing ako magbulik sa imo.
2: Pastor! Pastor, please! I-help mong bana ko, Pastor, ay! Buligin ang bana ko, Pastor! Base kong kinarian, mangit siya sa panulay!
1: Ha?

gusto ko ihambal para hindi ko mahimo. Tungod na unahan na ako nila sa Bible verse. Dako gid ang pagduda ko nga marelasyon ang asawa ko kag sa pastor sa simbahan nila. Gusto ko na gid siya bulagan pero hindi ko man mahimo tungod palangga ko siya. Nagpadala gid ako sang sulat sa inyo programa agud magpangayo sang laykay. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Jude.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa sangkabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
2: Musical Score Michael Tabaki Jr.
0: Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: sa Kalibwa Clan. 94.5 K5 News FM. News FM. IK Gold Capsule. Ang kapsula galing hugot, obra para sa mata. Mas epektibo pa. IK Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Galing papaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, derigium, astigmatism, kaglucoma. Mag IK Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops ato at ang iCare Gold Capsule. Mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. iCare Gold.
1: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangunin ni siguro sa akon nga edad.

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Kung sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3.

0: dahil gobala ang imo dugo.
1: DTX 500.
0: Masamit ka bala gina energy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalida sa mga nagkalainlay nga energy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mga sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Mugali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kaya magwalaan ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mababakal sa mga butika. For Biotis, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotis, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotis.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar.
4: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
4: Di nakabalumanusik?
0: Performance mo pala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag vabuwas ka. Gara ka pataas ang energy, kag stamina. Para sa mas matukay nga performance.
4: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, apat gigasultada, pre. Biyag si misis, eh.
0: Extend Food Supplement for Men.
3: Tikasin.
0: Ginapakilala ang bagong nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
6: You're listening to 94.5. 4.5 K5 News FM. K5 News FM.
7: Mayroon ka bang kwentong buhay at pag-ibig na di mo makakalimutan?
8: I remember the days when you're here with me.
7: Mga nakaraang nais mong balikan. O mga tanong na matagal mo nang nabigyan ng kasagutan. Bibigandaan natin yan sa programang Secret Memories.
9: Secret Memories.
7: Kasama si Sweet Terry. My heart.

0: Secret Memories with Sweet Terry.
1: 46 minutes after 1 in the afternoon. Earlier, mga ka-K5, atin na nga rin pong nato ngayon ang panibagong kwento sa segment The Pages of Love, kwento ni Jude. Si Jude ang ating bidang karakter, mga ka-K5, na siguro hindi na talaga alam kung ano ang kanyang magiging reaksyon, ano ang kanyang mga pagtanggap, o kaya naman ano ang kanyang magiging feels kapag dumating sa punto na gusto niyang erase ang kanyang concern sa kanyang asawa. Pero hindi niya magawa-gawa dahil bago pa man masabi ang kanyang nais na sabihin, may pahaging na. May mga disclaimer na. Na para bang ka-K5, kapag itinuloy mo ang laman ng utak mo, mati ka, masamang tao ka na kagad. Kasi kung napakinggan mo itong ating kwento, masasabi mong medyo banal. Medyo banal ang kabaylang pani. Kaya ito namang ating bidang karakter, medyo nahihirapan din mag-rebat. Actually, sa totoo lang ka-K5, ako rin eh. The moment na napakinggan natin itong kwento, hanggang tawa-tawa na lang tayo. Iniisip kung paano ang magiging approach. Kasi tulad ng nasa kwento, baka ibalik din sa atin yung salitang, naku, makakarma ka. Kakaloka yung mga ganyang pagkakataon. Parang kapag mga ganito nang ganito yung makakausap, makakaharap, or makakainitan mo ka-K5, parang hirap na lang din magaling. But on a serious note, sa mga sitwasyon na ganyan kahirap ka-K5 iparating ang iyong concern at mahirap din solusyonan ang iyong problema kasi ayaw naman nilang mag-communicate. Lalo pa at ikaw rin ang nakikita mismo nilang problema. Para bang gagamitin kanila or gagamitan kanila ka-K5 ng kanilang technique. Ano ba tawag doon sa mga ganong approach ka-K5? Yun ba yung mind conditioning? Yun ba yung parang reverse psychology? Manipulation? O kaya naman gaslighting? Parang nabanggit na natin lahat, ano? Kasi parang all in one. Ganon na ganon yung ginawa sa ating bidang karakter. Pero uya, ka-K5, kung ikaw sa ganyang sitwasyon o mismong aminado ka sa iyong sarili na ganyan ka, naway practice what you preach. Naway hanggang hindi lang tayo salita. Matuto rin tayo na gawin kung ano man yung mga sinasabi natin. And above all, matuto rin tayong mag-assess ng ating mga sarili. Mag-reflect sa kung ano yung mga ginagawa po natin. Yung panay malinis lang. In line sa ating kwentong nato ngayon, handa ng ating tanong nga, kaya ikaw, i-ready mo na rin ang iyong kasagutan. Ang ating question of the day ay, ano nga bang yung gagawin kapag hindi marunong umamin ng pagkakamali ang partner mo? Again, ka-K5, ano nga bang yung gagawin kapag yung partner mo talaga nga namang walang accountability? Parang minsan sa buhay, lagi siyang perfect. Hindi na nagkamali. Laging tama. Well, ang inyong sagot, maaari nyo pong isend, i-comment sa aking page, hanapin lamang Sweet Terry, K5 News sa FAM Calib. Well, in a while, ipopose na po natin ang ating tanong ngayong hapon. Well, siguro para sa ilan mga ka-K5 ang kanilang gagawin, tumahimik na lang. Diba? Kapag talaga wala ka ng option, wala ka ng ibang choice, siguro tumahimik na lang hanggang sa mapagod, hanggang sa maubos, hanggang wala na. Yan mo na lang, wala rin namang magbabago, nagawa na. Ganun yan na lang siguro ang kanilang mga mindset, ano? Pero yung ilan, ang kanilang gagawin, exit na lang daw sa sitwasyong ganyan. Pwede rin, exit ka na rin sa buhay niya. Kasi naman, may ilan na naniniwala na both should be heard. Ganun daw dapat ang relasyon ka K5 para mag-work kayo pareho, para umayos ang inyong pagsasama. Dapat pareho kayo nakakasalita, pareho kayong napapakinggan, at hindi lang isa palagi ang tama. Yung iba, matik, hanap agad ng iba. Ganun. Thank you, next ang pen. Doon daw siya sa marunong mag-adjust at mayroong accountability. Yahoo! Ikaw naman, sagutin mo ang ating tanong ngayong hapon. Again, ka-K5, i-comment lamang yung kasagutan sa aking page. That's Sweet Terry, K5 News sa FAM Calib. And for now, tuloy po natin ang ating musikahan. Huwag na maglilipat pa ng radyo, manatiling na katutok. Sa kampyon na istasyon, ang K5 News FM.

0: nakatry sa GTX 500, anong mahambal mo sa ila?
1: Mabakal ng hamo.
2: Sa GTX 500, kay namigit ini sa atong nga lawas.
3: GTX 500.
0: Ako si Jean Paul Hinoroso, storyhan ta karon. Ano bala ang anxiety disorder? Kag ano ang correlation sini sa oxidative stress? Kag paano makabulig si GTX 500? Kapunta sila karon ng diskusyon si Dr. Ramil Oy, amon CEO, Dr. Ramil.
4: Actually, Sir GP, sunod sa datos, may aras ang 6 million ka mga Pilipino nga nagakabuhi nga may depression.
0: Gabi, no?
4: Mm. Kag bangod sini, ang Pilipinas ara sa pangatlo sa Western Pacific Region. Pinakamataas nga rate, ha? Sa ang gitawag mental health problems. Kung gainom tani ka sa GTX 500 kag may TC, layo ka sa anxiety kag depression, Sir GP.
0: Correct, ano? I agree. Pila sa mga pagtuon, naibaluan nga ang imbalance ang pro-oxidant, permite na ginabalik-balik, kag antioxidant, ang nagadamage sa cell components, including proteins, lipids, kag nucleic acids.
4: Ano ang hambal ko, Sir GP? Dapat mainom gid sang GTX 500 kag may TC. Imagine bala, wala gid ibato ang imo nga cellula sa oxidative stress, especially ang imo nga kuan, imo nga brain cells.
0: Ang brain,
4: no? Wala man kadaan gakaon utan, talagsa magagakaon prutas. Puro na lang noodles nga noodles da. Mas damo pa ang ginakaon nga pro-oxidants. Mahilig tam is pagkaon, junk foods,
0: uga,
4: damo, mantikaon, tambo kag karne. Natural nga manabage gina ang cellula sa imong brain.
0: Husto.
4: No, amo nang matabo. May lang kon anxiety lang, what if kon cancer be. Kag magtuhaw bangod sa pagpabaya sa imong alawas. Amo na importante, how important is the super antioxidant nga makita sa GTX 500 kag may TC para sa imong ikayong lawas.
0: Ang pag-inom sang GTX 500 kag may TC kada adlaw ang makapugong sa oxidative stress sa utok. Balikan ta ang damage nga matugas sini sa mga cells. Kung tuman na kadamo ang na-damage nga cells, this will lead to severe physiological distress.
3: GTX 500.
5: Ako si Tomas Jol sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
6: Sugod lang nag-inom ka
5: GTX 500.
6: Kailan nakabulan ka ginom GTX 500?
5: Almost 3 months na.
6: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
5: 3 times hindi.
6: Kamusta ang alay sa kamot?
5: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa GTX 500.
3: GTX 500!
0: Now, paano makaapekto ang oxidative stress sa utok, Dr. Ramil?
4: Although 2% lang, Sir GP, ang total body weight ng brain, pero ini nag-consume sang 20% na sa imo nga oxygen.
0: Oxygen nga ginaginawa.
4: Kabalo naman kita nga ang oxygen nga ginagamit sang cellula, especially sa imo nga brain cells, sa aerobic cellular respiration, kag ini ang nagaresulta sang free radicals. In short, ang brain, Sir GP, isa sa mga pinaka gasto sang glucose kag oxygen. Oh. Meaning pa, kay gagamit siya sa imo glucose kag sa imo nga oxygen, damo free radicals ang gakatabo.
0: Yari ang pinakarason kung nga ang central nervous system ang vulnerable sa oxidative stress. Una, limited ang regenerative capacity sang mga neutral cells, no? Tapos ang mitotic or natapos na ang mitotic activity, amo ni blang pag cell divide sang mga neurons, gani wala na ini nagareplicate. Ikadua, ang structural characteristics sang neurons ang sensitive katama sa oxidation as compared sa mga cells sang ibang organs.
4: Amara, Sir JP, nga kung wala ka nag-GTX 500 kag may TC, tingala ka, gulpi lang galingin ulo mo. Tapos, gina-migraine ka. Naga-mental block ka. Tapos, confused ka, bangod ina sang mataas nga free radicals sa imong brain, which is cause ang gitawag oxidative stress. Kag of course, ang sobrang nga worry and fear, that's anxiety.
0: Correct.
4: In the first sign of anxiety, importante na gid nga, painumun mo na GTX 500 kag may TC. The reason why, the more nga sige siya kasubo, sige ka worry, the more nga damo free radicals ang brain. So you need antioxidant. Di wala na tas ang pwedeng ma-offer nga pinakataas ang iyang antioxidant properties. Makita lang sa GTX 500 kag may TC na. So, hindi maghulat, hindi na hulat pa nga ma-develop ang generalized anxiety disorder o kung God. Hindi na may sa imong pag-eskwela, sa imong trabaho, even sa imong socialization, Sir GP, kag bisan pa sa imong pamilya. Mangin malipayon, aktibo kag progressive. GTX 500 kag may TC na kanadlaw.
3: GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mang nga ka K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Secret Memories with Sweet Terry.

0: Secret Memories with Sweet Terry.
1: Yeah, right. 94.5 K-Fab News sa FM Kalibo pa rin ang inyong pinapakinggan.
2: Yeah!
1: Oras natin ka K-5, 2:14. And kamusta ka naman sa mga oras na ito ba? Tahimik. Anyari sa'yo, Beshi? Ikaw, ka K-5 na palaging maingay, palaging magulo, karaniwan ay di talaga napipirme sa isang lugar. Ngayon, medyo behave ka sa tabi. Alam mo yung mga ganyang gestures ka K-5, ganyang mga ugali, ay talagang noticeable kapag may mga nagbabago sa kanila. Kaya di ka na rin talaga magugulat kapag may mga circle of friend ka, K-5, na mapapatanong, anyari sa'yo? Hindi ka naman ganyan eh. Impostor ka ba? May mga ganyang tanong. Pero sabi ng ilan mga kaka-K5, usually may mga reason daw naman talaga kahit pa ang mga maiingay na tao ay tumatahimik rin. And kadalasan, ang kanilang mga rason na kapag ang isang tao tahimik ka, pwede, inaantok yan. Ikaw ba, isa ka rin sa mga inaantok sa mga oras na ito? Hindi rin talaga natin maididenay, ano? Lalo at usual na nafe-feel mo yan tuwing mga ganitong siesta moment. Pero okay lang din yan, K-5, yung paantok-antok. Yung tahimik dahil inaantok. Kesa naman chika yan ang chika tapos walang ending ang kwento. Oh, aminin. May mga ganyan eh, yung mga magagaling magkwento, tapos kapag nasa kalagitnaan na medyo gumaganda na ang istorya, wala nang magiging ending kasi patulog na rin sila. Sila mismo inaantok sa sarili nilang kwento. Pero pwede din na baka tahimik yan dahil may mga iniinda. Kasi kung mapapansin mo ka K-5, di rin talaga matatahimik ang isang maligalig hanggat walang sakit. Kaya minsan, isa talaga yan sa ating mga conclusion. Eh, siguro may sakit yan, kaya tahimik. Kaya napipirma sa isang sakit. Or siguro, may mga iniisip. In fairness, nag-iisip na. O siguro may mga namimiss. Ayan tayo eh. Patahi-tahimik lang, may mga naaalala na pala. O dyan na siguro pumapasok yung mga ideyang nagbabago dahil may bago. May ganon. And of course, I know you can relate ka K-5. Lalo at minsan mo na rin na naramdaman na mapapatahimik ka talaga kahit gaano ka pakaligalig the moment na sumakit ang tiyan mo. Sa talaga sa mga panalangin mo ka K-5, lalo kapag ikaw ay nasa mga pampasaherong sasakyan. Hindi maging uga-uga yung sinasakyan mo. O kaya naman hindi madaan sa humps. Alam mo yung feeling na hindi ka naman natatakot or wala ka naman ibang feels pero tumatayo ang mga balahibo mo. Ganyang intense ka K-5 ang iyong nararamdaman kapag nagkaroon ka ng upset stomach. Kapag uncomfortable ang iyong ikaw ba naman kasi, sabi mo, paninindigan mo talaga ang food is life. And madalas mo pang ginajustify sa mga eksena mong ganyan. Yung linyahang, bawal masayang yan. Maraming nagugutom. O kaya naman, dapat daw hindi sinasayang ang blessing. Kaya hindi tinatanggihan. Kaya accept lang ng accept. Kahit busog, go lang ng go. Problema minsan ka K-5 kapag napapasobra ay syempre nagkakaroon ng discomfort sa ating mga tiyan kasi tao ka lang din naman minsan maliit lang din ang iyong bodega sa iyong tiyan kaya naman panigurado kapag napasobra ay hindi rin maganda and may mga pagkakataon yan na alam mo yun kapag may kaunting problema sa iyong tiyan ka K-5 kahit siguro konti pa lang iyong makain minsan nga kahit sinasatisfy mo pa lang ang iyong cravings, hindi mo talaga ma-push through. Dahil, sabi nga natin, may problema sa iyong tiyan. Kaya kung kahalintulad mo rin ang mga ganyang eksena, ayaw mo na all the time ay i-deprive mo na lang ang iyong sarili. Iseset aside mo na lang ang masasarap na pagkain. Dahil, ang epekto ay parang hindi maganda ang timpla ng iyong tiyan. Last with Clinicas Probiotics. Yun, no? Sa mga kakaibay po natin nagtatanong, nag-iisip, ano ba? Ano bang pwedeng gawin para naman at least, diba, kahit papaano ay maibsan ang sakit na kanilang nararamdaman? In particular sa kanilang mga tiyan. Well, kaka-K5 again, para happy lagi ang iyong tummy, Para mapanatili po natin ang pagkakaroon ng healthy digestion, syempre sumunod tayo sa healthy lifestyle. And sabayan na rin natin ang pag-inom ng Clinica's Probiotics. Yahoo! O yeah, sa mga hindi nakakaalam, ang Clinica's Probiotics ay may sapat na probiotic na makakatulong po na mabalance ang good bacteria sa ating mga gut. And syempre with that, maiiwasan na po natin yung mga upset stomach, yung pagiging bloated, at iba pang problema sa ating mga tiyan. Kaya pwede mo nang masatisfy si cravings. Hindi ka na magsasuffer o kaya naman mako-conscious na konti palang nakain. Medyo hugis buntis. Alas ka na pagkakamala na buntis, pero yung totoo ka kayo, busog ka lang talaga. O kaya naman, bloated ka lang talaga. So again, Clinica's Probiotics is the key. Maraming mo yung i-check kung available sa pinakamalapit na branch ng klinika sa inyong lugar. Dito sa Bayan ng Kalibo, maaari ka magtungo sa Raffender's Building, Osmeña Avenue, Barangay Estancia, Kalibo. And FYI, sa patuloy na nag-e-enquire,

0: Hapon, ano nga ba ang iyong gagawin kapag yung partner mo ay wala talagang accountability? Hindi marunong umamin ng pagkakamali. Again, ano nga bang iyong gagawin kapag hindi marunong umamin ng pagkakamali ang partner mo? Comment mo na yan, ha? Posted na po yan sa aking page. Hanapin lamang Sweet Terry, K5 News sa FOM Clip. And for now, back to the music muna tayo. Kasama niyo pa rin
1: Sweet Terry!

0: Sakha Libwa Clan dari 4.5 K5 News FM. I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagi hugot obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops ato at ang I Care Gold Capsule, mabagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. I Care Gold.
1: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangunin ni siguro sa akon nga edad, 55.

0: D3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3.

0: mahig ko pala ang imudugo.
1: DTX 500.
0: Masamig ka pala gina allergy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatindlo sa imo mahig ko nga dugo.
0: Nga sa masamig,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamig isang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Pamahal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamhan katampis. Inaang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabahal sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mabali si baby, masamay ko gina-allergy. Kaya magwalaan ko kag manginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskob ang resistensya sa klinika. For Biotics. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
3: Babakan sa mga butika.
4: Nagabaho ba lang ilok mo?
5: Yucky!
4: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
6: Preto nyo, day, musta ang bulang kape, pre?
7: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalumanusik?
8: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag vabuwas ka. Gara ka pataas ang energy, kag stamina. Para sa mas matukay nga performance.
6: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
7: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: Tikasin.
8: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunauna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup.
0: Babakal sa mga butika.
8: Nagapangita ka bala sa food supplement nga barato, kalidad kag aprobado sa mga eksperto? Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sport Bionics, Mighty

ating programang Secret Memories. Oras po natin, 2:48. And as promised mga kaka-K5, bago tayo umeksita, bibigyan po muna natin ang final take ang kwento ni Jude. Nating nato ngayon sa segment The Pages of Love. Well, sabi nga natin kanina, parang mahirap magbigay o kaya naman, anong approach kaya ang pwede nating gawin? Ano yung pwede nating sabihin? Kung hindi ka pa man nakakapagsalita ka K5, may mga pauna na silang puna. May mga disclaimer na nakaagad na parang kapag itinuloy mo ang gusto mong sabihin, ang iyong ini-re-raise sana na concern, talaga nga naman matik masamang tao ka na kaagad. Na parang hindi ka pabor sa kanilang pagiging banal. Pero para biro mga ka-K5, sa siguro sa mga masasabi natin sa mga eksenang ganyan is practice what you preach. Kaya ng madalas nating sabihin, mahirap kung hindi nakikita sa'yo ang mga sinasabi mong gawin dapat ng iba. Mahirap magbanal-banalan ka K5, lalo't online lang naman yan. Pero sa totoong buhay, parang di naman nakikita sa iyo. Bagkos parang kabaliktaran ang iyong ugali. Pero sa totoo lang, no judgment or no hate naman sa may mga iba't ibang paniniwala. Pero ang point lang naman natin, kaka-K5, siguro ay huwag gawing alibi o kaya naman pang disclaimer yung mga ganyang paniniwala para pag-usapan kung ano nga naman talaga ang issue. O kaya naman, isi-set aside na lang yung issue kasi naniniwala ka na ikaw palagi ang tama. Mahirap ma-dismiss ang issue kasi naniniwala tayo kaka-K5 na hindi masusolusyonan ang isang problema at hindi pagkakaintindihan kung hindi mo rin talaga nanonotice ang iyong sarili na may kakulangan. Kasi akala mo sa sarili mo, perfect! Diba? Akala mo hindi ka nagkakasala, walang pagkakamali, napakalinis, ganun. At kung yung itinuturing mo namang problema ay yung taong nais lang naman na mag-raise ng concern. Okay? Yung problema dyan, kaka-K5 ba papaisip ka talaga kung sino sa inyong dalawa? Sabi ka natin sa kwentong ating natunghayan, hindi rin natin ma-define kaka-K5 kung yung pamamaraan ay bahagi ng mind conditioning, kung pang-reverse psychology, o kaya naman siguro manipulation. Pwede rin, gaslighting, na para bang ikaw na gusto mo lang sanang itama ang mga pagkakamali, gusto mo lang sanang ihayag kung ano yung uncomfy sa iyong nararamdaman, yung hindi mo pagpabor sa iyong mga nakikita, talaga nga naman na parang nababackfire ka kagad. Nababounce back agad sa iyo kahit hindi mo pa man sinasabi. Kasi yung sasabihin agad, naku, makakarma ka. Karma agad. Kakaloka. Kaya nga sinasabi natin kaka-K5, hindi talaga yan masusolusyonan kapag ikaw yung nakikita nilang problema. On the other hand, wala namang perfect kaka-K5. Kaya imbes na magtago sa ipinoportray mong kalinisan, okay lang din minsan na umamin ang iyong kakulangan. Okay lang din umamin ang mga pagkakamay. Diyan ka mas mabubuhay na lightweight lang. Handsome. Mas magiging light ang buhay ka K5 kapag in-acknowledge, ina-appreciate mo rin ang iyong flaws. At syempre bilang tao, wala namang perfect. Galing close to perfection. Kaya normal lang na minsan, meron ka rin talagang mga kakulangan. Importante lang naman dyan. Yun nga, sabi natin, ini-embrace natin and willing tayong baguhin. Mas magiging okay ang buhay ka K5, mas magiging okay rin tayo sa mga nakasurround sa atin. Kapag syempre na pag-uusapan at nabibigyan ng solusyon ang bawat hindi pagkakaintindihan. 2:51 ang ating oras. Maraming salamat ka K5. So walang saong pakikinig at pakikibahagi sa ating programa everyday. Muli, magkakasama at magkakarinigan po tayo bukas, same time and same station. For now, kailangan na po nating pansamantalang magpaalam. This has been your DJ, Sweet Terry, wishing you all a great Thursday, everyone!

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
1: Ma-checklist na ta?
2: Ma-checklist na ta, no?
3: Ang D3 Bio na hindi mahimo sang vitamin D3, pwede siya sa acne. Kung may ara kamot aga bulutoy, punggod gadagko kayo, nami siya puson kag ibutang. May studies og nalantaw ko, it will help treat acne, no? Bangod sa iya sini nga, antibacterial effect.
1: Antifungal,
3: antifungal, antibacterial, antiviral. So nami siya sa mga acne.
1: Pangkuan la overnight.
3: Buhuan mo lang gamay, kag ikwan iduot mo lang sa sino sini nga acne, kampiyon mo na bis,
1: syempre. Natural pa.
3: Natural pa. So, ay ka problema, hindi ka madlo.
1: Aside siya nang ibutang niya, inong gid siya.
3: Inong pagit. So, doay pa kuya kabati ngang D3 para sa acne. No, araya, pwede gid ang D3 Bio. That's why ma-D3 Bio na kuya, Sir Boy.
1: Siling ni Sir Kevin, amani, ang extra virgin coconut oil na sa D3 Bio, importante gid sa mga immunocompromised individuals.
3: Correct.
1: Nga, Sir Boy, number one, ang mga immunocompromised individuals, niblang hina ng ilang immune system or mango ng ilang immune system. Di siyempre, mainom sila kay impaired na, hina na. Meaning pa, ang BCO, amo na na itong ma-play against sa mga pathogens, against sa mga kagaw. Kaya ang immune D3 may BCO mo. Number 2 nga rason. The extra virgin coconut oil nga aras D3 Bio, siyempre may MCT. Ma-reduce ang stress sang imo nga immune system. Kay that MCT, especially the monolaurin, makanto sa mga selula, mabantay na itong adaan, Sir Boy.
3: Correct.
1: May forces na nga gauna before ang immune system mataki. So, nakasiling ko nga, kung kinanglanon sa bata, may tigulang. Edad, mas kinanglanon pa sa mga tigulang ang D3 Bio.
3: Correct.
1: Kaya nga man, siyempre, tigulang ng ilang soldado. So, para hindi ma-stress, hindi kapoy, may nag-una na sa ila. Kagsiling pa niya, ang extra virgin coconut oil nga makita mo sa D3 Bio, ga-serve siya as immediate response sa infection. Masiling ang BCO, ay kulabot sa imo na immune system, mauna na ko niya. Especially the monolaurin. Kamo na lang manghimos.
2: Himos na lang.
1: Himos na lang. At least, ang imo nga immune system, makapokus pa sa iban pa niya nga
2: purpose.
1: Like white blood cells. Mag-repair sa imo mga tissues rather than fighting infection. Abi mo, ang soldado sa Pilipinas, ang ilaobra, gira lang. No. They have also a group
3: engineering battalion.
1: Engineering battalion. Ang ilaobra ya, hindi pang tira. Gasiminto sila ya.
2: Same
1: sa aton lawas. Tungod kay ang imo nga D3 may BCO, may extra virgin coconut oil, sila na tumauna.
4: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
1: Ako Sir Boy, namian ko sa D3 Bio compare mo sa ordinaryo lang D3. Siyempre, number one, may D3 Bio, may BCO ang D3 Bio. Ang namihan ko is, gina-promote niya ang production sang imong mucus lining. Meaning pa, halin sa ba mo pagadto sa tinai, ang lamig-lamig, Sir Boy, mga mucus, ara, matkaya niya itrap ang mga kagaw. Kita mo nga ang agaubo ka, may ikuan?
2: May plima.
3: Naputos na tong bakterya to.
1: Ginputos na to, pagwana. That's natural nga paagi. No? Amo na nga, mas gusto ko nga mag-D3 Bio ko kayo man, ginakuan niya ang production sa imong mucus to trap sa tanan ng mga pathogen, mga kagaw nga gasulod sa imong alimentary canal.
3: Sa baba pa lang, ha?
1: Sa baba pa lang. Yeah. Wala na sa D3, ara lang gina sa D3 Bio.
3: Correct.
1: Para mag-produce ang mucus sa imong mucus lining. Din ka, ma-D3 ka nga plain or D3 Bio ka. Kag, ang hindi gin matawaran nga nami gin sa D3 Bio, Sir Boy, the lauric acid of D3 Bio, nga kaya niya simintohon ang cancer cell. Kung may cancer cell sa imong lawas, nga wala pa magdamo, matamaton niya siminto, Sir Boy. Sa dara nga masiminto na niya, paano siya makakuha sang nutrients nga kawaton niya sa imong lawas kung masiminto na siya?
3: Manchap.
1: So once nga good manchap, patay siya. So it will promote apoptosis. Ang namian ko sa D3 Bio, kay kung D3 lang, it will go to your immune system, then your immune system will fight against your cancer cells. Pero kung D3 Bio, si D3 makanto sa immune system, si BCO, the lauric acid, ma-direct pakanto sa imong mga cancer cells, simintohon niya, ano pangawayon sa imong mga kwan? Wala stress ang
5: hindi na sa mga active
1: kung ng cancer cell. Bio ka, Sir Boy.
0: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio. Health News. ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, kajami mo sa musikahan, sa balita, maasahan sa public service. Always number one. Number one. Number one. K5 News FM.

0: Ang kakampyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga, nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. iCare Gold, ang iCare Kapsula. Nga mas ginpapasko kag mas ginpanami. iCare Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-iCare Gold na! Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika.
2: E3 Bio!
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio!
0: Ang D3 Bio!
2: Yung may Visio!
0: Ang Visio!
2: Yung may D3!
0: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio!

0: Kumbaga pala durum pala ang imo panulukan.
1: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauhaw.
0: Si may diabetes ka na.
1: Ang DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagkapanubo.
1: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
1: Mighty C.
0: Ang alkaline nga vitamin C.
2: Kung si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Kunti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akon nga kubra. Alerto gid ko. Sabay ni Katoras. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Dabis gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C.
1: Mabakal nga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledis, mas mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnumbo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Erina. Firmi lang ga hulong akon ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akon ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika.
0: Extend food supplement for men.
5: Ako si Brid Domingo. Extend food supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend food supplement for men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men.
6: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya.
0: Mugs4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na.
1: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, saka sales rep.
8: So na.
7: Good day, magid ako sa akong body odor.
8: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong.
8: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: naghamis ka nagbutik gid ako nga panit.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
9: Gagabasa na naman bala ang imo.
10: Ay, gabasa na naman?
9: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
11: Always nagabasa?
9: Kag nagabaho ang kilikili?
11: Mag-Clinical Deo Fresh
9: para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Clinical Deo Fresh.
10: Nagabasa na naman, balaga.
9: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
11: Clinical Deo Fresh
9: para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Nagapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto.
0: Clinical Deltanativo Medicina and Wellness Center.
11: Kumpleto sa mga suplemento.
0: Clinical DTX 500.
11: Clinical D3 Bio.
0: Clinical Sport Biotics.
11: Mighty

0: Ramil Uy, TTX 500.
1: Diyan na mag-aso, taga Alibabay, Mabigo.
2: Ang imong sugar sa una, pila man?
1: 300.
2: Kano sa amakan nag-start og inom og TTX 500?
1: Mga duha pa kasi man kapin.
2: Pila imong nainom TTX 500?
1: Pag yun ka sub.
2: Duha ra ka sub? Yun sa amin yung pag-inom.
1: Tumultag og gabi eh.
2: Mga pulo. Mga pulo ra ka adlaw imong tumar.
1: Oo. Oh.
2: Hindi, pila naman yung sugar ni Moron?
1: 126 na lang taong kaluis Ginoo.
0: TTX 500.
3: Ako si Jean Paul Generoso. Masa may kabala expose sa tao nagapanigarilyo? Ang inyo kaingod balay, inyo bana, inyo utod, inyo tiyo, inyo amay, nagapanigarilyo, anong delikado? Sa second hand smoke. Istoryahanta ina karon, kaupunta sa diskasyon, Doc Ramil Uy, aton CEO. Istoryahanta ang isa ka bisyo nga makahalit hindi lamang sa lawasang nagasuyop, kundi kalakip man ang makahaklo sang aso sini. Ang pagpanigarilyo ang isa ka bisyong addictive kag destructive sa mga cells.
4: Kada to Sir GP, siguro mga sobra 100,000 ka Pilipinos ang gakapatay bangod sa balatian, bangod sa pagpanigarilyo. 21% sini ang kadamuon nagkapatay ahalin sa mga lalaki nga Pilipino nga bangod sa tobacco smoke. Madamo nga naghakulo sang second hand smoke kaglaban sini wala pa ya gainom DTX 500, wala may TC. Kaya nga, wala sila antioxidant, Sir GP. Haklo lang haklo ah. Wala inom DTX 500 kag may TC, wala sila antioxidant.
3: Ang aso sang sigarilyo ang may ara sang masobra 4,000 ka mga identified ingredients including nicotine, ammonia, acrolein, acetaldehyde, polycyclic aromatic hydrocarbons, carbon monoxide, nitrogen oxides, hydrogen cyanide, trace metals kag madamo pa nga mga carcinogenic compounds.
4: Kung delikado sa mga nagasmoke, mas delikado ang sikanan smoker. Hindi basta-basta nga mga toxic chemicals ang mahaklo mo, Sir GP, sa sigarilyo. No? Kung kinanglan mo mag-DTX 500 kag may TC nga wala ka bisyo, mas nagid nga kinahanglan kung gapanigarilyo ka or mas masami may tupad ka nga gapanigarilyo.
0: DTX 500.
5: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, kagahilamunan, barangay 1.

0: kinabuhan mo.
1: Sa Detex 500, kay namigit ini sa aton nga lawas.
2: Detex 500.
3: Now, ang lain pa, ang paghaklo sa second hand smoke, inabala ang aso sa tupad mo nga nagapanigarilo. Ini ang may carcinogens nga arsenic.
2: Grabe, arsenic poison.
3: May polonium 21, bensin, may lead, may formaldehyde. No? Ang pamangkot, kapila ka maghaklo sa sigarilyo halin sa pagkabata mo. Halin sa bana mo, or halin sa utod mo, halin sa migo mo. Mm. No? Ang question, kapila man gagainom Detex 500 kag Mighty C or Pure C para maprotektahan ang selula mo?
2: Correct.
3: Especially ang baga.
2: Oho. So, no, sa Center for Disease Control and Prevention or CDC, secondhand smoke kills more than 42,000 non-smoker each year.
3: Kung may budget ka sa sigarilyo, dapat may budget ka sa Detex 500 kag Mighty C. Ang muna dapat na himuon. Now, hindi pa ulit ang tanan, Sir JP. Ang adlaw-adlaw ni mo mga pag-inom sa Detex 500 kag Mighty C or Pure C, ang amat-amat nga mag-repair sang damage nga nahimo sa secondhand smoke sa imo nga mga selula while protecting it from further damage sa padayon nga paghaklo mo sang aso. Ang endothelial cells, Sir JP, amo ni ang nag-release sa mga substances nga nagakontrol sang relaxation kag contraction sang heart.
2: Mm.
3: Kag so iniman ang nag-release ang enzyme nga nagakontrol sang blood clotting, immune function kag platelet. Amo na nga importante ang role sang endothelial cells and then gub-on lang sa secondhand smoke, dapat ya proteksyonan mo gamit GDT X500 kag Mighty C. Lantaw bla, Sir JP, sa balay nyo agapanigarilyo sa tatay, agapanigarilyo imo uto, imo tiyo, aga pa haklo mo ng secondhand smoke, sakay ka sa jeep, tupad mo agapanigarilyo, sulod ka CR, bawa sigarilyo, kadtukas kapiyan may atuman.
2: Oh.
3: No? Meaning halos oras-oras expose ka sa carcinogenic compounds halin sa sigarilyo. So dapat adlaw-adlaw mo proteksyonan ang imo nga selula gamit ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
2: DTX 500.
1: 27 lot, 57 akong edad.
4: Ano ginabatsyag mo sa una?
1: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
4: Pagkumar mo sang DTX 500 sa isang adlaw kapila ka
1: maginom. 3 times a day ginakon ang DTX.
4: Okay.
1: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
4: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
1: 180 over 100.
4: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
1: 120 over 90.
2: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabakal, sumagmuti ka.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon ng mga tagpalamati. Padayunog natin subong sa pagsipad-sipad ang matahong nakasumpun sa katong drama sa kaginan. Medyo kit makuhaan sa leksyon. Nagkinatig uluhan. Rehas sa kasaysayan.
1: Sobrang salig!

0: Manggaranon di galing amo ni Rosie, no? Ang mga gamit din sa sulod sa balay, ho? Kamanga nami. Kag, may mga display pa din mga imported ng mga whiskey, ho? Kag, mga display ng mga figurines, dre, ho? Bah! Kabalahalon, gindi mo? Balanon yun sa itsura, eh.
1: Pugay, ah.
0: Tiba-tiba yung dami si Dekon Matabo. Tiba-tiba yung dami. Tiba-tiba. Taugan ko bala siya po. Kag-ipakita ko sa iyang nakita ko. Malalaway gining animal nga to mo. Malaway gid siya. Taugan ko siya bala.

0: Hei, Rosie. Ay, hilot-hilot ako sa tiil kagamot, be. Kay gusto ko magtulog temprano.
1: Oo, Lola.
0: Ano ato, Rosie? May naglagapok sa sala o kung sa kusina?
1: Kakakuan, Lola, tanawan ko, anay. Basi kon koring lang ato, ah.
0: Ay, i-double check ang gate, ha, kag ang mga pertahan. Ay, kay basi bala kun sudlon kita sang mga kawatan. Bahu, usyo nga daan subong ang kinawatay, eh.
1: Lola, diri ka lang, anay, ha. Hula tala ako diri, Lola Clara. Kay libuton ko na yung bilong nga balay.

0: ilang gabang ya. Pati bagi na yung whiskey. Kawaton to paginapak. Hindi ah. Ang medyo mag-anang dabi.
1: Gusto no? Kamango kita ako niya. Kwarta na lang tuod ka mga alahas no?
0: Amo na.
1: Sina, paano luto iba no?
2: Pakboy? Pakboy? Ngaari ka mo din sa sulod sa... Sa balahay ka? Si Apon? Ari man? Ano ang buong silingan sa
3: hello,
2: sumi?
3: Hello, hello, Rosie!
2: Ano ini? Ginakawatan ninyong amo ko?
1: Kalma lang, Dabla. Eh, ating kapatid tadi. Itudo sa amon ko din gintago sa ama mong mga alahas. Pating kwarta.
0: Nan?
1: Di ba na siling mo? Ginpakita sa imo mga alahas siya. Kagang kwarta nga binandol.
2: Hindi ko pagitudlo sa inyo. Traidor ka, Pak. Ginsaligan ta ka, Pak Boy.
1: Rose, hindi pa pwede tang ulo ko, ha? Pati iha ko. Kung hindi mo gustong ihawon ta ka, kita mo niya,
2: Hindi. Kutsilyo ina, Pak Boy. Dito mo'y naging kuha sa dirty kitchen?
1: Oo. Kag-amoning gamiton ko sa pagpatay sa inyo sa tigulang.
2: Hindi kami pagpatsa, Pakboy. Maluhi ka.
1: Pwes, kung hindi ka gusto kagurutan kong liog mo, lakat. Lakat una. Kay masunod kami sa imo. Agitudlo mo sa amon kung sa diin natago ang alaka sa kwarta sa ngama mo.
0: Hoy, lakat. Nakabati ka? Lakat na. Sige.
2: Oh.

0: the food superman for men.
1: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, gid sa extend. Baayaw, gid kami ni mister.
0: Extend food superman for men. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: Ay, ba... Si no, kamo.
1: Salon!
0: Ay, Diyos ko.
1: Itundo ko sa din ang kwarta ka, mga lahas. Hapon, ikaw ang bahala sa tigula. Kaya kung bahala sa agdi ngayon eh.
0: Mga adimal ka mo. Ay, Roshi, sa ano nakasulod ang mga lalaki nga inedere? Dere sa atong sulod balay, ha? Ikaw ang nagpasulod sa ila? Ha, ikaw?
2: Ha? Lola sa rigid. Nagsaligid ako ng mga maayong nga tao si Pacboy. Nagsaligid ako.
1: Wala na damo ka tama pa. Di nang kwarta ka mga lahas.
3: Sampulan ta na balapak. Ay, kadugay man. Matrabisiya kita di karon mo.
1: Rose, wala ka na hadlok mapatay. Wala ko bala na hadlok mapatay tao. Pariyosin eh, oh.
0: Ay, mga siyapat ka mo! Siyapat ka mo!
4: Sumukot sa sandali ko.
1: Kakao man!
0: Ay, mga siyapat ka mo! Higit pilasa ni Diyos si Rose!
3: Kakao man! Kisingan taman ko makadulot ng konsilyo ngayon eh, oh!
2: Higit pilasa niyo, no? Liaw ni Lola Clara! Pag-asapat ka mo! Pag-asapat ka mo! Ako na lang ang matyan ninyo! Dirty ghoul!
1: Unungay kita mo karong nga doa! Kung hindi nyo ba itundos sa mong, kung sanin nyo gintago ang kwarta ng mga lahas, ha?
3: Kirahuta na lang ni sila pa ka!
1: Kadugay man! Teno! Dalon mo na sa kamatayan ng manggan mo? Lola? Ha? Hindi mo gitbang itundo?
3: Ay putis! Kadugay, ho! Oh. Ariwa, aringin mo eh!
1: Man!
2: Lola!
0: Chang! Imbulombo!
2: Hindi, Lola! Lola! Lola, itundo na lang sa ila! Itundo na lang sa ila!
0: Ba't yun man ihapon nila kita, Rose? Inali na siguro ko ita. Ba't yun ihapon nila kita? Kod itutlo ta, kod siya din ang kwarta kang mga alahas. Gani, Rose, hindi ko mag-inudlo.
1: Kada mo sa drama? Sorry, kid Rose. Iwasan tan lang ka.
2: Hindi. Manuhin ka, hindi. Lola, hindi ba ako gusto mapatay? Ihatag na lang sa ilang gusto nila. Maluhoy ka! Maluhoy ka, Lola!

0: Hello? Police headquarters 12.
1: Sir, sir! May dua kami kalalaking na nakita nga naglabay sa CCTV sa tubang sa Amon Gate, sir. Nagali sila sa tupad na Amon Balay, sir. Kag daw, kamalamalahan sa mga itsura nila, sir mo.
0: So, di lang address, sir. Kag pwede ko may balanggo sino ini, sir.
1: Sa kalye 3, sir. Si Toto ni, sir.

0: buisit. Walang pulos ang lakata. Gabi ko yung kwarta na.
1: Gagang tigulang. Sungak-sungak, gid. Di si Didugi siya yung balunon sa kamatayon ng manggad niya.
0: Kato, piho gito. Nga balunon niya, gid, sa kamatayon ng manggad niya.
1: Kag si Rosie, itip, gid, to.
0: Amo na gani. Kinahanglan niya matiwas, gid, sila. Ikaw rin, di. Presohan, gid, ang tupa, tani.
1: Amo, gid, eh.

0: Roger.
1: Lola. Lola. Lola, sorry, kid, Lola. Sorry, kid.
0: No, I don't make a token. She's an imam. Mopeline.
1: Lola Clara, ang cellphone ko. Hari sa bulsa ko. Hari sa bulsa ko.

Sinining na gatawag sa akon man. Si Rosie man ini? Sabdon ko. Ito kinakulbaan ako sa ngining at awagaw. Pasip may malain nga natabo kay mami. Hello? Rosie? Nakatawag ka man. Rosie? Rosie? Ano man? Nagatawag ka kag wala ka nagasabat? Hello? Hello, Rosie? Ay, nanong ka muda man? Rosie, sabat? Ginapamangkot ko ikaw! Rosie, okay lang si mami?

0: GTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas nga ako nga sugar na batihan ko ang GTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnumbo ang ako sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: GTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butiga.
0: GTX Coffee

Maluwas pa ihan sa patod yung kamatayon ang duha. Lulaklara ka grusi o kondrosindo. Mga abyan, sunagin sa pagpamati. Ang katapusan niya bahin sa atong drama sa kahanginan. Ngayon yung makuhaan sa pagturunan niya ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan, supra nga salig. Ginsulat sa direksyon ni Linilia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tabaki Jr. Recording Engineer Nuli Aparicio. Special Sound Effects Melvin Flores Plotenia. Kaginiang inyo alagad EJ Liva. Bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center. Ang kampiyon nga istasyon.

0: Ramil Uy.
1: TTX 500.
2: Ginakano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatsyan ko sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka pati namon nga may TTX 500.
3: Sa kapila ka maginan?
2: Sa pilmero, katatlo, sa subong kaduanan.
3: Subong kamusta?
2: Huwain ko ginabatsyan maskin gamay.
3: Anong mamba?

0: mo magbalagay, wala mo bata, tapos hindi mo sexually satisfied, di grabe na nang agumahanay niyo. So, same na siya. Mang marital sexual obligation, Sir GP. Dako gin, Sir GP, ang papel sang antioxidant sa pag-amblig sang reproductive health. Di, terminator balik-balik, ang pag-inom sa DTX 500, ang pag-inom sa MITC or PureC, opdan sa pagkaon sa prutas, utan, mas gadamo imo bata. So, kining mga damo bata, plakawan giniya kuan, prutas.
1: At tuloy, Dr. Ramil, duha ka klase ang problema sa lalaki sa reproductive health, no? Impotence kag sterility. When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang magatindog yapon ang transmitter. Pero wala lang sang kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babayi, hindi siya, I mean, maka-perform siya, no? Sang kapabilidad, sang sexual acts. Makahimo siya sang iyang marital obligation. Pero, hindi lang makabata ang ing lalaki nga baog. Samtang impotence naman, tindi giniya makatindog ang iya.
0: Ang uraro.
1: Uraro.
2: DTX 500.
0: Hapos lang na yan, Sir JP, kung sperm count lang ang problema. Dugangan. Sa isa ka normal nga semen, mayara na siya 40 million to 300 million.
1: Kadamo.
0: Kada kwan, sperm per milliliter.
1: Milliliter?
0: Grabe. Depende na sa condition sa lawas mo. Pero kung palainom ka ni TX, may mga study, Sir GP, nga kung ang lalaki palainom damo vitamin C, mas gadamo ang anong sperm count. So, ang production niya maayo, kag ang viable sang sperm cells para nga mabusong ang asawa aragi.
2: DTX 500.
3: Si Catalina Habagat.
4: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sang DTX 500?
3: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag domicho may nag, ano na, hindi na kong kakita. Nagbakal ko dahil sa DTX, inang pulo kabilo.

0: kaya mata.
1: TTX 500.
2: Dok, ano blak damo ang sperm count nga kun low ang lalaki ano?
3: Si ang iban zero na gidyay. Ang iban iskan 10 lang na og 20.
2: Oo, million
3: hindi na kabata. Mm. So kung amo na kanubo ang inyong sperm counts, kabalo mo magfasting-fasting da. Meaning pa tag pila ka adlaw nga ano.
4: Ano nga, klase nga fasting na?
3: Kung araw minsan yung babae hindi man pagkaon ano, buwan, bawal na ya. At least ya, siling ni Sir Kevin, 3 days daw ang pinakalawig nga.
2: So dapat ya,
3: sufficient timingon mo, ilang 3 days ka fasting mo, nga fertile man ang babae.
2: Husto.
3: Ang una importante na. So, kag ikaw nga lalaki, importante gidya nga mag-inom ka DTX 500. Dapat taas ang antioxidant para healthy ang sperm cells. Dapat taka-inom DTX. Damo on, sir boy.
1: DTX 500.
2: Don't get us wrong, ha? Hindi ko mo damo-damo ang nagwa sa lalaki. Damo na sperm count, no?
3: No.
2: Usually, ang ejaculation, sir boy, kung kampiyon, prime gabi, nakapaway ka, mga 5 ml man na, isa ka kutsara. It doesn't mean nga 2 ka kutsara imo, damo ka na sperm. Kay laban lang man na yan, seminal fluid, dok.
3: Ang mga nagani, Sir Jipid, may mga pagtuon nga, hindi butang imo cellphone sa imong
2: bulsa.
3: Ang lapit. Ginagubwa sa ang registration mo na, sir boy, hindi mo ibutang sa bulsa imo cellphone.
2: Ay, nakabag.
3: Damo mga oxidative stress nga ang gakaguba ang sperm cells. Number one, sobra kainit. Tatawab lang ang mga cook sa barko, mga overseas, hindi nga ka, wala bata. Kaya expose sa init, grabe.
2: Grabe, no? Kini pantay, pagigurudong?
3: Sigarilyo.
2: No? Sige sa init.
3: Tapos, aside sa sigarilyo, cellphone.
2: Ay!
3: Kaya kung lubo, kaya nga ako nga ginabutang, Sir JP, grabe ang kungkuhan mo. Kung pwede lang na ipang-donit. Sir Boy, Sir JP, kung healthy ang kuhan, ang sperm cells, healthy man ang egg cells, healthy man ang bata.
2: Gusto!
3: So, Gusto dapat ka inom gito lahat tayo oxidants. Inom sila DTX 500.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: lingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Kalibo, alas 4.32.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
2: Grabe po.
1: All right.
0: Panig

0: Grabe po.
1: Maugano'n niya kahaponanon mga kakayfoy. Magugagumon sa iba karang aporsyon. Itaton niya probinsya at akarna. Apisar nga wakaton kararong bagyo. Bukong kita direktang apiktado mga kakayfoy. Pero sige hapon, maka-experience kita kara ita magagumon niya kayang itana. Kalat-kalat nga pagugan. Basi man ron sa gintaong pahayag. Itaton karang pag-asa DOST. Ani sa gihapon sa aton karang mga biyahero, mga nag-aagto sa opisina, magbagon kita mga K5 at kapote ang panyo. Hindi magkalipat, ay syempre, magdahan sa daganon. Aton yung pagpanamiyaw, pag-abi-abi sa aton yung mga suki ng mga tagpagamati. Sa 17 ka mga kabanwahunan, 327 ka mga kabarangayan sa kabugusan niya, probinsya, Itaclan. Good afternoon! Maayad-ayad mga K5 nga pagpamati. Broadcasting kita live sa 4th floor Garcia Building 2 Osmania Avenue, Estancia, Calibac. Sarang mabatian sa live programs K5 News Calibac. Hindi magkalipat, mag-like, mag-follow, mag-share mga K5 para updated kita sa rundaya karang mga balita. Adlaw kita makaroon it Webes. Oy, Throwback Thursday. Beach and Webby on sa Bugan it Julio Dagon 2026. Sang Bugan yun lang ro nagahabil-habil aga Burmans yun. Ilang pilagang kuno balis-balison ro mga inadlaw mga hakita. Kadasi hinaga Biyernes yun. Ang Biyernes yun tagalimana hinaga. Well, ano kararo? Aton yung mga top stories of the day. Nagapanguna nga mga balita. Nga aton yung man yung pagkatawaan ni Dagan makaroon nga kahapon na noon. Update mga K5 sa rundaya. Karang anom ka mga estudyante sa Banwat, Libacaw, particular sa Luktuga National High School ay kabii ginapahayag ginsapian. Ay ruibat akaroon eh wat nagapati sa mga sapi-sapi nga noon mga K5. Patid amana. Ano gidro minatuod karang rason aman it nagkalipong rong raya karang mga estudyante ay gindagara sa ospital kahapon nga adlaw di karuyon sa may bahin ita barangay Luktuga sa Banwa Karat Libacaw ay kung nagtaliwan karang dinuminggo mga K5 may rato man nga tong nagkalipong man yung estudyante sa pariho man karon nga Banwa pero igtumatana sa barangay Guadalupe ay ginapahayag katot principal ay nagbutang sa natrundaya karang naptalina. Katraya ba nga ginabutang sa mga gambong agud niya hindi pagkutkuton it anay? Aga basi kung kugang ventilation ay raturong ginaturo karang rason aman it nagkalipong rong mga nasambitan karon ng estudyante. May domino effect. Ay ano matana ro rason ni karaya sa may barangay Luktuga sa Luktuga National High School sa kaparehuman karang Banwa ay kahapon mga K5 arong nganda karang may estudyante ay nagkalipong man. Respondihan itong daya karang nga MDRRMO kama naman rong apat ka mga ambulansya rong nakitaan karon sa nasambitan nga area nga kung sa siin ginapahayag guwas yun man rong kahimtangan itong daya karang nga mga nasambitan nga inunga sa pihak man karang nga bahin sa dugang pagidnaton nga balita. Update man sa Ashfall nga na-experiensyahan matapos karang nga uman nga nagupok rong Bulkang Canlaon. Grabe mga kakipay, nakaka-experience kita at bagyo. Ay, harap pagido. Nagupok man ro, dayang Bulkang Canlaon. Ay, iba ito nga, atun kirang maigmanghod. Sa bahin kirat negro sa island region. Nakaka-experience at epekto at rundaya karang Ashfall. Nag-update sa gihapon sa rundaya karang Super Typhoon Inday. Standby ka mo mga kakipay, hindi ka mo magpinakuba ah. Kinahawag ta kamo waman niya rubagyo. Maging haumot ta kamo, maging alerto mga K5. Aro iba man abing ira o. Aga patagang itaton yung mga igmanghod. Naila ta kamo gasala-sala aga takihon sa nervyos ro aton kira nga mga ibang himanghuran. Ay pa-viral man do ibang ra post-post sa Facebook. Ay, pray for Aklan. Aka na pray for Aklan. Alin do Aklan ay. Kita nyo gid lang ayro mga makabasa man karon kami pa ko nervyoso or nervyosa ay super typhoon tabi mana ay ro raya karang super typhoon Inday mga K5 igtut ana nagapanagasa sa Maguindanao o sa bahin karang Mindanao ito sa Sultan Kudarato grabe igturong raya karang pagbabaha ay maswerte ang kita mga K5 bay wa kita it makaruyon nga na experience ani yang ani aton karon nga mahimo ayro ipangamuyo ra aton itong mga adaya kanang kay manghuran sabahin karon it Mindanao sa mga nakaka-experience kita rung daya karang epekto ita super typhoon Inday. Pero rong epekto karon ya sa aton nga probinsya ay kinansila mga K5 rong biyahe sa aton karang nga bahin ita Katiklan Jetty Port o Patabok it Mindoro Batangas vice versa kansilado rong biyahe rong daya karang nga barko basta signal number 1 nga ron automatic taron mga K5 maiwa karon ita daya karang nga biyahe sa piyak man karon nga bahin tuba bingget ginuyog man it magnitude 4.5 nga linog. Okay na, nagupok rubulkang kandaon, tapos rubinggit nga na mga K5, boging linog. 4.5 magnitude nga linog. Ginalinog siguro kita, ginabagyo kita, ibangod nga. Iba natin nga nga maigmanghod nga sa politika.
0: Grabe po.
1: Ginatawaan kita at leksyon it aton nga Ginoo. Man na hay mga pasaway man ako mo ah. Ayro iba man na ito nabingan ang magmanghod ay in denial gihapon. Pero yun rumalisod kat mga tao nga ma-encounter mo nga in denial gihapon.
0: Grabe po.
1: Kusang sayod man handa sandang kaugalingon ron kung ano rutama agsaga. Hindi gihapon ron mag-ako. Kumbaga hindi na mabaton ron kamaturan. Gina-deny na gihapon. Sa piyakman kira nga bahin Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte nagpamalibad nga magtaot detalye sa pagbisita sa Senado. Ay kahapon mga K5 sa Rundaya kira nga pagpadayon ita impeachment trial ni Vice President Sara Duterte roana kira nga dating nga Chief of Staff nga rap nga si Attorney Zulika Lopez na mention sa nasambitan kira nga hearing. Mention sa nasambitan karon nga trial kay Rundaya man kira nga depensa that's why ro prosecution nagmotion nga imaw kara banwa iga pa sa pina parang nga obrahon nga testigo sa nagapadayon kira nga impeachment trial ay igto imo kay na nagpadugong sa bahin kara Senado pero nung resulta kara mga K5 ay bukon it parang nga kumpirmahon nga imaw karon ay magatestigo kundi nga nagbisita gamang imaw no comment. No comment man na. Doon na aton panon nga pag-atalakayon. Dugang karang mga updates sa gihapon mga K5 sa Rundaya karang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Speaking of impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kita nyo gidla. Iba naton nga nga mga igmanghod nga rang. Sambilog pagid sa mga ugali in denial. Sambilog pagid hayrong nagapakabubo kita mga K5. Rong raya nga mga igmanghod naton ha. Nga nagpaputokapi it mga kwarta. Bangod nga sa Rundaya karang pagpahayag it prosecution. Partikular kay Atty. Nitugan, karong raya karang mga kakimay nga ro ebidensya sa Korte Suprema. Ro pagbaton sa Rundaya karang photocopy. Ay ginabaton as evidence sa aton karang Supreme Court. Kabuhay yuta na ron haaprubahan mga kakipay. Pag iba taro kaso itong doyon niya kwarta. Ngayon, yung pinaputokapin niyo rong kwarta, waka mo kasayon niya violation drone sa Memorandum Circular at Banko Sentral ng Pilipinas. Now, ro BSP mga kakipay. Ro Banko Sentral ng Pilipinas, ginausoy. Arong raya, karang mga vlogger, raya, karang mga netizen na nagpaputokapit mga kwarta. Pagkasuhan! Ignorance of the law excuses no one, mga ka-K5. Bago ka mo magsabay sa trend, bago ka mo makisabay at magpabugo-bugo, mga K5, tunan nyo rolayi. Agod nga hindi ka mo mapahamak. Sino pa una rong raya karanga? Okay, matakunta nga ron magpinuluso po kita, mga ka-K5, kung hindi ta kita mapahamak. Pero kung ruin mo nga pag piniluso po una, ikapahamak mo ron, ay tapos gidrain mo nga pagtubo. El Castigador. Hindi na ipaliwanag naton kinyo. O ano rong raya karang memorandum circular? It Banko Sentral ng Pilipinas. Rukwarta nga nga ron, sugat-sugatan mo na ron, hidakpan ka karon. Pagsamad mo sa rundaya karang kwarta, may kaso ron mga kayway. Swerte mo lang kung hindi ka hidakpan ay hato nagpo-host anda kara sa anda nga social media kita mo gid lang ro mga may pagka-BOBO. maki kang kamo habagan, maki five, buksin nyo habagan yung mga mata. Ay, tao lamang. Sa dugang pag-inaton nga balita, standby ka mo mga hakeifam, check man naton rutag sa tag sa karang ka mga municipal police stations, mga pinakalatest karang nga mga ginpablater, ginpabaghag sa tagatapan, it aton karang nga mga katapot ka pulisan. Aton ron nga pag-asikiron mga K5, pamaagi sa aton karang nga police beat reporter kay K5 Val Rose Kwan.
2: Nagpang-rapping sa mga kinapigos, El Castigato.
1: Kabulig naton sa paghatod kirad balita, impormasyon mga K5 and the name of public service. DTX 500, the superior antioxidant. Anong DTX 500 mga K5, nagatap na i-type 1 at type 2 diabetes. Nagabulig it insulin production sa aton kirang agawas. Ginatap na ro oxidative stress nga nagapaabo it free radicals. Grabe. Nga raya rong nagiging dahilan it pagangkon it sakit nga cancer ko sang katawan. Rong DTX 500 mga K5 nagabulig man para malikawan rong alta presyon, hypertension ag high blood pressure. Agagod nga wakit at mood swings, aburaton kira nga happy hormones, DTX 500. So DTX 500 ay safe kumpara sa iba kara nga mga food supplement. Bangod nga ro ana karon nga kapsula, hay himo sa tinuga. Vegetable capsule, ro Clinica DTX 500, aprobado at FDA, GMP certified, associated ron sa USAID, sa RTI, ag sa AUM. Quality nga food supplement, kung mabakay naton sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, sa Refenders Building, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan. So yun yamang si Dr. Robert Impinado. Aga, syempre rong Klinika D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, antifungal specialist. Rong Klinika D3 Bio, mga HK5 nagabulig, agud nga malikawan rong infeksyon. Malikawan rong pagtapon it mga viruses na nagresultat kamatayon it sang katawo. Sa mga senior citizen, ha? Ay kinahanggan naton nga mabaskog ro aton nga lungs, mabaskog ro aton nga tuhod, mabaskog ro aton nga tugaan. Rong Klinika D3 Bio, may VCO ag vitamin D3, agro vitamin D3 mga K5 makabulig ron sa aton nga muscles, sa aton nga mga joints ag sa aton nga bone health. Kung ikaw perming ginabiling ka parehas makara nagaugan-ugan nga ka K5 mga migamig kung agahon. Sa mga ginagubat una mag Klinika D3 Bio. Ro Klinika D3 Bio bukon yamang itmang granon sa vitamin D3, manggranon man ra sa MCT sa medium chain triglycerides nga nagapatay it mga mapanamad nga mga viruses. Nagatapnat lang infection anuman nga sahit bacterial infection. Rong pneumonia, rong UTI, rong pagangkon it dysmenorrhea sa mga kababayenan mag Klinika D3 Bio. Ro Klinika D3 Bio nagataot nagakaigo nga vitamin D3 especially sa mga senior citizen. Ro vitamin D3 manggaranon sa fat soluble vitamins nga nagabulig para mas madasig naton maabsorb ro mga vitamins minerals maghalin sa aton yung mga ginakaon. Agaro yon mga K5 hay nagabulig man para nga maging mapag-on ro aton nga tugaan. Aton nga bone density, sa aton karanga muscle health, ag sa aton nga joints especially sa mga senior citizen. Rong Klinika D3 Bio, mabakag man natin ron sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Refenders Building, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan. Atubang itpag-ibig fund ka K5, kaiping it Philsis, ag coffee shop. Di karuyon sa may atubang gid mismo. Ita pag-ibig fund sa tabok it karsada mga K5. Sa Refenders Building, Osmeña Avenue, Istansya, Calibo, Aklan. Ag syempre rong Mighty C, rong mas ginpabaskog nga alkaline-based vitamin C. Rong Mighty C, hamanit ginhambag nga mas ginpabaskog nga alkaline-based vitamin C. May pure nga alkaline, agraya ka K5 ay mas purest alkaline vitamins. Rong Mighty C, ay nagatap na ita ubog agnat. Sipon trangkaso mga K5, rong pagpangasgad it aton nga tutunlan. Di kita karon makaangkon ita daya nga hyperacidity. Bangod nga himo imaw sa pure nga alkaline vitamin C. Alkaline-based nga vitamin C. Nani bukon ni mat kaparihot ordinaryo nga ascorbic acid or vitamin C. Kaya mga K5 himo sa pure nga alkaline. Nani ko ikaw may problema sa ulcer, may hyperacidity, safe nga safe kung imong ginainom ay Mighty C. Ro Mighty C, nagabulig it collagen production sa aton nga gawas. Agod mas madasig mag-ugat ro aton kara nga mga ninang. Madasig mag-uli ro mga bali. Nagabulig man para malikawan rong iron deficiency. Ginabuligan man kita ka K5 agod nga matap na rong anemia. Rong pagiging anemic. Ro Mighty C, ay mabakay naton ron sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. sa Refenders Building Osmeña Avenue Estancia Calibo Aklan. Dapat may tatak nga klinika mga kakifibro inyong karon nga bakwon ay base kong peke ag bukonit authentic. Rong original nga DTX 500 D3 Bio ag Mighty C may tatak nga klinika. Ag dapat bukonit blur do anang karon nga tatak. Pag blur do tatak karon ka K5 ag kakapaksi ro anang letter sa peke ron. Akong watatak nga klinika ay imitation ron. Inyo, ano imitation? Tugad-tugad. Ing tugad na na. Pero ro, tunay, ay ro yun mga K5 rong makabulig sa aton nga, ikaayong lawas. My free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hasta Biyernes. Gusto yun yung gamang si Doc Robert. Gwapo ron mga K5, maputi, makinis, mabuot pa. Aga, syempre si Mama Abigail Impinado. Alas 8 agahon hasta alas 5 hapon, reschedule mga K5 e-clinic sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Libre ro konsultasyon gamit ro makabagong teknolohiya. What bayad ka K5 ro consultation fee, professional fee? Libre. Kaibahan nyo si Dr. Robert Impinado.
2: El Castigador.
1: Aga, syempre sa mga ka-K5 manaton nga nag-ausoy kirat manami nga kape. Kat-kape nga organic, ka-K5 DTX Coffee Mix, the healthy coffee, nakakapi kagon, nakadetox ka pa. Rong DTX Coffee Mix, may chia seeds, di sugar cane powder extract, may ampalaya leaves, nga nagabulig sa aton nga digestion, at sa aton nga metabolismo. Ro DTX Coffee Mix, magawas nga ginadetoxify ro mga higko sa aton nga kagawasan, nagabulig man ka-K5, agod nga kita, makaangkon it nagakaigo nga, fiber. Ro fiber, kinahanggan naton agudsukan ro LDL cholesterol. Kung masyadong mataas ro LDL cholesterol sa aton gigawas, ginakapugan ro aton karanga dugo. So kung mapuno it fats ro aton karanga ugat, hindi on ka circulate it mayad ro aton nga dugo. Bangod nga ginaharangan it bad cholesterol. Ro DTX coffee mix bukon yamang it simple nga kape raya ka K5 by organic coffee. Aga magabulig sa aton nga tinae, sa aton nga colon. Agod malikawan ng pag-angkon at colon cancer. Ikaw ba ga, permi constipated? Permi kang may constipation, kalisod sa pagbawas? Bisan na ano pa, ro imo itong nga inagun-a sa CR ka K5 ay wagin. Mag-DTX Coffee Mix. So, DTX Coffee Mix, manggaranon sa fiber. Ag, syempre, magkaungat mga tinugang, manggaranon sa fiber. Ano ro mga tinugang nga manggaranon sa fiber? Ag mga prutas nga manggaranon sa fiber. Ah, kapaya. Ano pa, mga green leafy vegetables. Broccoli. Mahal man na ro broccoli, social. Ano lang, petchay. Malunggay. Ay kung ikaw bukon ka at pagkakaon ni tinuga partner, sigurado gid madali ka magmasakit. Bangod nga, mahina imo nga immune system. Ro DTX Coffee Mix, organic coffee, bukon niyang itbasta kape. Raya ka K5 rong aton man nga kabuli. Agod nga i-maintain rong healthy naton nga kagawasan. Natural nga nagasunog it bad cholesterol. Agod nga hindi kita makaangkon ita dahil ginatawag nga obesity. Rong sobrang nga katambok. Aga, syempre ro prebio coffee, prebiotic plus probiotic nga may malunggay. So, prebio coffee, daya ka K5 hay prebiotic at probiotic coffee mo. Importante man si Gapon. Sa aton kailang ikaayong gawas, may sambilog pagid kita nga healthy coffee. DTX Premium Coffee. Bro, DTX Premium Coffee, may stevia, agaricus mushroom. Sa kita mga K5, bro, agaricus mushroom. Sambilog ra sa mga ginagamit it mga Chinese. Kaya karang ginaiba sa mga Chinese herbs. Ro agaricus mushroom nagatap na ron it sakit nga cancer. Pinapatay na karon ro cancer cells sa aton nga gawas. Ani ko ikaw permi ka stress. Nagagugang dali ro imo nga selyula. Ag posible kang makakon ni sakit nga cancer. Kaya nga ni ro ibang aron nga sakit man akon man ang ugo, may no manakot kape. Pero dapat imo nga kape nga pilion ka K5 high cut healthy coffee, cut organic coffee. Kapareha si DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee ag prebio coffee. Tanan ron babakay nato sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: El Castigador.
1: Alas 4:53 aton karang oras sa aton yung pagbalik ka K5, but check naton rong report ita aton yung mga K5 patrol reporters. Detalyat aton karang magin pang headlines pagkatapos yamang itpilang ka mga reminders. Standby.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio. kayo.
3: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
4: Checklist. Checklist number one. Hmm. Nga ah, mausa ko D3 Bio over ordinary vitamin D3. Kung ga D3 Bio ko, biskan magmasakit ko, why ko ginagutom, ang akon body, maka bato sa akon masakit, nga akon sitrado, kay wala activity ng akon chan, nami ang autophagy ko, nami ang pag-repair sa akon lawas. The advantage, ang D3 Bio may medium chain triglycerides kung wala sa ordinary vitamin D3.
5: Mm-hmm. Ma D3 Bio ko, Dok Sam, kag hindi na ko mag D3 nga plane.
4: Uh-huh.
5: Kay ang D3, wala yan nagapanubo sang bad cholesterol. It's the virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio ang nagapanubo sang imo nga bad cholesterol in a way nga ginapataas niya ang imo HDL. Tidin kada sa pag-inom mo sang D3 Bio, ang purpose mo, patyon ang kagaw, patyon ang bakterya, patyon ang viruses, ang fungi, ang kung ano pa da, ang yeast, pero iniman ang nagapanubo sang imo nga LDL, nagapataas ang imo HDL. Ina wala sa plain nga vitamin D3. Ara lamang ina sa D3 Bio.
6: Rego. D3 Bio, pwede nga magamit instant energy. Ang aton nga tayo nga-produce sa isang ginatawag glycogen. No? Pero kung naga D3 Bio kita kadadlaw, ang aton nga tayo hindi na magpagwas ang glycogen para gamiton nga energy. Kasi syempre, energy na ang D3 Bio eh. No? Right. MCT, no? Mm-hmm. Subot silingon, mabuhinan sang trabaho ang aton nga tayo. Hindi siya makuan mabuti.
7: Overwork.
6: Mm-hmm. O tungod nga siya nagpagwas ang glycogen. Kung damo ang glycogen, at pila-pila kadlaw maguba, mabankrupt. So D3 Bio, ang stored nga glycogen sa aton nga tayo, gina-store dyan lang.
4: Gina-store dyan lang. Oh.
5: Gina-maintain. So, gina-lower ang stress ang aton liver. Mm-hmm. So, okay na, no?
2: D3 Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akon dinargo. Nagamay ang akon nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
9: Kung D3 lang, it's all your active immunity.
4: Mm-hmm.
9: Your active immune system lang ang iya inarish.
4: Mm.
9: Pero kung D3 Bio, duha ang iya inarish. Your active immunity and your passive immunity. Imagine ba? So, si D3 makanto si mo active immunity. And your BCO or extra virgin coconut oil makanto sa imo cellula for your passive immunity. Pag abot sa kagaw, ang imong active nga mga soldiers, active immunity, malat-hulat lang na sila. Dito pa lang sa cellula, patay ng kagaw, maghimos na lang sila.
4: Uh-huh.
9: Meaning pa, wala sang overreaction sa imo immune system.
5: Kay controlled ang infection.
9: This immunity, nga gakanto na mismo sa imo nga cellula. Daw barangay tanod.
4: Correct.
5: Daw controlled ang infection?
9: Controlled. Kung kaya na makontrol sa barangay tanod, ang barangay, makanto na lang itong polis, kag magano.
5: Mag-record na lang.
9: Mag-record na lang.
5: Kag manghimos, ano?
9: Oh. Pero kung wala, wala barangay tanod sa isa ka barangay, at nawagin kaya polis.
4: Ang secret sang passive immunity, hindi overwork ang imo immune system.
9: Correct.
4: Biskan kampiyon ang immune system mo, kalandan hindi man siya mag-overwork. Like all things, no, everything should be in moderation. Ang immune system mo, kung sakto-sakto lang ubraya, effective siya. Magsubra-subra na gani na cytokine storm.
9: Sa military term, ang D3 Bio, may ara siya auxiliary. Auxiliary.
4: Correct.
9: Lain gidya kung may backup ka, may auxiliary ka. Hindi iya matamuan
5: ang
9: mga organic na mga soldado. So, di na nga passive na tungod kay ara sa BCO, imong gininom.
4: Correct.
9: Nangin passive siya. Kaya kung di na nimo inumon, wala sang may matabo sa boy.
5: Ang BCO nga ara lang niya sa D3 Bio.
9: Amo nang kaibahan kung gainom ka D3 Bio over sa mga plain nga D3. Kay plain nga D3, dito lang na sa imong immune system. While D3 Bio, your immune system and your cellula. So, di ba kanami kung D3 Bio ka?
5: D3 Bio.
9: Amo na sir boy, D3 Bio nagi ko sa boy. It takes 2 to 3 years kag ma-approve sa FDA ang D3 Bio. Hindi na basta-basta i-approve sa FDA.
2: D3 Bio.
10: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.

Sabalita, campeón sa serbisyo publiko at kasama.

0: Balik kita mga K5 sa aton yung pagpangalagad El Castigador, alas 4:58 aton kirang oras. Check anay naton si K5 Valro Squall, angot sa Rondaya, karang update mga K5 sa 23 anyos nga itong ina. Nga gin papanaugan ita warrant of arrest. At si Kayla ay makaibahan yun, Roana Karanga nga, matapos nga piansahan sa bulig karan ni Mayor Jury Soko. Sana all makaraya ro Mayor. Aga, daya pagid nga dugang mga K5 nga mga balita. Sa bahin man kara it aton nga tagsa-tagsa ka mga municipal police stations. Check naton si K5 Will, standby.
1: K5 News FM live report.
0: Sa kampiyon nga balita K5 Will, go ahead. Dala mga K5 aton karang i-establish ito man ro aton nga connection kay K5 Valrose. Sana man karang pakikipag-angot kay Kayla nga ra. Gani sa aton yung maigbanghod, hindi kit ka mo magtaot-taot inyo karang mga ID online. Agad nga, hindi ka mo mabiktima, itrundaya karang mga scammer nga ra, mga sindikato nga ra, what ginobra. Aywan sa dagat dagaganan makaroon, aywan it pogo, nga niya sa ibang pamaagi sa dakara, nagapangluko. Si K5 Villa, go ahead. Wag a sugod partner, doon na karoon nga limo. Nalang, si K5 San sabi anay, K5 J, agod nga makaprepare si K5 J. Basigong sa imo nga, ano, wam apindot. Sige. Dalang mga K5 ba, ay balikan naton karon si K5 Valrose. May gagaki man kara nga may kaso nga act of lasciviousness ro na aresto sa Banuat Ibahay. May pagka-M. Do iba mga K5 nakakasuhan ni Drundaya kara nga mga act of lasciviousness ay bangod ron sa naganubya-nubya sanday at minor di edad. Aganda rayon nga aywanan. Ngani ay pwede ta kamo karon makasuga. Ngani sa mga gagaki hindi kamo magdaya karang nga mag nubya-nubya it mga bata, mga minor. Ay sa idagom itlayir o mga minor di edad nga ron ay wapat aron sa anda ko nung kasayon sa andang ginaubra. Ay ikaw ro may buot ay ikaw ta karon ro manabat. Good afternoon, K5 Glow. Monitoring iya sa Singapore. Shout out si Lorio family sa Ochando, aga Flaviano family sa Halas, no Washington. God bless you always. From Rosalyn, si Lorio. Baano ba ni K5 Mike na? Sino partner si K5 Will? Sige, K5 Will, go ahead.
2: Finally, K5 Glow, makauwi finally na. yes, finally. Medyo may nakatang signal sa area. No? So, makakon niya hapon niya amang no, K5 Gloria, natigayon na nga makapiansa si Kayla, of course, sa bullying. It aton ka nga alkalde no, kay Mayor Jury Suko kahapon na nakanggin personal nga gin istorya si Kayla nga ni nga makagawa kagun manahin aga magin ayos ang naton o mga dokumento ay wa man nailang nga ni si Mayor K5 Glo nga magbuhay pa baga aga mairimit dun lang imo dugid sa aton ka nga bukid nun kay magayo tato K5 Glo so gintinguan gid nga maayos o mga dokumento hasta nga ni makakon nga adlaw no makakon nga hapon na ipiansa na o day ka nga or na napiansa na si Kayla nga K5 Glo ikapin sa 84,000 pesos no agsa batuntanan ni Mayor your jury Sucro K5 Gloria. So, kaina, aton nga ginabuanit reaction doon si Kayla kay after it sang almost sang Domingo na naiyang pagkakulong sa aton nga lock-up cell it kalibo PNP hay sunungan ni Kana, hindi mo ka paningaon, hindi mo ka tugugan doon kay watatabi nakita ko ano mga inung nga akong alin baga matabo ka na in the next day abi mana kay Fabio. So grabe mo ka publibado aga bangod sa bulig no ita tangkarang alkalde aga may mga pipila pa nga nagbulig man ka na ng family of course nga wagid nga ni nag nagaoy man at dinalikbalik agud nga maasikaso kung mga documents kay Five Gloria. So grabe man ko anang kasadya kay finally hay anagon nga makaibahan ko anang kaslo kaunga kay Five Gloria mga minor de edad pa kata ko anang karan mga
0: ng unga karon kay 5 Ville.
2: tatlong unga, K5
0: tatlong bilog.
2: Tatlong bilog.
0: Pila na edad itanang panganay, may information
2: panganay
0: ka?
2: Panganay na nakahapon nga nag-visit actually pero hindi ganyan kasugod magka syempre minor. Nasa age it 7 kung di ako magsulano sa ato for interview doon na aton nga pamatian kay din na nga sa bilog na ginisip di daw anang mga inuna K5 lo paalin.
0: 23 years old po yung imoda no?
2: Yes, bata pa si Kayla nga kasi
0: Bata patay mo nag asawa.
2: Uh, 23 years old ra imaw at kahapon iya mando aton ka nga kapitan it bakaw sir K5 Gloria sa bulig man ni Kap K5 Glo ay natigayon man nga ni nga maabot dun dahil ka nga linya ni Mayor at maistorya man kasi syempre bago man mag taos bulig si Mayor gin himo manana o anang part na mag background checking sa aton ka nga kay Kayla abi K5 Gloria agin confirm is mo aton karang kapitan it bakaw sir no nga what type kung ano nga bad record si Kayla nga ka actually sa kilaga ay mo ka nga mahugod no na biskan nga ni mana do paglabada gina ano na napatos na ka konta ka nga masustentuhan lang ko anak ka nga kinanganit anak ka mang unga aga may gaskwela na K5 Gloria so white record aga biskan nabi mana na involved no sa kung anong kinagamot sa isang kabarangay K5 Glo ay negative gid o anak ka nga records ni Kayla so rason nga nagapati mataman na si Mayor nga inosente aga na biktima lamang si Kayla K5 Gloria aga kung nga ni asabigin painumduman man sa gihapon ni tatong kang alkalde no agpulit ulit mong ginapa-remind sa ato nga public nga hindi gid mag ano ba ga mag PR nga i-send naton i-provide naton ato nga mga IDs especially national ID valid gid ron kay Pedro so iwasan ang hindi gid mag ano ba ga mag kagat lagi sa dahil ka nga ba may 200 pesos sabi man ni Kamabaton so bisan mauno matuod kabudlay ko pangabuhi no kay same kay Kayla nga ka imo kahay nag ano man ang baka sakali no kay gusto man nga ni nana maka baka kung tait gatas the time daya pera para sa ana nga unga so ginpatos na do 200 pesos actually wa man na nanabaton at nakatangan ni iro ana kaya nga dinangatan K5 Gloria so may aton nga mapigod man ang man nga interview reaction ni Kayla after no nga makagawa na sa aton kaya nga lakap sa Elite Calibo PNP atong pamatian.
0: Mga K5, aton makakon nga buano ita reaction si Kayla kay makita man aton makakon. Iyaw ni mo sa guwa, buko niya ni mo sa selda mga K5, buo ni mo ito sa itong lock up cell, ita Kalibo PNP. Matapos nga pamatian ni Yorme o ni Mayor Jury Sucro, ko anak ka kang paninggito, nagpanangison kay mo ko nagtaliwan ngayon na daw no, nga ni nga nagpangayo ita bulig mga K5. Alin ko yung imong nabatsyagan makakon nga wago ni ikaw sa kulungan na raw, makagawa ni ikaw temporarily?
3: Sadya na ako. Kasi yung nakagawa ko na ako. Kailangan ko ng mga ako. Kapasalamat din ako. Sir, your name na gansa na natukbo. Salamat din sa nangulig ka ako sa ako nga. Kapitan sa mga tao. Spiritare. Mga pamilya na ako. Pamilya sa masalamat. Salamat.
0: Bali, baguang tong abot no ya sa aton nga Kalibo PNP, tiko ka din sa aton nga piskal. Alin do na tabuig to?
3: Wa man, nagawat lang kami ito.
0: Oo.
3: Yung pamina, maging alay sa...
0: Settle ninyo.
3: Magawa ko naman.
0: Okay. Alin do mahamba be aton nga no syempre nakapilang adlaw kaya nakastay no sa kulungan. Alin do imo ka kang mga realization gid syempre sa sugod kat kulungan wa mo nakit ano kay imo mga inunga tatlong ka inunga nimo. Alin do imo nga mahamba nga ma-share sa public.
3: Pero wag ka po nang ako ginagabay niya sa sa.
4: sa umano na humble money mo kung alin do imo kakang na learn nga lesson na previously sa ato nga interview, alin imo uman nga gustong ipaapot sa publiko, no? Kay after that interview kimo Kayla, nga kun nga ni abota nga mga anuman individual kung nagdangop ya sa ato nga Kalibo PNP para nga ni pa-record man kay naga ano man sa dakan nagakabangat kay naubra mananda do ka parehas nga natabo nag fill up man sa link, nag-send it and the karang national ID, alin ro imong pahinumdum bilang sambilog nga nino, mahamba natin nga nabiktima ginpanaugan gid it warrant of arrest rason nga ikaw agin aresto aga nakulong itilang adlaw ya sa ato ni Kalibo PNP. Hindi
3: na nilang din kung mag-send it ID ang our yung mga yaraw nga ni katabuka. Magdahan yung itatanak.
4: Alin imong message sa imong tatlong unga ay ka na mauli un ikaw?
3: Ano? Okay na.
4: Matutulog.
3: Oo. Gawagat yung sansa ko.
4: Oo. Hidlaw ka gid. Ganda gid.
3: Hidlaw ikaw. Ganda.
4: Huwag isa nakavisit no kay syempre minor man.
3: Ay, dalaw man ako nga pangaiba nga tatlong dagpon kaso ay
4: hindi man gagsugod.
3: Tinanaw ko lang yung tangis. Hindi ako lang ako pangaiba. Dalaw nga yung hindi ko man mong kabul.
4: Oo. Pero at least makakon nga adlaw ita Webes no July 9 hakaw tagid nga makauli kagid sa inyo nga bagay. Nakapilang adlaw nga niya sa atong nakapsel? Go 1 week man. Oo. Pero at least ay makakon hakagon makauli na ikaw. Uman ba? 1 week nga lugsa.
3: Man ako nga di katugog, di na ang iisip. Hindi nang gasol sa kuto.
4: Sige. Uman, base may gusto ka pang pasalamatan mga tao nga nagbuligid nga matigayon nga makaagawa ikaw sa kulungan ni Tatong Kalibo PNP.
3: Ganda ako mga pamilya, like Sir Joris, puro bingid sa abong mga pagpapalitin. So, hindi nila ako binigo pero sa kong pangamunyo, pagbabiin. Pagbabigan na ako. Sa ako nga pamilya man, pamilya mas asawa. Salamat din sa pagbalik at nakagawa din ka mga asawa nga mag-aapit ka.
4: Alright, sige. Abo gid nga salamat no, sa pag-share man at imo nga mahamba natin experience nga naging example, inspiration man sa iba para nga ni nga, or mahamba natin ikaw do mangin na set example nga hindi igon mauman no, pag send it de ka nga national ID. Thank you, gid.
3: Thank you, man.
2: So, ato no K5 Aglo, masadya nga makauli na si Kayla, K5 Gloria, saan na ka nga panimagay. Duan na lang gid ka nga fokusan na no, actually nag, umuhin mo malitikang, hit pa maagi, roan na ka nga family, nga syempre after makapiansa, sabat na ni Mayor, do 84,000, do pag-appear sa hearing abig to sa Bukid Noon, K5 Lo, kuha ka taman gahapon, financial man do kinahanggan, K5 Agoya.
0: Isa na Abiron, so, K5 Bill, nakapiansa ka, temporary, ano malang Abiron, temporaryo ni mo nga kahilwayan, bisan nakapiansa, sige, patakaroon do hearing.
2: Yes, yes, K5 Lo. So, doon pa ko, anda ka kang ginapahauman, actually, may bracket sana may 150,000 dapat nga amount sa na K5 Law agud sa budget nanda na sa pag-appear no pagbalik-balik sa korte K5 Agoria. So at least makakon may 20,000 yung man sunusanda nga tipon no family nanda. So need pa nanda usuyan no. So abo man nga nagapaabot man ita bulig kaya kailangan ka K5 Agoria. Samtang sa aton nga piyak nga balita no dugang naton nga mga police report man nga update K5 Agoria sa aton ka nga pagsikyar sa aton nga balete PNP no nakapiansa na ko dahil kagaling nga tatlo kaaranian national K5 Gloria ko adlaw ita Lunes in Sigida sandara nga nakapiansa ita tiga 10,000 pesos each no kunday kang mga Iranian national nga sandara kung mga suspect K5 Glo sa pagpanalisi no inasad ng karang banwa ita Balete ko dahil wak kakahay mag-asawa di K5 Glo nga waong din mention kung si Insan dala ka naguli mataman somewhere in Manila aga dulkang bilog hagin na turnover sa sa Iloilo no sa immigration K5 Gloria kay ko anak raw no karang mga documents sa expired na. Hmm. So itay mo kaging turn over it aton nga PNP samtang ko expander nga kang salakyan Mitsubishi expander K5 Glo still no una sa aton karang nga custody it aton nga balit sa PNP aga subject for search warrant tra actually kaina ita agahon hay nag-abot ro nagapanag-iyay try karang nga suyakyan K5 Gloria hay gin-explain nga hindi pa ma-turn over kaya subject for search warrant nga ni kaya usisaon patagid pero sugod ka ita dekara nga suyakyan ay kaibahan pati mo kabahin patara sa investigation
0: pero tagana it suyakyan nga ron K5 Vilhay Pilipino.
2: Yes, Filipino. Wa ang dimension kung taga si Inba sa si alias Raymond sa imaw kay Five Lo nga hato nga ni nag-appear kay ina sa ato nga balet at PNP.
0: Pero may information kita kay Five Will nga paano na agturaan ang sarakyan sa mga Iranian national?
2: Nag-rent K5 Glo. Gina-rent ita dahil ka mga Iranian national. Aga, based nga ni sa aton ka nga information na previously, ay ito at adapat sa Manila area ka, K5 Glo. Ang dito, ginawahan nga nakabot sa Isandaya ka. Yes, do yun do gina kangawahan ita nagapanag-iyang ra ita sarakyan K5 Gloria. So at least ay ginahuwatan para ita search warrant makaron bago nung ma-release, ma-turnover man sa daikirang nasabit nga owner kung daikirang nga Mitsubishi Expander K5 Gloria. So far, una itong mga balita K5 Gloria nga natipo na yan sa aton karang nga area at pag-check man sa pipila ka mga municipal police station. Mga dugang nga report kay K5 Sandro Salazar, K5 Gloria. Ako man si K5 Bill Rosqual, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa kalibo, K5 News FM.
1: K5 News FM, kampiyon report.
0: Alright, thank you so much kay K5 Bill Rosqual. Sana naman karang natipon nga balita. May isang kagagaki, ito kara sa Banwat Ibahay, mga K5 Rong Raya nga natigayon nga maaresto. Ay, bangod nga Rayaman ay may kaso nga act of lasciviousness, pagpangbastos. Oh. Aga, dugang pakarang nga mga balita man ni K5 San. Aton ka lang i-check sa line number 3. K5 Sandro, standby.
1: K5 News FM, live report.
0: Sa kampiyon nga balita, K5 San.
5: Dinabatian.
0: Okay, go ahead. May monitor ka? Daya do problema mga K5 kung amat kung uwa gid ka monitor. Okay, K5 Sandro. Mhm.
1: El Castigador.
0: Dati partner, come on kung wa kamit monitor ginamimuhan ta kami. Dapat hindi ka ting karon magsalig sa talkback. Hello, mana. Nabalikan natin si K5 Sandro, mga K5. Hay, hindi mo ma... hindi na mabati Andro aton kira nga studio. Lang, balikan natin si K5 Sandro. K5 Sandro? Mm-hmm.
6: Grabe po.
0: Oh, right! Alas 5:17, mga K5. Bro, aton kira nga oras. Sa aton kira nga dugang mga balita. Inalmahan makaron ni DND Chief Gilberto Chodoro rong raya karang ginpahayag kita bahin ko Shaina nga kung sasiin mga K5 ginahambal karang what basihan agkabugo-bugo rong raya karang ginaklaim nanda nga sandat ana ro nagapanagiya kunot Batanes ay Diyos santo por santo mga K5, paano nga naging kabahin ni China ro Batanes? So, bukod nyo tayo ita Scarborough Shoulder, anda ka ra mga K5 nga ginaangkon o kundi nga pati kung ro Batanes nga ra ay ginapanigiyahan nyo taray China pati China, triple mga K5. Sige, pasudlo natin si K5 Sandro. K5 Sandro,
5: K5 Glo, nag-dangopya sa akong karunga payatapan it kalibo PNP. Rong daya karunga daywa ka mga estudyante, no? Angot nga ni Ra sa daya karunga ginaaligar nga pagsukot kanda it mahay it sangka tricycle driver aga nagbuhi sa tangani itbay kaon yung mga magain baga nga tinaga nga kung sa sihin nga ni nagtugat ara ita kahadlok ang kakulba sa parte itbay karon yung mga estudyante kay Blo. So ito nag-adlo sandaya sa aton kong nga PNP aga sunok nga ni sa istorya nagsakay sandahalin sa bahin kara ita Asia Pacific no paadto sa bahin it daywa abido location no ni are ko nga alias Aya ag ni alias Zia bali mag classmate kan dara kay Pedro nga nagsakay sa raya karon nga tricycle nga may body number nga R42874. So ikato nag agreement asanda nga harangan ni mana masakay sanda tapos sa ihatod sa bahin kara ita Marian High sa Marian High nga bahin Agrosan Bilog High sa Uyotorong. So naghambay ro dahil kong driver nga ano man na, double pay man na, dahil nga nga, or mean double ride man na ra, ay siyempre nga ni, ay maano man na, kumbaga ay magayo, kuno, suno ka na, kita. So nag-agree mat ah, kung dahil nga mga estudyante, aghatot ang ani, nga after karon nga, nakaabot sanda sa bahay karat mayan, ay kay naghambay ro, aray ko nga estudyante nga una mana sa unahan ako mana manaog. So ikatot ang nag-init rong daya karon nga ugo ita tricycle driver nga ato mana abi mana ninyo mana ay kwan mana mga purilon mana kamo nagbuhi mat mga makaroon nga tinaga kita iblo na kung sa siin gusto nga ni daya karon nga mga estudyante nga itot ana manaog sa may unahan nga portion it mayan hay bali ginhambag ang nanda ro landmark na sa may Marian High nga portion pero ay ginaga do babayi nga si Miss P, Zia ay gapanaog ana sa may unahan patana ita nasambitan karon nga eskwelahan agi katuot ang nagbuhi ita dahil ko niya tinaga rong nasambitan karon nga tricycle driver. So ikato 15 plus 15 ginsukot kita sanda ita dahil ko niya 30 kisaglo no 30 pesos ag hatungani rusang bilog pagin naghambay imaw nga kung sa Uyotorong mana manaog ro dayang sambilog kay double pay man manara makaramak ato ay mahayangan ni manaro gasolina and all ag base sa assessment it dayak ng mga estudyante kay ano mana kumbaga hay mainit ro anang ugo nga matsa pasigaw ro or pasingkit ba ro anak ko nga hambay no mga tinaga nana nga ginahambay ba kay Pablo sa raya karon nga mga estudyante. So ikato nakapatsyag ba yung mga estudyante nga ra it kakulba aga syempre sa andaman doon nga kaugalingon nakabatsyag it anxiety bangon yan sa ginhambal it daya karon nga bicycle driver aga pag support it daya karon nga double pay nga ginagrihan matananda. So after yun kato nga naghambay lang nga ay sige man naman naog lang man ako iya hambay ni Miss Aya nga ra una sa may bahay man it mayan hay agundi yung baga mag sangag pa itabo. So ikato nga base man na pwede man nakita kalibot-libot ag makausoy man ako it daya nga pasahero ay bukod yung man at Arkila rong daya nga tricycle so pwede pa naman ako makausoy it aray kaw niya pasahero. So nag-agree mat asandara pero daya kaw niya mga pasahero nga sanday Miss Ayag si Miss Zia nga mag-usoy mat pasahero pero along the way nga ni nga paadto sa Rayang Marian High ay wakit nga ka-pick up it daya nga pasahero ro tricycle driver rason nga uminit ro anak karon nga ugo kay Pablo aga nakabuhi imaw dahil ng mga tinaga ginsukot sa gihapon sandara ita 30 pesos kama naman rong babayi kara nga nanaog man una sa Mayan High nga supposed to be ito tay mamanaog sa Uyotorong so 30 pesos man no ginsukot kana aga nagpanaw imaw so bangod nga ni saraya karon nga kakulba aga hadlok ita mga daya karon nga pasahero ay nagdangup sanda iya no sa tagatapan agud i pa-record ng insidente agud hindi yun baga pamarisan rong makaraya nga klase insidente nga kumbaga ay suno nga ni no sa daya nga mga biktima nga pareho malang mana kami nga

0: tawuan is nagakaigo karon nga aksyon aga igo pangod sa parte man isdaya karon nga driver. So sa driver nga nagapamati no nga may R4 2874 do ana karon nga body number kung ikaso por kaso nga mag atubang sanda suno sa daya karon nga daywang kabiktima ay willing sanda nga makipag-istorya at matawhay at kung ano gidman do daya karon nga problema bangod nga wa man sanda at binubra karon nga magain ay pasahero malang man sanda kay Pedro at suno pangani no sa daya karon nga biktima nga kung mainit manaro ugo ay hindi lang kunta pagdamayon do iba no kay wa man sanda wa kita kasayon na kung ano man no ginapangatubang nga problema ita tagsa-tagsa kaisa nga kay Five Gloria. So sa dugang natin karon nga report, dugang pa natin karon nga mga balita, rung daya karon nga base no sa aton karon nga nabuo pag ini impormasyon man magdalin sa aton nga ibahay PNP, arestado man rung daya karon nga sangkagaki no wanted sa kaso karang acts of the business pasado alas 12 kay nakaraita uto adlaw aga sa initial nga natong impormasyon ginaresto rung 56 anyos nga akusado na residente San Isidro Ibahay sa Sandig no sa raya karon nga visa ita warrant of arrest nga may criminal case number 18640 na ginpadapanaog no adlaw karap Lunes magaling sa RTC 6 Judicial Region Branch 3 no nga kung sasiin arong dahil nga akusado ginrekomendahan ra ita korte nga ita piyansa no na kapinsa pa ita isa is mil rong dagay kayo karon nga piyansa para sa anak karon nga temporaryong kahilwayan if nasambitan karon nga akusado nga itigida nga gin kustodiya itaton karon na ibahay municipal police station K5 Gloria. So far dili daton nga ron nga report magaling sa aton nga area of responsibility with the K5 Kenneth Chica. Ako man si K5 Santos Salazar para sa kampiyon nga balita Servicio Publico ang Kilingawan sa Grupo Pinche Taklan K5 News FM.
1: Grabe po. Alright, thank you so much kay K5 Sandro Salazar. Sana man karang mga balita. El Castigador. Alas 5:25 man K5 aton karang oras.
2: Ah, grabe po.
1: Aga sa aton karang pagpadayon, hindi na aton karang igat check karong dugang mga update. Sa nagapadayon kara mga K5 nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ay kay na ginambay nga raya kara nga si Attorney Zulika Lopez. Rong dati nga Chief of Staff ita Vice Presidente nagpadugong sa bahin kara Senado. Pero nagpamaliba di mo ra banwa nga magtao it pahayag. O anuman karon nga detalye. Angot it ana kara nga pagbisita sa nasambitan karon nga opisina. Do na ron aton nga pagaistoryahan. Aga magapit yon Dober pero ro kalibo public market. Papit lang Dober months. Pero ro kalibo public market ko no hay wa pa itnao kung hinuno. Ay matapos gid ron ah. Importante hugaton lang mga K5 wa man kamo karon it choice. Aga kaya nagalinog ag bagyo hay mabaskog Romarites.
2: Grabe po.
1: Nagalinog maton ag nagabagyo hay bangod nga buon ro kasaganan it mga tao. Shout out kay Ampod Michael Silorio, the family una sa Linabuan. Ay, kampod yun manggali ni K5 Mike si Mama Roslyn Silorio. Alas 5:27 mga K5, magpanumbalik kita pagkatapos gamang ipilang ka mga reminders. Stand by!
3: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
4: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan. Kung wala akong antipara, hindi kaya ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sing isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara kag masanag nagidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali, kadalasang UV.

0: vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, как bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula.
1: Para sa epektibong nga kombinasyon,
0: mag-inom sang I Care Gold.
1: Kag patuluan ang mata sang I Care Drops.
0: Mabakal sa Shopee.

0: Fayo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung lolo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Pa yun ang panimisis ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
0: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Matatas mga buti ka. Mataas bala ang imo blood sugar! DTX 500! Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! Yan ang gapanupo! Kagakontrolar sa imo blood sugar! DTX 500! Asal Rica! Epic! Tibo! DTX 500! DTX 500! May powerful extract sa tubo kag amargoso ang compounds! Yan ang gapanupo sa level sa imo blood sugar! DTX 500! Nagatinlo sa imo magkagmay ng mga ugat sa mata! Nga masami nagka-damage pangod sa mataas ng blood sugar! DTX 500 kada adlaw! Agud marikawan ang diabetic retinopathy! Ukon pagkabulag sa mata! Pangod sa diabetes! Protectioni ang imo mata!

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas nga ako nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan nga man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kamiyara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ga problem magid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit tayo na akong ulo. Tiinom ko Mighty C. Alkaline vitamin C. Kagsubong ka nami sa akong paminsarin.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
4: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mugs 4 Biotics, katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
5: Nagabaho ba lang ilok mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok! Mag-Klinika DioFresh. Kada tapos ligo, Klinika DioFresh. Klinika DioFresh. Sa Klinika DioFresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika DioFresh. Klinika DioFresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap inimo sa daon sa bayabas, madridik kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Extend food supplement for men.
8: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kan Neurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Mabakal sa mga butika. Nagkapangita ka bala sa food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Klinika Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinical DTX 500, Clinical D3 Bio, Clinical Sport Biotics, Mighty

0: sa Clinica del Tarativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica del Tarativo Medicine and Wellness Center. You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM. El Castigador.
1: Alas 5:34 mga K5, raton karang oras. Sa aton nga pagbalik kay ginhambay na aton nga may bag-o makaroon nga pahayag si Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Oh, ay sino man abiro hindi maakig mga kakifal. Ano taro dumdum o tagid di China katon nga na wow tagid kita ita inalungong. Bangod nga ro aton yung mga opisyalis nga ray mga kurakot. Raya karang bukon man itanan. Aga ro aton nga pungsod hay di hamak nga mas tasanda kumpara aton. Anda ta kita nga ginabuli. Ay pinalagan ni Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. nga uwat basihan o kabugo-bugo rong raya karang nga claim it China. Nga ro batanes maki 5 by andad ako no. Ay sus. Ay suno kay Teodoro. Nagakahawag rong raya kara nga mga pumuguyo sa naging pahayagi China sa anda kara nga pagpati nga rubatani sa anda agina brainwash ng daro iba karang mga Pilipino. Gininggan nyo man ita sekretaryo o mga sa akadim nga sukgan rong ginatawag nga kalokohan na teorya mga ay rong raya kara nga pahayag it aton nga DND chief. Ginpaguwa matapos rong raya man kara nga report nga may pilang ka mga eksperto maghalin sa Universidad ag Institusyon ni China. Nga nagadeklara nga uwa kuno karabanwa it legal o historical basis rong control it Pilipinas sa Batanes.
0: El Castigador.
1: Dati, andang ginaklaim kara Ros Pratly Island. Pag-asa Island, Ros Carboros Shoal. Andaman kara ang ginaklaim rong Palawan. Nagaginapit nga nagaginapit. Rokugang lang kara mga ka-K5. Hay, ako o nandang ro Pilipinas ay kabahin ni China. Kaparihubag at pag-ako nanda sa Taiwan nga ro. Ibutang man sigon it mga scholars nga rubatanes ay extension it Taiwan nga ginaangkon it China. Suno kay Teodoro, pinapatunayan nito ang hinala na plano ng China na kontrolin ang Pacific Ocean. Dugang pananaro mga false claim nga rama K5 hay mas nga magapatibay sa rundaya nga United Action kontra sa irresponsible nga batasan ni Beijing ay sinugundahan raya it National Task Force for West Philippine Sea pamaagi kay spokesperson Rear Admiral Jay Tariala nga nagpaandam nga konsultan ag indi naton kara pagputugon rong raya nga mga kapurila ni China. O mano nanda nga bag-uhon ro aton kara nga kasaysayan.
0: El Castigador.
1: Kita mo gid lang ro China. Galing doon do aton nga ginahambal nga kung magpinadayon ha nga makararo batasan itaton kara nga pilang ka mga opisyales sa gobyerno. Ay ba si matuod ro China pa katon no nagapaasenso. Ay ro aton makara nga mga opisyales nga ra sa gobyerno mga K5 hindi naton masaligan. Sangkiriti lang karon ro aton kara nga kung bagay mapatihan. Bangod tanan sanda mga K5 feeling entitled. Raya ro kung baga aton nga tan-aw nga kung may kasayanan kung ta kita karabanwa aton lang nga batunon. Ag kung uwakat saga, ag saga kimura akusasyon, imong dipinsahan ro imo karon nga kaugalingon.
0: El Castigador.
1: Ay pareha sabi karon. Bisit asanda sa rundaya, karang anda nga away sa politika. Ki, si Gilberto Chuduro Latana ro nakikipagsuko, karang makikipay. Sa rundaya, karang abahin ni China. Bangod tanan, nga kagabanan, makikipay. Bukod tanan, kagabanan. Sa rundaya, karang mga politiko naton sa pungsod Pilipinas, nagasuod mga K-5 sa rundaya nga rang patagit pelikula. Ah, pelikula. Patagit politika, bukon ita para nga magbulig sa mga pumuguyo. Oh, kundi nga, may anda karon nga sarili nga agenda. May sarili ta kamong agenda. Ama nabi ita, magsakar ka mo nga eh, malungkit ka mo sa bangko. Kung ruin nyo malang atuyo, karang mga K-5 ay magbulig sa mga pumuguyo. Ay, saga man naton manabi ron, ha, ng mga butante, ay, kita man kanda ron nagpasanay, mga haki. Hindi man sanda magdaog gawa sa latkwarta. Bangod hagos, tanan nga Pilipino, mga haki 5. Siguro sa Pugo, 0.08 yung karun ro. Raya, karang nga, uwa nagasalig sa eleksyon, para makakwarta, magunya, rung raya, karang mga kandidato, ay magpamudmut to itkwartaw. Ay, aton man sanda, naging pasanay, nga kung sino rung highest bidder, matura aton nga butunghan. Nga ni Rwanda, man karoon nga magginagastos, pag-abot nanda ka rin sa pwesto, yung kang investment baga, nagkakapital. O, pag makapungko, ay, saka rayon bawion.
0: El Castigador.
1: Paano nandabawion ron? Nagakaigo baga Rosweldo ita sangka politiko para buligan ng mga pumuguyo? Kugang pataron, kapin pa kung may tawot anang ranga mapagsamantala? Aning manugloko ag budol? Magtot ay magturon kay konsihal, kay mayor, kay vice mayor, drama-dramahan tananay ko nga. Ako man ang ungaman na no, ospital, kwan man na, may amon mang problema, haram man na. Ay, kung ikaw ay politiko, ag mahumo kay da ilong. Tawad mo tot kwarta. Tanan rayon karon bugong, ga-witness ka pa kung mga may bypass operation. Ikaw pag-facilitate kung may imo ka nga constituent, gani ay, it takes courage and a big heart. Kung ikaw minatutuod ka K-5 nga, ruin mong dagagan karon ay serbisyo publiko. Gabulig sa mga pumuguyo. Ay pila gidabi ro sweldo it politiko. May constituent mo to, magto ka na, mga it plywood, mga iyo it wiring, mga iyo it bumba. Ngani, randang na obra, sinan na ginabuga? Sa mga proyekto. Doon doon ginatawag rayon mga K-5 nga may kickback. Kung mabaho yung proyekto, mabaho yung pondo, baho man yung kickback. Ay, may iba matakita karon mga K-5 nga kilaga nga ginabulig na matarayon pabalik sa daya ka nga mga pumuguyo. Na nakita sa politika. May ina matana karon nga ginagamit lat ananaro politika agad nga mag-boost ro anang negosyo. Ag mag-aburo anang kwarta. Parihas si Trundaya karang nga mga ginasangkot sa flood control project.
0: El Castigado.
1: Ay, kamusta ha man ninyo ro West Philippine? Kamusta ha man ninyo ro Raya karang mga K-5 nga aksyon ni China sa aton karang nga mga Coast Guard to sa Rundaya karang ginagawan yung mga isla. Ag harapagid gina-claim nanda ro Batanes nga rin. Paano may claim ro Batanes nga rin puro Pilipino na gamba? May nakitaan ko na nga gamba yung Chinese ay. May hauna-una nga Chinese nga nag-star. May gunta ko may katutubo una nga Chinese ay. Sinta bagaga agturo uhutok yung China nga. Well, sa pagpadayon, itrundaya karang impeachment trial. Samtang busy ro China to, ipinangako itaton karang mga isla. Busy man ro aton karang abahin it sinato. Sa pagpatigayon, itrundaya karang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. ay kaina si Atty. Zulica Lopez, Chief of Staff ita Office of the President o OVP, nagpadugong sa bahin karabanwat sinado. Nga kung sa siin, ginkuta na imaw ita national media kung anuro anak karang nga naging tuyo ito. Ay bangod nga kahapon, sa rundaya karang pagpadayon ita impeachment trial. Ginmando ita Senate Impeachment Court rong pagpaguwa ida sa pina kay Lopez agud nga mag-atubang bilang testigo itrundaya karang impeachment proceedings.
0: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
1: Suno sa House Prosecution Panel, importante ro ana karang testimonya. Angot itsambilog sa mga artikulo it impeachment kontra sa Vice President.
0: El Castigado!
1: Di karagasaga kung amatro mga depensa nga na. Imbes nga dumipensa sanda, ay sanda parang nagalaglag. Dugangan pa abi ni Rubin, padiliya man nga nga. Oh, kita nyo, rung raya karang hearing it sinato. Ipangutan na to ni Senador Rubin Padilla, sino man na ro nag-record? Ay, Kim, akong si Senador Rubin Padilla nga rabukon, ta siguro imaw it aware nga naka-livestream. Oh, naka-livestream ni Meta, naka-live sa Facebook. Nga ni Tanan, pwede ka ron makarecord. Oh, base sa chimpo pa tayo mo, Betamax na to partner. Ay, raya ro ana karang nga naging pangutana mga hakita. Ag na-mention nga si Atty. Lopez nga ra, may ana man kuno nga threat. Na-mention man ro iba karang nga madetalya angot kana, that's why ro bahin karat prosecution. Ginayo sa impeachment court nga imo karahi isa pina. Ag ro naging saga kara mga ka-K5 sa inyo. Itrundaya nga iba karang nga mga senador. Oh, Senador Judge ka! Kung imo nga tanawon rong raya karang nga naging impeachment proceedings sa tiyempo nga to ni dating Chief Justice Renato Corona, hindi kating dapat makipagdebate sa imo karon nga kapwa senador? Bangod nga pareho ka mo nga Senador Judge! Mingkuro nagawa karang mga K-5 ay si Senador Rubin Padilla naging defense lawyer. Sanda nanday Peter kay tanong rang ni Pia kay tanong ho. Oh. Kung tayo tag mga what kapugos-pugos nga nga mga question baga, hindi yun pag-i-acknowledge. Oh. Amakon man ang question, sino nag-record? Nga ni pahama ka to si Harry Roque kung akong tangatanawon mga K-5. Bangod nga kata, naka-live rong raya nga press con, ging post ni Harry Roque. Ging share na nasa nga Facebook, nga ni maabo karon rong naka-record. Abo rong nakakita, the whole nation, mga K-5, nakasaksi. Edron Daya, kara nga online press con. Oh, tapos ko tano ni Senador Rubin Padilla nga kung sino karon nag-record, wa taguri mo kasayod nga naka-live. Hmm. Abit a siguro nanay, katkatong siyempo, baya nga rin nga kung maghambag ka, gina-record ka ba? Ano? Ay, tao lamang.
2: May unos na dumaan.

Basta lang tadi kara sa ato niyang pagpangalagad, mga K5L Castigador. Thank you so much kids sa ato niyang mga naging partners sa field. Kay K5 Valro Squal, K5 Sandro Zalazar. Ato niyang navigator kay K5 Kenneth Lachita. Partner naton sa technical side, broadcast engineer K5 JR Unalo. Sangagan man, itamon niyang president at CEO kay Dr. Ramil Itang Uy. Thank you so much, Doc. Amon ka nga very generous and mabuos. Very understanding and supportive CEO kay Dr. Ramil Itang Uy. Ako man rin yung karanga naging alagad K5 Gloria Villas Manyo para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko at kalingawan sa kalibo. K5 News sa family.

0: Ramil Uy.
1: TTX 500.
2: Ang ako pangalan si Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu.
3: Kamusta ni mo na ibawaan na kay diabetes?
2: Katong napacheck ko sa akong sugar, is 320. Painom ko sa DTX 500.
3: Ano sabi mong dosage sa DTX 500? Kapila ka mo inom?
2: Kabuntag na o gabi.
3: O, nakaroon pila na may mong sugar?
2: 136 na lang akong sugar. Mga naay mga diabetes nga wala pa nakasulay o inom sa DTX 500, sulayin ninyo. Tested na jud na ko nga nindot kayo imong paminaw sa imong lawas.
1: TTX 500.
4: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryanta. Karon ano blay ning leukemia, ginatawag cancer of the blood. Kaupunti sa nakaroon ng diskasyon, si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Ano bala ang leukemia, Dr. Ramil?
5: Tuloy, Sir GP, kung pala inom ka DTX 500 jag may TC, medyo malayo-layo ka sa sakit ng leukemia. Leukemia is a cancer of blood. Cancer nga nag-apekto sa mga blood-forming tissues sa aton lawas, including ang bone marrow, kag lymphatic system. So kung lantaon mo, Sir GP, grabe kalapad ang coverage sa gitawag ng leukemia.
4: May aras ang apat ka main types sang leukemia. Kagini ang nagabase kon bala acute or chronic, kag myeloid or lymphocytic.
5: Ano man nga klase nga leukemia ang gatuhaw sa lawas naton, Sir GP, initanan ang halin sa blood cells nga nagmutate kag nagabnormal ang function. True to all cancer, Sir GP, ang genetic material sang cells DNA ang nagundergo sang mutation.
4: Gusto.
5: Ang DNA ang nagsugo sa cells nga iya na i-divide, mag-divide siya kag siyempre, madamo at a regular rate, kag mapatay siya in due time. Apang, once corrupted na ang DNA, just like in the case ng leukemia, Sir GP, kag tanan nga klase sang cancers, ang blood cells, ang padayon nga nagadamo, kag nagadivide, tub-tub nga, nasubrahan na ini kadamo. Kag isa ni sa mga balatian nga, iyawan ka ni Pugong pag ara na sa stage 4, di mo na madala sa herbal.
1: TTX 500!
6: Ako si Herminia Titong, 53.
3: Pilang imo blood sugar sa una?
6: Sobra 300.
3: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
6: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
3: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
6: Oo.
3: Ano nakadugay ka naginom?
6: Mga sobra na isa kabulan.
3: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
6: Oo.
3: Anong resulta? Pila na?
6: Sobra na lang 100.
1: DTX 500!
5: Ang mga before ka pa makancer, DTX ka na. May TC ka na, pure C ka na. Hindi yung laton mo nga, may cancer ako, mainom na gigod DTX. Subong pa lang, permi na mo, ginwali di mo. Huwag pa kasakit, huwag pa kabalatian, protektahin ang imo nga mga selula. Gamit ang DTX 500, may TC kag pure C. Nga, mamangkot mo kun nga ah. Nga bala, naguba kag nagmutate ang DNA or genetic information sang selula. Mangkot man ko anay ah. Nakainom ka bala sa imo DTX 500 kag may TC? Nainom mo bala ang imo mga prutas kag gulay? Or nakaon mo ba?
3: Blakaon ka bala karne?
5: Blakaon ka karne? Matamis nga pagkaon, ang sabat, balaan din na nila.
7: Check.
3: Ari-ari boy, pati.
5: Ari-ari, sir boy. Pala sigar niyo ka ba?
7: Oy.
5: Oy. Oy. Pala inom ka alcohol nil? Kung yes, ang sabat mo, dere, kag wala ka pa kainom DTX 500 kag may TC, te, basin mangin kandidato pas cancer. Ibala na, Sir GP, kung may family history ka, ginikanan mo may cancer, no?
3: Lolo,
5: tapos isa sa mga notable symptoms, te, kita mo sa mga may leukemia, Sir GP, gatuhaw ang lagob sa lawas.
3: Kapin pa hindi sakit ang lagob, Sir Boy. Nablangga lagob ka, gulpilangga lagob pa, nipo, hindi sakit.
5: Gaka nosebleed.
3: So, sino bala, Dr. Ramil, ang may mataas nga risgo nga magka-leukemia?
5: Siyempre, kung expose ka permis ano dito ang chemicals kaangay sa mga bensin nga makitaan sa gasoline.
3: Ang iban mahilig magsimot sa gasolina no. So
5: dapat
3: kung pamboy
5: ka gali
3: dapat pamboy DTX kagid.
5: Tapos sobra nga expose man sa ano ni mga mantikaon, pwede kaya magka-leukemia kag sobra nga stress. Grabe na. Ang gapanigarilyo, gapataas man sa risgo kag siyempre mag-acute ni siya sa gitawag nga myelogenous leukemia. And of course, kakulang sa antioxidant. Pero may naman na ginabalik-balik nga ang ining mga free radicals amoning mga pinaka-kontra naton nga wala nato mabali kag pinaka-palangga nato nga kaunon. Ang free radicals amon ang nagaguba sa aton selula and the only way nga malikawan ni ti i-combat mga free radicals with antioxidant. DTX 500, may TC, pure C. Amon na siya ka-importante. Once gagainom ka DTX 500, ano man lang kagakaon, kapila ka klase nga prutas, kagulay man.
3: Gusto.
5: So, join the fight against cancer. Start it with your family kag kagalingon mo. Una, gini mo kagalingon, din yung imo family. Kung gainom ka DTX 500 kag may TC, pati imo pamilya kagabataan pa inom ma.
7: Budgetan nyo na.
5: Yes. Mag DTX 500 kag may TC, kada adlaw, and be cancer-free.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpunan.
0: kapilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the

0: kasaysayan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Kalibo, alas 6:03.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Different Bio Evening Newscast.
0: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.
3: Headline
1: sa atin yung balita lokal. Aklan, ginpaidagom sa blue alert status bangod sa bagyong Inday, aghabaga.
4: Dugang headlines, balitang lokal. Babaying nga ginisyuhan it warrant of arrest bangod sa ginasugid niya pagpangloko. Malimpyorong record sa barangay, alkalde at kalibogin sa batrong piyansa.
1: Sa dugang headline balita lokal, motor nga nakaparada sa gilid itindahan sa istansya, inapok itago sa pugong metro. Matapos yung gabaan, itatry si
4: dugang headlines balitang lokal. Panibagong individual nag-report sa pulis bangod sa posibleng paggamit sa illegal nga transaksyon rong anang identity.
1: Headline sa atong nga balita nasyonal, 23 ka pantalan na suspindido rong operasyon bangod kay Super Typhoon Inday.
4: Dugang headlines balitang nasyonal.
0: Balitang nasyonal.
4: Palasyo ginpamalibaran rong Operation Romanov.
1: Headline sa atong nga balita international, US Omanya nagpatigayon at airstrike sa Iran. Tehran nagbago sa mga base at Amerika sa Gulf.
4: Dugang headlines balitang international, doktor sa Germany habang buhay nga makulong bangod sa pagpatay sa 15 pasyente.
1: Headline sa aton nga balitang negosyo, Visayas Grid umanya ginpaidagom sa red alert bangod sa kakugangan it supply at kuryente.
4: Dugang headlines balita sa patagit negosyo, PS Bank ginabuogon ng transfer fees sa InstaPay ag PesoNet.
1: Headline sa aton nga balitang sports, sa Giannis target maging head coach at New York Knicks.
4: Dugang headlines balita sa patagit tinapa, LeBron James ginaagawan at Cavaliers ag 76ers.
1: Headline sa atin nga balitang entertainment, Adam Sandler nag-viral matapos tumawag sa pulis para mag-usoy it basketball court.
4: Agroro Madrid aminadong nakibot sa pregnancy ni Riri Madrid.
0: K5 News FM. Yan ang radyo ko.
5: Wow! May puso!
1: Maayad-ayad nga gabi, Ibanwa at Kalibo. Maayad-ayad man nga gabi, probinsya at Aklan. Good evening, Western Visayas. Welcome mga K5 sa atin yung pagpangalaga, D3 Bio Evening Newscast.
0: D3 Bio Evening Newscast.
1: Adlaw kita makaroon it Webes, Pichan Webes, Sabugan it Julio Dagon 2026. Ginahatod ka ito ni DTX Coffee Mix, DTX 500, D3 Bio Ag Mighty Serum, maskin pabaskog nga alkaline-based vitamin C. Live, magaling sa Broadcast Center at 94.5, K5 News sa FAM Calibo. Kamiro inyong mga newscasters. Ako si K5 Gloria Villas Manyo.
4: Aga kuman si K5, Sando Salazar.
1: Sa detalye, aton yung mga balita. Unahon aton mga K5, bro, aton yung balitang lokal.
2: Balitang lokal. Balitang lokal.
1: Ginpaidagom ngon sa blue alert status noong bilog nga probinsya at Aklan bilang pagpahaom sa mga posibleng epekto at bagyong Inday agin pabaskog nga habagat. Sa naging interview at K5 News FM kay Mr. Jeffrey Hismundo at Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, kinumpirma karang nga 24 oras nga magabantay rong opisina agrong bilog ng dakarang nga puwersa. Tinutuyo sigon karang nga masiguro nga haom nga mag-aksyon rong mga rescue team sa oras nga nagakinahanggan at bulig rong mga residente. Suno kay Hismundo, nakataas rong raya karang nga a warning at pag-ugan nga may kaibahan nga dagugdog ag kilat sa probinsya nga posibleng magresulta at pagbaha sa mga manaba nga lugar aga pagkahugos itagugta o landslide sa mga kabukiran. Bisan magayo pa sa gugta rong bagyo ag mahina rong hangin, gauman sigon rong yellow hasta orange rainfall advisory sa probinsya hasta hinagang adlaw. Nagpaandaman rong opisyal nga posibleng suspindihon rong mga klase kung magsaka sa orange alert rong sitwasyon samtang rong mga na-record yun man nga kanselasyon sa mga biyahe at ferry. Bago pa man magsugod sa Philippine Area of Response sa Baliti o Paro Bagyo, naka-standby go rong tanan nga emergency equipment at gobyerno, agin pabaskog rong koordinasyon sa mga local DRRM offices at kadabanwa. Nagpanumduman si Ismundo sa publiko nga maging mapagmatsyag sa dagagan at panyampo, magdahan aga hindi magduha-duha nga mag-evacuate kung kinahanggan.
2: Balita lokal.
4: Dugang Italia sa ato nga balitang lokal.
2: Balitang lokal.
4: What anuman nga record sa barangay rong 23 anyos nga residente at Bacau Norte, Calibo nga si Kyla Zonio nga nagakip sa kasong pagpanloko matapos gamiton ng pagkakakilanlan ag national ID. Dahil kinumpirmahan ni punong barangay Racy de la Cruz. Kasunod ay pagserbit warrant of arrest kay Zonio nga initiate korte sa Malaybalay City, Bukidnon. Sunod sa punong barangay, si Zonio ay may tatlong kamangaunga sa ka-online seller ag nagalabada para makabulik. Sa anakalong niya kabuhian kay ibahan o construction worker nga anang asawa. Ang utiaragin sa batman ni Calibo Mayor Juris Sucro rong kapingin sa 84,000 pesos nga piyansa ni Zonio para sa temporaryo karang kahilwayan ag nagpangako nga pagabuligan raya hasta malimpyo rong anang pangaga.
2: Balitang lokal.
1: Sa dugang pagidnaton nga detalye sa balita lokal, wasakman rong sangka nakaparada nga motorsiklo matapos nga sunggaban ag nakaladkad it hasta puong metro tricycle nga ginamaneho it hilong nga driver ita si Chulimtong Talipapa Barangay Istansya Calibo. Suno sa taganit motorsiklo nga si Velmore 45 anyos nagapamantaw imaw it basketball sa cellphone sa sugod it anang tindahan kat mabatian rong mabaskog nga kalabog alas 9:40 at gabi. Dali-dali raya nga nagawa para tanawon ag nakitaan nga tumalsik rong anang blue nga Honda CGX125 matapos masunggaban it motorsiklo nga may sidecar. Sa pihak nga magpangayo it pasensya, arugante pa sigon nga nagsinggit rong hilong nga driver nga pagabayaran lang nana rong kasamaran pagkaaga aga hindi yung raya pagisugid sa pulis. Iyeng kilagat mga saksi rong nasambit nga driver nga si alias Dudong nga residente man it nasambit nga lugar. Posibleng magpangatubang sa nagkakaigong reklamo rong nasambit nga driver bangod sa kasamaran nga naangkon it motorsiklo.
2: Balitang lokal.
4: Katapusan nga detalye sa tunga balitang lokal.
2: Balitang lokal.
4: Bangod sa pagkahawag nga magamit sa illegal nga transaksyon rong identity, nagdangob sa Calibo Municipal Police Station rong sangka 23 anyos nga babayi suno kay alias Ann o narayang ginalok e 200 pesos it anang kakilaga bago ginaan sa sangka group chat niya kung sasiin. Ginpangayroan ang personal nga mga impormasyon kay bando front ag back it taker na national ID ag matapos ma-verify rong ginhimo karang account sa sangka mobile application. Ginsugo ra yang iklirong nasambitan kara nga storage. Ginhambal si Gonit nagtawad instruksyon nga hindi yun mag-rekan nga mapaga rung nasambit nga account bangod itugon sa buyer. Rason nga mapaisip yun raya nga posibleng pinagkakakitaan o anda karon nga personal nga information. Agbangod gin-rekan nga gin-remove yun raya sa GC agin block sa social media it individual nga nagturo kana sa pagtawad impormasyon ginpakamayad kara nga magpa-record sa Kalibo PNP.
2: News FM.
5: Yan ang radyo ko.
3: Wow! May puso.
2: Balitang National.
5: Balitang National.
1: Ang sa atong nga balita national, hatod kato ni Extend Food Supplement for Men nga may makarot ang Klabo Waska para sa mga mag-asawa nga nalisdan makaangkon ito nga mag-Extend Food Supplement for Men. Rong Extend Food Supplement for Men nagabulig it manaming ang fertilization nagalikaw sa rectal dysfunction. Mapababayi man o gagakiro Extend Food Supplement for Men, mabakay sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Balitang National.
5: Balitang National.
1: Kinumpirma ang Philippine Coast Guard kung PCG nga suspendido gon ro mga biyahe sa 23 ka mga pantalan kabuuan sa northern ng southern Luzon bilang pagpahaom sa paglandfall it bagyong Inday. Sunod sa PCG, tinutuyo tika nga masiguro rong kagawasan it mga pasahero, tripulante ag sagakyan nga pandagat ag malikawan rong anuman nga maritime incident. Samtang ginhambag it DSWD nga nakapwesto gon rong relief goods ag iba pang emergency supplies sa mga nasambit nga lugar nga ginagauman nga maapektuhan it nasambit nga bagyo.
2: Balitang National.
5: Balitang National.
4: Dugang Italia sa itong balitang national. Natod katon it D3 Bio, the natural antiviral, antifungal, antibacterial specialist. Ginhambag it Malacanya nga hindi pwede obrahon nga rason nung ginasugid niya Operation Romanov sa threat na ginabuhian ni Vice President Sara Duterte kontra kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sino kay Palace Press Officer Claire Castro, wait may hapakitang ebidensya rung kampo it Vice Presidente agud pa matud-an ang nasambit nga operasyon. Gindugang panana nga rong threat ay may sagabton anuman nga posisyon o kung personal nga estado itsang katawo.
2: Balitang National.
5: Balitang National.
1: Alas 6:14 aton nga oras mga ka-K5, ba oras man hatod gaton it might be zero mas kin pawaskog nga alkaline based vitamin C.
2: Balita International.
5: International.
1: Uman nga nagpatigayon rong Estados Unidos it magaparan nga airstrike sa Iran sa ikaywang magkasunod nga gabi kung siin ginhambahit Amerika nga tinamaan kararong 90 ka mga target. Bilang sabat ginhambahit Iran nga ginponterya raya rong mga base militar it Amerika sa Qatar, Kuwait ug Bahrain. Sa ato nga it nagalala ang atensyon ginhambag ni US President Donald Trump nga gusto sigon it Iran nga makipagkasundo pero ginkwestiyona na nga kung raya baga hay masaligan.
2: Balita International.
5: International.
4: Dugang Italia sa pagbalitang international.
2: Balita International.
5: International.
4: Ginatod katon it mighty serum maskin pabaskog ng alkaline vitamin C. Sangka 41 anyos nga doktor sa Germany rong ginsentensyahan itabang buhay nga pagkakulong matapos mapamatud-an nga pumatay it 15 pasyente sa pareken nga tunga ita 2021 ug 2024. Suno kada sa court it rekord nga Berlin gitawan si Gon Raya ita nakamangatay nga kombinasyon it mga bugong rong ana karon nga mga pasyente ag uwa it dai karon nga pahatnugot ag kung amatay nagasunog pa it rekord nga mga bagay agud nga pagtakpan rong nasambitan kara nga krimen. Dahil mat-arong record nga ginapatigal ng investigasyon at pang-autoridad sa record nga doktor nga sa sita isi-ispang nga gina-record nga dihon nga kaso nga posible nga may insambilog sa pinakamabaho nga serial murder cases sa kasaysayan at Germany.
2: Balitang negosyo.
5: Negosyo. Negosyo.
1: Alas 6:16 mga K5, aton karang oras. Sa oras man hatod katon, ay Klinika Dio Fresh. Para sa fresh nga pamatsyagan, fresh nga hugong, Klinika Dio Fresh. May VCO ag vitamin E, nagapakinis, nagapaputi sa aton nga mga kilig. Umanya gin paidagom it National Grid Corporation of the Philippines o kon NGCP sa Red Alert rong Visayas Grid. Matapos magnabarong available nga supply at kuryente kumpara sa ginagauman nga demand. Suno sa NGCP, epektibo rong Red Alert maghalin alas 5 Hasta alas 7 karat gabi samtang yellow alert mata maghalin alas 3 at hapon. Hasta alas 5 at hapon aga alas 7 at gabi hasta alas 10 at gabi. Ginabaso it NGCP. Rong padayon nga pagpalya it pilang ka mga mabaho nga planta at kuryente. Ag pagtaas it demand sa rehiyon.
2: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
4: Dugang Italia sa itong balita sa patagit negosyo.
2: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
4: Ginanunsyo at Philippine Savings Bank o kona PS Bank nga libre gon. Rong InstaPay ag peso net fund transfers gamit rong rekon nga PS Bank Mobile ag PS Bank Online umpisa ko rekon nga Hulyo 9. Rong tikang ay kasunod ipanawagan at Bangko Sentral ng Pilipinas nga panabaon ng gasto sa digital payments. Ag ingganyo ho rong mas maabo nga Pilipino nga gumamit at electronic fund transfer.
1: Alas 6:17 ang sa aton nga balitang sports.
2: Balitang sports, sports, sports.
1: Ginambay ni Giannis Antetokounmpo nga gusto na na maging NBA coach kung imaw ay mag-retiro gon bilang player. Sa Sangka livestream, ginambay it Miami Heat star nga kung tawan it kahigayunan, gusto na nga maging head coach it New York Knicks. Nga ginakabig na nga sambilog sa pinakamabaskog nga team sa liga sa makaroon nga paniyempo. Sapi akara ginhambang ni Giannis nga posible na nang piliyon nga maging full-time father ag magtagana it mas mabong oras sa anang pamilya pagkatapos it anang karera sa NBA.
2: Balita Sports, Sports.
4: Dugang detalye sa tunga balita sa patag itinampan.
2: Balita Sports, Sports.
4: Padayon ng espekulasyon sa masunod karang kupunan ni LeBron James matapos ng anang pag-siparar sa Los Angeles Lakers. Apisar nga hayagan nga gininganyo ni Bob Mayer rong NBA superstar nga mag-transfer sa Philadelphia 76ers. Nagagaom si gahapon nung maabok karang nga taga-suporta at Cleveland Cavaliers nga gabalik raya sa anak karon nga hometown team. Sunod sa mga sports analyst sa ESPN Cleveland, mangiin mabahong nga kapasugawan kung hindi sa Cavaliers maadto si James. Gabigon nga ginakabig raya nga posibleng perpekto nga pagtapos itanang makasaysay nga karera sa NBA.
2: Balita Entertainment.
5: Balita Entertainment.
1: Sa aton nga balitang entertainment, balitang artista, hatod ka aton ni DTXB Riso para sa Kutis Artista, Kutis Malapor sila. Magya DTXB Riso, mga K5, nag-top night early signs of skin aging, nagapaputi sa aton karanga panit para sa mga may allergies, aga sensitive skin. DTXB Riso, mga K5, buat may isog nga chemical, purong herbal, purong natural. Kabakay natin ron sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Refenders Building, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan.
2: Balita Entertainment.
5: Balita Entertainment.
1: Nag-viral si Adam Sandler matapos igon nga magtawag sa Nantucket Police Department gamit ro non-emergency line. Agad magpangutan na kung siin imaw makakita it basketball court para makahampang it pick-up game. Natabo raya dayong adlaw matapos na ng pangunahan bilang officiant rong kasal ng Taylor Swift at Travis Kelce. Sunod sa mga report, insigidang nagpadugong si Sandler sa ginakabig o ginaturo nga court ag nag-intrasampang kaibaan rong mga lokal nga mga players.
2: Balita Entertainment.
5: Balita Entertainment.
4: Ag para man sa katapusan nga detalye, ipagpangalaga dito by Evening Newscast.
2: Balita Entertainment.
5: Balita Entertainment.
4: Gin ako ni Ruru Madrid nga nakibot imaw nga masayran nga nabdos ang anang manghod nga si Riri Madrid nga suno sa record nga raya karon nga impormasyon ay asawa ita basketball star nga si Kai Soto. Suno sa kapuso actor nga si Bianca Umaliparong una kara nga naghambay sa nasambitan karon nga balita bangod nahadlok sigon si Riri nga imaw mismo rong maghambay. Apisan kara ginhambay ni Ruru nga bilog ro anang suporta sa mag-asawa ag nagapati imaw nga mayad nga asawa si Kai para sa anang manghod.
5: Everybody, everybody, everybody, everybody.
1: Alas sa 21 mga K5, aton karang oras sa inyong nabatian, mga nagapanguna nga balitaan sa aton niya pagpangalaga D3 Bayo Evening Newscast Thursday Edition. Makaroon karang adlaw ito Webes sa petsa 21 kita sa Bugan ita Hulyo Dagon 2026. Sa mga dugang nga balita, mag-like, mag-follow, mag-share ita aton niya official Facebook page K5 News FM Kalibo 94.5.
4: Agin ni pagkalipat nga sundan kami sa aton nga official website www.k5newsfmkalibo.blogspot.com ag sa aton nga mga social media accounts YouTube, Instagram, TikTok ag X account. Ag sa mga gusto man nga makitaan ro mga nagapanguna nga mga tourist attractions siya sa aton nga bilog nga Binsay Daklan, bisitahon nga mang rong biyaheng K5 Aklan.
1: Sa nga ganit bilog nga pwera site K5 News FM Kalibo sa aton nga partner sa technical side broadcast engineer K5 JR Unay. Sangagan man, itamon niya President at CEO kay Dr. Ramil Itang-Uy. Kami rin inyong mga newscasters. Ako si K5 Gloria Villasmanio.
4: Aga ko man, si K5 Sandro Salazar.
1: Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Kalibo,
2: K5 News FM.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan.

kasalanan ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligkasan, sa kalagayan ng mga pamilya at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod,

Hello mga kapamilya, sa gihapon, kamusta kamo tanan? Happy New Year sa gihapon, salamatan tang Dios sa sining bag-ong atuig. Ginhatagan kita sa gihapon sa mayong atsimpo. Tanan nga mga suki nga aton sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon, kagkatanan nga tagparamati sa sining istasyon K5 News FM Philippines. Kamusta ka mga tanan? Kabay pa nga ari na kita sa bagong tuig, mabago naman ang aton kabuhi. Kung ara kita kay Kristo, importante gid nga magakabago, bago nga tuig. Bago na ang aton kabuhi, ang aton malanga paminsaron na bago sa ispatuhanon nga mga butang. Kay kung hindi, wala mag-uswag. Di ba? Wala mag-uswag. Kung wala mag-uswag ang aton nga handom sa ispatuhanon nga kabuhi, sayang. Muna nga importante katama, kamo nga tanan nga nagapamati sa aton nga platutunan, kabay pang kamo tanan ara si kayong lawas, ara man sa pag-uswag sa ispatuhanon, agod nga mayo man, bisakan nga medyo budlay, biskan nga medyo may mga pagtilaw, pero kung ara kita Kristo, hindi kita niya pabayan. Buligan kita niya permi, kag makahimo kita sa pagpadayon, biskan sa mga kabudlayan, bisan sa mga kalisod, kag bisan sa mga pagtilaw nga mag-aabot sa aton kabuhi. Nga man kay ara si Kristo permi nga mabulig sa aton, magagiya sa aton, kag iya kita pagkamayohon. Muna nga, kita man mag-operar sa iya. Kaya kung hindi kita mag-operar sa iya, sige kita pangayo, pero wala kita kooperasyon, ay hindi man malipay ang Ginoo. Dapat, kung kita nangayo permi sang bulig sang Ginoo, mag-operar man kita sa iya. Para nga, iya man tumanon ang aton mga hangyo, aton mga pakitlooy. Sige, so muna nga, kamusta ka mo? Sige hapon pa rin kita sa aton pagtuon sa punong sa Ginoo, ilabi na sa aton makaturan nga mga Seventh-day Adventist. Kinahanglan ang aton ginatunan subong para gini sa aton. Kay nagapakilala ang isa ka ginkabing tanga manalagna, si Sister Ellen G. White, kaginpatihan sang mga tutom nga mga Seventh-day Adventist nga ang iagali nga sulat is isa siya ka propetisa o isa siya nagasulat sa Testimony of Jesus. Sa muna nga, amo lang na ang aton nga panamyaw, mga pangamusta, kag mga pangabay. Antes kita magpadayon sa aton nga pagtuon, mga muyo anak kita. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit, muli kaming dumudulog sa inyong banal na luklukan sa pamamagitan ng inyong bugtong na anak na namatay sa cross ng Kalbaryo. Pinasasalamatan po namin yung dakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na inyong pinagkalob sa amin. At maraming salamat po sa pagkataon kung saan kami po ay makapagpatuloy sa pag-aral sa yung banal mga salita. Maraming salamat sa inyong pagkakaloob sa aming CEO Reclamin Oy ng isang himpilan, K5 News FM Philippines. Nawa pagpalain mo ang Oy family. Patuloy nawa ang mga pagpala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial protection at gayon din sa lahat ng mga kawani at sa aming lahat. Patawarin mo lamang kami sa aming mga kasalanan laban sa inyo. Ito ay aming inhiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng Pinesos.

0: Ramil Uy. TTX 500.
1: Q7 lo, 57 akong edad.
2: Ano kinabatsyag mo sa una?
1: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pag kuan sang DTX 500.
2: Pag kumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka
1: magino. 3 times a day ginakon ang DTX.
2: Okay.
1: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
2: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
1: 180 over 100.
2: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
1: 120 over 90.
0: TTX 500.
2: Ako si Jean Paul Hineroso. Storyanta karon. Ano bala ang inyo nga brain? Kag paano ni mapiktahan sang oxidative stress? Upunta sa akong diskusyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO, Dr. Ramil.
3: Sa mga wala pa nakainom DTX 500 kag Mighty City, para gini sa inyo nga kan topic kay diri mo may buluan kung ano ka importante ang antioxidant sang DTX kag Mighty C para sa imong brain health kag ang iya nga normal function. Amo ra ka importante nga sa mga wala pa kainom, inom na mo DTX 500 kag Mighty C.
2: Isa sang mga super busy nga organ sa lawas sang tawo amo ang brain, the command center of the human nervous system. Ini ang ginabugusan sang masobra 100 billion ka mga nerves nga naga-communicate in trillions of connections nga ginatawag synapses.
3: Ang utok ang nagabaton sang signal halin sa mga sensory organs sang lawas kag ini man ang naga-send sang commands and information pakadto sa muscles. Ang kabugaton sang brain, Sir GP, is about 1.4 kilogram. That is 2% sa imong total body weight. Mas dalag ko ang brain sa mga lalaki or 10% lang larger kon inkubara sa brain sa mga babae.
2: Ang brain ang may 86 bilyones ka nerve cells.
3: Perte ka damo.
2: Grabe. Nga ginatawag nga neurons or gray matter.
3: Imagine, Sir GP, ha, kung ano kadako sang demand sang utok sa oxygen kag glucose. Ang question, pila ka DTX 500 kag Mighty C ang imo giinom? Basin gani, wala pa. Dapat imo ni sila pakaunon sa antioxidant. Bilyones ang mga selula sinikag ang kada isa sa ila ang nagagamit sang oxygen. Kung ang isa ka selula gagamit sang oxygen, kinahanglan man yang antioxidant. So 20% ang volume sang oxygen nga aton ginaginhawa ang nagakadto sa brain. But silingon, Sir JP, amo na kadamo ang free radicals ang ma-generate sa imutok. Siyempre, sa ginasiling na to, isa sa mga pinaka-busy, pinaka-grabe mag-produce sang free radicals, imo brain, imo heart. Di, wala pa na labot sa imo bisyo. Ang sige mo kauntam is, ang mga trans fats, inatanan niya mga nag-promote sang oxidative stress sa brain. Di, kung wala ka gainom sang super antioxidant ka DTX 500 kag Mighty C, tingala ka, bata ka pa, ga-mental fatigue ka na, ga-mental block ka na, da wala na gagana imutok, ga-sakit imulo, ga-migraine ka, ina, Sir GP, mga palatandaan nga grabe na ang oxidative stress sa imo nga utok.
0: DTX 500!
4: Ako si Laylay de la Cruz.
2: Ano ang imo ginabatsyan?
4: Taas ang ako nga sugar, 375.
2: Saan nag-inom ka, ma'am, DTX 500? Pila na lang subong imo nga sugar? Nakapacheck ka?
4: Partigi ka namin isang DTX 500 kay. Ang akong blood sugar subong, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80.
2: Subong pila na lang imo nga blood pressure?
4: 120 over 180.
2: Wala ka maintenance?
4: Wala na, sir. Kundi DTX lang.
0: DTX 500!
3: So, amo na, hindi man pwede, Sir GP, nga hindi ta magamit sa atong utok.
2: Yan,
3: ano na nakaroon. Kay bisan pa, at rest ka, your brain still needs to control your breathing and your basic biological function to maintain life.
2: Correct.
3: Tulog ka, tulog. Nagihuga po ng brain eh. Sige ka ginhawa, sige ka produce ang free radicals. Di kung wala ka antioxidant, it will create imbalance sa dito ang redox state sang brain. So, mas bintaha kung naka-DTX 500 ka kag-BTC. Take note ha, layo sa imo ang mga Alzheimer's disease, dementia, epilepsy, kung bastante ang antioxidants nga halin sa DTX 500 kag Mighty C ang imo nga ginainom. Because you can maintain sang healthy environment sang imo nga central nervous system or importante ang imo nga brain. Di hindi na pagulata nga magproblema ka sa imo health. Pagi sa husto nga pagkaon, healthy lifestyle, exercise ka, inom ka damo tubig, tulog ka timprano, iwas stress, wala bisyo, kaon utan, kaon prutas, kag ang pinaka-importante, taas ka tama ang imo nga antioxidant nga suplemento adlaw-adlaw. Di, ara lang sa DTX 500, ara lang sa Mighty C, ara lang sa Pure C.
0: DTX 500!
5: Ako si Tomas Yon sa Barangay 4. Ang ginabatyan ko, amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
2: Sugod lang nag-inom ka
5: DTX 500.
2: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
5: Almost 3 months na.
2: Kamusta ang alay sa kamot?
5: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
0: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinag
6: pinakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Si Papa ay na!

Sakalye kung saan walang masagan ng trip. Unlimited ang tawanan, kulitan at mga pangmalakasang sound trip. Mag-ready na sa gabing

7:19 ang ating oras at syempre pa isang magandang gabi. Metro Calibo, Provincia ng Aklat, Western Visayas. Welcome na naman sa ating programang Tambayan sa Kalye 5 on a Thursday today. At syempre kapag ka-Thursday, lagi na naman nating nasa isip ang tradisyon ng mga lumaki noong early 20s, mga ka-K5. Ang hashtag Throwback Thursday. Ewan ko lang sa mga kabataan ngayon kung alam pa nila yung mga ganyan-ganyan. O sa mga millennials lang yan na uso, mga ka-K5. Ano ba ang mga bagay-bagay na naalala ninyo kapag nagto-throwback kayo? Sana naman ay mga masayang alaala lang ang laging namumutawi, 'di ba? Pero wala namang perpektong buhay, mga ka-K5. Wala naman siguro na kapag ka nag-throwback sila ay puro magaganda lang yung kanilang naaalala. Meron talagang mga kasakit. Abaw, kasakit. Meron talagang pighati. May mga pangyayari talaga magdadala ng kalungkutan sa ating mga buhay-buhay, mga ka-K5. Pero ganun pa man, lahat naman ng bagay ay lumilipas din. 'Di ba? Ang kalungkutan lumilipas din 'yan, mga ka-K5. Ganun din ang kasiyahan. Lahat ng bagay lumilipas. Kaya ano ang magandang gawin? Enjoy na lang ang buhay, 'di ba? Kahit na problemado ka, malungkot ka, ay humanap ka pa rin ng paraan para makapag-enjoy. 'Di ba? Kasi hindi mo alam kung hanggang kailan ka lilipas sa mundong ito. Dahil lahat tayo ay tatanda at lilipas din ako. Pero ang mahalaga ay we live our lives to the fullest, 'di ba? May silbi ang ating buhay sa mundong ito. Diba? Kahit na masasabi natin na maliit lang or konti lang yung naging silbi mo. Diba? Sa mundong ito, sa kapwa mo tao, sa pamilya mo, at least, diba, nagkaroon ka ng kahit konting silbi. Doon yan yung hambag man sa kanta ni Rick Segreto na kahit konting pagtingin. Diba? Okay, kutaron. Yani, hay, kutan aro imong kaugalingon. Ano ba garo akon nga pugos iya sa kalibutan? Diba ga? Ano ba garo akon karang mission? Hamaan it gintuga ako sa kalibutan nga ra. Dapat mahanap po natin yung ating purpose dahil yun po yung magbibigay sa atin ng satisfaction sa mundong ito. Hindi po ang mga material na bagay, hindi po pera, hindi po napakagandang bahay, kundi kung ano yung talagang mission ninyo sa mundong ito. Ako nga niyo, wag hapon ako sad ko ano ako niya mission . Diba? May time tayong lahat sa mundong ito para malaman kung ano yung ating mission. At malalaman lang natin yan kung talagang na-accomplish na natin kapag wala na tayong gusto pang i-accomplish sa buhay natin. Diba? Yung feeling ano ka na? Feeling satisfied. Yan ang pinakamahirap na maabot sa mundong ito, mga K5, yung satisfaction. 'Di ba? Hanggang kailan ka maghahangad ng sobra pa sa kung anuman ang bagay na meron ka ngayon. Wala namang masama diyan, mga K5. 'Di ba? Ang paghangad ng sobra sa mga bagay na meron ka ngayon, it only means that you want improvement in your life, that you want development in your life. Ayaw mo maging stagnant, ayaw mong kumbaga kung mahirap ka, ayaw mong maging mahirap na lang habang buhay. Yan ay nakaangkla din sa ating mga pangarap, 'di ba, sa mundong ito.
O siya, sige mga K-5, samahan niyo po ako sa loob ng 2 oras sa pagsasama. Kwentuhan tayo ang mamaya alas 9 ng gabi para sa inyong mga shoutout. Mari na kayong mag-comment sa ating live stream. Basahin ko lang muna ang mga

George Dalida. Kay Mama Bibing, una ka ron sa Odjong Altabas. Good evening at sa tanan ng mga taga Altabas nga nagapinamati. Kay bahan man kada siya si Ma'am Mary Ann Barredo Estanislao nga taga Altabas man gali ha. Pa shout out man sa tatlo ko nga unga nga si Princess Annie ag si April Ann de la Cruz pati man si Sanaya Estanislao na karon sa Kabangila. O shout out sa mga taga Kabangila. Basta taga Kabangila. Alin? Ano yung masugot? Basta taga Kabangila, guwapa. Oh, di ba? Ano yun eh? Pag-awon doon ay guwapa na yun ka na kwento. Sugpon, di ba? It is now 7:25 on the clock. Ang oras natin po sa atin, ang paboritong kape ni Papa ay walang iba kundi ang Clinica DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Manami magkape-kape, makaroon, mag-amigro aton ng panahon, mga ka-K5. Hagong kita ha, dahil may una karon nga bagyo sa aton karon nga Philippine Area of Responsibility, although it is not expected to make landfall mga ka-K5, pero pwede gihapon karon nga maapektuhan rung especially rung northern part itaton karon nga Luzon sa mabaskog karang hangin itadaya karang si bagyong Inday ag may bag-o pagidaran nga bagyo nga masugod. Ay grabe ang bagyo. Happy birthday kay Ben Paul nga makaron higa birthday. Ay, makaron gilang ron ay happy birthday nga ni. Happy birthday kay Ben Paul. Halin kay Perla ag kay Inday nga Darna. Kuno. Happy birthday ha, sa tanan nga mga naga-birthday makaron nga adlaw. Especially kay Ben Paul. Aman mo tapilido si Ben Paul. Ano ra? Si Glock 9? Si Ben Paul Torriego. Aman what address ay? Daan may address kumpleto ha baga. Taga Bacau. Ang Bacau alin? Bacau Sur or Bacau Norte? Ay. Honest that it is now 7:28. Nakasayad no. Basta ha sa mga nag-birthday makaron. Happy, happy birthday. Kay Ernesto Abelio, watching ko no live from Maloco. Hello sa mga taga Maloco. Maloco ibahay? Basta taga Maloco, guwapo. Oh. May kwan yun ha? May partner yun do mga taga Kabangila nga guwapa. Pwede i-partner sa mga taga Maloco. 7:28 is our time, mga ka-K5. Tuloy-tuloy ang ating tugtugan dito lamang sa Kampiyon na Istasyon. Ako po si Papa A. At ito, ang K5 News FM.

0: Let's Tambay and Chill sa Tambayan sa Kalye 5.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Kaliwatlan 94.5 K5 News FM I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, derigium, astigmatism, kag glaucoma. Mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops at o at lahat. Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
1: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma naging kamalipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka. DGX 500.
2: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inong DGX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
0: DGX 500. Mabali sa mga butika. Mataas bala ang imo blood sugar. DGX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DGX 500. Ang DGX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DGX 500. Asa likas. Epektibo. DGX 500.
3: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.

Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Napay di maayong panahon karon, magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmaytisi ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Maytisi.

0: ka. Mag-joy ride man tabi ka.
1: Wala sa kondisyon ang makina ko.
2: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
0: Tiga, ma-joyride na ta.
1: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
0: Sakay ka, Kidya!
1: Siyempre! Naka-extend ko ya!
0: Basta sagad nga driver, extend, lover.
2: Extend Supplement for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
0: Yucky!
3: Tama na nga palupok! Mag-Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
4: Lagi bang matamlay? O mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic serum.

0: Sarate ng ating memoria ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
1: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpuputi sang akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
4: Pabakan sa mga butika.
5: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
6: Clinica, Deltanativo, Medicina, and Wellness Center.
7: Kumpleto sa mga suplemento.
8: Clinica DTX 500.
9: Clinica D3 Bio.
10: Clinica Sport Biotics.
11: Mighty C. DTX Coffee Mix.
12: Free Bio Coffee.
13: DTX Beauty Soap.
14: DTX Herbal Oil.
15: Clinica Deo Fresh Roll On.
16: And many others.
17: Plus, sa Clinica Deltanativo Medicine and Wellness Center,
18: may free checkup ka pa
19: every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
20: Clinica Deltanativo Medicine and Wellness Center.
21: You're listening to 94.5.

0: si Papa ay na!
1: Oras natin 7:49 mga ka-K5. At kapiling nyo pa rin ang inyong Papa A sa ating programang Tambayan sa Kali 5. Ay, meron naman tayong mga good news mga ka-K5. Kasi ngayon lang ay inanunsyo ng Security Bank na i-wave na rin nila ang InstaPay at PesoNet transfer fee starting July 10. Starting tomorrow, mga ka-K5. So, ano na nga ba ang mga bangkong nag-anunsyo na? Inumpisahan yan ng BPI. Oh, kudos sa, ano, ha, sa BPI, ha? Na nag-anunsyo na permanently waived na ang mga fees para sa InstaPay at PesoNet. PesoNet pala, hindi PesoNet. Then sumunod ang RCBC at ang Union Bank of the Philippines made all person-to-person InstaPay transfers on Union Bank online free effective July 7. Sumunod din ang Metro Bank at Security Bank mga ka-K5. So, tabayanan pa natin ang iba pang mga bangko. Sana pati GCash, ano? At saka Maya. Para wala nang bayad ang pag-transfer mga ka-K5. Oo. Malisod, abe. Karon, hayro imong gina-transfer ma lang. Hay na pung piso. Hay sokton kapat 15 pesos. Bahut ang abuligron. Ay ako, iya ako sa kwan eh. Iya ako sa Maribank mga ka-K5 nagagamit. Or iya ko ginasugod na ako niyong mga pambayad sa ang mga kautangan. Agunto kong mag-transfer ako high white fees. Oo, waabit fees sa ano mga K5 o sa Maribank. So mayad yun nga, maabuon nga mga bangko rung nag-anunsyo nga waun man it mga fees o andakar niya mga InstaPay transfers at pati man ro PesoNet para sa mas mabaho nga mga kantidad nga mga transfers mga ka-K5. Kung tipunon mo man doon matuod, ba 15-15 or papugo-pugo, sugod ita sang dagon, siguro. Abutan man ita 1,000, di ba, garo matipid. So, very nice move, get. At kunta man, no, sa mga masunod nga mga inadlaw, we're also praying nga pati man sa mga ATM. Oo, o pag-withdraw baga sa, for example, you are a Metro Bank card holder. May account ka kanda, tapos ma-withdraw ka, itumaan na sa bangko, at land bank. Ay, may charge. Di ba ga? Pero charge is from 10 pesos to, I think, around 16 pesos. Baka pa na matipid. Ga-withdraw ka malang. Sokton ka pat mga 15 pesos. So, kunta, may una-uman nga bangko nga magpatuga-tuga. Agod, sumunod man, do iba pa gin nga mga bangko, mga ka-K5, no? Namit ay bisansiin ka't imo mag-withdraw at imo karon nga kwarta, haywaut at bayad. Or bisan pa nabuon yun lang. Ako din hindi man malugi ang mga ATM. Eh, siyempre, ga-konsumo man matuod kuryente. Ay, napumpiso man ang abiron dati, tapos gintaas nanda sa 15, 16. Eh, kunta maging 5 piso or 1 piso ang abi mana. Diba? Malaking tulong na yan mga ka-K5 kung maisa sa katuparan. I-ano natin yan. Ipanotaryo natin. Patulong ta kay Charmaine. And speaking of Charmaine, na dating Orange, aba ang vitamins na makukuha ninyo sa Orange mga ka-K5 ay meron din sa Mighty C. Ang 10 oranges ay halos katumbas na ng isang kapsula lang ng Mighty C mga ka-K5. Na kailangan natin katawan ng vitamin C para malabanan ang mga sakit. Lalong-lalo na ngayong paiba-ibang panahon. Iwas ubo, sipon, trangkaso at marami pang iba. Mighty C para sa healthy na body. Tuloy-tuloy ang ating tugtugan. Kasama si Papa A. Dito lamang sa K5 News FM.

0: Let's tambay and chill sa Tambayan sa Kalye 5.
1: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: Ako si Herminia Titong, 53.
3: Tilang imo blood sugar sa una?
2: Sobra 300.
3: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
2: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
3: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
2: Oo.
3: Mga ano nakadugay ka naginom?
2: Mga sobra na isa kabulan.
3: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
2: Oo.
3: Anong resulta? Tila na?
2: Sobra na lang 100.
1: TTX 500! TTX 500! TTX 500!
3: Ako si Jean Paul, hineroso istoryahan ta karon ha. Ano bala ang lain nga madulot sang visceral fat? And what do we mean by the word visceral fat? Kaupod tis na sa mga diskasyon, si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Dr. Ramil?
4: Kung nadumduman nila Sir JP ang aton topic about obesity, na-discuss na aton to Sir JP kung ano ang delikado sa visceral fat o kung tambok nga nagtubo sa mga abdominal organs.
3: Mm-hmm.
4: Especially itong kuhan, fatty liver.
3: Oo!
4: Pero kung naka-DTX 500 kag may TC, kaya na siya kontrolon.
3: Mm.
4: Natubuan sang tambok imong spleen, liver, intestine, pero mas delikado ang paglikop sang tambok sa heart.
3: Grabe, no?
4: Actually, Sir GP, bisan pa wala ka buyon, pwede nga magka visceral fat ka.
3: Mm.
4: Ina ang ginatawag nga tofi. Kabalo ka kung ano ang tofi, Sir GP?
3: Ano na, Doc? Ang tofi?
4: Tofi means thin outside, fat inside.
3: Ay?
4: Niwang ka, pero puno ka tambok ang imo internal organs.
3: Mm-hmm.
4: Ang problema, Sir GP, kaya hindi mo may baloan nga puno na galis ang tambok ang imo internal organs.
3: Oh.
4: Madetect lang kini kung magpa CT scan ka or MRI.
3: Ay.
4: Ang muna importante, Sir GP, ang pag-inom sang DTX 500 MyTC or PureC. Bangod sa DTX 500 kag MyTC or PureC, ang nagabulig mag-regulate sang mga nag-abnormal nga mga hormones, nga nag-regulate sang appetite kag satiety, ang ghrelin kag leptin.
3: Mm, correct, Dr. Ramil, no? It doesn't mean nga kung buyunan ka, may visceral fat ka man.
4: Mm.
3: Lain bi ang tambok nga nagaporma sang buyon o belly fat kag sang visceral fat. Bangod ang belly fat or subcutaneous fat nga na-store sa idalom lamang sang panit.
4: Mm.
3: Ini ang makitaan man sa mga kamot, sa paa, sa sagang, kay iban pang parte sang lawas.
4: Mm. Ang problema, abi Sir GP, sa visceral fat, ini ang mga dagakusang inflammations. Amo nang rason kun nga nga kun may fatty liver ka, nagahubag man ang atay.
3: Mm.
4: Nagahubag imo tinai, pwedeng mahubag yung pancreas or spleen.
3: Mm.
4: Amo nang dapat nga adlaw-adlaw gid. Pirmi na mo diri ginawali. Ano ka importante ang taas nga antioxidant? Ano ka importante ang palakaon, prutas kag gulay? Kag ano ka importante ang pag-inom sang DTX 500 kag MyTC? Bangod ini ang may ara sang anti-inflammatory agent.
3: Mm-hmm.
4: Silingda sa pagton Sir GP mo, the more nga taas nga antioxidant ang ipasulod sa lawas, the more nga damo ka anti-inflammatory agent. Diri sa Pilipinas, isa sa mga na-discover nga pinakataas ang antioxidant, pinakataas ang anti-inflammatory substance, DTX 500 kag MyTC or PureC, Sir GP.
3: Yes.
4: Amo nang kombinasyon nga dapat hibaloon sa mga kautura naton para matap na ining mga inflammations.
3: Mm-hmm.
1: TTX 500.
5: Si Catalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
3: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
5: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag domicho may nag, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dahil sa DTX, inang pulo kabilog.

0: DTX 500.
1: According to research, ang visceral fat Dukramil is about 10% of all body fat.
2: Mm.
1: So kung imo i-calculate ang tanan mga tambok sa lawas, 10% sang total sina is your presumed visceral fat.
2: Mm.
1: Isa sang may dako nga koneksyon sa visceral fat is having type 1 and type 2 diabetes.
2: Nga mo nang kadelikado. Mm. So sa DTX 500 pa lang kag may TC, kontrolado na. So daw hindi ka makulbaan lang nga matubuan ka tambok sa imo atay, imo tinai, sa imo spleen, sa imo heart. Kaya nga man naka DTX 500 ka.
1: Justo.
2: Kung may ara ka sang diabetes, siyempre sobrang sugar sa imo dugo, ini ang use nga energy in the form of glucose ang ginastore sa lawat as tambok or fat.
1: Correct.
2: Simple lamang ang solusyon sa diabetes ah. Di managani permi na tumbalik-balik DTX 500, may TC, dako ginaya makabulig. Problema sa insulin, DTX 500 gapon kag may TC because ang DTX 500 may charantin nga nagamimik sang function, masiling gamimik, ginasunod niya.
1: Oh,
2: ginakopya niya, no? Ang function sang insulin gani ginapanubo niya ang blood sugar kag ginabalik sa normal. Importante lang makontrol ang glucose sa ibulawas kay the moment nga hindi makontrol, piho gina Sir GP. Mahimo gina siya nga tambok. So ako ya Sir GP manugurado na lang gid ko. Inom ko DTX 500, inom ko maitis or pure C, adlaw-adlaw para sigurado healthy ang lawas ko. Hubin pa ko.
1: Ay, katam.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Sound trip at kulitan ang hanap mo? Dito tayo sa Tambayan sa Kalye 5. Tambayan sa Kalye 5 sa K5 News.

0: si Papa Aina.
1: 8:21 ang ating oras. Second hour na ating programang Tambayan sa Kalisingko. Ito mga nakarang araw na pag-usapan po natin ang buwaya, na pag-usapan din po natin ang elepante. Ngayon naman pag-usapan natin ang isa sa mga paborito nating hayop, mga kaka-K5. Walang iba kundi ang manok. Diba? Maabo ka itong siguro rong madali lang tubuan at pakpak. Ay manok rusuga sa agahon, manok man sa truadlaw, manok man sa gabi eh. Paano ka nga hindi magsugat manok kay puro kwan? Puro manok man ang ginabaligya sa palibot. Diba ka? Well, mga K5, we have here some interesting facts about chickens. Number one, chickens can recognize over 100 faces. Oo. Hindi lang kapwa manok, kahit rin, kaya rin nilang makilala ang tao at maalala kung sino ang pamilyar sa kanila. O daya man, roon nagpanakaw ita ako niya kaibahan nga manok man ako. So kaya nilang maka-recognize ng mga nagpapakain, 'di ba? Bisan magayo kapat imo kung ikaw refer mi nagpapakaon sa manok, hay nagagusob gid ra sa nakimo, nagapagapit. Aragon man aro nagpapakaon kamon. Number two, they talk using different sounds. May iba't ibang tunog ang manok depende sa sitwasyon. Merong pang-warning, pangtawag sa sisiyo o kapag may nakitang pagkain, parang may sarili silang language. Ganon. Sino kayo naka-invento ng krukay? Diba? Matatawag ka ng manok. Number three, mother hens talk to chicks before they hatch. O, kagaya ng mga buntis na mga tao, diba? Kinakausap nila yung kanilang mga anak sa kanilang sinapupunan. Ganon din naman ang mga mother hens, mga K5. Habang nasa loob pa ang itlog o habang nasa loob pa ng itlog ang sisiyo, nakakarinig na ito ng tunog mula sa inahin at minsan sumasagot pa ang sisiyo sa mahinang tunog. Galing. Abe, testingan ko man, abe. Kung magsabat ka ako, no, isiyo sa sugod at itlog. Oo. Kat mga, lang siguro, kat mga madali lang mapusa ang itlog. Oo. Madali lang magbuto. Chickens dream when they sleep. Katulad ng tao, mga K5, may sleep cycle din ang manok at nakakaranas sila ng REM sleep. Ibig sabihin, posible silang managinip. Ayun. They can feel pain and emotions. Oh, huy, tagaliro manok kung imot ang gahaon, no? Kasi nakakabadsyag kasi na pain, mga ka-K5. Ag may andat ang emosyon. Nakakaramdam ang manok ng sakit, stress, takot, at kahit excitement. Eh, paano mga 45 days nga ron? Kahuhuy, tano, 45 days at andang kabuhi. Tapos ay katayon dahil sanda. Masakit ah, mga ka-K5. Nag-ano patabi ron, di ba? After nga imong alaslason manaroan na karon nga liog it manok, ay buhi pat ah. Oh, nagatiniyog-tiyog pat ah. Oo, kaguoy matake, mga manok gali, no? May studies din na nagpapakita na may empathy ang inahing manok sa

ikaw nga tao, bully kapatid mo sa manok para ma-solve imong problema. Para ma-solve gat ana ro problema kung paano nanda makaon rusang ka, for example, ugon nga nadaganan man at bato or mais man nga to hay nasugod man sa kanal kung paano nanda ra tumabuo na tong atong pagkaon nga gusto nanda kaunon. So they are actually smart mga ka-K5, but not smart enough. Kasi kung sa'yo danda nga sa ulihi, ginalagaan sa damanan, no? Sa ulihi, katayon man gapon sa anda. Kung ako roman ako, masaka at takbukin. Number 7, a chicken's color doesn't always determine egg color. Hindi porke puti ang manok, puti na agad ang itlog. Sa breed at earlobe color, madalas nakabase ang kulay ng itlog. They also love dust bats. Hindi ito dahil marumi sila. Naila sa namagkuhan, maghampang ita, tapo-tapo! Ginagawa nila ito para linisin ang balahibo at alisin ang parasites sa katawan. So they call it dust bats. Okay? Chickens can run fast. Kayang tumakbo ng ilang manok ng hanggang 14 kilometers per hour. Lalo na kapag nagulat o hinahabol. The world's chicken population is bigger than human mas marami pang manok pala sa mundong ito kaysa sa tao. So kung talagang magkaroon ng pagkakataon ang mga manok na mas tumalino. Ha? Abay, baka sakupin tayo ng mga manok, ha? Mas marami pang manok sa mundo kaysa sa tao. Bilyon-bilyon ang bilang nila worldwide. Ayun. So, ingat tayo. Baka magkaroon ng mga hybrid na mga manok. Tapos, bigla na lang tayong salakayin, ha? At sila na ang mag-dominate sa Earth. Hello kay Marilyn Taborda Talunay na nakaantabay po sa ating programa. Magandang gabi. And likewise kay Kuya Kenneth Uy. Thank you so much for having us on the radio, Sir Kenneth Uy. Also, magandang gabi kay Mama Nerna Taplera Cerudo na lagi nakaantabay sa ating programa. It is now 8:29. Tuloy-tuloy ang ating tugtugan. Dito lamang sa Kampiyon na Istasyon. Ako si Papa A. At ito ang K5 News FM.

0: Let's Tambay and Chill sa Tambayan sa Kalye 5.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Kalibuatlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka-office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula, kagdaga-dry. Gintistingan ko ang eye care capsule, kag ginpatuluan ko ang akong mata sa eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sa akong mata matapos ang 3 ka-oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmi nga katol imo mata, indi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sang mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may ara sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc,

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton, itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio, ang Physio yung may D3.
3: Mga butka.

0: Barangay Kagawad, Elgin Castaño, ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

nag-Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-Mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.

0: Pre, Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
1: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
2: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag vabuhas ka. Garaga pataas ang energy, kag stamina. Para sa mas matukay nga performance.
0: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
1: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
2: Extend Food Supplement for Men.
3: Tikasin.
4: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinical Dairy Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Dairy Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Dairy Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang

0: sa natin ang ating memoria
1: ng Memory Advanced Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advanced Serum.
2: For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
1: DDX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gahin na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DDX Beauty Soap.
4: Mamakang sa mga butika.
5: Nagpangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
6: Clinicon, Deltanativo, Medicina, and Wellness Center.
7: Kumpleto sa mga suplemento.
8: Clinical DTX 500.
9: Clinica D3 Bio.
10: Clinica Sport Biotics,
11: Mighty C,
12: DTX Coffee Mix,
13: Free Bio Coffee,
14: DTX Beauty Soap,
15: DTX Herbal Oil,
16: Clinica Deo Fresh Roll-On,
17: and many others.
18: Plus, sa Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center,
19: may free check-up ka pa
20: every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
21: Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center.
22: You're listening to 94.

0: Si Papa ay na!
1: It is now 8:48 on the clock. At oras na rin para ako'y pansamantala magpaalam. Maraming salamat sa pagsama sa akin for the past 2 hours ating programang Tambayan sa Kali 5. Okay, ngayong araw walang impeachment hearing ngayong araw ha. Babalik ulit sa Monday mga K5. Pero sa nakalipas na 3 araw ba, sa tingin niyo sino yung medyo lumamang, ha? Prosecution or defense? Pustahan na lang tayo ah. Mai-impeach ba si Vice President Sara Duterte o hindi? Nako, yan ang tanong na mukhang medyo matagal-tagal pa natin bago masasagot. Dahil mukhang aabutin pa ng next year itong impeachment hearing na ito mga K5. At sana naman ay kung ano man ang maging desisyon ng ating mga honorable senator judges ay sana'y para sa katarungan at para sa ikagaganda ng ating pinakamamahal na bansa. Diba? At sana ay maging fair sila sa kanilang judgment, mga ka-K5. Ang pinakaunang ground for impeachment na pinag-uusapan dito ay yung grave threat na ginawa ni Vice President Sara Duterte kay President Marcos. So far, kung kayo ba ang magbibigay ng inyong opinion, sino ba ang liamado? Sino ba ang sa tingin ninyo ay medyo nakapuntos, ha? Sa sinasagawang or sa first 3 days ng sinasagawang impeachment ni Vice or kay Vice President Sara Duterte. Anyway mga K5, yan ang ating abangan naman sa susunod naman na linggo. Ha? Kung ano pa yung mga pasabog, kung ano pa yung mga revelasyon na ating malalaman at kung ano pa yung mga trending. Kung ang matabi ay bukod at rung mga ebidensya or rung mga grounds for impeachment or mga statements at witness rung nag-training mga gaway tana, mga sipon ko nung nagtugo. Dapat ay kung kita ay maging ano man kita, maging objective man kita sa aton karon nga ginapamantaw. Hindi na aton pag binantayan ano mga gaway o mga sipon. Your honor please, okay? May trending to nga po sa Facebook mga K5 nga imbes mana abi nga objection your honor. Dapat mana nga hambangon, ay mali! Kung pwede ba nga bayluhan ro mga terminologies sa impeachment court mga ka-K5. Agad to ay mas ano, mas maintindihan ito mga Pilipino. Abo pabi sa mga Pilipino rong mahambang naton nga mahina rong comprehension. Tapos ay Englishan pa sanda ito, your honor please. Diba? Ay nako, tapos dugangan pa't mga fake news sa social media. Anyway, let's all pray for our country mga K-5. Ay bago natuloy magpaalam, batiin natin ang magandang gabi na katutok sa atin si Ma'am Rosalyn Silorio na lag na kaantabay sa atin from Singapore. Hello sa mga taga Singapore. Good evening at sa lahat ng mga OFWs, magandang gabi. It is now 8:53. Magkikaibigan na sa Facebook, hanapin lamang Papa A. At syempre, huwag kakalimutan, dapat naka-follow na rin kayo ha sa K5 News FM Kalibo 94.5 para sa kampiyon ng mga balita, drama, serbisyo publiko, kalingawan sa probinsya Tacloban. I'll be leaving you this song from Jovet Baldivino, Dahil Mahal Kita. Adios year round. God bless us all. Enjoy the rest of your Thursday. Ako si Papa A. At ito ang K5 News FM.

0: ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Mga buti ka.
2: Ano bala ang maubra ni D3 Bio against baldness o pagkalbo? O kung another term sila, alopecia. Ano bala ang maubra sa VCO sang extra virgin coconut oil nga ara kay D3 Bio para ma-maintain mo ang imo health sang imo hair. Our hair is really important. It protects our head from heat, of course, from cold, no? But our hair usually has many functions, no? There are 100,000 to 150,000 hair strands sa tagatawod. Mm. Depende sa pagkatawod. Ang nami sinisang aton hair, pwede gili mabalik. Basta mag-usar ka ng D3 Bio. Ang nami sa D3 Bio, you could apply it topically.
3: Both internally and externally.
4: Pero pinaka-common nga causes ang baldness, sir boy, is hormonal imbalance.
2: Hormonal imbalance, no?
4: Pag hormonal imbalance, sigurado gika. Pero kung before pa nag-hormonal imbalance, pala inom siya D3 Bio, layo.
2: Ma-correct.
4: Because ang vitamin D nga ara sa D3 Bio and even BCO nga ara sa D3 Bio, kaya niya makorek ang mga hormonal imbalance.
2: Correct. Anong pagit? Ang D3 Bio, ginapadamo niya ang production sang isa ka selula sang imo immune system, which is called regulatory T cells, no? Right. A part of our adaptive immune system. Mm. Ano bala ang role ni regulatory T cells sa aton hair follicles, no? Ang si regulatory T cells ni gapadami sang production sang imo hair by protecting our hair shafts from inflammation. From it also protects our hair shaft. Ginapanami niya ang daloy sa imo notch pathway. Ang notch pathway ni amunay makita mo nga after mo mag-shave ka, dugay-dugay gat may mga pintok-pintok na. That means healthy pa ang imo notch pathway, which basically initiates your hair growth. So D3 Bio helps you with that, no? So, internally na, gintumal mo ang D3 Bio, amuna epekto sa lawas mo. Kagina, gistoryahan ta, ang topical. Pwede mo man siya iputang sa kamot mo, apat ka soft gel, i-massage mo sa imo ulo, gatag man si imo, gatawag hair growth.
0: D3 Bio.
5: O, si Karen, nadamog itsang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. Pamakal,
4: sumagbuti ka. May mga causes man, sir boy, thyroid disease. Mm-hmm. Pwedeng rason sa iyong mga pagka-baldness.
2: Correct.
4: Na-discuss na ito ng ligad.
2: Mm-hmm.
4: How D3 Bio helps sa mga may mga problema sa thyroid.
2: Ginabalance naton ang metabolism, no? Mm. Ang role sa aton thyroid is metabolism. Kisatam ang kataas, kisatam ang kanubo. Mm. D3 Bio, ginaputang na siya sa tunga. Sakto-sakto lang kalanlan. Kay kung tamaan ang kataas, tamaan ang kanubo, it might go to hair loss.
4: Kung ang
2: hairline.
4: Ordinary nga plain D3 is, they have also antioxidant. Kung may sheen ka antioxidant ang ordinary nga plain D3, ang D3 Bio, sir boy, hindi matawaran?
2: Milyones. Ang difference siya from ordinary vitamin D3 that also has antioxidant effects. Mm. Kumparal mo sa vitamin D3 nga ginkombina sa extra virgin coconut oil nga kay D3 Bio, kadako-dako sa difference siya.
4: Lain ang power sa gikombine, sir boy, nga ang D3 gibutangan sa ano?
2: Sa BCO
4: or ang BCO gibutangan D3.
2: Layo. That is a perfect
4: ang health care. Benefits, Lazar Boy, grabe.
0: D3 Bio.
4: Kung ka-chemotherapy ka, normal, Sir Boy, nga ang ano?
2: Lalagas, no?
4: Oo. So, suggest na to kung kaagi ka, D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: Makabulig. Not only there, sa ginasiling naton, ang D3 Bio, may ara siya, gitawag lauric acid, nga kaya niya simintohon ang imong cancer cells. Mm.
2: Correct. Cancer also produce baldness, no? In a way. Kung that's why, putik tahantang lawas ta. Wala pa cancer, D3 Bio.
4: Wala pa hormonal changes.
2: Wala pa D3 Bio.
0: D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Buweks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio.
7: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
1: Pamakal sa mga butika.
0: D3 Bio. D3 Bio. Health, News. K5 News FM. Kajami mo sa musikahan, sa balita, maasahan sa public service. Always number one. Number one. Number one. K5 News FM.

0: Dili naman natin pangistoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Of course, mga suplemento ah, nga manatiling kitang healthy. Upon naton sa itong programa, si Sir Boy Solueta, mayong aga Sir Boy, kag daw priskang priska.
1: Dubang Ros.
2: Good morning, Engineer. Good morning, mas atong masuki. Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalanggata KSS supporters and slow rubs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampyon ng lawas. Kay naka DTX 500, the super antioxidant. Kung ikaw wala bisyuhan, ikaw wala pala pulaw, may diabetes ka, uh-huh. This is the best food supplement for you nga. Kaya ang DTX 500, isa ka super antioxidant food supplement tungkol sa DSE, no? Isa sa pinakakusog nga antioxidant na makita ta subong, no?
0: Okay.
2: Kumbaga, top of the list niya when it comes to antioxidant power.
0: Do may farmasya ka na gina dala adlo-adlo.
2: Do dito'y bayo na yan, no?
0: Upod mo na taga po sa power 3 yun ni Sir Boy.
2: Munang kampiyon da, no? Pag ang nami, gisi niya, kiini niya DTX 500 ya, when it comes sa mga butang nga gapatigulang sa imo silila at caused by or premature aging, caused by free radicals nga nagdamo that ang muna nga tawag nga oxidative stress, ang bulong niya, ang kumbagaya ang food supplement niya, ang muna nga tawag nga DTX 500. So anong gapatigulang sa aton silila? Pulaw, ha, bisyo, panigrilyo, ano pagid, anong pagid, emotional stress.
0: Mga negative nga mga lifestyle.
2: Correct. Mga biskan positive pa, Engineer, kung ikaw gakaon sa mga pagkaon nga puno mang gili chemicals. Huwag ka mangkabalo, kay gabakal ka malang. Huwag ka balo, puno ang chemicals. Initan ang tanan, ga-damage sa imo silila. Hindi yan malabot ang ginatawag niya nga prescribed. Prescribe o ang
0: kinanglanon sa lawas mo.
2: Prescribe yung lifespan nga malabot yan na. Amo na katabo nga hindi ka recover dahil nang imulawas, hindi siya ka-regenerate o hindi siya kahimo liwat sa ngayatawag nga cells niya, no? That's why got the matamat ni gulang ang lawas mo. So kita mo na mga bisyuhan, mga palapulaw, kisa korinta pa lang, ito pa naman sa korinta, matyagan mo do 68 years old na ang ginatawag ng mga bisyuhan. So ang pangbawi sa lawas, DTX 500. Nga anami sa diabetes, kaya may ginatawag nga ampalaya extract. May ginamimik, kaya ginatawag nga insulin. Ginasunod-sunod niya, ang ampalaya extract nga ini, ginasunod-sunod niya, ang ubras ng imo insulin. That's why, ginakargaya man ni ang ginatawag nga ang imo blood sugar into your cell para mausal as energy. That's why, ganubo ang imo blood sugar. So, diin ka pa. Gahubin ka na, ganubo pa ang imo blood sugar kung ikaw naka DTX 500.
0: Gin-diritso-diritso muna tayo. Introduction po lang ganito. No? Ubos muna tayo about sa DTX 500. Sir Boy.
2: Kika interesting sa atong topic ron para diritso-diritso na. Dasunta is Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sang imo immune system. Kung gusto mo ang mga soldado sang imo lawas in tip-top shape o kondisyon
0: para active na active
2: para makabato sa ginatawag ng mga invaders sa imo lawas, might it be harmful microorganisms like viruses, bacteria o anong manda mga parasites ngayon na kanilang kampiyon ng imo immune system. Kung gusto mo ang imo immune system kampiyon para makabato man sa ginatawag ng anomalies o mga abnormalities nga gakasulod sa imo lawas that forms cancer cells, Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sang imo immune system o kumbaga your immune booster. Ang paaman, Engineer, ganami ang skin.
0: Correct. Gwapo ka, gahubin.
2: Amo na lang nang iba niya gani. Amo na lang nang inalagas . Gahubin ka tanawon. Kung naka Mighty C ka nga, ang i-increase ang imo glutathione level kag imo collagen production, the protein that basically maintain the elasticity of your skin. That's why layo ka sa wrinkles kag nami pagid ni nami ang pag-repair sang imo skin. So kung gusto mo healthy ka na, baskog pang immune system mo, kampiyon pang imo skin health, mag Mighty C, the alkaline vitamin C.
0: Salamat, Sir Boy, sa lang mga informasyon. Siguro diretso lang nato ni.
2: Unatan,
0: ang power 3 yo ba? na mabulig duwa man lang tag istoryahan ay diri subong.
2: Uy, sulutan na yung I care gold ni boss.
0: Okay, of course. Ah, tingnan ni idala sa tanang tanan sir boy. Sige. Padayon sang imo nga mga bagay-bagay importante para sa aton mga pumuloyo.
2: I care gold engineer. I care gold ni kampiyon ni sa matan. That's why it's called I care gold. The gold standard in taking care of your eyes is this food supplement. Nga may vitamin C, may vitamin E, may ginatawag nga bilberry extract. No, amuni ang mga itawag mga ingredients kag mga minerals, may input ba ng mga minerals nga ga-maintain sa imo eye health, no? So kung gusto mo kampiyon ang imo vision ma permit 2020 layo ka sa pag antipara para sa akon, ha? Nakabay pa sa una, may ara na, tani may ara na ginatawag nga eye care gold. Mag-eye care gold ka every day. Take this food supplement capsule and basically wash your eyes with eye care drops. Yung eye care drops may ginatawag ng hyaluronic acid that cleans your eyes sa mga debris da, mga higko da, or mga accumulation da sa ginatawag ng mga material nga makahigko sa imo mata. Kag-give refreshing imo mata sa ginatawag ng eye care drops. No?
0: Sir, so, sir boy, sa barangay 35 bala, may kapalapit sa akon niya kagawad albaw basi may ara kada I care gold
2: available na sa tanan. Ginatawag na ton nga mga leading drugstores di sa Bacolod, no? Kaupod yun na. So, of course ang available sa mga drugstores di ang pinakasikat ang ginambal ni engineer nga ang pharmacia sa isa kapsula ang D3 Bio. Basta yatang kaso ubos ipon kagilanat dala sa pag-abot sa mga viruses, bacteria, fungi and parasites. Amuni ang sabat D3 Bio, ang natural nga tawag nga antimicrobial nga gapatay sa ginatawag nga mga mikrobyo that causes your fever or flu. So di lang da, yung nami pag yung D3 Bio, it basically helps and maintains your overall health. Gusto ka mag-ayo, mag D3 Bio.
0: Okay, da punong-puno na sila sa introduction lang ni Sir Boy. Gamit inang DTX 500 of Dancing Mighty Sea, I care gold kagining aton nga D3 Bio. Mga specific kita nga dapat mga istoryahan Sir Boy. Anong mga benefits gidya nga matagpagid sang D3 Bio or ma-proceed na lang ta sa aton pampaligo Sir Boy?
2: Siyempre, mahagita anday sa DTX 500.
0: Okay, DTX 500. Anong mga benefits nga dugang informasyon para sa aton mga tagpalamati?
2: Sa DTX 500, ang tasubong ko, ano pala ang pictos ang gatawag niya super antioxidant when it comes to your muscle health? Oy, muscles! Ano ko lang muscles? Permanigin na mention sa mga gym, permanigin mention sa mga fitness, ang mga fitness buff, no? Nga ang muscles, important ticket. Of course, it is important. In fact, 40% of our body weight is consist by muscles.
0: So, pinanglan, Sir Boy, may arang kita six packs?
2: Hindi man. Po ideal.
0: Oh.
2: Ideal kung makapa-perform kasi mo abdominals, may six pack kada, form da ang tatlo mo ka gluteal muscles, ang imo kaya abdominal muscles, kampiyon eh, no? So, pero ano gid ba lang ubras ang muscles? So, of course, number first and foremost, our muscles are used for movement. For lifting. Amo niya ginausara for running. And of course, pero ay takabalo, mga different kinds of muscles. No? May ginatawag nga involuntary, may ginatawag nga voluntary. Ano niya mga voluntary niya? No? Ang voluntary niya, meaning to say, masugo mo niya. Like the arms of your muscles. Your muscles in your arms, pwede ka kakwat, pwede ka hindi kakwat. Mm-hmm. Pero mga involuntary niya, pras nisang imo, tagiposoon. In fact, your heart is the hardest muscles working. Pinakagrabe mo kubrang ang muscles ta. Amo ni ang aton tagipusoon or our heart. Because it pumps 2,500 gallons of blood every single day. Meaning to say, this muscle, will not stop until you die. Amo ni tagipuso unta ya. And sometimes nalipata nga binaton tagipuso unta kung ano-ano pada. Di maskulo na sa. Mm-hmm. It's a muscle that basically helps or basically pumps blood into our system para maka-reach ang oxygen. But our muscles,
0: pati ka sir boy, nga may ala ko ng mga tao nga pwede lang makontrol ilang muscles nga for a number of minutes hindi mag-function, sir boy.
2: Ang pwede, hindi ka mag-iop except your heart.
0: But yung heart, gidya yung muscles.
2: O hindi na mapundo.
0: Hindi gidya.
2: Mapahinay mo na sa through meditation. Uh-huh. Pwede mo na siya mapupundo.
0: I see. Okay.
2: Okay, mga iba na yan. Kabalo na yung mag-meditate nga, ginaparelax sila ang ila heart para magdasig, para kung maglawig ang ila kabuhi, no? Lalo sa mga religion sa Asia, no? Mga Buddhist, nga mo na.
0: Uh-huh.
2: Okay, they have that the ability through discipline nga mapahinay nilang ila heart rate, no? Pero it could never stop. Kung mag-stop man gid siya, it should be revived.
0: Mm-hmm.
2: Revived within that span of 5 to 7 minutes undi may permanent kang natawag nga brain damage, kaya wala na oxygen galibot sa ulo mo, kasi syempre why nagalibot ang dugo mo that carries oxygen.
0: Okay.
2: So amuna ang importante nga kalanlan ang imo heart, which is a muscle, kalanlan may naga DTX 500 ka, i-explain ta na karon, no? Your muscles is basically full, puno ang ginatawag ng mitochondria. Anong ginatawag ng mitochondria? This is the powerhouse of your cell. Meaning to say, kung gausal ka glucose sa imo lawas, ang imo mitochondria, ang sasalot sa selula mo, amune ang gausal sa imo glucose para i-turn sa energy. And your muscles, because it is a hard-working, if may part of your body, it consumes a lot of oxygen. Ha, siyempre, the more mitochondria, the more oxygen that it use. Nga akran nanta mitochondria liwat sa aton na damo mitochondria sa aton muscle cells because it is a very hard working part of our body. And in order for that part of the body to maka-obra, makahakwat, it needs a lot of oxygen and glucose as well. And basically what happens is, ha, tungod nga hadalok-dalok ng aton muscle cells sa ginatawag ng oxygen ka glucose, pwerte ang latak ang gakatabo ni sa muscle cells. Basically, it tires your muscles easily kung damo na free radicals, no? Ang gapasakit sa muscle, may ang gapaluyan na simo lactic acid na iya.
0: Okay.
2: Pero ang ginatawag nga durability of your muscle cells nga magdugay siya or kumbaga hindi siya maapektuhan sang oxidative stress, ya amo ni ang free radicals, na nagsunod ang free radicals, no? So tanong mo din gid bala ano ka importante sang antioxidant. If you have a lot of antioxidant in your diet, like kung ga gym ka pero palakaon kaya prutas, palakaon kaya sa ginatawag nga mga vegetables nga rich in antioxidant, hindi gid amo na kasobra ang epekto sang oxidative stress. Remember the rule, the more you use your muscles, the more you consume oxygen and glucose. The more you consume oxygen and glucose, gadamo free radicals ang imo lawas.
0: Tingnan nyo, sir boy, ang aton muscles, kinanglan gid naton alagaan. Kaya nga, nag-produce sa movement. Kung wala ang maskulo, sir boy, hindi kita kag-use according sa science, sir boy. Kag maka-maintain man sang aton posture. Like, for example, ining pagtindog tabla, sir boy, maka-straight upright kita, kag makabalance kita sa aton pagtindog tungod sang mga maskulo, makastabilize man sang aton nga joints, sir boy. Kaya ang joints ta, ang mga tulaan ta, sir boy, nalikupan man ni sa mga muscles mo, kinanglan naton sang ma-stabilize ang joints mismo. Kag kinanglanon gid dapat maging healthy ang aton muscles, pinaagi sa pag-inom sining aton DTX 500, sir boy.
2: If your bones are the scaffoldings of your body, kumbaga ang bones mo amo niyang framework, ang ginatawag niya ang muscles mo ya, do amo niyang imo hydraulics, do amo niya ang kumbaga ang gaobra kaga maintain sang structure sang imo lawas. Yes, you're correct, no? But these two, your bones and your muscle works together to promote that structure nga makagiyo ang aton lawas, but it needs to be powered. It needs to be powered by energy coming from your food. But unfortunately, ini nga energy sometimes. Gulat yung like sa normal sugar yung dugay pang kami pictosin mo. So it enables you to perform your task well, lalo na kung athlete ka, no? Eh kung hindi kay athlete ya, ang ginobayan ni Ditribayo ya, it gives you that energy to finish your task. Kung sudyante ka, ha? Mm-hmm. Ha? Medyo nagtuon ka na, mga apat ko oras, lawig na na.
0: Okay.
2: Ha? You're not only nga tired na ang imo muscles sa pakapungko, but also your brain is also tired. Ditribayo provides energy to your muscles and to your brain as well, no? Ginatawag niya nga energy source na diyang role ni Ditribayo when it comes to muscle health.
0: Ang lain na, Sir Boy, kung na sa speaking sa aton nga brain na bi, do hindi na mag-register ang aton ginatun-an, kay wala na sudlan, Sir Boy.
2: Well, ang balganit nila, ang attention span ko no sa tao is around 30 to 40 minutes. That's why kung ga-lecture ko no ang maestra, they should stop there. They should pause
0: after 30 minutes.
2: Para magaan time ang mga brains ng estudyante to digest the lesson.
0: Okay.
2: So, ang iba niya sa mga first world country, sa mga after lectures ang 30 to 40 minutes, ginapabayan, di ba? Balik after 15 minutes.
0: Recess na yun, recess?
2: Do amuman na, pero ay na lang kung sigurong ginapagwa sa classroom. Basta ginagaan time na ma-digest or ginapabayan ng sila desk. Yeah, to understand the lesson. Uh-huh. But going back sa ginatawag nga Ditribayo. Ditribayo because of its antimicrobial properties, no? That protects the body including your muscles from ginatawag nga ton nga mga invaders like viruses and bacteria will basically protect also your muscles from sa ginatawag nga mga masakit from those invaders. So, Ditribayo, when it comes to muscle health, is an energy provider. Number two, it is a protector. You know, ginaprotektahan niya ang aton muscle cells. Number three, Ditribayo will basically help your brain that basically controls your muscles. Ang importante gid sa ginatawag nga Ditribayo when it comes to muscle health. So sa mga adlaw, no, damo ta na learn regarding muscles, no. Your muscles is really important. We need to take care of it. Kung ganubo na ang imong muscle mass, ambal nila, you need to go to the gym or kailangan ka na mag-workout. Kung feeling mo mas damo na ang tambok sa imo lawas kumpara sa imo maskulo, hindi na healthy. Dapat mas damo gid ang maskulo mo sa imo sa tambok sa lawas. The leaner you are, the better ang banila, no? So di mo makita sa ato na lecture today nga ang super trio, lalo na ang Ditribayo will basically your secret in maintaining your muscle health. So hindi lang kontrat lang kaso busipon kagilanat kag ginatawag nga mga viruses, bacteria nga nami ang Ditribayo when it comes to your overall health including your muscle health, ha? Ara gapon ang ginatawag nga palmasya sa isa ka kapsula ang Ditribayo.
0: Okay, no, sa kanami sang informasyon nga ginatag ni Sir Boy, pero importante man Sir Boy, dapat maligo man kita. Para nga kun maligo kita, gamit kita ang habon abi nga Detox Beauty Soap. Dari makita mo Sir Boy nga ang imong skin magiging healthy, ang imong skin daw glowing, Sir Boy, blooming, glowing, kag healthy skin Sir Boy.
2: Healthy kay tungod ang yatawag nga DTX Beauty Soap may VCO nga kayatap naon mga mikrobyo nga gatugas sa yatawag mga skin diseases, mga an-an, bunis, psoriasis, are caused by fungi and bacteria. Kakas ni tanan tungod sa VCO nga ara sa DTX Beauty Soap ang nami pagidi pati ang mga mikrobyo that causes body odor kakas man. That's why when it comes to antimicrobial properties sa ining abon niya, hindi kini matawaran ang tawag nga DTX Beauty Soap. May paaman pa, kampyon man ang tawag nga beauty properties. May pa-pain nga gapaputi si mo skin. May guava extract that amplifies your whiteness by because this is really rich in vitamin vitamin C. This vitamin C basically increases your glutathione levels. That's why kaputi kapagid. Ha? Ang nami pagid ni, ini nga vitamin C nga rin sa guava extract nga rin sa DTX Beauty Soap, amun mo niya nga pataas ang pag-produce ang ginatawag nga collagen. That's why, ha? You have healthy, white, and supple skin kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
0: Butang antay na partner, Sir Boy. Labi na gid kong nagabaho ang imulawas. Labi na gid ang ilok. Kaya ilok mo medyo cloudy na, Sir Boy. Uh-huh. Dogal, umbla sa nga manog-ulan, blaw. Uh-huh. Ah, kinanglanta ang Klinika Diofresh. 48 hours protected ang imo nga ilok, Sir Boy. Hindi ka mahuya. Magkaroon ka ng self-confidence. Adlaw-adlaw kung nakagamit ka sang Klinika Diofresh.
2: Nga, kaya ang Klinika Diofresh may BCO man nga kaya tapnaon ang microbio nga gatuga sa nga tawag nga underarm body odor. That's why kimismo ang source sa pagbaho sa imong ilok ginkwa sang Klinika Diofresh. That's why this deodorant, this natural deodorant gives you 48 hours of freshness. Mag Klinika Diofresh. Kaya matamat pa puti
0: okay.
2: ang imong ilok tungod sa vitamin E nga ara sini nga deodorant nga Klinika Diofresh.
0: Ang kinanglan taman, Sir Boy, dapat kada aga mga pikita. Tiyo dapat ang kapinaton makabulig sa aton magiging healthy. Kag makatinlo man sang aton nga sulok-sulok, Sir Boy.
2: Mm.
0: Gamitan ta sang DTX Coffee Mix.
2: Mm-hmm. Ang DTX Coffee Mix may ginatawag nga DSE, ha? Ang isa sa pinakakusog nga antioxidant that cleans your body internally nga. Ah, this basically cleans this antioxidant in DTX Coffee Mix cleans your cells internally from oxidative stress. Ang kaduwa nga detox sa makuha mo di ang chia seeds sini, no? Nga ari sini nga kape. Basically, chia seeds is rich in fiber, puno ni fiber. It cleans your colon and your and of course dalandang colorectal area mo, freeing your colon from the formation of cancer cells kay mga mucoid plaque da mga nag-stack up da ng mga higko, ha, pangkakasuna sang giyatawag nga chia seeds nga ala sini nga kape. Ang giyatawag nga DTX Coffee Mix, aga pa ga kape ka na ga detox ka pa,
0: makamulig ina boost sang atong energy kag alert ni Sir Boy. Makabulig, may na-support sa aton brain function, ina nga kape, ang DTX Coffee Mix, may aray ng mga antioxidants nga makabulig mismo, protect sa aton mga cells from damage caused by free radicals. Kanami, Sir Boy, pero kung gusto ta, ining super, ginatawag natin nga double barrel nga kape, ining aton DTX Premium Coffee, Sir Boy. Kung nagaburingot ka, medyo damo ka bisyo abila, taas imo blood sugar, magkapi kita gamit ang DTX Premium Coffee.
2: Yes, ang DTX Premium Coffee, duwa ka super antioxidant ang unod sini, may ergotionin ngalin sa gano mushroom, may ginatawag man nga DSE, ang super antioxidant nga na sa DTX 500 ginputang sa kape para pangkontra sa

0: mo super coffee, ha? Nga gapo hubin si imo, gapo tikta si imo against oxidative stress, ang ngalan sini DTX Premium Coffee. Ang para sa buringot niya, Aria, ang muning paborito ko, Pre-Bio Coffee Engineer.
1: Okay.
0: Kaya ang Pre-Bio Coffee, may puno niya sa ginatawag na spore-forming probiotics that basically lightens up your mood by producing your happy hormones in your gut. And you get the full benefits of probiotics kasi spore-forming ang probiotics ini. Why niya kakapatay sa init sa tubig o sa acidos ang tiyan? That's why, kung aga pa, ganami ng imo mood. So, perfect gini sa mga tao nga medyo hindi morning person.
1: Aha.
0: Mga tao balang gabugtaw po gaano close mo doon gai ang ginatawag nga Pre-Bio Coffee.
1: Speaking sa mga probiotics, sir boy, mayari mang kita diri ining klinika probiotics, sir boy.
0: Spore biotics.
1: Spore. So, the support ini sa aton digestive health. Inang sulod sa aton ngatiyan, sir boy. Nag-reduce ini sang aton digestive discomfort such as bloating kag gas, sir boy. Inang gautot-utot kabla pirmi.
0: Mm.
1: Maka-promote man ini sang regular bowel movement, sir boy.
0: Mm-hmm.
1: Kay maka-support niya sa aton healthy digestion, mayong mm-hmm. digestion na ton, kung nag-take kita sing Clinica Spore Biotech, sir boy.
0: Oh, ang Clinica Spore Biotech has 80 billion colony-forming units of spore-forming probiotics that works together, huh? In basically maintaining your gut health, no? Remember, your gut is really important. Your gut is not only for digestion. It's not only for turning food into fuel, into energy, but it also a place to produce your gut-derived vitamin Bs, your B1 to B2 and B12 that is important to your brain health and ginatawag naton nga arterial health. And nami pagidi, ini mga happy hormones are also produced in your gut. That's why,
1: uh-huh.
0: kung gusto mo nami ang mood mo, ang kanilang healthy or sufficiente ang imo probiotics sa imo chan. That's why nami, get everyday mag-clinica spore biotics. Lalo na sa mga bisyuhanda, nag-antibiotic therapy, who are not in basically having good diets, basi jutay na ang imo good bacteria sa imo chan that affects your metabolism, that affects your brain health and your emotional health. That's why kanan naka Clinica Spore Biotics.
1: Mm-hmm. Okay, hindi man kita magkalipat labi na gid sa mga tigulang, sir boy, ining aton extend food supplement for men. Nagapanami sang aton sexual function, sir boy.
0: Mm-hmm.
1: Kaga nami pagini ang aton balang nga panlalaki, ang reproductive health naton, sir boy, ma-enhance niya.
0: Mm-hmm.
1: Kag nami ang blood flow, kay tungod sang ara nga may ara nga makakaglabuwas ka, nga gapanami, naga-constrict mismo, kag may ara balang vasodilation, sir boy, sini aton nga mga kaugatan. Nami bla, kay nga healthy, naga-flexible nga itong ugat, sir boy. Reason nga nami ang daloy sang dugo, sir boy.
0: Reason man nga nami ang pagdulong sang dugo sang ginatawag ng mga mineralis, kag vitamina, si imo sinila, nami man ang paghimo sang imo dugo sa mga waste products, si imo cells. That's why kung naka-extend ka, you feel young and you perform young doon sa engineer ka kung naka-extend food supplement. Talking about blood flow, engineer, nami man kung imo blood flow, kung kapamasahe ka 2 to 3 times a week, lalo na kung kampiyon ang ginatawag na ginagamit nga balanyo sa imo, no? Kung ginausar ang ginatawag nga DTX liniment oil, lang sana oil ng bayan, kampiyon ang hagod kag init kag relaxation ang ginatag sini sa imo mga tired muscle, ha, mga kung lalo na sa mga go over the whole day, ha pangakwat da medyo stress per sa opisina, pagabot sa balay, banyusan ka ni misis, ha, sang ginatawag nga DTX liniment oil gamat amat release ang imo stress. Ang init sini, ha, ga-release ang ginatawag ng mga tension sa imo muscle, kag ginatawag ng mga sa mga kasukasuan mo na mga hinangin, gakakuha na kung gapabanyos ka sang DTX liniment oil. Ang aromatherapy, kampiyon, ha, gapa-relax man si imo senses, nami mo ni kung ga may biyahe hilo ka, muning imo best partner, DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan.
1: Okay, sir boy, hindi ka magkalipat, ha, sing sa aton nga para sa mata, Blessed Boy, iCare Gold.
0: iCare Gold, no? iCare Gold is available in all pharmacies in...

0: in Bacolod, no? And basically, let's take care of our eyes. Amunin nga tawag ng bag-una mo sa mga product that basically kay nakita namon nga damo na gid may deprinsa sa mata, no? Lalo na at an early stage to protect your eyes, mag eye care gold, and of course ang gaya partner eye care drops, no? And of course hindi ka maglipat everyday, mag DTX 500 the super antioxidant, mag Mighty C the alkaline vitamin C, and of course ang paborito sa tanan, no? Ang pharmacia sa isang kapsula, mag D3 Bio. Kung tatangkaso, ubos, ipon, kagilanat, kagiban pa, gusto ka mag-ayo, mag D3 Bio.
1: Salamat sa inyo pag-upon in behalf ni Dr. Ramil Oy. Wala na kami chimpo. Kabay nga ang Diyos magpakamaayo sa aton, in behalf man sa aton Vice President sa Operation, Sir Eljan Castaño. Ako naman, si Engineer Rooney Albao, i-albao mo. Salamat, kagkabay nga ang Diyos magpakamaayo sa aton tanan-tanan.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas. Ang kakampyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
3: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata, mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma, mag Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops, ato at ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drug stores.

0: Ether Bio.
1: O si Karen, nadamog isang akon hair fall at hindi manami akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
2: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mga buti ka. DJ Eggs 500.
3: Ako si Albert nga taga-dumagit. Upo nga akong mga TL o mga pamakit. Iliho. Napagadungan na po sa DTX 500. Akong gindouble dose. Mga kakapsule sa buntag. Mga sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubag og sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. Mataas ba lang ang imo blood sugar? DTX 500. Ikaw ba lang ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masalikas. Epektibo. DTX 500.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika.

0: Food Supplement for Men.
1: Kung si Juni taga-Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
2: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, ga, kabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinical Dairy Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Dairy Fresh.
3: Nagabasa na naman, balaga.
2: Ah, lain naman na ya. Amun

0: nga kababaihan.
1: Forbiotics.
0: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
1: Forbiotics.
0: Ginatap na ang fungi nga nagatuglas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas Forbiotics.
2: DDX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikodang nagamit ko sang DDX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DDX Beauty Soap.
4: Mamakang sa mga butika.
5: Nagpapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
6: Clinicon, Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center.
5: Kumpleto sa mga suplemento.
6: Clinical DTX 500.
5: Clinical D3 Bio.
6: Clinical Sport Bionics.
5: Mighty C.
6: DTX Coffee Mix.
5: Free Bio Coffee.
6: DTX Beauty Soap.
5: DTX Herbal Oil.
6: Clinical Day of Fresh Roll-On.
5: And many others.
6: Plus, sa Clinical Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center, may free checkup ka pa. Every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
5: Clinical Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center.
7: You're listening to 94.5.
8: 94.5.
7: K5 News FM.
8: K5 News FM.
9: K5 Kalingawan Time!
10: Pa, human na desisyon ko. Gusto ko ng mga buhay nga ko na lang.
11: Bao anak, sigurado ka na sina?
10: Oo ba eh. Nako.
11: Ate, mayunak ah. Suportahan na mo ng desisyon mo ah.
10: Nice ya pa. Naimos ko na gamit nyo. Pagnalayas na ka mo to!
9: Hey!
12: Aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Aga pamati gid ako sa K5 News FM kay kada adlaw gusto baybay gid ako sa ila drama. Kung may sadyagan ning istorya dugi na kulit man akon kilid kadlaw. Kung subo gani tugulumaw-lumaw man akon mata. Ako gali si Ted and Manuel sang Pavia Iloilo tunay naka K5.
12: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa kampyon nga istasyon K5 News FM.
14: Wow, my puso.
15: Ang kampyon na istasyon
16: K5 News FM.

0: Ramil Uy.
1: TX500. Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang ako nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom miro ang inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga gambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subong 136 na lang ang sugar ko.
2: TX500.
3: Mm-hmm. Istoryanta ang dugang pa nga mga benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, no? Nagliga Dok Sam. Ang akon nga mga batchmate sa high school, no, na meet ko Dok Sam, Sir Boy, mga batchmate ko sa high school, dito ko na realize kung ano kadako ang nabulig ni DTX 500 kag Mighty C sa akon.
4: Yeah, man. No? Mm-hmm. Masubin ka pa.
5: Tingalas lang.
4: Tingalas lang. Imagine Sir JP kung ano nakadugay nga gainom Mighty C. Wala pang DTX 500 sa Sir JP, gainom na ko Mighty C mo kay grabe ang research sa vitamin C, alkaline. Dito ko na balaan nga, you will look 10 years younger than your age kung gainom ka alkaline nga vitamin C. Mm-hmm. Pero sang nadiskubrehan ning kuan, DTX 500, both na eh.
3: Oh.
4: DTX 500 kag Mighty C. Ti minor antioxidant pa lang na, subong nga may super antioxidant na nga aran ang DTX. Namigid yung combination niya eh. Mm-hmm. No? Tungod sa ang phenolic compounds, polyphenols, flavonoids, nga makita mo sa DTX 500. So, te, combine mo sa Mighty C, mas nagkusog kag gapahubin gid sa aton nga lawas.
3: Mm-hmm. Sir Boy,
6: Isa sa mga problema sa aton modern society subong ang kidney health, Sir JP, no? Mm-hmm. Ang availability sa mga artificial drinks like soft drinks, mga instant nga juice, amuni ang ga-substitute sa kontani sang mayong hydration, water hydration. Ang kakulang sang tubig sa atong ginainom, gadugang man sang oxidative stress sa atong kidney, no? Ini ginagadamage sa atong mga renal tissues kag nagapromote sa ginatawag nga inflammation leading to to further tissue injury.
3: Aso ga kaguba ang kidney.
6: Kanan mag DTX 500 gig kag Mighty C and Fair C, no?
4: Correct, Sir Boy. Kaya ang oxidative stress ni Bla, ang ginakonsider nga important player sa pathophysiology sang acute kidney injury kag chronic kidney disease. Depende pa na sa stages ang imo nga kidney disease. Kung mga late stage na, Sir Boy, tag 3 times a week.
5: 3 times a week.
4: Tapos kinanglan mag-dialysis ka, hindi magdubo sang 10,000 kada sima.
3: Uy! Gastuhon mo.
4: Grabe. Gastuhon mo para mabuhi ka lang. Tiyang pamangkot, hasta sano ang 10,000 mo kada simana.
3: Tisubong niya, tag 14 lang DTX.
2: DTX 500.
3: Imo pangalan na partner.
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
3: Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
7: 470.
3: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
7: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad, bali 2 times a day.
3: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
7: 160.
3: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
7: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
2: ako. DTX 500.
4: Kabulo ka Dok Sam, kalabanan sa mga infection sa baga ti galabay ginas ilong kagbaba. Ang nami sa combination sa DTX 500 kag Mighty C, amo nga ini ang ga-protect even sa cellula sang imo nga salivary glands. Draya ginaprotektahan dra pa lang ang tissue nga nagaproduce ang laway sa imo baba.
3: Correct Dok Ramil, no? Don't you know nga ang aton laway ang mayara sang radical scavenging capability ang pan Sir Kevin.
4: Tingala ko man nga kung lawayan ko noon imo,
3: dagmawawan. Dagayon,
4: no? Kuan guro na, no? Ang gitawag radical scavenging activity plus probiotics.
3: Probiotics. Ini ang nagakulikta kag nagihimo sa mga free radicals sa aton baba. O galing kon sobra na kadamo ang free radicals kag nahimo sini, nagapanos gani nagabaho ang aton baba.
4: Tingala ka Sir JP nga bisan no nga toothbrush. No? Baho gyapon baba mo. Isa gali sa rason sina amo ang kakulang sang antioxidant. Kay puro tamis dasok mo das baba mo. Mag DTX 500 kag Mighty C or Pure C kada adlaw. Indi lamang baho sang baba ang badula, bronchitis mo ang masolusyonan, kidney mo maamligan. Amo ra ka importante nga adlaw-adlaw mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C.
2: Nagapalandurum pala ang imo panulukan. Magandingin pala ang imo nga uha. Masami nagkapangihi. Masami ginauha. Si may diabetes ka na. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubok. Sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himo. kasapian na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Channel.

0: Sakha Libwa Clan 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, ang Eye Care Kapsula. Nga mas ginpapasko kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee. Kag mga

0: D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabakal sa mga muti. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy gatoy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epic Timo. DTX 500.
2: Oh my god, ang dami kong rashes at pimples.
0: Pimples at rashes?
3: It's DTX 500 mo na yan.
0: DTX 500.
3: Ito ay may antimicrobial property
0: na nakatutulong sa pagtanggal
3: at paggaling ng pimples at rashes.
0: DTX 500.
3: I recommend
0: ng mga eksperto.
3: DTX 500.
0: Mabibili sa mga butika.
4: DTX

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Ako yung magpabili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kimagwa lang ko kagmanginan, damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako.
0: Mabakal sa mga butika.
4: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta, ipalit og dili healthy nga pagkaon. Napay di mayong panahon karon, magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
0: Extend Food Superman for Man.
5: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nag-get katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Man. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatoktura, upgid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
0: Extend Food Superman for Man.
6: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
0: DDX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, saka sales rep. So una, today, magid ako sa akong body odor. Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa bulig sang DDX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DDX Beauty Soap.
0: DDX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum.

0: ating memorya ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Lay, nako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Bakang sa mga butika. Nagkapangita ka bala sang food supplement nga parato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto? Clinicon, Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinical DTX 500, Clinical D3 Bio, Clinical Sport Bionic, Mighty C, DTX Coffee Mix, Pre Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinical Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinical Delta Nativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinical Delta Nativo Medicine and Wellness Center. You're listening to 94.5.

pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the love.

0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning, pagkamahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapod ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aragya po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 20, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gini-carots.
4: Oh, hindi lang carots.

0: sa ikaayong lawas.
1: Mga suki naton nga tagpalamatay sa programa mga impormasyon sa ikaayong lawas. Kamusta ang inyo sininga health? Kamusta ta? Mayo balagyapon inyo kahimsog or inyo nga ikaayong lawas? Nakabugtaw ka mo sing timprano, tulog sing timprano. Ako puliya mo na ha? Tulog timprano para bugtaw timprano. Hindi man nami nga adlaw kani imo gabugtaw. Kag hindi man nami nga gabi ka nagatulog. Most ideal is 10 to 11, no? Between that, tulog ka na mataka alas 6. Ang pagnami sang tulog, makabulig ang DTX 500. Once nga naga DTX 500 ka, mangin manami ang imusini nga tulog, no? So, take it before you sleep, DTX 500 coupled with D3 Bio and Mighty C. Ako si Jean Paul Hineroso, nagaburon ba lang mata mo? Naka-experience ka ba lang ado hindi ka na mayo kakita? Ano blang astigmatism? Let's talk about it later on. Kaupod na silang adiskasyon. Si Doc Ramil Oy, amon CEO, Sir Boy Sulweta, and of course, Sir Kevin Vigay, Doc Ramil.
2: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, kabay pa na inom nyo na inyo DTX 500 kag Mighty C para dugay matigulang.
1: Istoryahan ta karon ang about sa aton mata. Masami naton mabatian ang tinaga nga astigmatism. Ano bala ang buot silingon sini? Ini bala ang makabulag? Bago pa man naton istoryahan ang astigmatism, kabay pa na inom nyo na ang inyo DTX 500 kag Mighty C. May dako ni karon nga connection sa astigmatism. Istoryahan naton. Ang powerful duo para sa health kag proteksyon sang inyo mga mata.
2: Kung pala inom gid man ka DTX 500 kag Mighty C, Sir GP, layo ka sa kuan ni bulag eh.
1: Oh,
2: kita mo mga maayo nga butang. Sa palibot. Ang astigmatism, Sir GP, ang indigin man seryoso ng problema sa mata.
1: Gusto, correct.
2: Kung ikumpara sa mas seryoso ng mga balatian sa mata ka nga isang gatarata, inang glaucoma, high blood na sa iyong mata mo, nga lunsay gid na makabulag. Ang astigmatism, Sir GP, isa na siya ka refractive error. Hindi ni makabulag, apan, amo nang rason nga magburo ng imo akoan panulukan.
1: Correct, no? Isa gid lamang ka refractive error ang astigmatism. That's why magamba siya astigmatism ka, don't worry about it. Pero galing maburon mata mo. But silingon ni Abi, ang cornea or front surface sang imo mata daw kurti itlog. Imbis tani nga bulab lang at ipulon, perfect round. Iyan daw nag-itlog siya or bula sang saksang football nga daw oblong bala. So meaning naglain ang iyang shape, kinaglain ang iyang shape, ini ang may problema sa refract. Refractive, may refractive error, no?
2: Namigida ang kan, Sir GP, ang ano na, ng ining gitawag prevention. Samo na permi na mo balik-balik ang kan, ang pag-inom sining DTX 500 kag Mighty C or Pure C, dako gid ya makabulig para nga hindi ka biktima sining astigmatism. Kalabanan sa astigmatism, Sir GP, ang yara nga daan halin sa pagkabata.
1: Oo, do in do inborn, no?
2: Siguro
1: pagkabata
2: ang nanay sige lang kaon jang po jay. Wala gid ya kaon-kaon da kalabasa, kag kaon karot, kag iban pa nga mga yellow foods. No? Kag usually ini naga kinahanglan sang correction. Ang mga sintomas ang astigma, amo ang pagburon sa panulukan. Kisa sa RGP, gasakit imo ulo.
1: Habi mo migraine, gali sa mata mo na, no?
2: Oh, nabulayan ka, makita akong gabi.
1: Gabi, mag-drive ka nga gabi, doon di akita.
2: Pero si engineer, miskan dulom niya,
1: may
2: kita yan. Even ang simple nga pagsakit sang tissue sa palibot sang mata or eye strain ang isa sa mga sinyalis nga mayara ka sang astigmatism.
1: Posto.
2: So before pa matabo ina, tiinom na ko na DTX 500, Mighty C or Pure C.
1: Ang cornea, Sir Kevin, isa ini ka transparent avascular tissue. When you say avascular, matamudan mo isang A, ang isa ka word, meaning not, no? None. Wala sa sang blood vessels. Meaning, wala ni sang blood supply. Gani mas vulnerable ini sa ultraviolet rays, no? Kag rason nga ikaguba sa mata mo kung magtulog ka directly sa silak sang adlaw, magtrabaho nga nag-atubang sa computer, paglantaw sang TV nga malapit, kapimpasang una mga picture tube pang TV, kag paghampang sa imo nga cellphone, paguba sa mata.
2: Sigurado daw mo na subong nga cases.
3: Isa lang ang common sa ila sa TV. Free radicals.
2: Gapabata, gapabata ang kwan. Ang kaso sang astigmatism.
1: Oh, no.
2: Tungod sa cellphone. Grabe ang radiation. Computers, grabe, Sir GP. Bago din ni ina, Sir GP, tuman kataas ang oxidative stress. Hambali kwan, kwan ni?
1: Radiation.
2: Free radicals. Tugas ang radiation nga gaapikto sa imong corneal health. Di wala man sang iban nga kwan. Kung in the ultraviolet rays sang adlaw,
0: Jason sang kwan sa computer. Sa
4: Diyos ko, may laptop, may tablet.
5: TX500. Ako si Tomasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyan ko, amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
1: Sugod lang nag-inom ka,
5: DTX 500.
1: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
5: Almost 3 months na.
1: Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom?
5: 3 times hindi.
1: Kamusta ang alay sa kamot?
5: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
6: DTX 500!
2: Attention sa mga office workers like Sir Kevin, Sir Boy. Bilog lang adlaw ya, tubang tubang sa computer para lang makadulong sa ano sa mga so,
4: information,
2: health, health mga information. Ti gin sacrifice nila ilang mata para sa mga information.
1: Para sa ako kasi.
2: Well, basta sila subong ang living hero kung lang
1: oh,
2: taon.
1: Grabe.
3: Well, well basta para... tayo kami doc sa antioxidant.
1: Oh, amo na da.
2: Kung gagamit ka mga anti-radiation ano,
1: sunglasses,
2: ti mas kuan gidya eh. Mas nami pagid nga magamit ka mga antioxidants. Oh. Inom ka gid DTX 500 Mighty C or Pure C. Para nga ano, hindi magubay mo mata.
4: Correct.
1: Correcto kami mata, no.
2: The more nga kung office workers ka, sige ato bang cellphone, dapat painumon mga nanay. Sige mo lang pa cellphone niyo yung mga bata. Kung may budget may mo bata sa cellphone, dapat may budget na DTX 500 kag Mighty C kag
1: Pure C. Otherwise kaguba sang mata. So correct na Dok Ramil, no, sa healthy nga cornea may ara sang defensive mechanism, no. Agud nga mahagan-hagan ang epekto sang reactive oxygen species or ROS. 20 to 40% sang soluble protein sang cornea amo ang isoenzyme of aldehyde dehydrogenase o kon ALDH3 nga diretso nga nag-absorb sang UV kag nagakuha sang cytotoxic aldehydes nga ginaproduce sang UV induced lipid pre-oxidation. So dapat kargado ini sang antioxidants.
2: Ina kon healthy ang imo nga kuan, imong cornea.
1: Oh, absorb niya kon healthy.
2: But then again, ang kakulang sang antioxidants agud batuan ang sobra nga oxidative stress tugas sang radiation. Amo lang japo na maguba. That's why importante nga may nom giga sa imong DTX 500, Mighty C or Pure C kung gusto ka hindi dali mabulag. Imagine ang mga kabats ko bala nga edad Sir GP.
1: Ganti para na no. Kita gani kabats tas dok ganti para na ko bala. Hindi ana min ko bala.
2: Ang mga kabats ko ganti para na pero ako niya.
1: Di a fourth year na ko si Dok elementary pa.
2: So kinahanglan sang mata ang kompleto nga protection.
1: Gusto.
2: Hindi lang nga bakal kada anti-radiation para sa nami pagin. Bakal giga detect.
1: Ang sa mata mo gidya sa sulod.
2: Isa, bakal giga ya may
3: sa proof doc nga ang matatake ng lanon sang antioxidants. Manotice nyo black is akong grabe na ang strain sa aton nga mata. Nagaluha.
1: Galuha.
3: Ang luha ta is full of antioxidants.
2: Correct.
1: Grabe no.
2: Kita gaya sa imo nga salsalon sa imo balay. Uy, tuktok ko na o. Bakal ko pintabla.
1: Oh. Worried kini ka sa salsalon.
2: Oh, worried kini ka sa salsalon. Imo mata wala. Oh, so ang DTX 500 Mighty C kag Pure C hindi lang para sa stigmatism mabuligan na. Pwede sa katarak, pwede sa glaucoma kag iban pang balatian sa mata.
1: Oh, so dalagi sa no. So
2: pati na daan ko ang cancer GP, diabetic retinopathy, diabetic katarak.
1: So gusto gid Doc Ramil, no, ang stigmatism is the least of our worries, no? Pinakagamay ni nga problemaon, hindi man niya gani makabulag kag correctable ni siya with lenses. Ang mas delikado ang diabetic retinopathy kay sigurado bulag kagid. Kadamo na ko sa nakilala nga nabulag sa diabetes.
2: So amo na para tandaan gid nila Sir GP, kalabanan sa makabulag na diprensya bata ulihin nataran kung mahibaluan na. Ang progression grabe mo.
1: Dasig.
2: Pag start na lang daw gaburo na mata mo sa high time gid nga you need antioxidant. Wala pa gaburon ang mata mo.
1: Oh, amo nang nami da.
2: Inom ka na DTX 500, inom ka na Mighty C, inom ka na Pure C. Wala pa mabulag ang imo nga mata. So ala-ala ang dito pa ka mainom yan, bulag ka na. Sorry.
1: Ala nga, hindi na.
4: So prevention is still the best, no?
1: Of
4: na
1: bet
4: is still better than that.
2: Mas nami pa Sir Boy mo nga bungol ka, hindi lang ka mabulag.
1: Correct, no? Kon bulag.
2: Papilion ko ba bungol ka kan bulag?
1: Ako ya bisan.
2: Piliyon ko.
1: Bisan dala pa apa?
2: isulat mo
0: sulat
2: lang.
0: Sulat mo lang. Oo.
4: Laingi diyang eyesight. Ang eyesight.
2: Tapos kung gusto ka maghambal, sulat mo lang.
0: Oo.
2: Kablo ka na sulat, bakal ka DTX 500 kag by TC kag pure.
0: Sige na sa gada na yan.
2: Kung ka DTX 500 kag by TC kag pure sika, hindi lamang kayang mata maproteksyonan. Madamo sang health benefits. Hindi ka may blood.
3: Kaling ito si Engineer Sir JP, mayo gid mata. Layo pa lang kita.
2: Kung gainom ka DTX 500 kag by TC, hindi ka dali matigulang. Ang ginang
0: labi. Oo, sekretong
2: engineer. Ang gusto ko mo nga, nag-edad ka 60, 40 ka lang. Nag-edad ka 50 to 30 ka lang.
0: Economy.
3: Ga minus 10.
2: Hindi lang minus 10, minus 20 git. Grabe, no? Hindi lang ha, tanan yung mga internal organs, it will stay healthy. Once nga ang organ sa sulod, hindi dalit tugulang, ang sagwa hindi manadali.
0: Go, ga-transcend na sagwa. Galapos na.
2: Galapos na siya. No? Amo na siya. Amo ni, hindi maguba ang atay, hindi maguba ang kidney, layo ka sa stroke, kung naka DTX 500 na kamaiti si ka adlaw-adlaw.
0: But sino daw paama na lang galing hindi ka mabulag?
2: Correct? This is the super antioxidant. No, kung gusto kaya. So, ti ano pa, Bi? Ha? Saan mo ma DTX 500? Bulag ka na? Saan ka ma DTX 500 kag maiti si kag pure si balatianon ka na? Before ka pa na magbalatian, before ka before pa magtigulang ang imo nga mga organs, mga parts sa lawas, kinahanglan i-DTX 500 manakag mighty or pure
6: sea. DTX 500.
7: 27 lot 57 akong edad.
0: Ano ginabatsyag mo sa una?
7: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
0: Pagkumar mo sang DTX 500 sa isang adlaw kapila ka magino.
7: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
0: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
7: 180 over 100.
0: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
7: 120 over 90.
6: DTX 500. DTX 500.
5: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din siyang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
0: Sugod lang nag-inom ka
5: DTX 500.
0: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
5: Almost 3 months na.
0: Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom?
5: 3 times hindi.
0: Kamusta ang alay sa kamot?
5: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
6: DTX 500. DTX 500.
8: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting Quezon Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Anyway, ambal to ni Boy, insakto gito, agree ko to. Prevention is better than cure. That's why, i-prevent po gitang baos ang ilok mo, Boy.
9: Correct, no? Mm-hmm. Kung ang DTX 500 para hindi ka magbulag, kung hindi ka gusto magbulagay ka mo, mag-klinika, di you fresh, no? Kaya, ang body odor, top na on gid na to, no? Correct hygiene gid, answer Kevin, maligo, no? Ligo,
3: maligo,
9: anay.
3: Gid dapat. Santon Plus. Ang Santon Plus Herbal Soap,
9: no? With VCO.
3: Oh, with VCO and mangosteen extract.
9: Ang kampiyon.
3: Pag hindi tapagalimtan, may dahon sang mayabas. Kakao.
9: Ang muna to din, pagsunod mo sa klinika Dio Fresh, no? Hindi tao, hindi tanan nga tao nga galakat sa dalan nga kaisahon, isog. Iba niya isog ang gidabaho, no? So kananan magklinika Dio Fresh with VCO, ang bacteria nga gatap na sa pagbaho sing imo underarm, amo niya tawag nga underarm body odor, tap na on na sang VCO nga ara sa klinika Dio Fresh, no? 48 hours of fresh.
0: Kahapon, Sir Boy, nag-ride kami ni Doc, nagpamasahi ko, kimasahi ko ni Mrs.
9: Anyway, no? Amo na advance stage ang extend, no? Nami imo blood circulation. So, nami imo blood circulation, nami ang blood delivery. And extend is really good, hindi lang sa lalaki. This is really good sa mga babae nga nagminopost na, no? Ang experience, we're all adults here, nag-experience mga vaginal dryness after menopause, kinubo ng estrogen, nami gid ang clavowasca. Clavowasca is a Peruvian herb that basically improves lubrication of women. No? So nami gini siya, hindi lang pang lalaki, pang babae ng extend.
2: naka the best nga pang energize sa imong brain ang DTX Coffee Mix or DTX Premium nga butangan mo sang duha tubtob tatlo ka kapsula sang D3 ba.
4: Ay kam, yun bulletproof coffee. Yes. Yan
0: bulletproof coffee oh.
2: Mangin bulletproof coffee siya kung may D3 ba.
0: Kag namin kanya galido, kay kundi napusa mo sa ang guado oil pulling lang man pag inom mo sang kape mumugmug mo nay.
2: Kag inom din kape.
0: Okay, inom dayon. Oo.
9: So ako ya prefer kay DTX Premium no.
2: Kag butangan sang D3 ba.
9: Ditribayo gapo wow. No tatlo ka ditribayo pero isahay na lang abang you're enjoying your coffee gambal ka sa lawas mo ay putiktado na ko sa mga adlaw kinaka DTX coffee ko naka DTX premium naka tawag si gani ditribayo kag may upod pagid nga DTX 500 kag may TC kampyon na
3: ako niya Sir JP pang energize ang akong nga heart nga kape ang kape nga may puso kayo coffee
0: ah kampyon kanami
2: butangan gapo ni mo ditribayo eh
9: pwede
2: para boss duha ka duha ang epekto tutod nga may energize gid ang imong korason
0: may energize pang utok mo
2: ha
0: may energize pang utok mo
2: hindi aside sa utok nagdang makabulig ka
0: ayo
2: makabulig ka
0: the positive energy
8: impormasyon sa ikaayong lawas
9: so yan tapos mo is vaccination
2: how ditribayo makabulig sa mga gaplano nga
0: mapabaksin
9: and how ditribayo could supplement you after tapos mo na pa vaccine.
2: Kaya ang matabo, Sir Boy, kung halimbabi, after vaccination, inuman mo ditribayo na yun? Ang matabo, inuman mo ditribayo na yun, di jutay lang antibodies maporma o basin, unahan pa siya sa ditribayo, wala sang antibodies na matabo. Ang sikreto, Sir Boy, san o ang proper timing sang ditribayo inuman? Akon, Sir Boy, at least be after 24 hours.
0: Let after, them react anay, no?
2: Pareyaka anay mo immune system. Papurmahan anay sa mga ano antibodies.
9: Correct.
2: Then after nga mapurma na antibodies, amo na pag-inom mo sa ditribayo?
0: Kahit ba lang action nga dan sang virgin coconut oil, sang lauric acid sa virus, ginapataya mo?
2: Correct. Amo
0: na gani ba si pag-contact sa vaccine?
2: Pagsulod ya, dayon patay na niya tanan ang mga ano, mga kagaw.
0: Oo, ano?
2: Ano pang antibodies nga matabo?
0: Gusto, ano?
2: Pero may antibodies gapon guro sa boy, di ba?
0: Nga,
2: miskan patay ang tanan nga mga patay nga mga kwan, dakilala nga po na
0: oo, oo, may mga kwan na sa, may mga siling naton, telltale signs sa. Oo, lusot sa gapon, no?
2: Agad mapatay ang kagaw, the immune system will create antibodies. Oo,
0: because ang viral component ka ma-detect yan.
2: Correct. Oo. May rason gali, Sir Boy, guys, biskan din na 24 hours, mainom ba, before and after, mainom higa ditribayo.
9: Kaya may mga bilin pa ng mga proteins, mga genetic materials. Those genetic materials, amo na ginausaran, amo man ang, kumbaga, amo man ang concept sang vaccination. There are three kinds of vaccination. Ginatawag nila mRNA or amo ni ang attenuated, gidya ang virus, ginpaluya ang virus, ginsulod sa lawas, kag makilala sang aton immune system, may mo antibodies. Or may anak may ginatawag yung protein subunit vaccine. Ano niya tawag nga protein subunit vaccine? Ini siya, may ginkwa lang nga party sa virus, kaginsulod sa lawas, ma-identify
2: ang ibang
9: sa
2: spike lang ganina, no, Sir Boy, spike protein
9: spike lang. Ma-identify sa aton lawas, pag-identify sa aton lawas, makahimo antibody. And lastly, ano niya tawag nga vector vaccine. Ano niya tawag nga vector type vaccine?
8: Oras,
9: ang vector type vaccine niya, amo niya, kumbaga, ang virus nga ginusat, pasulod sa lawas, mulain nga virus. Example, COVID-19 ang vaccine. Pero ang virus ginsulod sa lawas mo, lain klase nga virus. Ginbutangan lang sa party sa COVID-19. Nga amo ning rason, para weak ang ginaiyang virus, ginaiyang naka-form na immune system mo sa antibodies da. So, ang lawas mo, hapos lang, mag-form sa other sa protein nga ginpusulod. So, all in all, let's avoid the complexity of vaccine.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Ang vaccine, ang ginihimo niya, ginabuligan niya, form antibodies ang imo lawas para next ka malatnan. Yes, that's correct. Hindi sa guarantee nga na hindi ka na malatnan.
2: Pwede.
9: Pwede ka man gap.
2: Malatnan. Pero at least ya, may napurma na nga antibodies sa imo.
9: No? May napurma na nga antibodies.
2: May mga antibodies, may mga soldado na nga nakakilala sa imo. So meaning pa, Sir Boy, ang suggest mo, kung halimbawa, gaplano gid man ka nga magpabakuna, maditribayo anay sila before.
9: You need to lower your viral load para hindi stress ang imo immune system.
2: Preparado imo immune system.
9: Correct. paano na lang ng immune system mo stress tapos nagpa-vaccine ka bagid o another stress for the immune system.
2: Correct.
9: So, mabudli yan ang lawas.
2: So, at least be 3 days or 1 week before gatid ditribayo ka every 8 hours. Then, after sina, paturok ka. After halin sa pagturok mo, butang ta sir boy, after 8 hours, halin sa pag-inject mo, another ditribayo sir boy.
9: Another ditribayo.
2: Te, dako niya makabulik.
9: Correct.
2: Kung ikaw gaplano, kung may pagpati kaya sa vaccination, ti personally sir boy, ako niya, huwag kuya ga pa-vaccine niya. Maditribayo lang kuya.
9: Maditribayo ka.
0: Oh. Ako man? Ribayo lang kuya?
9: Here's the point. Pagsulod sa vaccine sa lawas mo.
2: Kaya masugot ka sa hindi. Either makabaksin ka or hindi, masulod ka po ng kagaw sa imo. Ang importante yan, nakainom ka ditribayo. Kaya kung may ditribayo kaya, biskan wala pa ka-antibodies nga napurma, patsyon niya po na niya, sir. Patsyon,
0: panigurado naman lang importante.
2: Kung makasulod gid man, kung may mga pila gid man ka-replication nga matabo, may antibodies gapon ka.
10: Ako si Richard, isa ka tricycle driver ng galingin mo po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Pahin ang paninisis ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
11: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabagat, mag-abot ka. D3Bio.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Makakas, makabuti ka.
1: Para sa libreng check-up, bisitahan lang
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel.
4: Iloilo City.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Roa City.
6: Atubang sa PLDT McKinley Street.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: San Jose Antique,
9: Wantiong Building,
10: Barangay 8, Bagumbayan,
11: fronting kay Sano Mall.
12: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
13: Kulasi, National Highway,
14: kilid sang LBC.
2: Clinica de Alternativo Medicina,
15: Kabangkalan Branch,
2: located at ACM Building,
15: Texas Street,
2: Corner Bread Box,
15: Kabangkalan Public Market.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Sagay City,
17: Radyo Bandera Compound,
18: likod sang Pag-ibig Office.
2: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: Bacolod City,
20: Ernai Street,
21: fronting Paglaum Sports Complex.
22: Impormasyon sa ikaayong lawas.
23: Atensyon sa mga pangyara migraine.
24: Okay.
23: Paano ang D3Bio makabulig sa migraine?
24: Of course, no? Ang migraine is basically a chemical imbalance sa aton lawas, no? Sa aton brain, may ginatawag nga glutamic acid or glutamate. And glutamate is basically contrary to the effect of GABA. GABA is gamma amino butyric acid.
23: Mm.
24: So basically, kung gusto mo nga away ka migraine, dapat balance ni. Kaya kung magdubo ang GABA, tulog ka. Hindi ka na mapuslan, no? Pero kung ang imo glutamate, tamaan naman kataas, tamaan naman ang imo, hyper-excited ang imo brain. That cause basically your migraine. Another thing, ang aton brain is basically doesn't have any pain sensors. Mm. Ang pain mo na nabatsagan na is ara sa imo cremium, no? May mga sa imo pia matter, sa imo dura matter, da mo yung mabatsag, da mo may pain sensors.
23: Ganyan pa, sir boy, ang brain di ka batsag pain?
24: No, why
25: is that pain? Ginakihad gina na doon.
23: Kasi nga nung katig agid ulong.
24: And another thing, ang D3Bio has ketones, no? Ketones are usually amunin siya gatinlo sa ginatawag nga plaques caused by protein deposit.
23: May nabasan ko nga, researcher boy, tatlo ka mga vitamins or essential nutrients nga gakulang sa mga may migraine. Ang mga research na mo, pag may migraine ka, kulang sa imo vitamin D. Pag migraine ka, kulang sa imo ang magnesium. Pag may ara ka migraine, kulang sa imo ang B complex, especially ang B2 kag B6. Imagine ba kung paano ang D3Bio makabulig? Si D3Bio may vitamin D na. Hapos ang absorb, grabe, maximum ang absorption kay siyempre upod na niyang vitamin D bit BCO. Kaya niya. Number one, masolusyonan ni mang number one niya cause. Magnesium. Kaya maabsorb ang magnesium because of the BCO.
24: Correct?
23: Di ba sa ngon absorption? Ganami ang absorption sa magnesium kung may BCO.
25: So doon na, point 2 na.
23: Point, sulbad ng imong magnesium. Absorption.
24: 2 points.
23: Number 3, paano ang D3Bio makaproduce ang damo nga B-complex?
24: Through probiotics.
25: Probiotics.
23: Padamuon niya yung probiotics
24: got
23: sang D3Bio. Din maproduce ang probiotics sang B-complex. Especially ang B2 kag B6 or boy. Sulbad ang migraine.
25: So perfect food supplement for migraine ang D3Bio.
24: Correct. Why ginagsakit ang ulo ko di sa pisina?
23: The serotonin level, happy ka
24: perfect.
23: Kinapadamon niya. Kung happy hormones, once nga nubuang imukan, happy hormones, gakuha na. Ga-atake ang ano ang migraine.
25: Ano well, enjoy ka na nga why ka na migraine, why ka ga subo nami imo nga pamatsyag. Ang kagaw mo to ginapataya pa. So bungkit urot gid saya.
24: Pa Sir JP ang imong brain kay kung nami ang serotonin production mo.
23: Kanami
24: man ang imong melatonin.

0: na sang hulaton pa ka nga ketosis kuan ketosis nga stage.
1: Oh, di mo na panggulaton ang ketosis stage kay buligan ka sa ditribayo.
0: Saan no mangin kut mangin ketones ang napundo mo nga tambo? Kung tatlo hasta sa ka semana wala ka na kaon carbohydrates.
2: Correct.
0: But in ditribayo, no need nang mabot ka. Himuon na din niya ketones.
2: According to studies,
0: kung dili na himuon ketones, Mr. Boy, himuon niya bi ng fats, himuon niya pundo.
1: Ah, naglain pa.
0: Hindi na ako mainom di tribayo. Madako na lang yung madako. Akong buyon, mag-amo na. Sir Boy, nagliwat akong kuhan sa sabat ni Sir Kevin. Dapat mainom ko gali sa ano, sa akon nga di tribayo before ko matulog.
2: Correct.
0: Para pagkaaga, mahimo na to siyang ketones.
2: Ketones.
1: Oh. Kaya, oh, while ka katulog ka.
0: Pag-inom mo, hindi pa na ketones mo. Munulaurin pa na.
2: Munulaurin pa.
0: Munulaurin pa na. So, malagaw-lagaw pa na anay sa imo.
2: Ano, sa ikagaw.
0: Mamatay, mangita kagaw. Din kakagaw. Kay Patyon, taka. Amo na si ditribayo mo. Pagkatapos, gingkapoy na siya libot. Ma-change to kuan siya, ketones. So, pagkaaga, Sir Boy,
1: energetic. Wala, but energize ka. Nagniwang ka pa.
0: So, ano lang bintaha kung kuan ka? Palainom ka, ano na,
3: ditribayo.
1: Kita man tanan na. So, may trangkaso, may sipon, may hilanat, relax, sabyan, i-ditribayo mo na. Ha? Hindi na magpakulba.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na may time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinag-uunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan. 94.5 K5 News FM. News FM. Ditribayo.
5: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. Two weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: Ditribayo. Ang Ditribayo. Yung may BCO.
5: BCO.
4: Yung may Ditribayo.

0: hapon.
1: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
2: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay palaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
1: Extend food supplement for men. May maka, kag-lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag-stamina sa glava. Para sa mas astig nga performance.
2: Ka! I-shoot na ga!
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng

0: Organica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
0: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpuputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
4: Sa mga butika.
5: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
6: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento.
7: Clinica DTX 500.
8: Clinica D3 Bio.
9: Clinica Sport Bionics,
10: Mighty C, DTX Coffee Mix,
11: Free Bio Coffee,
12: DTX Beauty Soap,
13: DTX Herbal Oil,
14: Clinica Deo Fresh Roll-On,
15: and many others.
16: Plus, sa Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center,
17: may free check-up ka pa
18: every Sunday and Wednesday
19: from 9 a.m. to 12 noon.
20: Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center,
21: Eye Care Gold, ang superior eye formula.
22: Eye Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract.
23: Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin.
24: Isa ka potent antioxidants
25: nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan.
26: Eye Care Gold, ang superior eye formula
27: para sa epektibo nga kombinasyon.
28: Mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold
29: kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops.
30: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
31: You're listening to 94.5. 94.5.

0: paglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita. Kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Mga K5 na ito oras, alas 4.38 na tagahon. Gising na mauganan nga agahon, mga K5. Good morning!
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Balita K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update, Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga!
0: Michael Solorio
2: sa Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Ang kampiyon ng istasyon K5 News FM.
1: Well, maugnon nga agahon mga ka K5. Good morning. Bisan mo ganugan do agahon. Good morning gihapon naman. Kasi nakabugtaw kita eh. Do iba nga ni mga ka K5, hindi ko tanay bugtaw. Oh. O nga nero na, pasagamata natin sa ginoorod mga ka-K5. Nabugtaw kita na. Send ninyo ko na ano mga ka-K5. May una ko na amat nga, ano ra eh. Do, sikreto sa mahaba manang kabuhi. Hay, bukon itarundayang healthy living ka. Hay, ano tamakon? Dapat man ang mag-aining batasan. O, oh, naabot ang mga mag-aining batasan. Eh, kahunit, ginawa kaya. Anyway, good morning. Paibayag naman lang ka mo. Good morning mo. Ganun nga niya. Gahon mga ka-K5. Uy, makanambo na na. Thanks God, man. It's Friday. Biyernes, makaroon niya. Adlaw. Ay, siyempre pa sa ating paglilima, makaroon mga balita. Local mga balita. National natin niya pag-istory. Hindi ako mga balitaan mga ka-K5. Makita kita sa bilog ng kalibutan pag sa ating official Facebook page sa live programs das K5 News FM Kalibo. I-follow, i-like, i-share para mga updated kita sa mga balita, lokal mga balita, national pati sa international scenario mga ka-K5. Inyong anchor man K5 Michael Silorio. Good morning sa mga negosyante, mga driver, mga may karinderiyag sa nagpamati sa panimugay. Good morning! Sa ating paglilibang makaroon, ano ratan yung managapon ng mga balita at yung managapon ng headlines. Para makaroon sa ating nga mga nagapangon ng mga balita, no? Iya kita anay mga ka-K5 makaroon sa ano ra. Iya na kita makaroon sa aton karang balita, na kita makaroon sa aton nga mga balita lokal mga ka-K5. Atan yung mga balita lokal, tatlong ka mga foreigner nga tong suspect sa pagpanloko bay nakapiansa. Mental health awareness program kontra sa suicide dapat pabasugon. Tono sa SB Kalibo, mga alagang baboy dapat iperestro sa PCIC Swine Insurance. Jabo ko na anit manami, balita, rato baga nga, no, dayang habon ng itong babae to sa Banuot Altabaso. Natan doon ang follow-up on doon. Samtang babaeng kinisyon itwaran to barest bangod sa ginasugid niya pagpanloko, bay malimpyo tara record sa barangay dunya ni ginambag biktima gilatay mo ray ginuligan ni Mayor Joris. Balitang pulis may aton man balita sa Newsom Department. Hello sa mga balita national. Dating secretary Bunuan ginapresyur sa para idagahi kuno si Romualde sa flood control. Bay ibang aron do nang adag bahay kon riba kon si ano ra kon dunya ginadagahi si Romualde. Bay, paano lang ito? Ibang ang doon na. Basi limpyo kita. Pero ibang ang doon na. May mabas ko nga ebidensya o prosecution. sa masunod nga Domingo. Nga pa, iga pa sabo. Posibleng pagbabangod kay Bagyong Inday, ginpadumdumit pag-asa. Balita International, Iran uman nga naglunsar itsunod-sunod nga pag-atake kontra sa Rondaya karon nga mga sa US. Samtang pagbalik man ita Rondaya karon nga pag-istorya sa ceasefire ito sa Iran ginaplanuhan. Andatang estilo buumbahan na isa nata sa istorya na isa nat madali. Ma ano sa nat demand tapos buumbahan nyo man sanda. Tapos ma istorya man nakita at katawayan eh. Ayos tayo no. Kalakating kakita at away bati. Na yung mga balita mga ka-K5, ginahatod ka doon makaroon ni ita Rondaya mga DTX Coffee Mix. Sang healthy nga klase, ka pinakakapi ka doon, nakadetox ka pa. May chia seeds ang may ampalaya, may anapagin nga DSE o di sugar-sugared cane extract. Sang kamapait nga parte ito bo, nga para masukan natin nga mga diabetes. Mga ka-K5, mabakayroon sa itong klinika, the Alternative Medicine and Wellness Center sa Refender Building, Osmania Avenue, Calibo, Aklan. Prende ang dating Garcia College of Technology ang mga pitman sa ABL Sports Complex.
2: Balita K5 sa umaga.
1: Iya kita sa atin yung mga headline. Balikan tagaling mga mensahe headline. Ano kita sa atin yung mga nagapungon ng balita international mga ka-K5.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: Ah, kanamiton ko kape mga ka-K5. DTX Coffee Mix. Makita nyo nagainom ako. Kanamiton, nagtawas magamig, ano yung kaugan-ugan, sus kanamiton. Ginasugin mga ka-KFM nga posible, ro, dahil makaroon yung pagbaha sa pilang ka mga lugar, bangod nga ni, pabasugon ka na ni Bagyong Inday, ro, dahil yung habagat. Ay namin tinart, ananaraan, nakaroon niya kabasugon mga ka-K5, sa dahil karoon niya, ano ra, no? Northwest, no? Meaning aminha nakatundan, sa nasidlangan karoon niya party at Luzon, kung sa Indoan, nakaroon niya... Daya nga pinakasentro nakita sa Cagayan niya 780 kilometers sa nasidlangan niya party at Apari Cagayan. So noon sa Rondaya nga pinaka report it pag-asa alas 5 kapon ni tapon. Base makaruntan amo naton da. Sunod sa Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration na monitor nanda nga nagadagagan demo sa northwest so amin na nakatundan sa kadasigon karon nga 20 kilometers kada oras sa may kabasugon niya hangin nga 165 kilometers sa pinakasentro grana karon nga bugso nga nag-abot it 205 sos Ginoo ko gatigindog dring buhok ka to kon hisintrohan ka nana kabaskog ta ho. Tropical cyclone signal number 2 ay una makaroon gihapon sa parte ni Batanes portion it Babuyan Island gakip karon do didikas Camiguin Island ag sa northeast part karon it mainland Cagayan haagtot ang sa lugar nga ra sa Cagayan eh.
2: Balita K5 sa umaga.
1: May una pagdi karon nga mga anorado kaparte ita Cagayan yakip karon do Babuyan Island Isabela northern portion it Quirino dan haagtot man ako dikara sa Madela nga ra sa Quirino sa Apayaw sa Abra oh sa Dayang Danglas no Langali Ngilang Malibkong ra agto ako di kara kanamiton yung mga lugar da eh ayo na makaroon sa signal number 1 ginasugin makaron. Meanwhile on site classes ginsuspende no kahapon tagagi oh sa mga lugar nga ra sa bangod gani sa Rondayang ginasaligan yung mga impanyempo sa San Jose sa Litagtag sa Batangas o level San Pablo o level man sa Pangasinan sa Aninii San Jose de Binavista sa Sibalom sa Antique mga preschool at high school ag public ag private ag sa Barbasa Bilison sa La Castellana sa Negros ag sa Iligan City ag sa Lanao mga kaya may diyang Roaklan wa matana o okay matana agto ko sa mga lugar nga raw daya sa igto tagalimo ko nagapanagasa Rondaya karang nga bagyo. So no, sa daya karang nga report ay dapat man ay mag-andam kita base sa mga posibleng pagbaha tapos mahambag at asan darito mag-move on yung tamana kita sa flood control. Ambay ko datong mga nagbagaton it malita nga to at mga involved sa malita nga to gambaw sa nagbasa mo sa Facebook oy mag-move on yung man na sa flood control. Alam nyo sir kasi rutaw nga nag-move on kung nasolve ito problema ay paano madumduman gila taro malita nga ron kada may baha. Mayad da kamo isa mga exclusive subdivision da kamo million ten yung bagay paano kami mga pobre nga ra among bagay nga ron highlight materials kunwa pa ngani namo na painom ro panday kan may na obra ro bubungan sa gibin baga. Dugan natong yung mga balita posible man ang gina-pressure si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan para Ikong katong dagahigon nun daya karang si Speaker Martin Romualdez. What? Ah? Pero ro ginaturo tanganit mga marin si Romualdez. Ginaturo man ni Saldico si Romualdez. Tapos mahibasa kat imo report nga gina-pressure kita kung si Bunuan para ituro si Romualdez. Ay tao abi. Basi, mata. Dahil pagpahayag gara ni Congressman ni Attorney Fajardo sa spokesperson karon ni Congressman Romualdez sa ginabay karanana nga mayuna man sa sugod itsang dagon umpisa man nagumpok ro kontrobersya karo 2025 iwa man naman at binanggit iwa man man ginbanggit si Bunuan pangangin ni Romualdez anomalya tapos matao dahi batian mo gatay unfair man ginabay na nakarang iwa man at ebidensya ba ni Fajardo kay Romualdez agon man at naipresenta nga nag-akusa ano ta si Kuan nga to si Daya nga itong Saldico. Ano taratay mo? Ah, bahala ka muna. Ay, naka. Wala po tayong ebidensya. Ay, basi, mata, baka naman. Wala naman talaga. Kasi wala talagang kinalaman si dating speaker dito sa flood control anomaly. At walang kaso sa korte. Walang criminal cases. Ibig sabihin, bola lang po yan. Ano ba ni Fajardo? Basi. Oh, basi. Mga ka-K5 na yung mga balita, ginatod-gato ni Extend Food Supplement for Men, manggaranon sa amino acids at phytonutrients, kaysang kapanit, makarut, aglavo, waskang, daya karon nga makabulig, aga masolusyon na ng frigidity erectile dysfunction, nagapataas pagdit potensya at passion, mapagaki man akong mapababayi, nagatapagdit extrang enerhiya, nagapataas man it libido, nagatawa man extrang performance. Mabakay sa atong klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Refender Building, Osmania Avenue, Calibo, Aklan. Yang sa dating Garcia College of Technology mga pitman sa ABL Sports Complex mga K5. Sa aton makaroon nga pag padayon sa aton yung mga balita. Sa ilon kita sa aton yung mga balita. Sa aton karoon balita national. Sa aton balita lokal. Ay, alas 4:50 na tagahon do oras.
2: K5 sa umaga.
1: John Ryan Brostaho Bagabaldo, good morning pare kay paring Ryan Bagabaldo, good morning. Irene Fuentes Kinisio, good morning. Kabasko Giroogan sa Barangay Arcanil Balete, shout out Galido. Iya kanday Gani Elias Cuatres agsa ang demang kaunga kay Ariel Kinisio, Ariel Cuatres kay Tatay Joselito Cuatres nga always yung nagapamati sa Daka K5, thank you. Thank you man, no. Ay kabi pa kabasko ginani ko ugan, no. Kay man Taladro, good morning kay K5 Michael, good morning man. Sir, good morning man. Good AM, K5 Michael. Haram. Paano ko bagamana i-anura? Paano ko isugid sa akon karang asawa nga naganubyo ko tarang unga? Kasi natahap ra akong unga. Ay kung kakunta nga nanay, hay okay ta. Bukon yun man it minor. Nagtapos yun matpagton. O galing abi hay mahigpit gihapon among tatay. Ay amat-amata ni mo sugid kay tatay. Kay mister mo nga. Maton datong unga. Bukon yun minor ang naganubyo. Ay sin, gidabir na mong bikaan mo doon na. Mapunggan mo ko no rubaha, rugugmay, hindi. Ganun, bigabot, aro oras nga, pare sa abimana, no? Ganun, biyugid ara itong mga, nga, ganun, biya. Oo. Galing ko naman, may mga tatay nga rang protective, gin matag naintindihan, ba nun, tatay man ako ay. O galing ko, mga maro nyo, bukong yung tat minor de, dada, hindi mo, taro ma. Kung anong pagkatapos ay, kung nakatapos matiskwela, kung naga, med, ang anira, ni nagapormal, gaagto, tas inyong bagay. Di ba ba si Say? May una, tabi ko naman nga, what man, nadnubyo ng unga. Ay, galing ko tayo, buslo ko, tarapusod. Nabdos ko ta. I mean, gani doon, eh, gusto tang ipakilagar, nubyo, ay, matamaton mo sa imong mister. Maintindihan naman taron. Pero relate man ako kara, no? Nga, hindi pa rin, hindi kayo kadaga ka ng nubyo. Kaya ako nga isang edad nga, na, hindi man ako kadaga at nubya sa bagay. Makig man si misis. Makon gada grabit, makon di kating kaintindi. Bukon ako at minor. Kay Maris Eve Orbista de la Cruz. Good morning ka kay Pai Michael. Watching from Belgrade, Serbia. Ay ma'am, good morning. Anong ito sa Serbia? Makon mo ron, Serbia. Sa Kwantaray. Partit Europe. Tama, no? Lorna Makidato, Recampo. Good morning ka K5 Mike. God bless po. Thank you, Gido. Sa aton makaroon yung mga balita, lokal mga ka K5. Ay rondaya nga no, rondaya makaron nga ginbuno boyang ato sa Banua ita dayang Libakaw. Ongoing pa ta rin investigation, nagkabay nga makilaga ta medyo bukon at manami ro balita sa biktima abi. Oh, kabay nga makilaga it pulis. Indo na may dugang kita karon yung mga balita. Samtang dugan nato yung mga balita, dato mga fariner nga to mga ka K5 nga ano ho dayang ginasugid abi nga tong nagapanloko nga to. Tanda to ba yung mga nagapakilaga sa nasa nang ginapakita nga nga mga ID nga sanday mga Iranian national kuno sanda mga KK5. Ay ko una tangani do report ay Bombay. Oo, iya matabi sa Pilipinas nga ra. Ay makakita ka nga nitpuga anang buhok ay dugaw hayang ba mo kano bisan South African ta baga. Bisan Amerikano tangani maitom tawag ta nato ni Negro. Kasi may mga Black Americans. At may una nga puga ra buhok nga ni mga South African, may Canadian, may mga taga Europe. Hey, anda kang kuno blandian ang buhok. O, di ba ga? Yan sa Pilipinas, kakita kat blandi rabo, kag maputi raw yun, maitom dat liog. Kita ninyo, kaitom-itom, takaliog, agkabutkon. Pero raw yun, puti-puti, tas ano na napahid nyo? Ano? Tapos ay tinina rabo. Kita mo, tinina rabo, maputi raw yun, maitom raliog, agbutkon. Ano tato? Ay ginasugid mga ka-K5 nga rondaya nga no ra daya nga tatlong ka mga foreigner nga ra ay nakagwaot at prisuhan nga ginasugid tatlong ka mga Iranian national nga suspek karon sa pagpanalisig to sa Banot Altavas matapos nga nakapyansar sa kasong theft nga nahaga ay 10,000 kada isa ga. So na sa Balite Police Station naguli ko sa Manila ro mag-asawa nga Iranian matapos nga makalaya ay jambelyo tara medyo ninsakto ra ng mga pangagan kara. Galing ron na ginausuyan man na sanday sa mga immigration, posible nag-coordinate do police eh. Samtang rosang bilaw na ng kaibahan ay gindaga sa Bureau of Immigration sa Iloilo matapos nga masayran niya expired daro anak rang dokumento. Agiyat eh mo sa nasyon, agiyat aga ginasugin yung gapin ng lukot. Ang ani! Nakataga na matamagal ba search warrant sa Balite PNP para ma-examine agbatan o Mitsubishi expander. Ay man, dad, hugat pa tama kaguwag bago buksan doon. Galing abi, what's a search warrant abi? Hindi tabi iya sakop sanda ron itong constitution iya bisan da na tabor krimen eh. Pero kung tagin dasig-dasig man taro war, do search warrant no? Ay paano abi halimbawa ipabutang nga ay pabutang may baril tegdog may drug sa sin mo to so yun sa Iran sa Manila ay ding tatlong ara ginasugid nga responsable pero tatlong Iranian national sa seri karot insidente at pagpanalisi nagsari-sari karon yung mga banwa. Oy, pagariyot abi ko primero na pagkamalan do report nga ni Katon Karay. Indian national ay bukong tagal eh. Iya matabi hagos kahawig rin ang mga itsura ka rin mga, sa mga party at mga ano nga rin, mga Middle East. Hagos pagkari sa nang itsura. Katong nang yaning iya sa Asian, mga Pinoy, pwede kitang Koreano rin itong itsura. Pwede man ko naman, Thailander, itsura. Tama na, medyo Thailander. May yun na ni kunamat ka rin nga. Imo tama nang unga nga rin, magbahog tama na rin. Kumayad tama na madrive rin rin. Naman mana pre, nambag mo. Kamoy, kitsura man na king driver. Basi ko nagkuhan man lang, basi ko na malang halilhan ni Mrs. Morin yung driver. Arnold Dachika, good morning ka K-Femme, kapamati kami sa Lina Bonsor sa Banwat Banga. Oh. So nakapiansa ko, nandaya nga tatlong ka mga ginasugid nga Iranian national. Ay tao, kabay pang hindi mag-ubrat kalukuhan ng mga kakay 5. Sa atin nga pagbalik, dugang ang mga balita, alas 4.55 na balikan ta ka mo. Agin yung mga mensahe tapos at mga reminder. Standby.
2: Balita KK5 sa umaga. D3Bio Health News. D3Bio.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung mundo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Payo ng paninisis ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mapakats mga buti ka.
4: Istoryahan ta ang D3Bio. Paano ini makabulig sa inyong pagpalangapoy, why ka energy? No? Anong epekto sinisalawas? Mga bagay nga hindi mahimo sang plain D3, kagkaya lamang sang D3Bio.
5: Ang chronic fatigue syndrome, ano resulta ni siya sa mga underlying sickness, no? Kung sako ang inflammation sa lawas mo, kulang ka sa tulog, may multiple sclerosis ka, diabetic ka, may cancer ka, lalo na kung kaagi ka trangkaso, no? Kung kaagi ka trangkaso, may tawag sila nga hangover. Hangover nga usually ginagambalgin sa COVID, may harap man, no? Kung nag-ayo sa COVID, tagbinulan tungkol sa cytokine storm.
6: Yes, because of inflammation, no? Sir boy.
5: Inflammation.
6: Yung nakatabo sa sulod sa lawas.
5: Correct. No? So, ina siya tanan-tanan, gakos niya sa ginatawag nga chronic fatigue syndrome. Ang D3Bio, makatap na halos ang tanan nga sinyalis kag simptomas sa ginatawag nga chronic fatigue syndrome. Paano madamo mga bagay? Number one, ang D3Bio may ginatawag nga medium chain triglycerides nga halin sa extra virgin coconut oil. Ini siya gaatag sang insigida nga enerhiya para sa imo lawas.
6: Ang imo las Sir Boy, kung gakaong ka kuan mang yapon, kapoy, luya, palanakit, hindi na lang ka magkaon.
5: Correct, may punto
6: kaya
5: siya.
6: Kaya nga man, number one, ang ginakaon mo is gaporma mo na glucose. Padugang sa imong inflammation. I suggest, ang source mo sa energy is ketones na lang. Mamahaw ka di tribayo, manyaga ka di tribayo, manyapon ka di tribayo. Lang tao na to kung di ka maayo. Ang mga kanong kapito sa isang kanila magkaon tao
7: niya. Huwag pa, huwag ang kaon.
5: Correct. May inset na, na dapat may breakfast.
6: Wala pa kayo breakfast, may tinapay
5: ka na. May pre-breakfast.
6: May pre-breakfast ka. May pamahaw, may merinda, may panyaga, may...

0: ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Mga buti ka.
2: Sir Boy, di ba ang imo nga immune cells, ang paborito man niyang vitamin C, vitamin C.
3: Vitamin C.
2: Pero kung araw blood sugar, unahon niya ka.
3: Unahon niya
4: blood sugar.
2: Same man sa brain, blood.
3: Same man sa brain.
2: Oh. Ang dapat niya kabalo ka maginto. May keiko. Inom ko anay vitamin C.
3: Unahon karon lang na.
2: Para nga, unahon kaon niya. Pero kung unahan mo kaon cake, tapos inom ka vitamin C, ay na, hindi na to niya sa pako ng vitamin C. Siling ka busog na kuyas cake. Amo mo ng brain, sir boy. Halimbabi, nauna mong mga tamis, masiling brain, alipay ang brain. Pag introduce mo sa mga ketones, hindi na niya sa pako. Kumayari pa ko niya, busog pa ko.
3: Correct, no? Do, dapat intuon mo gid.
2: Dapat intuon mo gid siya.
3: Intuon mo gid siya.
2: Unahi inom sa D3Bio.
3: Kikon may glucose, unahon niya ng glucose, pero kung wala sa choice, kinag D3Bio ka na.
2: Oh, like, especially early in the morning, sir boy. Di wala ka, wala siya source ang ano, sa glucose. Tiyang ketones sa kon, D3Bio ang iyaw nahon gamiton.
3: So, ang ketones, katagda yun, instant energy, o labot ginatinloan pa yung mo brain sang beta amyloid plaques.
2: Amo lang
3: pala ka the best, yeah. Gatag na enerhiya, ginatinloan pang utok mo. Di ka makakita sa food supplement nga gaamuna sa extra virgin coconut oil lang sa D3Bio mo na makita. Ang pinakanami, gid, kung before ka magsugod sang imo Alzheimer's, meaning to say, medyo may type 3 diabetes ka na. It is an indication that your brain doesn't need glucose na for energy. Ti, kung ginastarve mo ang brain mo, kiwain na sa gakaon sang dapat niya kanon, gaan mo siya sang ketones nga din sa D3Bio para magbalik ang iya function.
0: D3Bio!
3: So, amo na, no, si kritanan tanan ini kay epekto ni there are contributing factors sa ginatawag nga chronic fatigue syndrome. So, ang pinakaimportante gid sa akon, nga ako no ang tao, feeling niya okay man siya, way man sa tanan, nga agaluya gid siya kay ang viral load mo nagsaka na. Way kakabalo, ang viral load mo ga-peaking na. So yun ka na nantap na on ang mga virus sa lawas na nga hindi matap na. So ka dapat mag D3Bio.
2: Ang isa pagid ka produce ng kaapoy, sir boy, pag may cancer ka na.
3: Oh, nice.
2: Ang nakanami lang, the lauric acid sa D3Bio, kaya niya simintuhon ang imo nga cancer cells.
0: D3

0: serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Balitang K5 sa umaga.
1: Alas 5 na tagahan na itong oras. Unang si K5 Romy. Dali nga. Dali ang K5 Romy. Mga 10 seconds lang. Lerna Tapleras, good morning. Kapinamati kami sa Pinamukan. Ma'am, good morning. Thank you. Rizel Lopez, good morning. Good morning, man. Gadaya Karakay. Stephanie Pagia, good evening. Nung Mike. Oh, gapamati kami ni Nanay Meli sa Kaiyang Batan. Spani, oh, good morning. Oh, good morning kay Nay, ano ra, kay Nay Meli. Good morning. Agay tay Buloy, nasa Kaiyang Batba. Buhay ta kami magkita. Karaho, oh. Good morning lang kay Nay Meli, agay tay Buloy, ha. Oh. Buhay, gidahwa ka makita kami kara. Ito, dati kami nag-iba kara sa USA. Good morning lang ina kinyo, ha. Good morning, gid. Anyway, good morning mga K5. O, may klase pata makaroon, ha. Bugtaw ka mo mga K5, ano. Mag-ahat pamahaw. Dapat doon mga unga, mag-eskwela, gid. May akon nga itong na-istorya nga, hampa yung nanay, pag-eskwela man ako katumay, grabe naman ang ininom. What a hagos man, nagasugod. Hampa man, nanda akong buboy, ininom man ako. Oh. Ay ano ma ako na eh, man makot giininom kating gid yun tabi man nang hilig pero bisan giininom tang manahay naga taas naman na rang mga grado ah 95 98 97 98 may 99 mana ho oh. Ano ba akong subject wa man na sa video okay hanta. Grabe tang grado ron ah 98 98 sa video okay bukod sa eskwelahan. K5 Romy, sa kampiyon niya mga balita.
0: K5 News FM Live Report. Ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM.
1: Morning K5 Roms.
2: Yes, K5 Mike, good morning. No? Sa aton karang mga kalkuyamati, sa aton karang mga tipon ng mga balita. Yeah, sa aton karang kalibo Pinti Station, sang katatay karang K5 Mike, sila kalana, itong dahil karang fish pan. Agahon pa K5 Mike.
1: Oh, naduga. Oh.
2: Itapon karon nga kalibo PNP station matapos si 5 Michael nga madakpan. Ang nalakpan kay na ita bandang alas 3 rong oras kag aga-aga. Mm. Ang ka minor edad si 5 Michael nga naga pinanakaw ta karon dai karang Kalimango. Mm. Ikara sa may barangay Bakawa Norte iya sa aton karang Banway ta kalibo kay 5 Michael.
1: So minor edad dadakpan panakaw ta Limango.
2: Limango po. So, mm. Mga kwan mga Limango nga naka butang sa fish pan nga kay Michael.
1: O, kat maginatawa nga fattening bar, aligi ka rin pa man doon ginaservice sa mga manggaranong bisita.
2: Oo. Oh. Ay purot, ay ubus na ni kay Michael doon mga magagko nga ra.
1: O, ay, simpre.
2: Ay ginamat-amatan ta, kabuhay, tagali man nga kwanda, ginamat-amatan, kurunday karang
1: minor de edad.
2: Minor de edad, agana karang mga grupo.
1: Oh.
2: Wala man mismo sa nasabitan nga barangay.
1: Mm.
2: Actually, doon na, may aton karang nga pakikipag-angot no, kay tatay. Agsuno sana-sana karang ginpapot katon kay nang information regarding sa natapong arang insidente ay kurang talino patabi karang actually mga binugan takip kay Michael.
1: Oh.
2: Nangalawat ay makip kay Mike nga tabo-apo talang nga ginpang panghugog pa nga mga similya is Alimango.
1: Mm.
2: Sana karong pispan galing hay kumag-harvest ay makip kay Mike kay what ay matagos at maharvest nga abo at Alimango kay Michael.
1: Oh.
2: Ang din ang ginangawahan ay
1: basi ang bawat anan ay basi nagsaka taman nagnakabuhi.
2: Oh. Kabuhit.
1: Oh.
2: Ay, linibo ko na karong ginabutang una nga mga similya. Aktore rang dayang arang minor de edad,
1: mm.
2: Anak karang pamilya, nagabaligya man ka na kay Michael at mga similya nga ratag sa mga ginablako pan ba nga sa kilid-kilid nga rahay.
1: Oh.
2: Kinapakay na sir me.
1: Meaning dali yang, ro pamilya at minor de edad ginabaligyaan ni similya rin nga nagareklamo.
2: Oh, kay Mike.
1: Base gamba sa alagayan ng pabaw-bahugon man anak ko lay buon ko galing.
2: Parang makarang yan ito. Kunin mo sa nang itindihan si Pipe Mike nga, bakuna na, ibalik niya, tapos ay magbuwaho ay kamiro ka harvest.
1: Mm, kita mo.
2: Parang makarang do, sinadyo si Pipe Mike.
1: Oh.
2: Now, kabuhay tangani ko na nanonood sa ni tatay na nga medyo, nangangabat mo, siyempre kung pinang libo rin mong hugog to nga similya,
1: mm.
2: Ay kuya po rin si Pipe Michael kung pila din dapat mong maharvest. Kaling ay, nakaka-harvest ng imaw, kaso ay, saan kiri ka ba kay Pipe Mike? Saan nabis mo nga kapital nga gina-harvest sa anak nga fish pan? At mga binuway nito ako ng kay Pipe Mike kinatabo. Pero may andang nga kwan, may nang duda nga kinatakaw tara kay Pipe Mike rindi ka nga Alimango nga ra.
1: Mm.
2: Galing, wasan at ebidensya
1: mm.
2: nga bihay nagapatunay nga may yung tawa na ginatumod si Pay Michael kaya ang minor edad nga ra o grupo kwa na karaming minor edad. Ang mayapit mo laman kung sa Rupispan nga lang more or less siguro mga less than 100 meters mo lang sa nga panimagay. Ang watabit bagay tagpahay kay Pay Michael magpantay kay ito ay walking distance mo lang sa nakara nga panimagay.
1: Medyo may kuha niya ta, may kulungan niya ta sa tubi siguro.
2: Oo, nga bubantay sa kay Pay Michael at tuturan mo tayo. Siyempre, kumayapit mo lang, hindi mo kailangan mag-stay ka pa ito. So, natabo ka rin sa Pay Michael, may mga senaryo ang hadakpan. May hadakpan ako nagtaliwan ng mga binugan. Ikampod ko rin dahil ka rin nga minurot itad. Nga nagkanakaw man kay Pay Michael, ikaroon dahil ka rin nga alipango. So, gin pabarangay ito kay Pay Mike, gin pabayaran mas sa rin dahil ka rin nga sa pamilya, rin dahil ka rin nga kampo to randay ka nga minute edad.
1: Oo.
2: Aga natapos na tarong atong incident kay Pay Michael.
1: Oo.
2: Pero nagka-contact gihapon. Nga kinatabo ta gihapon nga napa-carbage sa tatay hay nga kinaubos na si Pay Michael at ko nabibilin dahil puro tamang maintok pa ga.
1: Oo.
2: Nangawag ato tao.
1: Nangawag so, maton nga rumagag ko ya harvest yuta.
2: Oo. So nakatutag gihapon imaw nga may una kita gihapon kit nga nagka-pinanakaw sa nang karang pispa na. Pero incident kay Pay Michael ang tao itong dahil karang oras nga madakpan kay Trunday karang CICL ay ra na karang mga unga nagigit baka si Pay Mike.
1: Unga ko tatay anang ko ding complainant.
2: Oo, complainant nga ra hay nagin pa buo baka na to din napahigit siguro ka bigyan si Pay Mike mga pasato siguro mga last level last kiss. Aga nakaabot sa nakato sa may fish pan si Pay Mike.
1: Okay.
2: Aga pagkaabot sa may fish pan nakita tayo itong maitot nga medyo ano ro tawag karon sa may gaming sa si tatay ay na term nga gamit para nga parang sa parang sinikpan nga ita alibango kay Pay Mike.
1: Sinikpan? Again,
2: may term ginagamit sa tatay pero di ko ma-mention.
1: Pangdako?
2: May parang sibot mo yung again.
1: Ah, sagap? May sagap? Ano, may sagap?
2: Oo, nakarubog ito kay Pay Mike sa pan, sa fishpan.
1: Oh.
2: So, nangawat na karamang unga, nga man ito may una ba kay Pay Mike nga nakarubog ito nga ron. No? So, natapo ka na, ginpan ba yan, nag-do-down sanda, so, anda kay Pay Mike, kakitbantayan. Ag naabutan sa alas 3, nag-agat, binantay kay Pay Michael.
1: Kaina,
2: tag-agat na ra.
1: Oh.
2: So, gali, ay inbutang, ituloy nga rin oras at gabi eh.
1: Oh.
2: Nagbalikan na ipakaagat kay Pay Michael, ay siyempre, base abuon niya dawi.
1: Ah, medyo kuhan, medyo, natawag na daron niya, panggaw sa sugod, medyo kuhan. Siguro, kaduin ba yung may ginapaon siguro sa sugod, agad masugod, o alimango. Pero ito, binutang sa anang pati ning alimango ho.
2: Oh, ito ta, intention kita rin nga ginbutang ka tayo. So, agad nga makasakop, agad nga pagkapot-aga-aga.
1: Harapan mo yun, Michael. Yung ginatawag mo.
2: Oo, abaw, ay pag bantay, tapana ka rin mga unga. Ito ta, lakpan sa kay Michael, sang ka 17 anyos, nga minor de edad sa kay Pay Mike.
1: Alas 3, aga-aga, wa tagabugaw.
2: Alas 3, aga-aga.
1: Wa tagabugaw. Oo.
2: Ma bakog raton nga kita Michael atong truck nga ita solid waste management ikalibo bakog atong monitor.
1: Ba very good oh. Good morning.
2: Oo. Aga matapos yung madakpan si Pay Mike, mayroon daw na kumpiska dayang mga alimango kay Pay Michael.
1: Oh.
2: Mga kinilo na kay Pay Mike ag atong itong pagkutan sa tatay kon magko ay mga mainto pa sa kay Pay Mike ron nabilin ko ron dahil alimango nga siyempre nauna ito nga ito hatakaw at ipauna nga ito ay yung makara kay Pay Michael nga palang yuson kaya nga nga 17 anyos kaya nga minarot edad at tuloy kay Swila patangaman nga sa kalipo ko ni Mora at siguro kay Pay Michael ay roaton nga WCPT rong maga kusutiya anay for the meantime samtang ginapatawag para na karang ginikanan iyaman sa may barangay Bakaw Norte. Iya sa aton ka nga banwa ita kalibo kay Pay Michael. Agod nga ni nga ato bangon o kung ano lang o disposisyon ko ato. Pero wa man si tatay man kutat iba mga intention kundi tawa niya man kung election kung taron dahil ka nga si Pay Michael. Either nga tawa nga ta magahay ipaliwanag ka na nga rawin obra na nga rahim bukot manami. Pag dipindi ka na si Pay Mike no, sa pag-istorya, kung dahil ka nga complain na angot sa dahil ka nga pagpanakaw, ito dahil ka nga ang mga alimango, iya sa may barangay Bakaw Norte, iya sa barangay Kalibo. Kung namin tayo makara, ay yaron si Pay Michael, basin doon na may matabu karang hinunanon, kung nga kung dahil karang aming edad, agana mismo karang nga, at tatay si Pay Michael.
1: Hindi, kidabi man po hindi rin niya, ikulong mo, maliban lang kung magpadayo man, gid man ang may discernment, abi man na.
2: Oo, doon abi si Pay Michael. Pero, yung nutanawin karang doon ay, medyo hindi uwa man itlano nga mag-file sa kaso si Pay Mike, si tatay nga ra, sana kuno ay matawa yung bayat ng kiri bayang leksyon. Pero rin dahil karang kuna, narakin ako. Siyempre, kubre yung nabito ng bayat Mike, nga mga nga ra, nauwi man himaw. Kasi siyempre ay, may gininvest na bimong kapital sa anang nga fish fund.
1: Oh, tama. Tatuwa
2: niya, kinangan, taro niya, mabayaran man si Pai Michael. Sana karan niya, naduga, ay, napuho, kuno rin yung anang bakay, karstimilyay. Pero, sa po sa ngaray linibo ta nakarang invest ko daya ngani kuno ngarang week pay Michael nang human mas 500 man
1: oh ma'am graso
2: oh hay kung wag ko man do na desi man do
1: doin man do da to man do Harbison
2: ay mga ginambay ta mo kay 5 Mike kay mga scenario ba nga ay mga ginaubra tang fraud ba nga randang bispan ay gina ideyahan ta kay Michael nga makagapos karo tubig nga sipre pag umapos sa tubig makausot aro makalimbango aray toron. May mga makaroon yung mga kinadiscribe ka.
1: Medyo ginasamad, abi man, namalitan
2: ka. Samad, abi, oh. Agot nga nga, kung mga limang atong bayag ko ay makagawa na
1: si Pai Michael.
2: Sa ipon to sa unahan, o rin yung mga sitwasyon niya nga kinatabo kay Pai Michael.
1: Oh.
2: Ang kay Pai Mike sa ato lang karang dugang nga balita, na medyo masubusubo sa kay Pai Michael, no? Actually, pati na sa confirmation mataya sa ato niya kalipo PNP, kaya nga rang motorista nga kay Pai Michael nga natabo nga rang aksidente iya sa tong nga banat kalibo tabi ra kay bike rekra sa may crossing highway Cardinal Sen nga agbungguan no dai karang motor agro dai karang nga karon dai karang tricycle kay bike medyo sa to sa nga gin bawian ta sa mga kinabuhi kay Michael karon dai karang driver nga ra ita motorsiklo ag nakita tanga niya sa aton karang nga tatapan sa pulisya nga grabe ro dugo ri karang nga naka nagatugo pa sa may party nga raitong dahil kaya nga tricycle kaki Pai Mike to atong dangan ay
1: sa kanda di kara sa may crossing banga
2: oo grabe ro kwan yung iuon ka bangon do kaya nga driver ita motor ay di kara kita siguro sa anak ang person nga raita driver seat ita tricycle bumunggo ng dahil kaya nga motor at kita pa naton nga naga panutugo naga nagmagaw at si Pai Michael sa dahil kaya nga tricycle pero atong pabuon kara do at kompleto paket no na plata entry ko na sabitan karang insidente ketron dahil ka nga pagkatabo kay Pai Michael, ketron dahil nga ron nga na traffic accident kay Pai Mike. Ato man karang kay Pai Mike nga ginahugat, aga posible nga magprepara lang kinagsapat ron dahil ka nga sangka tricycle driver
1: oh.
2: Na nagabiyahe sa kalipo matapos si Mokarahe ginreklamo at mahamba na itong pagpang bastos or bukot madami nga paghambal sa daywa ka mga estudyante. Kung kaso nga kay Pai Michael, ay ginreferon sa aton karang nga transport traffic management division iya sa kalibo at basi makarang adlaw ay gani kun may opisina makarang si Pai Mike
1: wa makaron ta nay work from home eh
2: ay lunes sa manak si Pai Mike kun ay karang kasungara ita reklamo tay wa ka mga estudyante ay okay matakuntara dang transaction problema nag request dar sa milog nga ato man ako sa unahan ay galing ay naakit sa driver kay Pai Mike
1: Kundo
2: nga nagbayad man punta ita kwarta nga pamasahe. We don't know kung ano problema kung nandiyan ka ng driver. Pero identify mo kay Pai Michael ay napicturan ta kung nandiyan ka ng mga estudyante.
1: Naloko arong, na.
2: Arong R4 kay Pai Bike?
1: Ay, kalibo ron?
2: Poblasyon? Oh, kalibo gita.
1: Oh,
2: yan kita kabiyahe. Yan kita kay Pai Mike. So, bantay natin ta kung ano mga indisposisyon kung aton ka ng atatapan at tatitindi iya sa banwa at kalibo. Samtang sa tugang nga balita kay Pai Mike, nangin malipayin ta kay Pai Michael. Kaya si Kayla nga nakipay Mike matapos nga makagawa o takahapon na iya sa aton ka ng lakap sila takalipo PNP. Nakapiansa o tayo mo kipay Michael at 84,000 pesos na bulig ko aton ka ng kalti sa kalipo.
1: Oh.
2: Kaya mayor at yung restoro kipay Michael.
1: Thank you good. Kaya mayor na buligan na rutao, rubabay nga ra?
2: Oo. Ay, sama ako na kung mayor nga ra.
1: Si mayor nagwan? Si mayor nagtao?
2: Si mayor mismo kipay Michael.
1: Personal na ta sigurong kwarta gina nga niron?
2: Personal na kipay Michael sa kagukoy ta kipay Michael nga. Tangan na naging biktima at imo kung dahil karang natawag ay identitif kay Pai Michael.
1: Oh.
2: Sa runday karon nga, natabo nga ra sa runday karon nga, mabahay kay Pai Michael.
1: Mm.
2: At ma-update lang kita kay Pai Mike, medyo makasubo pa na yung balita gihapon.
1: Oh.
2: Nga ratong inasundan nga kay Pai Michael, nga rang kaso nga pagpamuno sa may paratibakaw kay Pai Mike.
1: Oh, ayaw.
2: Ay medyo, wata, nag-expired sa runday karang 19-year-old nga kay Pai Michael.
1: Oh, patay tanganin ko, no?
2: Oo, ay... Kahit ang masubok ka lang, wak pata natapos ro investigasyon, nagbisan doon mga suspect sa rin ka lang pagpamuno, ay wak gihapon si Pai Michael at
1: makilaga
2: development sa part ko ato nga PNP pag dapat ka ni Karahay pataugon or ang in person of interest na karang ginasugi kinubyo ay medyo ang indugaan tara si Pai Michael at that time maging sa ospital na yung babae
1: oh.
2: Ay wa pagit nagpakita ra ng mubyo nga kay Michael sa anang pamilya siya sa ospital, no? Several times nga angutan ito aton karang news team ro pamilya nga ra it babaye ay anang ginareklamo nga dito makustak agi ta makita ang dai karang yaki kun ate hay kada kapustang ba sa medical ko anang karang nubya ay katipot ara kay Michael. May karon sa mga update.
1: Wat anang pakita ta sa police station ag wa man makilagar ang mga bumuno nga to. Ag sayod sa nang daywa ga iba ay posible naman niya POI ron ay bukan man imong suspect pero person of interest.
2: POI. Oh, ron na doctor nga gamiton nga dapat ay magbago ita ang gulo raton karang nga PNP.
1: Oh.
2: Ay kun man makaron sa yon ay basikot. Wa ta kahamba da katapos pero dapat ay mag usi pagdi sa ebidensya ron ay karang ato nga PNP. Kun dayon nga rang anang mga POI hapon, no? Tapos nga nga masayaran dito. No? Ay, wa, gustabi ko pamilya actually kahapon, kipay Mike, wa sa nakunta na ilang mag-file kaso sa suspect, kung may mga suspect kipay Michael.
1: Oo.
2: Tanda at ang gusto ko nanay, ay kung makilaga, masayaran ito motibo ba? Kusturya ba ko hamanit abunan or na naninahanda ng unga nga ra? Pag bayaran at tarag mga medical expenses nda ay kabubahot at kay Mike makaranda nga
1: bagayran
2: medical ba almost ka abot at 100,000 kay Michael ag nagapangay sa buli gani sa atong ang igbanghod man niya sa aklan yung may una man ay bisa pa paano mabulikan kay Mike harap na makasubo kadang bill sa private hospital mapahaw ag nag-expire or dekara nga 19 anos karang babae kay Michael. So, pagbay gapon kay Mike sa mga development update.
1: Pero Ranubyo, huwag ta kita ah.
2: Huwag ta makita kay Mike. Ah. Nagareklamo ka ng ginikanan ka ng abisan. Usually, normal ba kay Mike?
1: Oo nga. Oo, ito sa hospital ga. Umang-umang, gati nangistangis, may kontaron. Mga, what, ito nagsunod sa hospital?
2: Huwag ta negative ka. Abisan ko pilang adlaw kung ta, simpre, kung nagkakahawag kasi mong girlfriend.
1: Oo.
2: Ay, dapat, isang nga ikaw nga magbantay ngayon kay Michael ay ilang ay mo pagturing karon ay medyo panginasawa mo sa ulihin dapat tigat sa tisyo ka boyak kay Mike. Ay wa ta kay Michael.
1: Oh, palangga mo. Palangga mo ron eh.
2: Kung pamilya.
1: Oh.
2: Nga parang ubaga din upurat ang nita pa rin taron imaw ro babae nga ra. Tapos sa dahil kinaiwanan ti mo kay Michael at nagatuda sanda nga basi may kahabtanan ta nang karang boyfriend kay Michael nga man itwa nagapakita why mo sa nga ginaubra sana karang pamilya aga bigis ron dai karang babae kay Michael
1: agud may bisan pa ano ma-describe ni Raychura it mga suspect abi maura Raychura oo mga maura hara
2: ay nagagawa tangani nga mga information kay Mike although nga raw information
1: raw pa imaw meaning hilaw hilaw pa siya
2: nga rato nga posible man na rato nga tong kakumpronta it anang ginasugod niya nubyo nga ra ang iba yun sa motor ay tatot araw dati siguro anang nubyo siguro kay Michael
1: so mga angulo ron niya ginatanaw mo lang
2: nga base tatot araw ng nubyo tuod tapos ay nakita tako anang nubyo na may kaangkas naman ng iba anang nubya kasi ito yung nagkagatabo pero mga confirm ron na
1: mga spekulasyon pagkataron bukong data confirm doon
2: that's why nga gusto kita kung ginikaran ka nga makita at masaya rin dumutin. Ito ang istorya na hamot nabot sa punto nga habunan or nainahan din arunday ka nga babae kay Pai Michael. So kay Pai Michael, karoon na natuwa na karang madaga ka nga mga update, development, report, halin ito ng area. Ako si K5, Romy Cahelic para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
0: K5 News FM Live Report.
1: Abong sigamat K5 Romy Cahilig na sa kampiyon nga mga balita.
0: Balitang K5 sa umaga.
1: Masubot ang balita ra no sa Banuot Libakaw, eh. Siyempre matawhay tang Banuot ron nga dapat duha ng boyfriend niya to. Wa ka matimog ginapabang din no, pero haman wa ka nagapakita sa pulis agad makabulig ka sa investigation. Di ba ga? Oh, din ang mga pangutana. Makan patay ta abi mo nubya nga sa liog dal medyo bukon at bunok nga ni according sa police last ay. Meaning kon sa ginugo ba kon sa inak ganon. Oh. Ay pa kon sa inaway kung gabuno kay kung ginabuno ni na ta dapat bukon at last ay. Pero siyempre ipaubayan nato sa police noon mga ka K5 ba. Dahil yung mga balita, ginatod ka itong makaroon ni D3 Bayor. Dahil yung makaroon niya D3 Bayor, mga K5 ang health supplement, pinaghalong o virgin coconut oil, like vitamin D3, nga parehong kilagang asang ka natural ang antimicrobial properties. Ro kombinasyon nga nagataw at mabaskong suporta sa immune system nga nagabulig sa gawas para sukan doon nagkasarisaring infection ang mga viral bacteria, like fungal. Rong VC umat ay kilagang meloric acid, sang fatty acid nga, nga sarang pumata it harmful pathogen sa gawas. Samtang vitamin D3 matay importanteng regulasyon at immune system response. Nga kon sa siingan ni mga ka-K5 ron hay magiging healthy rutugan ag aton karon nga kaso-kasuan sa mga pagtuon mga ka-K5 nga Ron, nagkakayong level at vitamin D3, pwedeng mapanaba do risk respiratory infection, nagipapuin niya inflammation-related condition. Sa regular na pag-inom yung D3 Bio, pwede mo ma-experience siya ang dobenepisyo, kaparehas ko, mabas kong resistensya, madasig pag-recover sa ginabatsyag, protection kontra sa anuman yung mga mikrobyo na nagataot masakit, agsang ka-natural nga pamaagi para pabasgugunda atong gawas, sa anuman karon nga masakit, adlaw-adlaw. Mabakay sa atong klinika, the Alternative Medicine and Wellness Center, sa Refender Building, Osmania Avenue, Calibo, Aklan, sa Prende dating Garcia College of Technology, mga pitman, sa ABL Sports Complex.
0: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
1: Alas 5.21 na tagahon, makaroon natin nga oras, mga ka-K5, sa atong nga pag-ililiba. Daya ka nga mga tricycle driver. Bukod na tananda ha, na yung reklamong tricycle driver nga ra, ay doon yung report ni K. Febro, yung report yung makodaywang ka mga high school student, kahapon da, ay ro complain na si Aya at si Sia, nga nagpatod sa, dahing sambilo ka ng si Sia, di kara sa Unahan at Marian High, ag si Aya mataso yuturong, ag yung klaro mata, kodaywa ron, yung magabayad matasanda, nagsugot mataro driver, kat magapit yung sa Marian High, ay gin manaog ko ta deng si Sia pero naghambag ira yung sa unahan lang mana kunong kung katon abiro na sa unahan imo manaog pagkapanaog na tay naakig daro driver naghambag nga kurang man yung binayad sa gin kasunduan karon nga 30 pesos oh ay naghambag para ita mga hinambay ron nga purilon man kamo katon sinungaling ko sa Tagalog wa man ako mangabot minatuod bangon sa stress ag kadlo kay gin report mo sa police aton yung mga tricycle driver nga ra ay kada rin yun yung inyo karon nga ano ra inyo karon nga franchise kay seminar ka mo katon karong sangguni ang bayan dapat ay nadadagahi ginyo ra mga mayad yung mga driver eh. Eh, mas kapin ko niya, again, muro pasahiro nga, suplado man. Oh. Naghambag, ina mo lang manako nung sa unahan. May pasahiro nga ni katong, nung, para man anong, karon yung manako nung sa baka. Ay, gapinanaw, taro baka, gisinunod, tara tricycle, run doon ay. Pundo yung manakaroon nung sa may baka man na, ito sa mga baryo ba? Ay, gapinanaw, rubaka, ay, sinunod man na tricycle. Kay Mr. Jack Socate Terrazona, sir, good morning. Ag, pati kay Mrs. Mo, nakatune in sanda makaroon. Buong tanero, kampiyon yung mga balita. Dali yan, may class suspension makaroon mga ka-K5, oh. Dali yan, ha. Balikan, tagaling ron na yung class suspension nyo ron, oh. Dali yan, ha. Gin-anunsyo ron makaroon. Dali yan. Dali yan, mga ka-K5, ha. Dayang, buong taro, kampiyon ka ng mga balita. Balita sa atin karon yan, Newsom Department, shooting drills, igapatigayin ita, DepEd, school sa Pilipinas. Aga, dugang sweldo sa mga rehiyon. Padayon niyo ginatunan. Kampiyon niya balita. K5 Teresa, good morning.
3: Magalunsarit active shooter drills arong Department of Education akon DepEd sa mga eskwelahan sa mga masunod nga inadlaw. Raya Rugin anunsyo ni DepEd Secretary Sonny Anggara bilang kabahin at mas ginapabakod nga school safety protocols matapos rong mga nakataliwa ni insidente at pagpamarila nga imbulbado o daywa ka mga estudyante. Sunok ka na, igalunsarong drill agud nga maturan rong mga eskwelahan sa nagakaigo nga pagresponde in kaso nga may mga kapareho nga insidente. Angot kara, nagahin nyo manitbulig rung DepEd sa Philippine National Police sa pagresponde sa mga nagaguntad nga bomb threats kagakipa rung pag-inspeksyon it SWAT teams antes nga ibalika rung mga estudyante sa sugod it eskwelahan. Sa pihak nga bahin ginpahayag man ni Presidente Bongbong Marcos Jr. nga padayon nga ginatun-an ro posibleng dugang sweldo para sa mga empleyado sa nagakanari-isari nga rehiyon sa Pilipinas. Sa isang kapahayag, ginhambag ipangugo ng mga id-id nga ginatun-an it mga wage board rung hugag sa presyo at mga bagakunon. Imauman rung kahintangan it ekonomiya sa tagsa ka mga rehiyon agad yung matumod kung kinahanglan nga magpatuman it wage hike dugang pa ni Marcos. Ginagauman ang mga isumitera arong mga rekomendasyon at mga regional wage board sa pag-umpisa at Setyembre ukon Oktobre. Balita magaling sa K5 News Center hatod gato ni DTX 500 the superior antioxidant. Makabulig gaton ng makalikaw sa oxidative stress, sa sakit ng cancer, diabetes at mag-regulate sa atin yung blood sugar level. D3 Bio, the natural antiviral and the bacterial antifungal specialist. Ako si K5 Teresa Igid para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko Kalingawan sa Kalibo. K5 News, AFAM.
1: Abog sa amat K5 Teresa sa kampiyon yung mga balita. No? Agdungan natin yung mga balita. World Health Organization nagpaandam sa outbreak. Ita masakit kasunod it pagtama ita rondaya nga linog sa Venezuela. Ag Trump gintapos sa negosasyon sa Iran kasunod it pag-atake. Kampiyon yung balita K5 Rio Trico. Good morning.
4: Nagpaandam rong World Health Organization at Pan-American Health Organization sa posibleng magapnagon nga outbreak it mga sakit sa Venezuela kasunod it nag-agi nga linog. Ginkabagaka it mga eksperto rong madasig nga pagrapta it mga vector-borne diseases kapareho chikungunya, dengue ag Zika. Raya hay bangod sa pagutukan sa mga evacuation center ag kawadan it malimpyo nga tubig ag pagkasama dit sistema it sanitation. Sa makaroon ay nagsakagon sa masobra 3,000 rong nai-record niya namatay ag 1,000 rong naninahan. Nalisdan man rong mga lokal nga ospital bangod sa grabing structural damage ag kakugangan sa mga medical supplies. Nagahugagon man rong nagkasarisari ng mga international agencies para maghatod it nagakaigo ng emergency aid. Samtang sa iba pang balita sa Guwait Nasyon, pormal nga gintapos ni President Donald Trump rong negosasyon sa tungait Estados Unidos ag Iran sa anakarang pahayag sa White House. Diretsahan niya ginhambang ni Trump ka depektibo ag uwa it pugos rong nasambit karang kasugtanan. Kadungan karagin mando manong umanya pagpataw it pinakamabugat nga sanctions kontra sa gobyerno it Iran. Nagpaandam manong presidente at Amerika nga haomraya nga maghimo it aksyon kung magpadayon rong Iran sa andakarang nga programa sa nuclear. Suno kay Trump, maka-experyensya man it pagbagos rong mga nasyon nga maghana sa seguridad it Estados Unidos ag anakarang mga kaalyado. Balitalin sa K5 News Center hatod katon it DTX 500, the superior antioxidant, makabulig makalikaw sa oxidative stress, sa sakit niya cancer, diabetes, ag nag-regulate it blood sugar level. D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, ag antifungal specialist. Ako si ka-K5 Rio Trico para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko at kalingawan sa kalibo, K5 News FM.
0: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
1: Abo sigamat K5 Rio Trico, K5 Teresa Igin sa kampiyon niyang mga balita. Oy, may balita kita makaroon. What klase? July 10, makaroon mga ka-K5, Biyernes nga adlaw. What classes suspended makaroon do face-to-face classes sa mga preschool hasta senior high school, both public and private mga ka-K5. No? Daya makaroon sa post kara ni Kalibo Mayor Juris Bautista Socro. Suspension of face-to-face classes from preschool to senior high school, both public and private, in the municipality of Kalibo due to Typhoon Inday. Executive order to follow. Ay palangga gina ni Mayor do aton karang mga inunga, no? That's why para sa seguridad ita aton karon yung mga inunga. Tuin taro manami sa among time ka to hindi minatod man. Ga hinaganas daro ugan yon wa at mga suspension kato sa mga radyo man nagabroadcast ta. O kasi wa patakatot mga poder do mga local chief executive nga magdesisyon ay makaron mga ka K5. Medyo magugang utang no. Kasi sa devolution of power na abiran siguro agsa kasi may mga memorandum ro DepEd nga ra kasi devolution of power sa Republic Act 7116 naga-mention di karon niya dapat ay sa general welfare clause karon ay nagahambay nga kambagayran kay imong pumuyo which is ginaubra katong mayor nani protektado kita dahil bangon may 7116 nga ra gratong mayor ay nagaulikid sa atong inunga no ay sa among time katong elementary ah bisan ga binunok ang nanay ay baktas na kami agdo sa eskwela naga pag-abot ay what klase? Ah, ubahon, daro kapote, ag dumagagan pa ulit pinaligos. So, ugan. Oh, ag bunagon, kung dahil nun pag-abot sa inyo rito, ay managsugay ka. Oh, di ba ga? Ay kung amat ay pag-abot, may kabasko klase nga. Pero ugan, wa, patat sarado, patat mga kwarto ka to. Mangutana kami sa mga grade 6. No, nga man, what kita klase? Ah, wa man klase, basa, panty ni ma'am. Ah, uguli, gagi kya. Sobra pa ka to sa executive order dun. Grabe ito, no? Anyway, good morning. Doon ta kami katuwat at mga suspension yung pagkama. Basa, panty ni ma'am. Ah, uguli. Tatamat na uso. Takaturo. Dang Masagnay, good morning. Kapamati kami sa Libakaw. Oy, kay ma'am, Dang Masagnay, good morning. Maricel Villorente, good morning, K5. God bless. Good morning, man. Quales Concepcion, good morning, K5. Michael, ma'am, good morning. Thank you for watching. Aga. Sige, ma-commercial kita dali. Ha?

0: Anyway, sa aring pagbalik, rudugang ang mga balita. Tapos at mga reminders. Standby.
1: Itang KK5 sa umaga. Ang kakampiyon ng estasyon sa Kaliwatlan. 94.5 K5 News FM. iCare Gold. Ina Reyes. Isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
2: Nagaburo na ng ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga testingan ko ang iCare

0: epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Problema sa mata? Ari na!

Super Antioxidant, gakaangay-sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpapastog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule, ang Superior Antioxidant Eye Formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sapagbutan sang Eye Care Drops, adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.

0: C3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilasko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumago sa D3 Bio, ang Pilasko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, mataas pala ang Ibu Blood Sugar. DTX 500, ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500, ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo, kagakontrolar sa Ibu Blood Sugar. DTX 500, asal rikas, epektibo. DTX 500, mahigo ba na ang Ibu dugo? DTX 500, masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500, ang DTX 500 ang nagatindlo sa Ibu mahigo nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako gani sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa kon madulaan gana magtuon. Sakit ta na kon ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
2: Pagsubong kanami sa kon paminsara.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
3: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance

0: Kumusta na sila? Tinang ating memorya.
1: Memory Advance Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advance Serum.
1: You're listening to 94.5 K5 News FM.
2: Balik sa aning mga balita, alas 5.35, tagahondo oras na yung mga balita ginatawag kato ni DTX 500, sang kasuperior antioxidant supplement nga abong binipisyo sa atong ikayong gawas. Nagapangon ng epekto, ginasukan oxidative

0: stress ang kaproseso. Kung sa sini nagkakasama doon si Lila bangon sa sobrang free radical sa mga molecules na nagkataot premature aging ang nagkasari-saring mga masakit. Pagi sa mataas ng antioxidant content, nakakabulig rong DTX500 ng proteksyonan, Rosiliola para hindi ramasama ang nagiging healthier atong organ ng immune system. Maliban karon dong DTX500 may potensyal nga suportando tawo nga may type 1 at type 2 diabetes. Bangod sa mataas ng antioxidant content, pwedeng mapanabad ang inflammation nga nagkabulig sa regulasyon blood sugar level, parang importante para sukan dong mga diabetes. At sa kabilugan dong DTX500, wag amang nagkabulig sa pagdetoxify at gawas, nagkasabing natural nga suporta sa healthy nga metabolismo, malimpyo nga gawas, matibay nga resistensya kontra sa mga chronic disease kapresko diabetes. Of course, ng partner karon is vitamin C. Ay kailangan mo vitamin C nga nagkapabasko og resistensya sa kagawasan, pero mas manami ko nimong vitamin C is alkaline, which is makita nimo sa Mighty C. Mas pinabasko ang klase ng vitamin C, ginasukan do oxidative stress, ginapaaboro production ng collagen para magnamir atong panit, protektado atong tuan nagkasukasuan ang babasko og resistensya, makaron nya tingugan, kinahanglan mo id vitamin C. Partner sa DTX 500, mabakay sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa atong Refender Building Osmania Avenue Calibo Aklan. Magapit sa dating Garcia College of Technology, magapit man sa ABL Sports Complex.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Sana makaroon yung paga pa rin. Hugad natin no, K5, kumustahan? Daya karon yung babae bang inisyon it warrant of arrest kat na nagpa-send ka rin mo ka ng ID, kabaylo 200 pesos di nabunan itong informasyon. Ay kadatong link nga to, hindi ko ta makontak. Tapos ay datot ang anang ID, gingamit sa kalukuhan, nag-file lang tayo at kaso ito sa Bukidnon, tangani mga ka-K5 sa malay-balay tanag. Siyempre, innocent it. Moragin, check na noon kararoan ng record. Ay, what? At record sa barangay mayad ang klaseng tawo ron dahil si alias Kayla galing nga ramataho. So, noong ane sa punong barangay, dahil nga si Kayla man nga rahim, may tatlong kaungaag online seller. Ang nagabaton man yan itlabada para makabulig kisa ng asawa nga construction worker. Bangod sa natabo, ay, dumanami, ito kamayor ka rin, nabuligan at mga maura baga. Si mayor nagsabat, it 84,000 nga piyansa ni Sonyo, o ni Kayla nga ra. Para sa anak karon niya temporaryo nga kahilwayan o katon ay temporary liberty mga ka-K5. So no, sa kapitan karang ay punong barangay de la Cruz, ginapadumdum no publiko nga maging madahan sa pagtaot mga personal nga impormasyon at kabi no mga ID para hindi mabiktima at kapareho karon niya pagpanloko. Okay, kaguoy man. Ano man ang kunta karahay? Ano mga ka-K5 daya ba yung gakman kumita? Okay, ginamit at mga sapat nga nga klase nga mga sindikato online. Dahil taro manami nga ipaangkit sa limang ora ng itlog baga. Ay, daya mga ka-K5 nga, Nora, pares ko daya nga, mga maurang ragating huwak at mabuhi itpatas, tapos gamiton pa rin imong ID sa kalukuhan, ay kasubo ta. Samtang, doon natin yung mga balita, datong minor di edad nyo ito, taga-backout to kayo ng report nyo ito, nagpanakout alimango, ay siyempre buhian gilang man imorang, pero siyempre, paintindihon niyang imo mga ka-K5 nga saga ra ng ginaubra. O, mga ko mga kagagko tang mga alimango ro nagakagaduga. O, din pa mga alimango nga ginaserbi gid anon sa mga first class nga mga bisita sa mga fiesta o sa mga okasyon. Ito mga pupobre ka, iya ka man natin sa mga kwan man na pare, may kalampay man sa kusina. Wa pa, pero kalampay man na pare, mga gaki man na, tiis yang man na, kinauboy yang. Pero ano mga limango tayo ito sa mga manggrano ng bisita ba? Okay, kaguoy man nga rakita mga pobre, no? Ay, anyway, sa ano makaroon nga pagpadayon? Okay, kaguoy man na. Ako man naguoy ako sa minor di edad nga na. Pero siyempre, saga, taray, ruga panakaw, katimbo kong tabi timo eh. Kung amat nga ni, bangod sa kapobrihan ay medyo naintindihan mo pabaga nga manakaw. Pero uwa ko gahambay nga tama na pagpanakaw saga, taron. Pero kung amat medyo naintindihan mo. Kasi doon bang nag-boost dick o nanong busa nga, sige, tagamong pinanakaw. Agro ginatakawan ay pobre. Pero sambayan ng Pilipino, nga anda nga ginaso, supposed to be, naservisyohan ko ta, nanda. Dahil man nga rang sambayan ng Pilipino, manabi, hala mang binuto man, hala man. Manbuot, manasisir nga rin. Sa pag-abot, agimana, bumisad, agimana kay lula mo. Sus, manatbuot, religyoso, tamana rin. Anyway, sa ito makaroon yung pagpadayon, namanggit lang eh, bubudol kita eh. Ay, may nagpamatik. Hapon, ito, nakita kami sa My City Hardware, nakita kami sa mga Kimpo family ah. Sorry, gida mambo, gida mabuo yung pangan, halipat gida nga eh. Pero, eh, ano ron, buddy, may Monday eh, greet ko ka mo, promise. Ga, pamatik, kung saan da, kadagahon ka ito eh. Merlin Latorre na Elgas, good morning po, shout out sa Latorre na Layog family sa Ginatuan, Madalag. Sige, good morning sa Banuot, Madalag ah. Medyo magugagom rato niyo palibot ha, sa mga late tuners. nagpost daton nga mayor iya gatara sa banwat Kalibo ha. I don't know mato sa ibang banwa pero suspendido makaron do face to face classes halin sa preschool to senior high school mga ka K5. K5 Western Visayas sa line number 7 K5 Western Visayas Bacolod, good morning.
2: Mayong aga, Sir Michael Silorio sa Kalibo, Sir Rodri Samon, kanina nagbaskog ang ulan, grabe. Pero subong nung nagkanay-kanay, Sir. Pero kampiyon, signal mag-iapong,
3: may problema. Dugay-iko lang galing?
2: Dugay-iko lang, ah. Pero technical adjustment lang na dugay-dugay. Back to you, Sir Michael!
0: Damo salamat, Bacolod. Amogin man akong may grasya kay nag-iiko ang signal. Damo salamat Bacolod, kampiyon ng signal sang Bacolod. Diretso na to ng Iloilo. Sir Rek, good morning. Kumusta ang signal sang Iloilo?
4: Mayong aga, Western Visayas sa K57 Bacolod, Negros Island Region. Nadiri sa amon nagroon tatang pagtupa sang ulan. Pero sa Gyapon, mabaskog ang signal sang K57 Kalibo. Baskog pa sa signal ni Typhoon Inday. Balik sa imo, Sir Michael.
0: Damo salamat Iloilo. Sir, good morning ah. Sa Iloilo ta si Sir Jobert, no. Sir Jobert, kumusta ang signal naton sa Roas?
5: Good morning K5 Western Visayas Negros Island Region, K5 Sir Michael. Daw naka-extend lang ang signal sa K5 News FM Kalibo. Aga pa naka DTX Coffee Mix na. Back to you, Sir Michael.
0: Damo salamat Sir Jobert, no, sa kampiyon man nga signal. Ang Antique abi, check naton ang Antique. Sir Nestor, Sir Milmar, good morning.
6: Thank you. Ang babait ninyo. Thank you.
7: Cancel ang bagyo kay Baskog amon nga inspirasyon ka diyang adlaw. Good morning kay K5 Western Visayas. Nakapangapiran kami ka DTX Coffee Mix aga pa and may D3 Bayo pa nga aman. Balikan nimo Sir Michael.
0: Damo salamat Antiki. Karon lang ko mapa-thank you ah. Kompleto na kita alas 5:43 ang agang oras. Kuwanta ang kampiyon ng mga balita sa Negros Island Region na Daddy Babe, si Robert. Good morning.
2: Mayong aga sa liwata, Sir Michael, Sir Lorio, dira sa Kalibo, mga ka-K5, manayang-nayang panahon, subong akagahon po kayo na, bumubogid ang ulan, mga alas 3 ang kagahon, mga ka-K5, pero subong daw kinaway na problema. Problema lang ibang, di lang ko, pero kawatan daw problema, gini. Kay bisan diin why gid pili mga kakivibe kumbinto ang isa ka simbahan diri sa alis mga kakivibe ang Jota Dios Parish kawatan mga kakivibe nakuhaan pa sa CCTV camera ang isa nga pagsulod sa isa ka sang kawatan sa kumbinto mga kakivibe sa post ang simbahan sa ilas yung official nga social media page nagapangayon sila sa buleg agad nga madama makilala ang inang persona kung sa din nagatiner sa syudad sa Bacolod pahig sa simbahan nga ginkawat ang sang suspect ang dako nga kantidad sa kwarta kagpila ka mga kagamitan sa parokya mga kakivibe ang insidente ang ginaimbestigahan naman sumunga sa mga kapulisan sa Station 7.
8: Sa pihakabahin, mga kakipayb, kahapon mamunog ang ulan diri sa amon sa Negros Island Region apang nagalupok naman niya si Volcan Canlaon. Magluwas sa asphalt, mga kakipayb, may dala pa ini nga bato. Resulta gani nga nakalalusbot pang atop sa mga malapit nga pamalay sa Volcan sang ini ang maglupok. Sa sumong nagkulo-kalma naman siya pero ginamando na ang evacuation kag hindi magpakampante ang mga pumuluyo bangod man nga daw wala gid diyan nagapahuway si Volcan Canlaon nagaaso na kasi ang baba niya pero kung kaysa kung tam-an daw ibuga niya gid ang mga abo kag suman mga bato mga kakivibe.
2: Aha, amo na mga balita lamon diri sa Negros Island Region kag syudad sa Bacolod. Back to you Sir Michael.
0: Damo salamat Daddy Babe, si Robert sa kampiyon niya mga balita. Diri man sa amon kagabi pag ulan. Kantoan nato ng Iloilo, kumusta ang Iloilo, Sir Rek? Good morning.
4: Mayong aga sa liwat, madalag ko ng balita dahil sa mga syudad kag probinsya sang Iloilo. Ang syudad sang Iloilo kagabi nagpagwa sang statement si Mayor Rice Atrañas na wala sang klase o kung suspendido ang klase dahil sa mga syudad sang Iloilo umalin sa preschool pagkadto sa senior high school. Nagiban sa kabanuanan dito sa may probinsya sang Iloilo nag-suspender man sang ila sa ninyang klase. Ang isa na mo dekbalitaryo, isa ka disay sa anyos, gapaligo sila sa nga banyo, ginlingling, ah, ginvideohan pa. Nga la ang babae nga sila niya, doon may nag-video sa kunhaw. Kadwa ni kabeses nga ginimo sa babae, primero, ginapicturan siya, di malas mo naman doglingling, kaya waya ginkwaan sang flash. Nga lang babae gapaligo, may nag-flash, ginpicturan. Pero why pa ni ma-identify kung sinuring lalaki ng nagpanglingning sa 16 anyos pero yung pablatter na ini sa may bahin sang Molo Police Station. Sa tiyak nga bahin, why pa tumasolbar ang kaso ng pagpatay sa mag-asawa ng mga senior citizen sa may syudad sang Pasi. Isa naman ka-shooting incident na natabo dito sa nagigad siya nga kagahon o kung kapon nga kagahon kung sa din isang man ka-sinta anyos gintiro samtang nagatulog sa balay sang iya sing utod. Why pasubong na ibaluan kung sino nagtiro kag kung ano ang motibo. Amo na madalag kong balita din sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Balik sa imo kalibo.
0: Damo salamat si Rick, no? Basi gusto niya nga makakita to sa mga manaming talanawon. That's why ginpicturan niya. Damo salamat Iloilo. Katuwa na to ng kampiyon yung mga balita ni Sir Jobert Sarroja. Sir Jobert, good morning.
5: Good morning once again, mga nagapangunang balita diri sa probinsya sang Capiz, Kansudan sang Rojas. Apisar nga hindi maulano, nangamon sa dinga sitwasyon diri sa probinsya. Ang Mayor sa Banwa sang Panay, Mayor Sunny Visa, nagdeklarar kapon nga wala sang klase ang bilog na level sa Banwa sang Panay. Samtang nga aton sa dinga Amindan PNP, ara sa karon may ginadakop matapos na nagpagwas ang isa ka warrant of arrest, ang isa ka suspitsado nga wanted sa kaso nga rape mga kakayfay. Ini ang ginpapanawgan sang warrant of arrest, ining suspitsado nga si alias Renato, 49 anyos sa edad mga kakayfay, sang Mambusaw Regional Trial Court mga kakayfay. Ining kaso sang ining suspitsado matapos nga may gin pahayag sexual assault sa isa ka biktima mga kakayfay. Samtang nag-uso naman diri sa probinsya sang Capiz magluwas sa Shabu mga kakayfay. Padayo naman ang sinakaay kag kinawatay diri sa amon nga syudad kag probinsya. Kahapon nagpagwas ang statement si Colonel Rogelio Tumagtang Jr. OIC sang Roa City PNP nga ginahinyo sa mga barangay officials kag sa mga pumuyo sang syudad nga mag-aligmat bangod man sang asod-asod karon nga kinawatay sa mga tiyangge, mga panimalay kag mga establishmento komersyal mga kakayfay. Ah, wala iya pili ang kawatan. Bisa nagakuha ng adlaw, masanag ang adlaw. Ah, yatalikod lang ka sa imo baliligyan. Ubus kuha sang mga suspitsado mga kakayfay. May ginhimo karon nga kuhan nga tika nga aton sa iyo matapos sa kapulisan ang ilasining paghimo sa visibility patrol kag mobile patrol, foot patrol kag pagganyat sa mga pumuluyo nga may nalirto sa tion sang adlaw kag kagabihon mga kakayfay. Amo naman nagapanguna ang mga balita diri sa amon sa probinsya sang Capiz. Back to you, Alibo.
0: Damo salamat Sir Jobert sa kampiyon ng mga balita. Kuha nato ng balita sa probinsya kang Antique kay Sir Nestor kag Sir Milmar. Sir Nestor, anong mga latest nga news?
9: Mga nagapanguna nga balita diyan sa probinsya kang Antique, may latest report kami diyan kang kaso kang teenage pregnancy. Sa probinsya kang Antique, isot 960 ang na-record niya kaso kang tinaligdan nga tuwig 2025 K5 Western Visayas. Ang may pinakaduro diya kara ang nagalin sa may Banwa kang Isla kang Kaluya nga nagdangat sa 146, ginasundan kang si Balem nga may 92 kag pangatlo. Amo diya ang Banwa kang San Jose kag San Remigio nga may lunsaytig 89. Ang nagbusong sa edad nga pulo tubtub 14, 24 kabilog nga mga kabataan.
2: Samtang sa dugang pagid nga mga balita long weekend kami regyas antike kay kadyang adlaw wara kang klase sa bilog nga probinsya, wara kang opisina sa gobyerno sa bugos nga probinsya, matapos nga kami regya naka-experyensya kang mabunak nga paguran halin kahapon. So kahapon nagpagwa kang mando si Governor Paulo Javier nga suspendido ang klase kag mga opisina sa gobyerno lokal kag national K5 Western Visayas, samtang ginpayag man kang DSWD nga nagdangat ren sa 22,242 ka mga food packs ang nakahanda agad ibulig sa mangin biktima kang diyang paguran dara kang hanging habagat.
9: Amora so far mga balita na Munyus Provincia, balik kanimo dyan Sir Michael.
0: Damo salamat antiki sa kampiyon niya mga balita. Dere man mga balita sa Banuas ang Kalibo kabilog ng probinsya ng Aklan. Wala man subong sang klase, no? Sa Banuas ang Kalibo, nagdeklara man si Mayor Juris Bautista Socro sang class suspension face-to-face classes o suspendido ini, no? Alin sa preschool top senior high school mga K-5 bangod ganing sa pag para paghanda man sa bagyong Inday mga K-5, no? Samtang ang amon na provincial disaster risk reduction management office kahapon pa naka blue alert status na. Sunod sa interview ini kay Mr. Hismundo, ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Officer sa Banuasang sa Provincia sang Aklan, 24 oras silang nakahanda sa subong ang ilang puwersa kag ready silang magsabat sa anuman nga mga action o kon may mga rescue operation sa oras nga may nagaking nahanglanon diri sa probinsya sang Aklan mga K-5, no? Kag ginasaligan subong posible magbaskog ang ulan mga K-5 kahapon o kagabi diri sa Banuasang Kalibo, baskog na ang ulan mga K-5 subong daw nagkalma gamay mga K-5. Samtang dugan nato yung mga balita, ang tatlo ka foreigner ang ginaaligar nga nagpakilala nga Iranian national nakapiansa na, amon sila yung mga suspek sa pagsalisi dito sa Banuasang Balete, pero ang ilang salakyan niya Mitsubishi Expander wala pa mabuksi kay ginahulat pa ang search warrant mga K-5. Nakapiansa ang tatlo, ang mag-asawang ginasugid nga Iranya nagpauli sa Manila kag ang isa nila kaupod gindara sa Iloilo sa Bureau of Immigration kay overstaying na mga K-5. Wala na ta oras thank you gid kag thank you gid sa grasya.
2: Salamat
0: naman thank you gid kay Doc Ramil Maalwa naton nga Chief Executive Officer mga K-5. May mga mensahe patang ani kon tawo ay. May nga ni mana makanubao nga kung mag-agdo sa eskwilan, may mga sigak kenyo ta, kami mana ka to, gabak ta suo, no? Ag makaron, may mga bagyo nga rasay, aginanda, pag i-announce na to na bimana, ay pwede sa nakabuga, what klase? Balik sa gugban. Kami ta kato ay pag-abot mo sa eskwilan, kato kapating ka sa what klase? Oh, kaya manabit cellphone ka to, matat mga GC. Oh, di ba? Ngani ay nami utagi na makal mag-eskwela. Kami mag-research ka to, gagto kami sa library. Agyan mo pero maisog, library yan ay... Makarona. Google mo lang. Anyway, hasang nga kita di karang makaron nga adlaw nga Biyernes mga K-5 sa ating pag ililiba, no? Ag of course, kasama nato sa aton karon nga Kalibo PNP si K-5 Romy Kahilig. Mga development report standby sa aton karon nga programa sa foro, ha? Ag sa aton nga news from Department K-5 Teresa Igid ag K-5 Rio Trico. Technical and Engineering Department K-5 Fred Batoy. Of course, sa aton karon nga duty man with K-5 Jim Lee Durot. Ag sangan kamo station manager Ma'am Gloria Villasmanio. Ag sa maalwa naton nga Chief Executive Officer at K-5 News FM Philippines. Doc, good morning. Thank you, Gidok. Pirmi mo gina dumdum rin. Imo karon yung mga ano, imo karon yung mga staff. Anyway, hasta nga kita di karahi. Babatan niyo ako tuman Domingo ang mga K-5. Kay Mr. Talatala, Civil Aviation Authority of the Philippines. Good morning, Ma'am Leia. Aga Regalado, Boy Regalado Tochando. Good morning. Kay Sir Jubil Itulid, good morning. Hasta nga kita di karahi. Makaroon mga K-5. Sige, hapon ako si K-5 Michael Silorio para sa kampiyon niya. Servisyo publiko, galingawan sa Kalibo. K-5 News FM.
10: K-5 News FM.
11: Championing the lives of the Filipino.
10: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
12: 27 lot, 57 akong edad.
13: Ano kinabatsyag mo sa una?
12: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
13: Pag kumar mo sang DTX 500. Sa isang adlaw kapila ka magino.
12: 3 times a day ginakon ang DTX.
13: Okay.
12: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
13: Kila sa una ang imong blood pressure?
12: 180 over 100.
13: Pero subong pila na lang imong blood pressure?
12: 120 over 90.
10: DTX 500.
14: Kung may ara sang organ sa lawas nga tuman kadamo ang functions, it's the liver. Ato na tay. Ini ang may masubra sa 500 ka mga vital functions. Dala na diri amo ang paghimo sang bile or apdo, pagkuha sa mga toxins, kag waste product, halin sa pag-breakdown sang fat sa small intestine during digestion. Ini man ang nagaproduce sang proteins para sa blood plasma.
15: Yes, Sir GP. Kung damo ang function kag trabaho sa isa ka organ, Sir GP, silang buot, silingon sina. Mm. Gadamo man ang free radical.
14: Husto, good. Correct.
15: Problema sa salakyan nga sige, ano?
14: Sige atar, sige carbon deposit.
15: Sige lang tawab lang tambutso.
14: O tambutso, sige man aso.
15: Pero lang tawab lang wala.
14: Gandar. O tinlo.
15: Tinlo. Amo na siyang gakatabo. Mm-hmm. So, the more nga palakaong ka, especially man tikaon, Sir GP, the more nga mainom giga dito X500, pangkontra na sa free radicals mo. Gani, correct. Ang aton atay, ang isa sa mga masami nga gina igo gid sang balatian labi na sa mga may bisyo kaangay sang regular nga pag-inom mga mantikaon ti igo gid Sir GP.
14: Oho. Isa sang pinaka common Doc Ramil nga problema sa atay or makabigman nga balatian sa atay amo ang fatty liver kag ini ang ginatawag nga hepatic steatosis.
15: But silingon na Sir GP nga ang tambok ang naglikob kag nagbuild up sa kuan sa imo atay.
14: Naputos ang tambok.
15: Normal lang nang ginagmay nga kuan nga mga fats nga gatubo sa atay pero kung sobra na nga ang fat sa atay, ga problema na sa fatty liver ka na.
14: Correct, no?
16: TTX 500! Ako si Tumasol sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyan ko, amuning gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, and din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
14: Sugod lang nag-inom ka,
16: DTX 500.
14: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
16: Almost 3 months na.
14: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
16: 3 times hindi.
14: Kamusta ang alay sa kamot?
16: Wala na.
17: TTX 500!
14: Ang sobra nga fat sa liver, ang nag-a-cause ang liver inflammation. As in, hubag ang atay mo, kag ang paghubag sang atay ang nagaguba sa tissue sini kag nagakosang scarring, magka-scar ang liver mo. Ang tuman kadamo nga scar sa liver ang nagaresulta sa liver failure.
15: Ma liver failure kagid. Hapos man lang tani Sir GP ang solusyon. May inom gid ka tani DTX 500 adlaw. Para kanang sobrang mga toxin, sobrang tambok da, imetabolize siya pa haboy na lang na. Amo na tani kung nagainom ka DTX 500 adlaw-adlaw. So kung may fatty liver ka, most likely, syempre, hubag yung atay.
14: Correct.
15: That's why, kung tanawin sa laboratory, taasin mo sa GPT or ELT ni mo, so, inom gika DTX 500 para sa nagadako ng atay o nagahubag or even damo tambok ang imo atay sa GP.
14: Correct si Doc Ramil. Ang ginamensyon ni Doc Ramil nga ALT or ALT, ini siyang natawag nga alanine aminotransferase. Isa ini ka blood test, agudi baloon kon bala, engineer, may damage ng imo liver. Ini man na ginatawag nga serum glutamic pyruvic transaminase or SGPT.
15: Ang ALT ang isa na sa isa ka liver enzyme. Makitaan mainly gina sa atay. Ini man makitaan sa kidney kag iban pa nga mga organ nga smaller amounts lang. Kinahanglanon ini sa pag-breakdown sang imo nga food into energy. Amo na siya Sir GP. Kung normal ang atay dapat nubo lang level sa imo dugo. Pero kung may diferensya ang liver, ang ALT or SGPT ang nagalik pa kadto sa dugo. Kung so, palainom ka alcohol, dapat i-check gid ang SGPT. Pala kaong ka mantikaon, normal gid ang i-check Sir GP. Amo na kung mayara ka sang family history sang liver disease or na-infected ka sa mga any kind of hepatitis virus, nami gina-check gina ya Sir GP. Lantawa bla, damo ka ginasulod sa imo lawas pang higo sa imo atay. Inom, karilyo, mantikaon. Ang question, gabakal ka DTX 500?
14: May manugsilig ka?
15: May pang-neutralize ka sa free radicals tuga sa imo nga ginakaon na? Wala. Simple lang. Kung bisyador ka, kung abusador ka, inom ka DTX 500.
17: DTX 500.
18: Imo pangalan na partner.
19: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
18: Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
19: 470.
18: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
19: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
18: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
19: 160. The best get ang DTX 500 para sa
17: ako. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod.
20: solid 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: Oras sa K5 News FM Kalibo, alas sa isa, uno itagahon.
20: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagpapagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment, at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.
21: Headlines. Para sa atin yung mga headlines sa balita lokal. Tricycle driver nga ginaaligar mainit rong ugo ginapaukpan rong daywang ka mga estudyanteng pasahero ginhampagan nga mga purilon.
22: Headlines balita lokal, gagaki nga rider nag overshoot sa ganas sa Police New Washington gindagan sa ospital.
21: Samtang sa dugang headlines sa aton yung mga balita lokal, tatlong ka mga Iranian national nga suspect sa pagpanalisi nakapiyansa.
22: Bank Comelec and Bank ginatunan ng proklamasyon it bagong kapitan sa Barangay Yapak, Malay.
21: Headlines sa aton yung balita regional, masobra 900 ka mga barangay sa Western Visayas natumod bilang high risk area sa pagbaha ag landslide sunod sa RRMC 6.
22: Sa balitang regional, kanso ay teenage pregnancy sa Antique nga may edad pugo hasta 14 anyos, nagabot sa 24 ko
20: 2025.
21: Headline sa aton yung balita national, Korte Suprema nagpaandam sa pagpag-white mga confidential proceedings.
22: National Bunuan ginbalik sa ospital bangod sa hypertension at chronic kidney disease.
21: Headline sa aton nga balita international, Trump ginaprubahan rong Patriot production para sa Ukraine.
22: Ang balitang international, Cuban doctors padayon ginagabulig sa mga ospital sa Italy.
20: Balitang negosyo.
21: Headline sa aton yung balita sa patagit negosyo, presyo at fuel, LPG aga kuryente, ginagauman nga magasaka.
22: Balita sa negosyo, 2024 performance-based bonus it mga empleyado at gobyerno igapagawa makaroon nga dagon.
20: Balita sports.
21: Headline sa aton nga balita sa patagit hinampang, Jordan Clarkson may bagong $3.9 million nga contract sa Knicks.
22: Sa balitang sports, LeBron James may paborito ng sigon nga team.
20: Balita entertainment.
21: Headline sa aton nga balitang showbiz, Bonnie Tyler nagtaliwan yon sa edad nga 75 anyos.
22: Ang balitang showbiz, Shiloh Jolie nakita nga may facial piercing kaibahan rung ana nga manghud.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. K5 News FM.
3: Yeah, ang radyo ko.
6: Wow, may pulso.
21: Alas sa isa sa isro aton nga oras. Magka K5 nga rabatiano nga pangunang headlines ginahatod kato ni DTX 500, D3 Bio, Mighty C, at DTX Coffee Mix. May dahil niya agahon na Banwaita Kalibok. May dahil niya agahon na Provincia Itaclan. Good morning, Western Visayas. Adlaw na makaroon ita Biyernes. Messages sa buwan ni Tulio de Gondus, Mila 26. Welcome sa pagpangalagat at ang programa.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
21: Live alin sa Broadcast Center at 94.5 K5 News FM Kalibo. Kami rin yung mga newscasters. Ako si ka K5 Rio Trico.
22: At ako rin si ka K5 Regilin Tornino.
21: At sa detalye at aton yung mga balita una kita sa aton yung mga balita lokal.
1: Balitang lokal.
21: Nagdangop sa tagatapan ita Kalibo PNP ro daywang ka mga estudyante para ireklamo ron sangka tricycle driver. Kaya ginaaligar naghambag kanda itbukon itmanami ng mga pamisanga kapon karang adlaw it Webe sa Hulyon Webe. Sa panaysayon it daywang aging kilala kay alias Ayag alias Zia nagsakay si Gonzanda sa tricycle at nagpahatod sa kas si Zia sa unahan ita asangka it Marian High School at si Aya maniuna sa iyo turong bago rong tanan higin klaro karanga nga magabayad sanda ita doble kung sa si nagpasugot manro na sambit nga driver nagmagapit lang sanda sa nasambit nga eskwelahan impapanaog it driver si Zia pero naghambal nga sa unahan yang sa unahan lang it anda karanga higin kasugtanan taga nakapanaog si Zia itugon na akig rong nasambit karanga driver at nagsingit pa kung sa si Ina in tumod kara or ginahambal kara nga kugang ro ana karang ginbayad apisar nga may anta karang gin kasugtanan nga 30 pesos nga pamasahi dugang pa nga naga buhi pa itilang ka mga itilang ka mga akusasyon nga nagapinorol si Gonzanda agwa nagahambal it minatod ro mga estudyante bangon sa stress ag kahadlok hay gin pa kamayad nga ireporta rong insidente sa istasyon ita kapulisan nga ginrefer rong kaso sa Transport and Traffic Management Division o TTMD para sa nagakaigo karang nga disposisyon na samtang bukas man na rong tagatapan ni K5 News FM Kalibo para magsabat rong ginareklamo nga driver ita tricycle.
22: Mga nga detalya at balita lokal sa kagagaki nga rider ng gindaga sa Aklan Provincial Hospital matapos nga maaksidente. Sa ginamaneho karang motorisiklo alas 7:46 rong pangorason kabi sa Barangay Pois, New Washington. Sunod sa impormasyon nga nabuo it K5 News Team. Magaling sa New Washington Municipal Police Station, posible nga una sa impluensya itanga karong una nga sa legal nga edad nga rider. Agwaray ay suksok nga helmet kat matabo rong insidente. Nasayuran nga maghalin sa direksyon it naluok rong motorista. Agpaulion kunta sa Barangay Linaba Norte kat mag-overshoot raya paadto sa ganasa. Sanuman sa mga barangay tanod nga nagresponde sa insidente. Conscious rong biktima. Agdagang kung gamang itpilang ka mga minor injuries. Gilayon man raya ang gindaga sa ospital para matawan it tagakaigong pagbugong. Samtang ginkustudiya na it barangay po is rong motorisiklo it rider para sa safekeeping.
21: Samtang sa piyakabahin na dugang at detalye at aton nga mga balita lokal. Nakagawa agon temporaryo ita kulungan ro tatlo ka mga Iranian national nga suspect sa ginaaligar nga pagpanalisi sa Banwa kara ita Balete matapos nga makapiansa sa kaso kara nga theft nga nagabalor it 10,000 pesos sa kada sambilog. Sunod sa Balete Municipal Police Station na naguli sa Maynila ro nga mag-asawa karang Iranian matapos nga makalaya samtang rong sambilog kara nga kaibahan nga gindaga sa Bureau of Immigration sa Iloilo matapos matukiban nga expired rong ana karang dokumento nga aga nagapabilin pa sa gihapon sa nasyon samtang nakatagana man nga mag-apply it search warrant rong Balete PNP para masikyarong Mitsubishi Expander nga ginaligar ging gamit it mga sospeka para maimbestigahan ng mga posibleng ebidensya sa suod kara. Madumduman niya ginaturo nga responsable rong tatlong ka mga Iranian national sa serye it mga insidente at pagpanalisi na nagkasari-sari nga kabanuhanan sa probinsya Itaclan.
22: Pag retalya at balita luka ang ginatunan makaroon ni Comelec and Bank rong motion nga gindeklara si Marlene Villarresisa bilang nagdaog nga punong barangay Tiapak sa isla it Boracay Malay Aklan sa mando nga ginpagawa ni Chairman George Erwin Garcia Hulyo 7 it makaroon nga dagon ginatugyan ni komisyon sa ponente rong hinyo ni Ita Campo ni Crisostomo Aquino sa kaso nga SPA number 23-216 kung sa sin ginabawi ni Hector Casidsid rong anak karang apila sa pagkakaskana sa pwesto bilang kapitan. Raya ay matapos kanselahon ni Comelec Second Division ko March 11 rong Certificate of Candidacy ni Casidsid. Mangod ka lagi hinyo sa motion nga makabig nga stray votes o kung ba itsaysay ng mga boto ni Casidsid ag magabilog it Special Board of Canvassers para sa gilayon nga proklamasyon ni Villarresisa.
3: K5 News FM.
7: Yan ang radyo ko.
3: Wow! Pag-ibang regional.
21: Ano sa isa, 12 rong aton nga oras. Para man sa detalye at aton nga balita regional, inatod gato ni DTX Coffee Mix, the healthy coffee na kakapikagon, naka-detox ka pa. Masobran 900 ka mga barangay sa Western Visayas na tumod bilang high-risk areas sa pagbaha ag landslide sunod sa RDRRMC 6. May kampiyon nga balita si ka K5, Kim Caluyo, please kami.
8: Nakatumod sa 919 ka mga barangay sa Western Visayas nga prone sa pagbaha kag landslide kun maka-experyensya sang moderate to heavy rainfall. Suno pa kay Direktor Raul Fernandez, ang chairperson sang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o kun RDRRMC 6. Ini ang base sa ginpresent sang Mines and Geosciences Bureau sa ginpatigayon nga pre-disaster risk assessment kun PDRA nga gintambungan sang nagkalain-lain nga ahensya sang gobyerno. Batakman sa blue ang alert status sang RDRRMC 6 bilang kabahin sang pagpanghanda sa posible epekto sang ginpabaskog nga habagat dulot sang bagyo Inday. Ginalauman ang mabaskog nga pag-ulan humalin Hulyo 9 tubtob Hulyo 10 ilabi na sa Antique, Southern Iloilo kag Northern Aklan. Yari ang kabahin sang payag ni Director Fernandez.
23: We're on na naman sa mga preparations natin ito. Because in, we are all prepared naman, no? Lalo-lalo yung ating mga local diyan and councils and office guests. Nasa blue alert naman tayo. And sa ngayon, ang nasa blue alert din na province, yung si Antique.
8: Naman si K5, Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
3: Pag-itang Regional.
22: Ika nga balitang regional, kaso ay teenage pregnancy sa Antique nga may edad sa puwas ta 14 anyos, nag-abot sa 24 ka 2025. Sa kampiyon nga balita, ka K5 Eileen Magbanwa, please come in.
24: Nagdangat sa 24 ang kaso kang teenage pregnancy o kung nagbusong sa edad nga pulo at 14 anyos, ang narecord sa probinsya kang Antique katong 2025. Sa datos nga nabuel kang K5 News FM, ginalakipandya kang hamtik, lawaan kang Tobias Fournier nga may tig-apat, ginasundan kang Caluya, Kulasi, San Jose, kag Tibiao nga may tigdarwa, Libertad, Pandan, Patnongon, kag San Remeo nga may tigisara. Ginapahayag pira sa mga rason kadya, amo ang curiosity, pagpangabuso, kulang nga pagiya kang ginikanan, social media, kag iban pa. Naangat ka dya padayo ng Office of the Provincial Population sa pagtugro kang nagakaigo nga intervensyon, parehas kang information dissemination kag symposium sa mga eskulahan, pagseminar sa mga ginikanan, kag iban pa. Namanaan nga sa bilog nga Antique, nagdangat man sa 960 ang kaso nga na-record katong 2025 nga nag-aedad pulo tab-tab 19 anyos. Balita Region Halin Ridja sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan na ang kampiyon ng estasyon sa Antique. K5 News FM.
3: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang National.
7: Balitang National.
21: Alas 6:15 aton nga oras. Para man sa detalye at aton nga balita nasyonal, ginahatod kato ni TTX 500, the superior antioxidant. Makabulig makalikaw sa sakit niya diabetes at nag-regulate ita blood sugar level. Nagpadumdum rong Korte Suprema nga confidential rong anuman nga disciplinary proceedings kontra sa mga abogado ag hindi raya pwede nga isa publiko hasta uwa itpinal nga desisyon rong Korte Suprema. Sunod sa SC, posible nga magapangatubang itpinalidad kay ibahan rong contempt of court rong sinuman nga magapagwa it nasambit nga impormasyon nga uwa ita permiso. Rong padumdum haygin pagwa kasunod it nagagapta nga balita sa social media ang otsigon kanday Quezon City Representative Bong Suntay ag Attorney Ferdinand Topacio.
22: Balitang nasyonal, umanya ginhalin sa PNP General Hospital si dating Public Works and Highway Secretary Manuel Bunoan para ipadayon o pagbugong sa anang hypertension at chronic kidney disease. Sunod sa PNP, sa stable ngonong anang kondisyon, ag hindi kong kinahanggan nga magpaidagumpa sa dialysis. Nagapabiling imaw sa kustodiya at polisya samtang ginapangatubang rumakas nga plunder ag graft angot sa irregularidad sa flood control projects.
2: K5 News FM.
4: Yan ang radyo ko.
5: Wow! Bait kong
2: siya. Balita International.
21: Samtang sa aton man nga detalye ta balita international, balita sa Guwait Nasyon. Ginatod kato ni D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, and antifungal specialist. Para sa pabalik-balik nga ubugag nat ag sip-on, mag-inom it D3 Bio. Mabakay sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center na makitaan sa Refenders Building, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan.
2: Balita International.
21: Ginanunsyo ni U.S. President Donald Trump yang pagkatawan it Estados Unidos rong Ukraine it lisensya agon niya makahimo it Patriot Air Defense System bilang suporta sa depensa kara kontra sa nagapaday niya pag-atake ita Russia. Ginhimo ni Trump rong pahayag sa sidelines ita NATO Summit matapos makipagpugong kay President or Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Rong tikang hay ginakabig nga mabaho nga bulig sa Ukraine nga mabuhayon nga nagaayo it access sa nasamit nga mga missile defense technology.
2: Balita International.
22: Sa balitang international, padayon niya ginabaton it Calabria Region sa Italy, rong mga doktor makalin sa Cuba. Sa pihak it panawagan it Estados Unidos nga punduhon ug anong programa. Masobra sa 200 ka mga Cuban doctors rong presente nga nagabuling sa mga ospital sa rehiyon sa naka-ukon na eksperyensya ang nakakugangan sa healthcare workers. Sunod sa mga opisyal in Calabria, mabahaw rong bulig ng mga Cuban doctors agad ipabilin rong operasyon at mga hospital.
2: K5 News FM.
4: Yan ang radyo ko.
5: Wow! Bait
2: ko siya. Balitang negosyo. Negosyo.
21: Sa isa 18 raton niya oras para man sa detalye at aton niya balita sa patagit negosyo. Inatod kato ni Mighty C, rumasging pabaskog ng alkaline nga vitamin C. Ina nga uman nga magasaka arong presyo ita diesel ag kerosene sa masunod yung mga Domingo bangod sa paghugag it presyo itlangi sa world market samtang posible man nga magsaka arong presyo ita gasolina. Suno sa industriya bangod raya sa uman nga pag-init itensyon sa Middle East samtang magataas man it 3 pesos sa kada kilo sa presyo ita LPG umpisa sa Hulyo 13 bangod sa pagbalik man ita excise tax.
2: Balitang negosyo.
22: Ang balita sa negosyo, ginpasiguro yung Malacanang ginaproseso gano'ng ag-igapagawa. Magkaroon nga dagon ng fiscal year 2024 performance-based bonus para sa mga kwalipikadong empleyado at gobyerno. Sunod kay Claire Castro, rong pondo para sa bonus ay maghalin sa 2026 General Appropriations Act. Agrong makabato ng gamang kara, hayro mga government employee na kasunod sa gintagan ng performance standards. Sa kapit PBB, rong mga regular, contractual, and casual employees, nga nung sweldo ay maghalin sa personnel services allocation.
2: K5 News FM.
4: Yan ang radyo ko.
5: Wow! Bait kong siya.
2: Balitang Sports.
21: Alas 6:20 aton niya oras. Para man sa detalyet aton nga balita sports sa balita sa patagi tinampang, ginahatod katon ang Klinika Dio Fresh. May VC og vitamin E nagapaputi, nagapakinis ug nagapahumot it aton nga mga underarms. Para sa 24 hours sa total protection sa aton nga mga kilikili, maggamit a ita Klinika Dio Fresh. Umirma si Jordan Clarkson, isang dag-on nga kontrata nga nagabalor ita $3.9 million para magapabilin sa New York Knicks. Kung nagtaliwan nga season, ay naghampang si Clarkson sa 72 games nga nakahimoy average nga 8.6 points, 1.8 rebounds at 1.3 assists sa sugod it 17.8 minutes kada hampang. Inagauman nga magataw si Clarkson ang dugang experience ag scoring or scoring depth sa Knicks para sa kampanya i-team sa masunod nga NBA season.
0: Balitang Sports!
22: Dugang nga balita sa inampang, ginbalita magkaroon nga may paborito gan nga team si LeBron James para sa masunod na nga paghampang. Apang wapay pinal nga desisyon samtang ginahugatrong posible nga pagbago sa sitwasyon it NBA free agency. Sa nasa report, posible imaw nga magpirma anuman nga oras. Bangod sa haong imaw nga magbaton it mas manaba nga kontrata. Kaibahan sa mga team nga ginaling kay James, hayron Cleveland Cavaliers, Miami Heat, Golden State Warriors, Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves, at Philadelphia 76ers.
0: Ang kampyon nga istasyon, K5 News FM. K5 News FM.
7: Yan ang radyo ko.
9: Wow! May puso!
0: Balitang Entertainment.
7: Balitang Entertainment.
21: Sa 22 na aton yung oras para man sa ditangit aton yung balitang showbiz sa balitang artist. Pinahatod ka ito na ititiak sa beauty soap may purong sangkap nga natural, may ampalya leaves sa babalib sa Madre de Cacao, makabulig makapaputi na kapakinis at nga pabatay aton nga mga panis. Nagataliwan yon sa piyaka kinabuhi ng Hollywood singer nga si Bonnie Tyler sa edad nga 75 anyos sa Sangka Hospital sa Faro, Portugal matapos nga magpabuong sa uwa ginabanggit nga masakit. Kinumpirmait anang pamilya rong masubo nga balita pamaagi sa social media. Nakilaga si Bonnie Tyler sa mga hit nga Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero, ang It's Heartache nga nagpasikat kana ag nag-aywan it mabaho nga marka sa industriya kara ita musika.
0: Balitang Entertainment.
7: Balitang Entertainment.
22: Dugang balitang entertainment, nakitaan si Shiloh Jolie nga may suksok nga lip piercing samtang nagapamasyar sa Los Angeles kay bahanoan ang manghod nga si Vivian Jolie. Bukon raya ito ng beses nga nakita imaw nga may nasambit nga piercing. Kung nagtaliban ay nagwa man imaw sa music video, it singer nga si Dayang samtang ginalikawan rung grabe nga atensyon it publiko bangod sa pagiging unga ni Angelina Jolie aga Brad Pitt.

0: 100 Morning Newscast. Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast.
1: Alas 6 sa 24 orato niya oras. Maka K5 niya rabatiano na pangunang balitaan sa programa.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Makaroon niya adlaw ita Biyernes sa Jessa buwan ni Tulio dagong 2026. Para sa dugang mga balita ni magkalipat, i-like, i-follow, i-share ang official Facebook page at K5 News FM Kalibo 94.5 at live programs-K5 News FM Kalibo. Tanbay sa masunod niya programa Foro de los Pueblos, Ibans ka K5 Leonard Viray. Sa uman ka rin yung mga newscasters, ako si ka K5 Barrio Trico.
2: Ako naman si ka K5 Red Jeline Tornino.
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, ang kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
3: K5 News FM.
4: Championing the lives of the Filipino.
3: I Care Gold.
5: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag dagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism kag glaucoma. I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato-ato. Ang I Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. D3 Bio.
6: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio.
7: Yung may Visio.
3: Ang Visio.
7: Yung may D3.
3: Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio.

0: Nagapalang durong pala ang imong panulukan.
1: Magalingin pala ang imong nga ulo.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauha.
0: Masi may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500
1: ang may powerful compound
0: nga nagapanubo
1: sang imo blood sugar.
0: DTX 500
1: garantisado.
0: DTX 500
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akon ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akon ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulik sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya.
1: Mugs 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag Klinika Spore Biotics na.
7: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, ga, gabasa na naman?
7: Oo talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinica Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Dayo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Nagkapangita ko bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto.
11: Clinica Delta Nativo Medicina and Wellness Center.
10: Kumpleto sa mga suplemento.
11: Clinica DTX 500,
10: Clinica D3 Bio,
11: Clinica Sport Biotics,
10: Mighty C,
11: DTX Coffee Mix,
10: Pre Bio Coffee,
11: DTX Beauty Soap,
10: DTX Herbal Oil,
11: Clinica Dayo Fresh Roll On,
10: and many others.
11: Plus, sa Clinica Delta Nativo Medicina and Wellness Center, may free checkup ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
10: Clinica Delta Nativo Medicina and Wellness Center.
12: You're listening to 94.5

0: kasaysayan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM Kalibo, alas 6:36 na sa aga.

0: Good morning, Pilipinas! Mainoganon nga gahon, Banwa Ita Kalibo, Hilog nga probinsya Itaklan. Welcome on sa ton karang nga palatuntunan.
1: Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos, the People's Forum. Adlaw kita sa makaron karang nga Biyernes. It suggests buwan itay karang nga Hulyo 2026. July 10, 2026, mga ka-K5. Aga siyempre sa nakaangdan, rinyo karang anchorman, K5 Leonard Viray.
1: Leonard Viray, Foro de los Pueblos.
0: Maga ililiba kita daywang oras sa gatunga. Sa pagatod kinyo, pilanaton ka mga nagapanguna. Mga preska, bago karang mga balita. Mga balita lokal, balita nasyonal, isyu lokal, isyu nasyonal. Ngaton pagatawan ito oras, iya sa ton ka nga pag ililiba.
1: Foro.
0: Wala partner ko makaroon sa technical side, iya sa studio, si K5 Fred Batoy. Wala sa tanan, nagapabot kita at pag-abiyabi, pagpanamyaw, pagpang-welcome. Sa ton ka nga mga suking, mga listeners. Kaya nagatutok makaroon iya sa ton ka nga pag ililiba.
1: Foro.
0: Good morning, una sa mga listeners ta, sa mga negosyante. Sa mga nagapamati una sa mga tsindahan ha, sa bilog nga probinsya na to ni Taklan, good morning kinyo talantaran. Sa to nga mga bulantero, bulantera, especially ya sa may Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center, at di kara sa may Juliana Market, nagapamati man sa to nga programa. Aton man nga mga listeners, nga mga driver, sweet lover, una na nagapila sa andang nga mga terminal, agahon pa naghugat ko mga pasahero, riba nagabiyahe, oy hagong kita sa pagbiyahe magkaragadlaut Biyernes ha. Ay nami man kunta ay bangod aboro gaulian ng mga estudyante, aboro pasahero, pero di kita makalipat nga rumata sa karsada alima sa Manabela para iwas kita sa disgrasya. Ay mamasa-masa raton nga makarsadahon ay bangod sa pag-ilinungan, epekto habagat na gani, bagyong Inday.
1: Foro de los...
0: Good morning sa mga listeners naton nga mga ginikanan, nga nagapamati na sa ton nga palatuntunan, wala nga nagaprepare ipampamahaw kandang nga mga estudyante, kandang nga mga pinalangga nga may mga sugod sa opisina. Mga nero mga may klase rin na. Ano paro ginuhugat naton ang sa mga nagasugod sa opisina? Abay, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bango na! Good morning sa mga listeners manaton abroad. Nga nagasubaybay pagi sa ton yung Facebook Live at ton yung Facebook page. Good morning sa mga mangunguma naton sa kabukiran. Mangingisda sa mga katangkihan kasubaan. Aton yung mga suking ang mga tagpamating ang kusinero, kusinera. Especially una sa may shopping center, sa Jassy Catering and Services, kay Ma'am Honey, kay Sir Unayan, ilog ng staff nanda, good morning kinyo tanan-tanan, ha? Manamit ang kampiyon niyo putahe sa Jassy Catering and Services. Sa mga nagapamati na sa may Seoul Estancia, good morning. Una kay Daddy Harley sa may Pastrana Ubos. Aga siyempre, una kay Madam Jean Yap, nagapamati man sa may Crossing Binturansa, kasi ni Gabong naagito kita kinay. Good morning kinyo tanan-tanan, ha? Ag sa kutob nga mabutan katon ka nga signal, makarang adlaw it Biyernes. Welcome gon sa ton ka nga Friday edition. Ita ton nga palatuntunan.
1: Puro de los Pueblos.
0: Ano raton mga nagapanguna nga mga balita? Nga ton tawan ito ra sa ton ka nga pag ililiba. Balita lokal, balita nasyonal. Issue lokal, issue nasyonal. Well, ya kita mga ka-K5. Sa ton ka nga mga headlines. Headlines naton, balita lokal. Sa aton nga mga headlines sa balita lokal mga ka-K5, aton iplastar ton daya kra nga anunsyo makaron ha, unahon ta ni daya nga anunsyo iya sa Kalibo ay nagpagwaro mismong local government unit it Kalibo kay na itagaga nga ro klase sa preschool hasta senior high school iya sa Kalibo mapa-private or public man suspendido bangod sa bagyo nga Inday. Samtang sa pihak karang aparte sa dugang pagid naton nga mga balita mga ka-K5 aton nga balita lokal ginapahayag man no kaya nga nga hostisya nga ginapaninggitan ko pamilya Narce. Erong 19 anyos nga babaeng biktima ipag pamuno sa Limakaw, wa makasurvive, o, matapos nga makaangkon it mabaho nga tama sa anak karang liog. Ito kita kahapon, personal ta nga nakaistorya roan nga nanay, ag rubantay ko nasambitan ka nga pasyente. No? So ginaklaro ka ton nga, na time kahapon pa lang, ino na ipabati ko interview ta, no? Exclusive mga K5, ay ginlatag na katon kung ano gidaro hambag kanda it doktor. Ay kahapon, or bali makara is Friday, no? Bali Miyerkules it raya karang gabi eh. Ginambagan yung sandang mana within 48 hours, dapat makabugtaw ro pasyente, no? Para nga mag-undergo sa kung ano pa nga mga examination, agod nga mas masalbar ng kabuhi. Pag hindi man na kabugtaw it 48 hours, magapabilin nga una mo sa critical condition. Iwag kita kabugtaw hasta kahapon nga napanaw kita rito halin sa ospital. Huwag kita magkabugtaw. No? Ay nagdawat kita rito at conforme nga bulig baga. Huwag kita makakuan baga, maka-response. O bisan nagmukat yun langgit, matapos gindaga imo una, kung nang taliwan niya lang, huwag kita. Imo man runobyo na. Huwag yung magpakita rin na sa ospital. Balikanta ron, hindi na latest investigation ka na. Standby, ha? Balita ko, may unangon nga lead rato niya kapulisan. Ay, believe ako sa andang nga investigator, may gukura. Madasigra pagkabot sa mga investigasyon. Pero siyempre, buligan ta sa mga may pagisayod rin na. Dugang nga may mga ginabuitan niya detali, buligan ta. Pero investigator, agad maitautamat mas timprano. Pero ginatawag hostisya sa dekada nga pamilya. Pamilya Narsen, nagkapangit hostisya sa kamatayin ko andang panganay nga unga. Libakaw PNP, palayon pang inaimbestigahan noon sa Mitankan insidente. Driver nga, driver it motorsiklo nga naksidente rin sa may crossing bangan yung Washington kabi eh. Pinawian man ka nga hugam ng kabuhi, no? Driver, it tricycle nga nakabangka, gunpain man sa ospital. Latest nga investigation ko traffic section Kalibo PNP. Aton kamusta hondon with K5 Red Jeline Tornino hindi na ha? Kung sino gidman ba karakandar may kasaganan agbasi makaprovide ro MDRMO Kalibo itay ka ng kopya ko CCTV camera para ipakita taman sa publiko kung sino gidman ba ro may umat sa may ginabaso no? Hambangan ni ko iba aksidente pero dapat matao man natun do ginatawag justice sa rin ka ng victim nga namatay gid ay matapos makangkunit patal ka lastro sana ka ng ugo. Sa piyak ka ng aparte sa dugang nga balita naton lokal, tatlo ka mang Iranian National in pahilwayt balite PNP matapos makapagpiansa kapon nga dlaw. Nabunakig ka ng mga ginpang tuntunan da. Ay man nakaloko nga mga kwanda, Iranian National. Sa bilog kami ginhold ay overstaying ni Moyas Pilipinas. Ginhold sanda ko itaga immigration or BI, Bureau of Immigration ba? Oh. Babo na aking kray. Mana makapang biktima o matama na ron. Wakatat may mo ay nakapiansa ron. Dodaywa. Tatlo sa na actually nakapiansa. Pero sambilo ginhold ay overstaying. Huwag ang detali kong balikan tino na sa ito niya pang ililiba. Kung saan o isearch lang ng siyakyan kray, I believe. Ito kara may mga pwede gin makita kita ng mga ebidensya o mga andang modus nga liya sa aton sa aklat. Samtang sa balita nato national, bagyong Inday, Humina, samtang nagapanagasa sa Northern Luzon. Tatlo ka mga lugar, una magaroon sa signal number 2.
1: Kampiyon na istasyon, K5 News FM.
0: Daitanan, daton nga mga headlines. Katawan ni Tora sa aton ka nga pag-ililiba. Mag-check it at dugang nga mga reports. Alin sa aton nga mga K5 patrol reporters, ganang ka-standby. Unasanda nga mga areas of responsibility. Kalibo PNP pag-check dugang sa pila naton ka mga PNP stations. Agbalita sa ton ka nga patrol. Nga nagalibot na sa makaroon ka nga pangunason. Mga ka-K5. Alas 6:45 na ton nga oras. Ipo na ton partner i-check Ropagasa DOST with Sir Obet Madrina. Aton anay karang paimnon anay kamot kape ah. Nga ni Madagaria sa Angkor's Boat rako na itong atasa nga mainit-init nga kape. Naging timplahan ko bagugang it DTX coffee mix. Yeah. Kanami nga kape abi basta mga maura ro tsimpo, magamigamig, magugag o maugan-ugan. Ara ro manami nga partner naton. Sa may mga diabetes din ha, di kamot kabagakan. Ribabi, gin-advisean yun nga manay. Hindi ka mo mang-inom it kape, no? Perte man na kaabo ro sugar karon. Depende sa gininom yung kape. Ay harong mga in-one-in-one ginhambaw nandang ra. Ay di na ito mambal kung ano nga mga sugar do ingrediente rin na. Mas nga makapalaga, pikto pa si ingawas kasi kung amat, riba, kasugab ko nung rusyuksukan. Ito mainit ko nung, hindi mo masaya, mapigot rin pag ginawa. Tawag ka ron, hyperacidity. Budlay no? No? Kung sigisigihon mo ron, basi kung magka-komplikasyon pa sa pilakadlaw, ano pa rin ginahugat mo? Mag-switch ka sa herbal coffee. Ano man ang herbal coffee nga nung K5? Na, herbal coffee ron, what halong kunano nga mga chemical? Herbal coffee nga ni, anong ingrediente ta ka na? may ampalaya. Yan, sa'yo magkamo kung ano ka na, Metro Ampalaya nga rin ka-healthy, no? Kapin sa mga nagkakaunita, bulang lang o pakbet, ligid mawaga nga may unagid nga ampalaya. Parang ka-sustansya ro yun. Kanirong charantin, nga una sa ampalaya, doon na ginbuo naton, ginbutang sa DTX Coffee Mix. Dahil nga ni sandig sa mga pagtuon, makabulig ron, likaw ka mo sa pagangkonit diabetes. Plus may chia seeds, naging butang una sa DTX Coffee Mix. Nag doon nga nagagutaw nga buso, ba? Chia seeds. Nag-burn doon it extra fat sa inyong gawas. At aside ka ron, ginapanamit na ro sa sabor, kuray nga kape. Oh. Tapos may DSE pa or desugared sugarcane extract powder. Rong mapait nga party tubo, naging butang sa DTX Coffee Mix para nga mas makatabang sa may mga bagatian nga diabetes. Ganyan paro ginuwat naton, mga lolag-lola rin na, no? Or sa mga nag-opisina, magbakay DTX Coffee Mix, pre-bio coffee, or DTX Premium Coffee. Pili ang kamo. Tanan doon mabakay sa Clinica de Alternativo, Medicina, and Wellness Center. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: Yonar, Mirai, Puro, Pelos, Pelos.
0: Ara na partner, i-check na naton si Sir Obet Badrina. Yon sa Pia Kalinya. Si Inyon si Bagyong Inday. From Super Typhoon, nanging typhoon category na lang imaw. Si Dampire mo lang panangasa. Aga aton baga nga Sabado Domingo mangin uganon pagit sa Japon. I-check naton yung spekalinya, Sir Robert Padrina. Kamusta po ang lagay ng panahon ngayong araw ng Biyernes? Good morning.
2: Magandang umaga po sa inyong lahat at narito na yung ating latest update sa binabantay nating bagyo na si Bagyong Inday na may international name na Bavi. So as of 5 a.m. po yan ngayong araw ng Biyernes, July 10, 2026. Makikita po natin sa ating latest satellite images ang huling lokasyon as of 4 a.m. ng Bagyong Inday ay nasa 620 kilometers silangan ng Basco sa Batanes. Mapapansin nyo po, no, bahagya pang humina yung Bagyong Inday. Sa ngayon po ay nasa 150 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso naman nasa 185 kilometers per hour. At ito ay kumikilos pahilagang kanluran, medyo bumilis naman ito sa 20 kilometers per hour. Makikita po natin ito po yung bagyo at yung periphery nito o yung bahagi o bahagi bandang labas sa bahagi ng bagyo ay nakaka-apekto particular na dito sa may bahagi ng northern silangang bahagi ng Northern Luzon, lalong-lalo na po dito sa may area ng Batanes at dito sa may area ng Cagayan. Samantala, maliban sa bagyo, patuloy pa rin yung pag-iral ng southwest monsoon. Na makikita nyo po itong mga kaulapan na to or tinatawag nating hanging habagat. At ito po yung magpapaulan, particular na sa malaking bahagi dito sa may kanurang bahagi ng Luzon at Visayas at ilang bahagi pa rin ng Mindanao. So kahit po lumabas yung bagyong Inday bukas, posible po bukas ng umaga na sa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility, mapapanatili naman itong habagat na i-enhance or palalakasin ng bagyong Inday. Kaya po this weekend, asahan po natin na magiging maulan sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas, lalong-lalo na yung western section po ng Luzon at Visayas, dulot nga ng hanging habagat or southwest monsoon. Makikita rin natin as of now, maliban sa bagyong si Inday, wala na tayong minomonitor pa na iba pang low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Dahil nga sa bagyong Inday, nakataas pa rin ang signal number 2 sa may area ng Batanes, silangang bahagi ng Babuyan Islands at northeastern portion ng mainland Cagayan. Samantalang signal number 1 naman, tropical second wind signal number 1 dito sa nalabing bahagi ng Cagayan kasama ang nalabing bahagi ng Babuyan Islands, Isabela, northeastern portion ng Quirino, wala na po itong Quirino, yung Apayao. Gayon din po itong area ng northern portion ng Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao. Gayon din po itong eastern portion po ng Ifugao at gayon din sa may Ilocos Norte. So sa mga lugar po kung saan naka-issue itong tropical cyclone wind signal number 2 at wind signal number 1, inaasahan pa rin natin yung mga pagbugso ng hangin at maging mga pag-ulan na dala ng bagyong Inday. So mag-ingat po yung mga kababayan natin kung saan naka-issue, lalong-lalo na yung tropical cyclone wind signal number 2 dito po sa may area ng Batanes kung saan papalapit po itong bagyong si Inday. Samantala, narito po yung latest track ng bagyong Inday. Makikita po natin, patuloy po itong kikilos pahilagang kanluran at after 24 hours, ito pong bagyo ay nasa 445 km northeast na ng Itbayat sa Batanes. Samantala, after 48 hours, ito po ay nasa may bahagi na ng 785 km north-northwest ng Itbayat naman sa Batanes. So nasa labas na po ito ng Philippine Area of Responsibility bandang bukas po, araw ng Sabado, at posible itong mag-landfall dito na sa may area ng mainland China. So asahan po natin na tuloy-tuloy na po itong paglabas ng Philippine Area Responsibility ng Bagyong Inday by tomorrow, araw ng Sabado. At gayunman, kahit po lumabas yung Bagyong Inday, in-expect pa rin po natin na palalakasin nito yung habagat at siyang magdadala ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. At makikita po natin ngayong araw, ay naka-issue po pa rin po itong ating weather advisory. Inaasahan po natin yung malalakas sa mga pag-ulan, lalong-lalo na sa bahagi na Occidental Mindoro at Antique ngayong araw. Inaasahan din natin na magkakaroon na rin po ng mga pag-ulan ang ilang pang bahagi dito po sa May Luzon, yung Zambales, Bataan, maging sa Metro Manila, ilang bahagi ng Calabarzon, itong Oriental Mindoro, Romblon. Mananatili naman yung mga pag-ulan sa may bahagi ng Western Visayas at Negros Island Region, maging dito sa Palawan at ilang bahagi pa rin ng Mindanao. At inaasahan din po natin sa mga kababayan din sa Batanes na makararanas din ng mga, kung minsan po yung malalakas na mga pag-ulan, dulot naman ng Bagyong Inday. Bukas, araw ng Sabado, mapapanatili po yung malalakas na mga pag-ulan. Asahan ng mga kababayan natin sa Zambales at Bataan, maging sa Occidental Mindoro, ang malalakas na mga pag-ulan. Samantala, magpapatuloy pa rin po yung hanggang kung minsan malalakas na mga pag-ulan sa Western Visayas, dito po sa Negros Occidental, sa Palawan. Maging ilang bahagi ng Mimaropa, ang malaking bahagi din po ng Calabarzon, kabilang din yung area po ng Metro Manila, Pampanga, Bulacan, Tarlac, Pangasinan, Benguet at La Union. So kahit po nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Inday, inaasahan pa rin natin na palalakasin ito yung habagat. Kaya po hanggang Linggo, inaasahan pa rin natin na magiging maulan dito sa may area ng Zambales, Bataan at Orient at Occidental Mindoro. Gayun din po sa ilang bahagi pa ng Western Visayas, particular na sa Antique, Aklan, maging dito sa lalawigan ng Romblon, at gayon din po sa Metro Manila at makarating na lalawigan ng Calabarzon, at maging sa nalalabing bahagi ng Central Luzon, itong Bulacan, Pampanga, Tarlac, ang area ng Benguet, La Union at Pangasinan ay makararanas din po ng hanggang malalakas na mga pag-ulan hanggang araw ng Linggo. So in general po, inaasahan natin itong mga bahaging ito ng ating bansa, western section po ng Luzon at Visayas, ay mananatili po yung malalakas na mga pag-ulan. Inaasahan po natin this coming weekend. And kung kaya naman, iba yung pag-iingat pa rin po sa mga kababayan natin sa mga potensyal na mga flash floods and landslides. So mag-ingat po tayo, lalong-lalo na po sa mga lugar kung saan nga madalas bahain, or kumisa po sa mga gilid ng bundok, minsan po nagtitrigger po yung malalakas na pangapag-ulan ng mga landslide o mga biglang pagguho ng lupa. Samantala naman, dulot pa rin po ng mga pagbugso ng hangin, inaasahan po natin ngayon hanggang bukas, malaking bahagi nating bansa sa pinagsamang epekto ng Bagyong Inday at gayon din po hanging habagat, magkakaroon ng mga pagbugso ng hangin sa malaking bahagi nating bansa. Pagdating po ng Linggo, malaking bahagi ng Luzon, most of Visayas din po, gayon din ilang bahagi ng Mindanao, kabilang ni Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Camiguin at Davao Oriental, maaaring po makaranas ng mga pagbugso ng hangin. Kaya mag-ingat pa rin po yung ating mga kababayan. Sa lagi naman po ng ating karagatan, may naka-issue pa rin po tayo na gale warning, particular na nga po dito sa may silangang bahagi ng Luzon. Inaasahan pa rin natin hanggang sa malalakas sa mga pag-alo ng karagatan sa may Batanes, Northern Eastern Coast ng Cagayan kasama yung Babuyan Islands, Isabela, Aurora. Gayun din yung Northern Eastern Coast ng Catanduanes, Polillo Islands, gayun din sa silangang bahagi ng Camarines Norte at itong hilagang bahagi po o hilagang baybay ng Camarines Sur. Mga kababayan, dito po sa mga lugar kung saan po merong red po or kulay pula na bahagi, inaasahan po natin na malaki yung pag-alo ng karagatan. Kaya yung mga malilita sa sakayang pandagat at malilita mga bangka ay huwag muna pong pumalaot, or hindi rin naman po sila pinapayagang pumalaot ng ating mga otoridad dahil napakadelikado po, maaari pong maging mapanganib yung pagpalaot sa bahaging ito ng ating bansa. At patuloy pa rin po namin kayo inaanyayahan na sundan ng pag-asa sa iba't ibang mga social media platforms kagaya ng X, Facebook at YouTube, at sa dalawang websites, yung pagasa.toc.gov.ph at panahon.gov.ph, kung saan po nag-update po tayo, nag-issue po tayo ng iba't ibang pang mga warnings gaya ng mga thunderstorm advisories, rainfall information, heavy rainfall warning at flood advisories sa buong bansa. Nakamapa po iyan, so makikita nyo po sa iba't ibang mga social media platforms at websites ng pag-asa. So muli po, no, nagbababala po ang pag-asa, magiging maulan po ang weekend natin, kaya iba yung pag-ingat sa ating mga kababayan, yan po ay dulot ng habagat na palalakasin pa rin ng Bagyong Inday. At live po na nagbibigay update mula rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sang ligtas na Pilipinas sa Blessed Friday and weekend po sa inyong lahat.
1: Ang kampiyon na istasyon K5.
0: Thank you so much kay Sir Obet Badrina. Datoro dagaga ni Chimpo, Makarangadlaw, Itbirnes. Ganyan na ito yung weekend, especially yas aton sa part Itapanay, Antique, Agaclan, Erantique, Orange kita nga ni Sanda, no? Yellow kita. Pag-abot sa ginatawag heavy rainfall warning. Kani sa liga naton, yas aton sa Aklan, pila ka mga munisipalidad, mag-experience sa git mainuganon ngadlaw Itbirnes. Kani sa mga na may klase tarina or may sold sa pisina, ay daga kamo it pananggas ugan, no? Ag mag-inom kamo it mga pampabaskog siyawas, DTX 500 ag Mighty C. Napin sa ton nga mga estudyante, no? Inom kita kamot DTX 500 ag Mighty C. Herero ga pabaskog katon nga immune system. Ay once ga basa kamo sa ugan, mamalhan kamo, no? Pagkahapon kon makabatsyag ka unit mga sintomas nga daw pamatsyagan mo, trangkasuhon ka, ragnaton ka, ay dapat karon nagatimprano pa lang nagainom ka na ita DTX 500 ag Mighty C o alkaline vitamin C. Ngaman, ayrong DTX 500 ag Mighty C power duo combination. Kasi kung ikaw nag-inom Mighty C, bastante ka sa vitamina sa gawas, meaning hindi ka tablan ikunano ng mga bagatian. Ragnat, ubo, sipon, trangka. So, hindi ka basta-basta matablan. Mas kogrong immune system mo. Tapos may DTX 500 ka pa na ginakabig ka na superior antioxidant na nagasukong sa bagatian ng diabetes. Ginabuligan pa ma-regulate ng blood sugar levels sa itong gawas. Ginaprevent ng mga oxidative stress at anti-cancer pa mga K5. Sa mga pagainom, harap dapat kita kinyo DTX 500. Gabakay nga ni ka mo kamagmahal ko sang kabuti. Ngayon, ayhan pa rin nga 14 pesos ko DTX 500. Hindi nyo mabakay. Pampa healthy aton nga liver, di ba? Ani mag-power duo combination na DTX 500 at Mighty C no alkaline vitamin C.
1: Yonar, Viray, Puro, Pelos, Pelos.
0: Sa aton ka lang pag ililiba mga K5, standby ka mo sa mga suki na ton nga tagpoymati. Ay balikan na ton do, dahil nga na natabo sa Libakaw. Ay ragon do, makasugubo nga balita nga wala ton ginasaligan makarangad law Itbirnes. Kasi ako kahapon nagbisita, mabal ko nga ni Kinyo, rito sa Raya Karanga Hospital kung si in-confined. Doday Karanga, 19 anyos nga babayi nga si Bea. No? Nagdaya kita ito kahapon sing kering bulig para nga mabuligan no family. Kasi konde, kapit man kamon day. No? Pag nag-uoy kita sa family kasi kahit ko pobre kita biresanda. Sa bilog si Bea, o biktima nga ra, nga nag-eskwela sa Libakaw College of Science and Technology sa LCST, nga napiktuhan ko rin yung problema. Ay waka comply kita ka nga ginatawag COPC. Ti nag-design imaw, nga matod kaysa mag-uli rito sa baryo, sa anda, sa Kanawan, ay nagpupangamuhan rin na ron sa anda rin na ginatawag naton pariente. No? Pagkakilaga na makapaswildo man ka nang at least while nga nagahugat it decision it said na kung ano gid man na ng balak sa ring eskwelahan, at least imo nagakita nga pwede na ka, pwede na na i-sustento sa anang uman pag-resume ko pa ganang pag-eskwela na. No? Tuwing kung taro balak man kiko, nga nga na. Tapos haran natabo ka na kung tinalikdan nga adlaw nga binuno ra nang liog. Ano gid man ro istorya sa likod ko kamatayon ito ay kanang 19 anyos nga babae. No? Kapon, istorya tara na nga nanay, that time is buhi pa imaw, no? Pero unconscious, kahapon it mga utro-adlaw, pabatiyan na ton do ay nanay na nga statement. No? Sa ton niya pagbalik ron, abangan ta, sa ton niya pagliliba, matapos siya may importante nga mga pahanomdom. Stand by!
1: News D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dako gid ani bulig sang D3 Bio. Tungod gid napapagon niya kon maskulo, sadlaw adlaw ko nga aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabakal sa
4: magbutika. What makes D3 Bio extra virgin coconut oil produce more collagen in the body? Number one, D3 Bio, because of its extra virgin coconut oil, will increase zinc absorption in the gut. Zinc is one of basically the material, the raw material in producing collagen, no? And of course, ano pagiginoobran ni D3 Bio? it improves because may vitamin D3 siya na may ang pag-absorb sa ginatawag nga calcium sa lawas. Kung tam-an kadamo free calcium sa imo blood, collagen production is affected. That's why ang calcium dapat sa bone lang, no? Hindi siya dapat ara sa galibot-ibot sa atong lawas. That's why calcium should be deposited in the bone, and D3 Bio helps you that because D3 Bio does not only improves the absorption of fat soluble vitamins, it also increase the absorption of micro and macronutrients in our body, including zinc and calcium, which are both pictos sa collagen production.
5: Sa collagen production, sir boy, pwede mo magamit topical ang kuana D3Bio. Kaya nga man kis ang pilas hindi basta-basta mag-ayo tungod sa kagaw bala nga hindi gini mo maano basta-basta mapatay, sir boy, sa guwa.
4: Exactly.
5: Kung imo ipatuluan sang D3Bio ay mga pilas, dasig mapatay either ang kabangdanan sina sa pilas mo mga kagaw or special ang punjay, grabe dugay-dugay gin mag-ayo.
6: Fungus. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Payanong paninisis ng D3Bio, tatlo kabisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Matatas, mga butika!
4: Your tissues will only repair itself once na patuan na ang infection. Meaning to say, tapuson na isang lawas ang kontra sa infection.
5: Kag-amo pagkayo
4: ano
5: niya.
4: Ano pagkayo niya.
5: Niya.
4: Hindi siya kaubladungan, no? Kung hindi na magkugan na siya po, may na sa sulod.
5: Tsunami ang himuon, sir boy. May nungin siya, D3Bio.
4: Kampiyon.
5: Tapos, patuluan pag niya ang sa guwa. Kag-anakan namin, sir boy, once si kay inom D3Bio, siyempre, ginabos niya ang production sa collagen.
4: Mm-hmm.
5: So hindi ka dali magtigulang eh.
4: Correct.
5: Oh. So tapos ang absorption sa calcium, nami. Kaya siyempre nag-combine na mo.
4: Combine na, oh.
5: Ang BCO, kag D3, makakompleto ang calcium absorption, nami ang imong mga tulan, tubo ang imong collagen, ang cartilage mo, nami ang production, wala arthritis.
4: So pagpartulo mo sa extra virgin coconut oil nga din sa D3 Bio sa imong pilas, ano matabo? May ala kanadaan.
5: Inside and out, sir boy. Yeah.
4: Inside and out.
5: May D3 Bio nga gaupod sa dugo, pakanto sa pilas mo, makumbat infection, may ara pagid ka sa buwa.
4: May external effect pagid.
5: So, ang imong mga wounds is gangrene because of diabetes. Makorek, mangyapo na.
4: Kaya
5: gainom ka D3Bio kung ina nga mga pilas is caused by diabetes.
4: Diabetes, no? So that is the effect of D3Bio regarding wound healing. Ang D3Bio, hindi lang para sa sulod sa lawas. You could use it topically. Kwa ka gunting, kwa ka sang dagom, tos lukon mo gamay, apply it in your wounds, no? Para dali mag-ayo. Cause extra virgin coconut oil for many years and for many centuries has been used by traditional medicine in treating wounds. Gadali pa, hindi pa ma-impactar because of the antibacterial and antiviral and antifungal ability of MCT. So, medium chain triglycerides nga ara sa D3Bio, nga ara sa extra virgin coconut oil.
5: Kabla ka, sir, boys, ang nadiskubrihan ko ang suplemento nga D3Bio, naghatag sa akong kumpiyansa or trust. Hindi ka mahadlok sa mga viral infection. Kung ako lang pagustuhan, sir boy, hindi na ako magmas-mas. Ah,
4: no.
5: Siyempre kung may kumpiyansa ka na, ngayon man, gainom ka D3Bio mo nga kaya i-fight sa kagaw. Kaso kayo yung gobyerno na to nagtudlo nga mag-mas,
6: nasunod na lang to.
5: No? At nasunod balay, wala na mas. Ah. Sa mga kagrupo, wala na. Kaya kita yung agapati nga amo na ka-importante ang D3Bio sa aton kabuhi. Basta importante, sir boy, pag may hilanat, may sugod ng ubo, may sugod ng sipon,
4: D3Bio mo na.
5: Every 4 hours, D3Bio mo na.
4: D3Bio na.
1: D3Bio!
7: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
1: D3Bio! Ang D3! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! D3Bio! Health News! K5 News FM! Kajami mo sa musikahan! Sa pagkita, maaasahan sa public service. Always number one. Number one. Number one. K5 News FM. Ang kampiyon na istasyon. K5 News FM. Yonar Viray. Puro Pelos Pueblos.
0: Alas 7:07 yon. Daton karang oras. Balik kita sa aton karang pagpadayon sa programa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon inyo karang anchorman K5 Leonard Viray. sa aton nga pag ililiba no mga K5 before ta pamatian do statement itnanay biktima kahapon an interview ta good morning gali anay kay Madam Jocelyn Sagibo Zarandona Zubiaga no nga nagapamati makarang agahon una sa andang lugar no sa may barangay Ugsip. Ugsip ba kamo no madam good morning. Ago na kay Madam Merly Zapwes Indidanyo. May nga pagpamati man ha, kay Madam Guafa Kalipa. Good morning. Have a blessed Friday. Stay safe and God bless Kalibo. Kay Norming Placido, good morning kay Five Dad. Mauganon nga gahon katuntanan. Aga good morning man. Ina sa Maria Cristina Madalag sa Family Placido Magsipok Islao Fernando. Permigid de Sandaron nga nakatutok sa programa sa Foro de los Pueblos from Nene Norming Placido. Ayan. Good morning ha. Thank you kid. Sa aton nga pagpadayon, balikantaro dayang nga ra nga may kantanan sa makasugubo nga ni nga ra, no, nga balita sa dinangatan it raya ka ra nga biktima no, nga 19 anyos mga K5. Nag-uoy kita sa raya nga ra nga victim because nga imaw kong tararo ginasalig-saligan ko anang ginikanan kasi bilang kamanggugangan, mga K5, ito gina tinguhaan gid ko anang tatay ag nanay nga mapatapos no sa kolehiyo. Dahil nga ni sa ibang kamo siguro kung ano ka budlay, ano ka lisod ro sitwasyon pero pagpangabuhi ito sa baryo, no? Ngero ginakabig naton source of income, pero ginatawag naton panguma. Oh? Agsandara tanan nga maginikanan nga may mga estudyante rina sa LCST, maroon na naging grab ba nandaro yung oportunidad nga una maka-eskwela, ay nani malisod ko niya sa mga banga, sa kalibo, ay ga-board pa, ga-gastos pa masa, etc. No? So, tanan niya sakripisyo una ron ginhimo ko ang nga tatay ug nanay. Ngani, hindi nanda mabaton, ruraya nga ra nga natabo sa andang nga unga. Nga, saruyon nga pamaagi, no? Nadugaan it anak ka nga hugam nga kabuhi. Namatay bangod na kaangkon it patal nga tama sa anak ka nga liog. Paagi sa ginatawag pagbuno or pag last mga K5. Pasintabi rin na sa mga nagapamahaw ha? Sa mga naga pamahaw pasintabi ang git ay masilan no day nga nga topiko rin nga balita nga ra. So doon yung kakibot ka nga pamilya nga natabu ro yun kung tinalikdan nga adlaw una sa poblasyon di karon sa approach nga ita tulay poblasyon to magugba or natawag lang nga poblasyon magugba bridge no. So pero pinaka-big question ka na, sinuro may kahimuan? Ano ro natabo? No? Kasi roaton nga rin nga makigmanghuran, nga una sa libot, it rin nga rin nga rebetment wall, at sa rin nga oras mga pasado alas 11, ay kung naman una man ako di karon doon kat mga time nga ay nagkakalami kita, kung naman ito kita guli sa piyak, si piyak pagid, no? Ay nagalibot man kita kung namatay na, kung aga-aga, jogging man kita sa nang istaka, no? Ay, sa ako ng pagpangutan na sa tao, mga alas 11 man nga ron kay Five Nard, tuwag ko tama nagid kami karon gaban di kara sa dayngarang area, ay, kung kita di ka nun, kubabo kita ng mga panimagay, no? Di ko sa Datag Village, sa Natawgon. So, kung may mauron man nga natabo, ruga ka ang gidkaroon nga makakita, posible, ro mga tawo pa nga mga bugtaw nga nakaagiri karon or may tawo nga residente man iya nga halimbawa may ginakauyaktan nito yung oras bawon nga wa pagid makatugan mga mauron dambaw kay bakaton pero kun ang bagon nga ring area is abok nga katambay bukon man na kasi do yung area mataas no ag basikon pwede pa kamo nga mahugog ni nagikadisgrasya nyo ag rubagas abiri karon hagos wa pagid ma makuanbaga, masulido nga matapan, no? Maroon nga kung pasakaan mo rin na it siyakyan o motor ay madya delikado gid. Alright? So malisod man na kung sa ring oras may tawo gid nga makakita. So, rodayang daywang langgid nga victim nga namatay ag rodaya nga nang ginasugid nga nobyo nana nga si alias GM rumakasugid kun anoro matudtuod ginandabo. Now, nauna nga nagbuhi it statement ro nobyo itay kada nga biktima ang ginapanindugan tang nobyo ra eh. Dahil according sa mga nakakilala ka na ag sa mismong pamilya it biktima ay nobyo na ron. Dahil ginpakilala ron imaw ko victim sa family nila, hindi imaw personal, pero ginambal nga hararo pangagan, agharaon kami kabuhay. No? Ay nag-respeto man do victim sa nga family. Dahil nasa legal nga edad man imaw, 19 years old, ana mataron nga o inspirasyon abi sa pag-eskwela na matuod sa kolehiyo. To ginakasugid imaw sa family na. No? So, doon do version itnobyo na nga, according ka na, sa interview kato nga to nga patrol, nga, that time nga, while nga una sanda si ibabaw, nakamotor, no, ag una sa employees at makahililong kunong alimnon do gagaki, ang kasdo babayi, naka-encounter it, wa pa makilaga nga persona, no, walang da ma-identified. Tapos, may singkiring kumprontasyon, ag nauli sa komosyon. Pag hinamba ta komosyon, basi kung nagpunite, pisikalan, ag nauli sa pagpamunoon na yun. Ag katoro na bunan o biktima, bangod ginapayag it daya karang gagaki na nag-awat imaw. Ag rin man do, ginboyan ang statement sa tonyong otoridad that time na gina-interview mo ko polis. Pero hindi natin mambaroon totally nga 100% nga yung gidro pamatian ta. Agroon na sundon ko pulis sa sandig sandang investigation. Dari nga ni nga, ana pa aron yung version. Mas pagkita kunta ka nga makapatunay kung ano ron tabo, rumis mong babayi. Nga namatay nga ni, makasugubo ay watakabuhit statement. Dari nga ni nga, datay maginausisa imot pulis, gindaga sa ospital, dari nga ni nga kita ranang nina, sa kada hambay na, kada pronounce na, it kung ano nga words, pasintabi sa kapamahaw gina, pasinsya gina, nagatagas gina rudugo. So gin rush siya gimaw, dagariya sa aton sa Sangka Private Hospitalia sa aton sa may Banuat Kalibo.
1: Furo, oh. Delos Pueblos.
0: Gin dagariya sa Kalibo, gagi-agi. Ag hasta kahapon sa pagbisita ko rito, ay rubantay ay kilaga naton, gin daghan tagto sandat ng conforming pagkaon, ag conforming ayuda, pangdugang sa mga gastuson. Ti, kamusta na ton kung ano ro plastada ko anang ungay? Unconscious pagida. Mana sir, ginprangka ako doktor. E tatlo ro doktor, gali ka rin nag-handle ka na. Ang tanan sanda naghambal, nga critical gid man ro situation. Kasi once nga umabot kita sa 48 hours, ay ko hambal ko nga ni, Friday makara, Thursday, Wednesday it ka be, ginhambagan yun. Kundi ako kasado yung hambal ko nanay, mga Wednesday it ka be or aga-aga, naman na umpisa may makatao ante mo 48 hours nga para makabugtaw. Pag hindi, magapabilin gid mo sa critical condition. Agro na tabo ka na, hasta ka, ina, itay ka na nga, aga-aga. Ay kung akong basihan ro information nga nabato na akon, alin sa anak ka na nga pamilya, ay nagkwani mo ka akon 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Alas 9:15, nagpaabot yung kakunit information nga tumaliwan yon sa piya ka kinabuhi rondaya kara nga biktima. Oh. So aton iplastar do rayang nga nga balita maki 5. Ano ro payag it anak kara nga nanay. No. Unahon ta play din partner ay hindi magbuhay masuod man do patron naton may nakita nga patay nga ra sa barangay istansya ya sa atong area Dampio ah. Unahon naton do pagit nanay na that time magin interview ta buhi para nang unga kara no kahapon udro adlaw aton nga pamatian eksklusibo man kay 5
1: Foro de los Pueblos.
8: Mga K5, nanay Rait, dahil ka nga 19 anyos itong babaeng ginbuno baga ito sa rapit sa anda ka nga approach, no? It anda ka nga tulay kung tinalikdan ka nga adlaw, no? Pa-istorya na itong kung ano gidro matutuod nga situation ka lang nga makaroon kasi mayroon na nga naghahamba nga doon yan eh, kumbaga, no? Nakabugtaw imaw ag mayroon nga mga nagawang information nga parte man baga sa relasyon do posible nga ginawayan nanda, no? Kung possible suspect or mayroon nag-iba nga tao nga nag-abang ka na, no? Kanang mag-partner ko tinalikdan nga adlaw. So, ma'am, una sa tanan ay kamusta ro status kay mo nga unga makaroon, ma'am?
9: So, makaroon ay kumatos ta imaw. Wa pagid it. Wa pagid gabog tao. Ginako na lata
0: kami. Kahapon atong interview ron, ha? Kumatos na time ko ta.
9: Halin ko, kabi siguro.
10: Oo.
9: Yung pag hindi mo makakuan it 48 hours nga ron ay parang down yung kita imaw. Ang kita ay pag-asa nga mabuhi baga imaw.
8: So, umpisang indagay mo yung sa kalibo, inapit mo sa infirmary hospital, no? Unconscious na yagi, what are yung mga kabugtaw?
9: Nakabugtaw man, nakahambar pa man yan eh, kaso ang hay nag-puslit, drudugo, kung maghambar ko, no, imaw. Kaya nadugaan yung imaw it. Animo.
8: So, posible ta nga sa kaabo ta ko dugo nga naduga ka na?
9: Oo, sa dugo nga naubusan ta imo.
8: Pero gintainan imo agira pag abot iya sa ospital?
9: Oo. Gintainan.
8: Pila ka bag?
9: Bali, 5. Daywa sa pag-abot. Tapos ay kahapon, 3. Tapos kabi'e, ay sambilog man. Bali, ano umunta na niya kabag. Ay, pero ay manaba gihapon na nga platelets ag yung dugo na ron naba gihapon.
8: Okay, so until now una patagal imaw ra sa ICU sa intensive care unit itla. Private hospital nga ra.
9: Oo.
8: So pila ka doktor ka na kanaron nagabuyot makaron?
9: 3.
8: Ag ano ro advice kada kinyo, ano ro latest nga pag-istorya nyo kada sa doktor? Ano ra nga hambal?
9: Pareho ra nga advice.
8: Nga dapat sa sugod it 48 hours dapat makonitor imaw, ma CT scan or mabugtaw.
9: Mabugtaw. Oo. Sa CT scan kung ta.
8: Oo.
9: Ugang na di niya sa financial hay wa.
8: Oo. Okay. So Rupulis, kay ikaw kahapon to nag-istorya, nag-uli man sa Libakaw, ano ro andang ginpaabot man kimo nga information, kamusta kuno ra ang investigation? May mga natumol sanda nga daturo may kay muan si muunga nga ra, ma'am?
9: Oh, may lead sanda pero hay bukon pagid it makan nga ebidensya ba ga? Makan pagid manabaw. Kaya hay, nagpangako man sanda nga gabulig sanda. Buligan ang lahas at sin ang damakan. Hindi nga siya nakapanginaon ko, no? Sa kuwan niyang gidlang para nga makabulig.
8: Oo. O, intindihan man itong datong nga part it PNP, no? Dahil dapat may ulagin nga nagatindog nga witness para matod nga mapamatudan nga datugid man nun natabo. Pero nabatian mo nga doon do version it Yaki nga kuno, ito sanda ko yung mga unga nga according man sa mga istorya is nobyo na kunoro yung ngayon nga gagaki. Ito sana si ba sa may approach nga nakutulay magugba population bridge ag nagkanma naka-encounter it wala na makilaga nga tawo nga dato kuno responsable nga nagbuno si mga unga. Gapati ka karon, ma'am?
9: Ito ang magpati nga do yon. Tagpati dahil kung may commotion ag kun kaabo nga nagtambag ganda di mang hindi hibugtaw do mga kahilapit nga ron una.
8: Oo.
9: Ag abo nga nag-aagi nga mga tawo nga naghalin sa namatyan akong kaistorya kahapon.
8: Oo.
9: Abo nga mga tawo di karo yun nga nag-standby. It do yung gabi pa 11 abong standby di karo yun at abo nga gagagi agwa man siya nat na panuhan nga may nagsilinangag.
8: Oo.
9: Hindi ka gidibog tawo baga kung nagsilininggit yun kapangayot bolig kapangayot abang. Aywa.
8: Okay. So para kay mo may unat ang ibat ang pwedeng natabo sa imo nga unga. By the way din nga king aron nga alang hayo ato si G alias GM. Aware ka karon ma'am bilang nanay nga nobyo galeron kay imong unga.
9: Oh, dahil ginasugid man ka ang unga kakon.
8: Mm. Ginaboy ano rin nga ganyan nobyo na siro yon.
9: Oo. Oh, mga kung sari-sari nga niron imo ne istorya nga mga gina may mga pangayo ron imo ka mga isda nagadaga na kuno to kay GM eh nagapangayo tapos ay masin sa mga manghod na ay ginapakilaga na istorya nda kilaga man ka mga manghod na kung sino ay anangan bukod at si GM ko tawgon ron ka ang manghod
8: ibata
9: ko nga gana
8: so buot ang bagon daw may formality mo kinyo nga nagasugid nga may anang ka relasyon no? So si certain GM kasay ka kung taga sinimaw ron ag nakita mo yung mga personal
9: taga ogsip imaw ron pero wa ko imaw hi kon it tangparan baga malayo pa ang imaw nga hikit dahil parang nga naga likaw man baga kung hikit ana ako dahil may una nga bis nga nagpano kami kato sa Tigbawan nga naghuwat baga kami tricycle ay may tawo may motor nga nagpundo tapos pagkakita ng kakon bumalik ay sino makon to nakon to kay Bia ay imaw si kan mana si OA si OA na kung tawon hamat si OA ingagan na sino yung ba na ngagan wag di mo ginsugid kung sino yung ngagan kalaya ko lang nasairan nga si GM si galing hero tunay na ngagan dahil OA na taroon kung tawon
8: okay so pagbanta mo pilang bugan o nakadagon man sa dandaywa na kurayang 2025 mo nasairan yung doon
9: karay mga 3 months.
8: Mga 3 months pa ga.
9: 3 months.
8: Okay. So, sa rin nga sitwasyon, ma'am, no? Harat aro si isong king unga nga daw nasa critical condition, naguna ta sa ICU makaron. May pag-coordinate kimo rin nga gagaki or bisad anang pamilya ay kilagon man bisa libakaw man sa nga doon kunuro yaking kaibahan na doon oras bago na tabo rin nga pagpamuno ka na.
9: Wagid. Masi agasta makaroon wagid ko wagid masyan presensya na lang kung ta kikitaan ko iya
8: ay oo ko nang bisita galeria
9: okay lang kung si presensya na iya doon magagapati ako nga kan gid man na abi imaw hay sa uwa man
8: okay
9: paligin parang hinatod na iya ag bumalik wow timo kita agasta makaroon iya
8: so kaibahan pa galeria mo lang dagay sa ospital ka na ito yung abi eh
9: oo imaw ro nagdala
8: okay. So anong reaksyon ni Mr. mo? Eh siyempre, unga nyo gitang daywara eh. Tatay gitay ba eh. Kasi, sa ang pag-isayod, formal tinyong unga ara, tutok sa pagtuon, no? Tutok sa pagtuon. Halot na natabo, balitaan tanga nahabunan tayo, Mau.
9: Ay, masakit man dun sa unda ka, Mon.
8: Mm-hmm.
9: O galing, hay. Habay ko ka sa asawa. Ay, wakit at nahimo kung hasta ang ilang imaw di karoyon. O galing, hay. Gusto ko, hay,
8: Justicia
9: sa ang unga.
8: O yun.
9: At buligan ako mga pulis nga makapangin ba nga. Agun sino man doon yung suspect kung kapamati man imaw. Ay, mag-surrender lang imaw. Ay, hindi man ako ka na magbasakat kaso. Ako ang gusto ay buligan ako na na nga magampuasa na muna yung among problema nga ra. Bagayran sa ospital. Doon yung taro ako na ginaukan makaroon. Bagayran na nasa ospital kung makagawa. Ay, bukot hangag na dahil private abira. Kapangayo ka matbulig matuod sa mga ahinsat gobyerno. Pero ay, bukong gitit, tanturon nga maka, makapanggit baga ka, nga kautangan.
8: Kung sino ma'am ga pamati, no, sa aton nga nga interview kimo, sa mga klanon, sa mga government officials, especially sa Libakaw, kay Mayor Tim, no, or sa mga mimpatsanggulang bayan, may gusto ka ipaabot, ma'am, pagpangayot ayuda ka na bulig.
9: Yun, gapangayo ko kung tait bolig sa anayang kay Mayor Tim, magsaan ang mga kaibahan ng mga SB, kung sino man nakabati, may binawanon nga tagipusoon nga, makabulig ka mo sa mga rong problema, financial namon iya, anayang nga, bagayran nun niya sa ospital, dahil hindi man bukong tait government nga, zero balance imaw.
8: Ma'am, background gali ko imong unga nga na. Anong year na imaw ag pangpila ni mo imong unga?
9: Imaw ra'y kamagurangan akon.
8: Sa pa? Sa pilang unga?
9: Sa lima sanda. Imaw ra'y kamagurangan. Ag bali, second year college yun kunta imaw sa LCST.
8: Anong ka problema pa nga na?
9: Oo, kaso lang, ay. Primero anay ko next week, ay nagkuhan imaw nga. ma-apply sa mga bread and butter. Mm-hmm. Nakapasaw niya rin mo with resume. Mm-hmm. Tapos, nagkuhan ima mga hatod-hatod lang ito nga iya sa banwa. Mm-hmm. Ay, hindi ko imaw pagsugtan dahil iyak lang makon sa bagay. Anay, kung may iba'y mga manghod mo, kung mm-hmm. magpanaw ako, mm-hmm. hindi sinana to. Ay, galin ako iya, gawa mo ko, uaman ako't napaabot. Mm-hmm. Ay, masugod lang mana ako kay ito, kay Mambina. Gahatod-hatod ka anang unga. Gasti mm-hmm. out lang ako. Hagod, kung gabi eh, ay, ito man ako sa boarding ha. So good, may kibahan man doon mga manghod na.
8: Mm-hmm. Kay kagawad Bina, galing mo kung taga kwanda?
9: Bina.
8: Sa USA, hindi?
9: Opo, Bina. Sa old, anang...
8: Basta nasa Banwa man doon bagay?
9: Idala. Bina, okay. Idala. Mm-hmm. Na may extra sa high school. Ay, mm-hmm. doon yun, 1 week kung ima kong Hercules ron. Mm-hmm. Ay, uyak man si nanang ako. In kaso, na magbukas do LC Estate o man.
8: May kwarta, imam.
9: Oo, may kwarta man na ako. May pang baka man na ako't gamit ko. Ag allowance. Mm-hmm. Ag, hindi yun man ako sa ligin nyo kung in kaso nga bumalik do LC Estate. Ay, may nag-approach man nga to ka na nga. In campod naman. Nga iya ka lang man nabi sa kalibo. Gapas call girl. Mm-hmm. Ay, anaya nga. Sandat ay kapa eskwela kay mo. Ay, hindi ako nang sila na to himagayo ang mabalik ako sa first year mm-hmm. kung una ako sa kalibo ag gabubantay ako basi kung kasot ang bumalik do
8: bumalik ko
9: second year ag start fourth year mm-hmm. ay kanugong tama na isang dagun ko nga ibalik ko.
8: Oo, tama man. Sige ma'am, sa pamilya it sa alias GM ato basi may mensahe ikaw ay side ako side masanda nga ma barkada or kung ano man tanawnan dahil daw ko unang pamalibaran ng nobya ng coloring unga minsan heavy kanda ma'am agsalo yung mismong sa pag-side mo nobyo nana
9: kung ka pamati man si JM kung nakasayod ikaw kung sino do nag kwan kay Bia ay magsugit kat insakto mm-hmm. ag anaya nga hindi pagtagoon kung ano do matuod gid baga nga natabo dahil kinaangan naman do hostesya mm-hmm. sa agwa man ako singan nga gapasibangod ako kana nga ikaw gid o kung sino do na puligan ang nana kami nga masolbar naman dahil yung problema naman kunta mm-hmm. hindi ima mag ako nga nihikit itsura na kung mm-hmm. sino imaw ron
8: mm-hmm. Sige ma'am, thank you gid ma'am, thank you gid sa oras.
10: Foro de los Pueblos. Viray. Foro de los Pueblos.
0: Datoro pahayag it nanay it victim. Ambag ko ngani kat na interview naton imorong kahapon na sa aton nga patrol ay to kami nang bisita sa ospital ay buhi patakunta man kid o kandeng unga nga ra no. Do 19 years old nga babayi. Ag bangod yun sa komplikasyon man ay maabot tabing dugo karakana ro naduga mga K5. Maroon na nagapabilin nga namutang sa critical na ng kondisyon. Agaroon niya wagin makayanan ko anang nga. Pero nakigbatog man kay kunta rimaw. Kaso wangid ma makaya ko anang gawas, maroon niya tumaliwan mo spek ng buhay kabi. No? Nga nagkakasubo, robilog nga pamilya na karag, man nakakilala ka na, kahugot akong tama na nga pagkaunga ra. No? Nga roon ang target, no? Makapagtapos sa kolehiyo na sa LCST, ag makapangitat o braw, nagmabuliga na, ranang nga mga igmanghod. No? Ay, sa'y ba na itong kabudlay ko ng pagpangabuhi? Nani sa pagbalikta, balikan ta para, ag din nga nga nakita nga patayo sa may istansya, balikan to ng mga detali ka na, at doon iplasta sa pagbalikta, matapos siya may importante nga mga pahanumdom. Standby!
10: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 34.5 K5 News FM. I Care Gold.
11: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akon doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
10: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Dry eye? Pirmiga katol imo mata? Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon.

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Physio, ang Physio nga may D3.

0: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

0: kasi efektibo.
1: My DC! Mabaka sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
2: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance

0: Natin ang ating memoria.
1: Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika.
0: Memory Advance Serum.
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: TDX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
4: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
6: DTX Beauty

0: TGX Coffee Mix.
1: TGX Coffee Mix.
2: Mga butika.
1: Nagpapangita ka bala sang food supplement nga barato, tegalidad, kag-aprobado sa mga eksperto? Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Bionic. Mighty C.

0: kita sa aton ka nga palatuntunan, Foro de los Pueblos, sa gapon yung anchorman, K5, Leonard Viray. Nagpaguwa ro LGU ba nga, ita andaman nga class suspension, wamat klase rito, no? Imaumandong Balete, preschool to senior high school, ag imaumandong New Washington, all levels nanda, wamat it klase, makaron nga dlawit Biyernes, bangod sa bagyo, nga inday, mga kakipaybe.
1: Foro de los Pueblos.
0: Nilanggid, i-check tanay rito niya patrol, naka-standby sa piyak karang linya, si K5, Romy Kahilig, may kantanan sa rekara nga nakitang patay, no? Patay nga was it siyang gagaki o babayi di karon sa may istansya. Patrol sa detalye. Standby.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Rom, sa reports, go ahead.
2: K5 Nerd, wala ta na sa Bugtaw, no? Makarangagahon doon dahil karang sangka pinuga K5 Nerd na nagabalik yung marahit sa Linugaw.
0: Gagaki, babayi.
2: Gagaki, K5 Nerd.
0: Gagaki, okay.
2: Oo. Nga nani haywa at sa lugaw kita parang saligan si Pfizer in to be
0: sinampi mo nagabaligya ron no, ay
2: sa kita mo ikara sa my party nga BSP nga tag sa kilit nga ki Pfizer
0: to BSP sina BSP ba
2: tag BSP sa ato nga nga Boy Scout of the Philippines nga kita
0: ah, kilit nga oo tag di ka sa kilit ako nagaaga gabi isa nga pistol ikon don
2: biron gabi
0: e kon mga halimbawa no ga kaon ni kanayo usually kon ni mga halin sa ibang banwa to nga mga sugagan mga nagapugaw nga ra or
2: mga panggabi nga gauli.
0: Mga aga-aga gauli, nag-happit ron.
2: Nakakawit ang ikaw ng Kipay Nerd. Kipay Nerd ang bisip ng kakilin naon ni Karong Galiman ay sambilo galing mo sa nagbalik yaron Kipay Nerd.
0: Mga tatlo ka pisto abisan na kaon doon eh.
2: Oo. Taga mas bati na Kipay Nerd na yung tinuga. Pero iya tanang isa lang sa kalibo. Aga, ayan na karang ama Kipay Nerd, no? Iya sa aton karang nabanat kalibo.
0: Oo.
2: Kasi yun ay nagbuhos-buhos ganun sa nakainimangkod Kipay Nerd. Aga, magkarabing ang dahon niya ay timprano pa sa kabukaw ra syempre ay kung nagapit para ka para sa gabi para sa lugaw ay may mga takot kinanganon ng mga kinanganon agod nga ng mga kompletor mo mga preparation para hindi na kay Five Nerd. So wa ta kabukaw ra mo kay Five Nerd sa makarang at simpo. Talapin niya kita at talapin kita na ay kin bukan po kita maro maka kawaw tagin kuwa sa K5 Nerd nakasakit kuga na gabang kong t-shirt agka black na pants kuwa tagit siguro kuwa tagit na gaginawa kuwa sa nagtakugag pero ulihin ko no karat kabi K5 Nerd na tabo nag-ilinom sanda kung nga porong dahil karang anang ama K5 Nerd agka we don't know kung sasugar na pag-inom kung ano nagkatabo para iyan ang mandato niya tulis agka itong tanawang kung para ro yung sinangan pag ito may show for a K5 Nerd, no? Pero, aso kung siguro ka, bukong mukha na kang kalibot yung pain. Kaya na ibarikan sa ng ama, pero dahil karang history, itong dahil karang nga si Rafi na K5 Nerd. O, Nay, mag-umulik ba, no? Nay,
3: Kasi sugangon na sugang, manamon na mong ang asawa kong tayo sa support. Ay, wala, hindi na akong mamakontak. Siguro, wala signal ito sa anang, ito sa libtong. Ito malay mo naging sa libtong. Ay, pag uli na siguro, kasi 9:25 ba na kaya akong tawag. Siguro na pangunta na mo kung naman nag-miss call ako. Ay, okay, tama ako niyo kasi ang call mo. Ay, wala, tapos siya pa. Ay, medyo waman mo mag-struggle, oh, kasi...
2: Pero uli pa rin mo kabi?
3: Ito nga ni siguro mo, nakatawag ka kung... Kasi do sa anong kay no manwa man kalibot ano tang orasa man sana nagbugag. Ay ando ta kuno nga inom hay dinta with horse. Pumako mo sa pondo.
2: So man bang sipa ni
3: ha? Kita na kinon. Ito sa pondo it may tulay ni onit mubo. Na lang bagay ni pala ano may mauron na eh. Baguhan na ko nga taga Masbate. Taga Masbate ay mabuhay ni sa Philippines. Kuando on and off then da pabugos-bugos apa sana ka magmanghod pabugos-bugos. Imo ron binugos siya kasi rana itong manghod, nag-uli. Naguli sa Masbate. Ay, do yun nga. Loro, kuan, ay. So, nag-uli, takuntay, nag-bailo-bailo nga nero. Isayit uli. Kaya may nakon. Pagtunaw ni Moya, eh, temprano, umayong at last week, ay, good morning to ni Mo kung mga trabaho iya. Kasi dahil pa kay Mordia, alam mo't anana, o galing siyempre, makaroon eh, kung mga bago, mga rin nabakan mo't itlog, kung sa inga baka yes, mga kapinta, baboy, no, nagmabindong ko. Eh, oriented na ako. Pag doon mo yung temprano, nga bukod, kulay mo, ay mo, maliyag mo, maabot. Ay, kaya nga niya, nga, anak, isilduhan ko, tayo mo, bilog ko tang yun. Kasi nakatrabaho ko, tayo mo, bilog at yun. Ay, last week, patat mayo, mo, iya. Pagkaroon tayo, doon nga rin, kasi ko, takain na nga, hindi parang late man ako natuwag sa ako, nangyani nga, kung pakipot ako nagtawag, nagtawag, what ako nagya ako sa nakasuga? Hindi na ako nangyito, at ang muta? Tumakon? Ay, doyan nga rin ako nga po, dumagagan niya ako, at malis niya nga, ipo ka ron, nga matuwa, tagapo niya, buwawat ako, kalis niya, bangon, imaw, ay, bahan, ikan nga, oh, ay, mga taro, ang limos mo sa tarya ka, ako, sa karikan na ako, tabuhan ka, gawibong, ugaling ko, late, ko pa sa ngarana ta ngon ngay mangon ito ta mga pisa ito ta may kumpongan dapat ito ta dapat ya kuan ito ta gubog ay imo man ngarama ko iya ka gubog ugali he madali man lang matawgon ay kasi do akong siya kasiyar kara ay may bintana kaya po madali man lang matawgon kaya nagpasuntan ko lang iya ta ang gusto nga mag gubog ko ni may privacy matawgon na lang
2: bali tauan ni Morabam ha alin do hindi na rin gusto na parang bayan.
3: Lugawan na ako sa kilid, Boy Scout.
2: Ilang bilog sa daw na nga kalimbo? Tauhan na.
3: Imauro na. Ito ang sanda. Imao, ranang toka, ikaw bre. Imauro gagahat lugaw, batsoy, agoto. Kaya man, alalay man ra. Sa bilog na kumbayaw, sana wala ka trabaho, limpyo at bintong to. Doon nga, sabi mga tukatuka, sanda. Ag iba matarutuhin na ako ngayon sa lugawan. Gabus-bugus na karon.
4: Ay, kasi nagtabo ka ina. So, pinagaw niya?
3: Eh, pukaw. Eh, mga nagmalis siyang pukaw ka ako niya ron niya po. Eh, dali ron. Eh, haman ito. Eh, kapong gawagal. At mahaya ko.
2: Manuraw?
3: Ano ito mga, kung yun, mga 5:30. Kasi, nakapanik ko parang apo, hey, nag-wake up ang cellphone it. Alatay.
4: Ano yan? Ano yan? Ano
3: yan? Huwag man, bukos pa. Ano yan? Oo, ang kailaw. Ah, matay rin ko ilaw.
2: Ay, matay mo gabugtot. Nasugang primera.
3: Huwa ka rin galit. Huwa na rin siya masi nakainom. Mawa, huwa tayo mo galit rin.
2: Hindi inay paghambawa. Huwa nagreklamo ng mga ina pangatsyag.
3: Huwa agit. Ag miss call ma lang. Ang tanaw ko miss call ma lang. Kasi siguro nag-alert pa ay amat nag-miss call ako. Ginausin ko nga ni Riyabi kang tayo siya. Ay hindi mo makontak. O siguro signaling ko sa may libtong ato.
4: Ganay ko kapag matatihan yung pag-ugo mana.
3: May habang ko na ako niya, hipag o galing, ay medyo din na masimulat ko ni Chain, gahalin doon, medyo royong umol.
4: Mabuhay royong umol ko na nai.
3: Tao ka na kung ano rin ang habatian niya ko, basta may habatian ni Mo. Pero, last week, nagreklamo ni Mo rin ako mo niya ron niya. Sabi mo mismo na ako ni hipag na, muntik na man ako mamatay sa gabi kung hindi man ako nakasok. Ay, masakit man ang gipte. Bay, ano ko nang kinuot, aba-aba kaya nasuka. Ima, kaya narilig, imaw.
2: One on the right.
3: Mga sobrang sa Domingo. Sobrang nga sa Domingo man. Kasi sanda ito rin. Ima lang na sa hitpag nga ron. Ima man.
4: Perfect off.
3: Huwag man imot na batsyag ron. Basta raan naman at akong pwede na batsyag ay hinatsing. Huwag yun nga, huwag yun na huwag nga abin man ay abin mamaji makiakot buong sa ubo. Huwag yun. Kaya yeah, takaan ang manghod nga ako may ginabatsa, guys. Mamadji, baka ako tayang bugong. Ay, basta ako tayo, manarisim na na pa, medyo firming. Bahaon niya, sige-sige. Pero, wala tayo matibang mag-complain.
2: Posible, api niya, mahamba natin niya video, bangong mo, tatapos para?
3: Base, posible, taro na. Awa, tat struggle, ho, kasi tarawar ang posisyon.
4: Nakaano na kitmasa na karoon mismo. Kaya na kaya.
3: Pero, sige, taro yung taranang, wala tayo mag-struggle nga, abi, hay, kung mga anong pagsakit na dugan, hindi dapat tayo nag-ilin-rin-alin. Oh, ay, huwagin.
4: Kaya, wala tayo.
3: Baka rin niya tayo mo nakuhan sa akon niya. Huwagin tayo rin, malis niya, ay. Kapukaw ka akon niya, apo.
2: Asawa rin, ay? Pila edad ka lang?
3: 37. Mas asawa rin.
4: Ano ang pangalan?
3: Si Jonathan, nagrana ka ng middle name, may legal Candelario.
4: Candelario.
2: Why, Ray, mo, yung mga saklag?
3: Ay, kunag daya na tayo mo. Raro nga ni last week, tayo matmay. Pero, sana yung tariya na, kabuhay yung tariya, pabus-bumus yun, sanda naging tabuhan kumatay mo, galing ay putodlot, bus-bumus, sanda magmanghod. Ay ko nang daya nga niya, imo man do bidugo sing presente yung mga trabaho.
5: Ano sa nang apot sa akin, mas bakit
3: na? Ay, kuwan yung taron, dati taron niya, adag itang magugang. So, iya kakakon, na nag-estar ka sa may puno ng arsulay, itmubo. Ay, ang asawa, di na nga sa mas bati nga sa mag-mumbay, itmangga. Tapos, nag-uli riya nga parang nga maglugawan niya ron. Ay, nagaroon na ako magulang. Sa pagbuhos-buhos, ang dagit lang ron, pinindroso lang. So, hindi nga nga na, saan na matakasurya nga, buhos-buhos. Kasi, di na sa nag-uli, pero may mga ating, ang dagoon ka, mga tiktok at ang dagoon. Puno na nga ni nag-birthday na tatay ko rin dahil 70. Saan na patakarang kutang ako sa eleksyon? Eleksyon patangat ka rin na kung anak ko, tamad na dami na gawin.
4: Kasahin niya lang pamilya ka rin na.
3: Oo.
5: Tapos saan patakarang binatasan kayo mo ya? Okay, matara na pag...
3: Oo, sandar, puro sandar, mga mabuhod. Maski pinakahuling si Timot ako na gina-report ako, binahuli. Pinpasaan na itong kamuguhangan. Ah, wa taron, ag-memorize sa nandatanan ka rin. Propresyon sa tindahan. Eh, what at problema.
5: Ano makararo yung disposition nga na eh?
3: Kay Kwan, no? Ito lang rin dahil niya. Basta rin mo bago mag kay Kwan eh.
5: So, kung pakita ka rin man?
3: Hindi yun. Kasi...
5: Atang kulit.
3: Oo, oh, waman eh. Kasi kung may struggle doon, warun doon yun. Kwa nga nga nahungog sa kantor yung abi ay bago magsak, kung nagsakit, kung taradoghan eh, di nagpantog pa imo, nag-alin-alin eh, harun dirigit-sugit lang.
5: Like na eh, ibalik sa mga bakit.
3: Oo, malamang taron. Malamang taron nga, ulit tayo ito. Ito nga nag-aagi sa banika. Peter Pambos na gaan ng nasakyan permitan.
4: Sa Rojas?
3: Oo, sa banika.
4: Okay.
3: Ay, oh, dawagan si Tikara. Kung ano nga ron, ay ato na may patingin niya. Kuan man. Iyaw nga ni Kanang. Oo, iyaw nga ni Kanang itong manghod eh. Langulango ako. Kasi hindi ko yung matawagan eh. What load? Sabi, makin palaw din ha. Ay, hindi kasi magpati nga. Kanya niya ako nasiyak.
4: Ano pa nga ganun?
3: Ako ano? Ako si Bird Giro na si dating midwife. Retired yan for 3 years.
5: Hi, Bird Giro.
3: Photographer.
5: So, keep my guard.
3: Hi.
5: Kasi patod niya, tinatake tara.
0: Eh, kwan eh, kung pagkasakita ko sa picture, ay white may struggle nga natabo, ag terso mat imo lang hubog mo to. Basi kung, nag-inom tagali ka biira?
5: Ay, rin tanik ipagdad.
0: Oo, may tapos may ginabatsag o tagaliri mo nga bagatian man sana nga gawas.
5: Ay, nakipag kabasi, inatake na sa tumuka na karang ginabatsag.
0: Oo.
5: Ag, bisan, huwa ka mga sakit ipagdad, dahil sa masubrahan ka sa inyo sa pagkaon nagtumugog gagi.
0: Yan, nag-inom ka, kumaon ka, ag tumugog, ay man dyan mabudlay kita ron.
5: Oo, oh, dahil wapasabi ka, matunal pagkaon, tumuginom ay nag-create sa chemical sa gawas, kipagdar kung ikaw ay nagpapasa sa katugot at kipagdar. So, noon din lusok ko, dahil yaman natin nga kalibupin ko aga recorded man tanan do.
0: Pero wani mo nila magpakwan pa magpa-process ko crime scene alim crime scene. Ko sin dali nga una nakita ro gawas ng biktima.
5: Satisfied man kay Bernard da base man sa advice waton nga kalipopin pa no andal wa makita nga mga indication o struggle. Una lang position nga pagkatog sa Bernard nga patihaya ba gan nagakaya wala nakita ay doin ta nang position kay Bernard wa kita kahugog or nahugog aga wa makitaan kun ano abi nga ahamba nga nagkaguluran na yung kwarto ra ng upan, negatibo kay Five Nerd, no? So, play niya ni Morang inatake, posible, sa term na itong binatawag nga mangungot sa kay Five Nerd, posible ito yung natabo. Ay, sabi-abing nag-aagugo kay Five Nerd, ay, siyempre, atong panimpo, abing na rin, yung nag-asaw-asaw, nag-asaw, ay, kung ano, mataro ng guro. Kung baga, pero, sitwasyon ba yung medyo, pagpabayan na taman ko ato nga pan, panam yung kalapit, kita sa nimo gayatan ng pamilya man ni anak anak nga man yan mga ipagay doon tagal na to tagal do katapusan nga tinatake siguro pero kung may kiba ay mo siguro ay basis posible taron kay Five Nerd nga naagapan
0: mo kwanta may mga nakapanoo kada kana no nahapukaw ti mao
5: oo
0: o kon ang aga nga nahadagay mo sa ospital
5: so tagdugangan tabi kay Five Nerd ay last week ko nang atwato ani may indikasyon nga nagabatsak ti mao nga may una nga pag po nakit ko na parang dugot five dart no ito to basic may ana yung mata sigurong sakit na ginabatsag tapos ay gindadaan at agaro sa kay five dart kinatakit ni Mausa ana karon nga sakit ta kay five dart so
0: area ra sa alam pamilya na inform naman rito sa si Into sa Mindoro
5: Masbate
0: Masbate okay na
5: inform kay five dart ng pamilya ag base makaabot ag ihatod siguro ni nanay ra nang karang bangkay tuan sa arayang arang kwando arayang bangkay nga after siguro ng mga process suntaran ng mga dokumento at to may mas bati sa K5 Dart.
0: Okay.
5: So K5 Dart direct kami nag-report sa may Ripoll Hinte Road no sa Kapit na Barangay Estancia iya sa Banwa it Kalibig K5 Regilin Torino K5 Jim Lidoro at ako si K5 Romy Kahilig para sa kampanya balit Serbisyo Publiko Karingawan sa Kalibo K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Thank you so much aton nga patrol with K5 Romy sa rin nga balita at nagabaligya ba at lugaw di kara sa may kilid ko Boy Scout likod ko hospital nga karsada ba nga raw pag abot mo crossing DTI or crossing Olo-Olo ikaw ang sandaron kung gabi ko babo di ko na nagabaligya mga tatlo ka pwesto lugaw ron kung namat di kara riba sa may Castillo no? Kat sa mga naga kaon kung gabi kung namat riba di kara huhang Uber eh, unagin nagatirada ron. Lugaw with egg with kunano pa. No? So, sambilo gali sa nasatawuhan ko tag-iya, aga rin gali kabi, nag-shot-shot, aga dapat mga aga-aga pa, bisan na nagpamakayo to sa tindahan, agad uman yung man ibaligya, hindi na nga hapon, nasat aga-aga, ay kaso, ano, natabo ka na. No? So, waman daw pamatsag man ko anang amo, waman may natabo nga foul play, ay unagin, usisa man daw lugar kung si mo nagkakatugog, eh wa man nakitaan nito it kun ano nga mga struggle abi tirso man mo nagagubog di karon no wa man it may nakita nga abi mga lastro sa nang gawas so ginapatian nga base kun intaki ko nang bagatian rong day karang si alias Jonathan nga residente it daya karang Masbate
1: komentaryo nga patas kag serbisyo nga wagas
0: wa mat klasero taga Libakaw based man sa ginpagwa nga class suspension advisory itanda karang mayor nga si Mayor Tim Brancho Dosyo alin sa kinder to senior high school today due to heavy rain, no? Ewa ita klase sa anda ka ng municipalidad man. No? Kinder to senior high school. Alright? Eh, sa college man, no? Ewa man ga-open na ng college man.
6: No?
0: So, what klase? Kinder to senior high school sa Banwa, it daya ka nga Libakaw.
1: Foro de los Pueblos.
0: Alas 7.54 gondoras, sagday nga balita, goras, at gaton, it day ka ng D3Bio. O, isa mga nagabatsag rin ang adotrang kasuhon sanda. Oh, ano paro ginawa't inom na kamo D3Bio. Kampiyon yung suplemento, antiviral, antibacterial, ag antifungal specialist mga K5. Inom it D3Bio, bangod o D3Bio, manggarunon sa MCT or medium chain triglyceride, bagod na na karang ingrediente, may unang nga cold pressed extra virgin coconut oil.
6: Yan,
0: yung nagapatay sa mga harmful viruses, including na long dreaded flu virus. Ngayon dapat tapos mamaw mag-inom, D3Bio.
1: Yonar Viray, Foro de los Pueblos.
0: Sa pagbalik ta, mga K5, balikan taro mga dugang impormasyon ng balita. Kamusta ro investigation katong yung turidad? Sanay ka lang nga kamatayon kong 19 anyos nga si Bea, or kilagaman sa pangalan si Jessa, una sa Libako, ano ro natabo? Ano ro sa likod ko rin kamatay na? No. Nga man itawang ka pakita ro anang ginapayag kaibahan nga yaki nga kunong boyfriend, that time man natabo ka na raya. No. Sino makaon si GM? Tikon, mambay na ton, wa imaw it may pagisayod sa nasambit nga krimen, ti, latag mo't information sa otoridad, no? Ay daw may una naman nga lead rato niya PNP. Balikan taro na sa pagbalikta matapos siya may importante nga pahanondom. Standby!
1: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500
7: 27 lo, 57 akong edad.
8: Ano ginabatsyag mo sa una?
7: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
8: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka
7: mag-inom? 3 times a day ginakon ang DTX.
8: Okay.
7: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
8: Kila sa una ang imo nga blood pressure?
7: 180 over 100.
8: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
7: 120 over 90.
1: TTX 500.
9: Ako si Jean Paul Hineroso, storyanta karon. Ano bala ang inyong brain? Kag paano ni mapiktahan sang oxidative stress? Upunta sa akong diskusyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO, Dr. Ramil.
10: Sa mga wala pa naka-inom DTX 500 kag Mighty City, para gini sa inyo nga kan, topic kay diri mo may buluan kung ano ka-importante ang antioxidant sang DTX kag Mighty C para sa imong brain health kag ang iya nga normal function. Ang mga ka-importante nga sa mga wala pa ka-inom-inom na mo, DTX 500 kag Mighty C.
9: Isa sang mga super busy nga organ sa lawas sang tao amo ang brain, the command center of the human nervous system. Ini ang ginabug-usan sang masobra 100 billion ka mga nerves nga naga-communicate in trillions of connections nga ginatawag synapses.
10: Ang utok ang nagabaton sang signal halin sa mga sensory organs ang lawas. Kag ini man ang naga-send sang commands and information pakadto sa muscles. Ang kabug-aton sang brain, Sir GP, is about 1.4 kilogram. That is 2% sa imong total body weight. Mas dalag ko ang brain sa mga lalaki or 10% lang larger kon inkubara sa brain sa mga babae.
9: Ang brain ang may 86 bilyones ka nerve cells.
10: Perte ka damo.
9: Grabe. Nga ginatawag nga neurons or gray matter.
10: Imagine Sir GP, ha, kung ano kadako sang demand sang utok sa oxygen kag glucose. Ang question, pila ka DTX 500 kag Mighty C ang imo giinom? Basin gani wala pa. Dapat imunis na pakaunon sa antioxidant. Bilyones ang mga selula sinikag ang kada isa sa ila ang nagagamit sang oxygen. Kung ang isa ka selula gagamit sang oxygen, kinahanglan man yang antioxidant. So 20% ang volume sang oxygen nga aton ginaginhawa ang nagakadto sa brain. But silingon Sir GP, amo na kadamo ang free radicals ang ma-generate sa imutok. Siyempre, sa ginasiling na to, isa sa mga pinaka-busy, pinaka-grabe mag-produce sang free radicals, imo brain, imo heart. Di, wala pa na labot sa imo bisyo. Ang sige mo kauntam is, ang mga trans fats, inatanan niya mga nag-promote sang oxidative stress sa brain. Di kung wala ka gainom sang super antioxidant ka DTX 500 kag Mighty C, tingala ka, bata ka pa, ga-mental fatigue ka na, ga-mental block ka na, da wala na gagana imutok, ga-sakit imulog, ga-migraine ka, ina Sir GP mga palatandaan nga grabe na ang oxidative stress sa imo nga utok.
6: DTX 500!
11: Ako si Laylay De La Cruz.
9: Ano ang imo ginabatsyan?
11: Taas ang akon nga sugar, 375.
9: Saan nag-inom ka ma'am DTX 500? Pila na lang subong imo nga sugar? Nakapacheck ka?
11: Partigi ka namin isang DTX 500 kahit. Ang akong blood sugar subong, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80.
9: Subong pila na lang imo nga blood pressure?
11: 120 over 180.
9: Wala ka maintenance?
11: Wala na sir, kundi DTX lang.
6: DTX 500!
10: So amo na, hindi man pwede Sir GP nga hindi ta magamit sa ato ng utok.
9: Kaya
10: ano na nakaroon. Kaya bisan pa, at rest ka, your brain still needs to control your breathing and your basic biological function to maintain life.
9: Correct.
10: Tulog ka ba? Tulog? Nagihuga po ng brain eh. Sige ka ginhawa. Sige ka produce ang free radicals. Kung wala ka antioxidant, it will create imbalance sa dito ang redox state sang brain. So mas bintaha kung naka-DTX 500 ka kag-Mighty C. Take note ha, layo sa imo ang mga Alzheimer's disease, dementia, epilepsy, kung bastante ang antioxidants nga halin sa DTX 500 kag-Mighty C ang imo nga ginainom. Because you can maintain sang healthy environment sang imo nga central nervous system or importante ang imo nga brain. Hindi na pagulat nga magproblema ka sa imo health. Pagi sa husto nga pagkaon, healthy lifestyle, exercise ka, inom ka damo tubig, tulog ka timprano, iwas stress, wala bisyo, kaon utan, kaon prutas, kag ang pinaka-importante, taas ka tama ang imo nga antioxidant nga suplemento adlaw-adlaw. Ti, ara lang sa DTX 500, ara lang sa Mighty C, ara lang sa Pure C.
6: DTX 500.
12: Ako si Tumasol sa Barangay Port. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
9: Sugod lang nag-inom ka
12: DTX 500.
9: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
12: Almost 3 months na.
9: Kamusta ang alay sa kamot?
12: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
6: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.